0: Di ba ka-TikTok ka?
1: Oo, ka-TikTok ko.
0: Kung mag-share ka, hindi na siya yapayo sa Facebook. Ano, sa lapay mo lang mag-share. Mm-hmm. May step pa na, di ba? May click ka pa.
1: Oh, ay, kuya, biga-share sa TikTok.
0: May repost, tapos mag-click ka pa sa dalom na sang repost.
1: Yung repost, ginano niya.
0: So, hungod, hindi siya hungod.
1: Hungod.
0: Kung mag-repost kayo sa TikTok, hindi mo na hungod. Duha, click pa na, antes ma-repost.
1: Hungod na rajuman mag-share.
0: Sambal nila, silent DDS.
1: Iyaman na choice. Iyaman na choice nga silent DDS or nano man siya. Pero
0: basta dapat ang dampigan yung kamatuoran. Regardless siya kung ano yan, anong mga political color.
1: May kilala ko gani. Sila niya, bisan ano matabo amo ko ni. Tikun sala gali iya mo kuman nagyapon. Hindi kuya. Sa ako nabi, migo kita nga duwa. Radyo man mags, miguhay kita. Pero kung may sala ka, di ba? Munuhon mo ko, munuhon taman ka. Hindi mo na yan eh. Hindi nga kung miguhay kita, piyungon talang ang mga matata sa mga kasaypanan sa aton ng mga kilala.
0: So, ano, Joshua Garcia, ang TikTok ilang doon ni Joshua ngayon mo ah. Mga ano, yun na ba lang mamon na?
1: Why man to?
0: Paano ganina?
1: Mga Joshua, mga ano to mga... Woo! Di man ka gwapo, git?
0: Ma-appeal.
1: Ma-appeal man. Tsura yan ang lapsiyo na.
0: Wala naman maglaon si Joshua. Wala gid siya kabalos.
1: Ang subong yang bag-o yang ang mga bag-o nga mga hot nga mga lalaki.
0: Ano?
1: Mailom-ilom.
0: Kag medyo may unod-unod.
1: May unod-unod.
0: Dad bod.
1: Kuan niya nang kita mo ni Bayo ko mags.
0: Oo.
1: Sa mo ko nakita nga nagsuksok ni.
0: Uy, imunohon ta katani kahapon. Ang Bayo mo nga puti. Nagsuksok
1: ko na. Inimbayo ko nga ni, ginhatag ni Mrs. ang 2024 birthday.
0: Grabe
1: ko.
0: Grabe na gid niya.
1: Subong natawa. Max lang tawa ang maskulo.
0: Itatagaw alang.
1: Lang tawang maskulo!
0: Ang gusto subong sa mga babae, mga, amun na, oh, dad bod. Hindi na mga daw stick.
1: Tawa.
0: Ay, grabe. Tagaw alang yun.
1: Wala na juman sa mga tablan mati nato subong aga. Tabiawana yung mga kasimanwa na juman mags.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa na gapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya ang Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha-plus herbal, Nan's Liniment Oil, Mayus Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamoy Poy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nan's Liniment Oil, kay misang kap ini nga Nimtree Extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent, ang Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
1: Magaradyuman sa mga tabaramati natin, subong aga, hindi ka mo magkaripat ha, sa mga suki natin, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may Risi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag ang kape nga may Vitamin D3, katuwa-tuwabi sa mga balaklan mo natin. May kape ka muna nga may Vitamin D3. Wala, magluwas gi lamang sa Vita D Plus Coffee Mix. Gani mga karadyuman, kadto na sa butika, available ini sa ato mga grocery stores, Dilog nga Western Visayas. Sa mga suki naton, diri lang kita kainom sang kape nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Sa katapusan, Rajuman Max.
0: Para sa itong mga kauturan, ang omega-3 importante para sa health sang kurason. Kung may health, a heart problem ka, dapat ka man nga mag-inom sang omega-3. May aras suplemento nga kaya nga ang bulsang-bulsa kag makabuligid sa imong Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May aras sa 99.9% squalene content na makuhaan sa omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nag-aamlig batok sa heart disease kay ini nag-control sa bad cholesterol. Ang omega-3 yara sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, isa man ka anti-inflammatory nga nagapaiban sa pagngot-ngot sang kalutalutahan. Kag wala pa sang joint pain, ang pag-take nimo sang omega-3 makapugong sa pagkaguba sang joints para hindi ka na mahalitan sang arthritis. Ang omega-3 sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, may importante man nga role sa aton nga brain function sa bulig sang Dr. Pinoy's Squalene. Mabuligan ang pag-obra sang aton nga brain cells. Ang resulta, maka-concentrate kita kag ma-improve pagid ang aton nga memorya. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
1: Magaradyuman, kadturang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village. Sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal Choi. Kung magbakal ka ganis ang gamit pangumadra ka kadto. Why ka sang kadtuan ng iban, magaradyuman. Kay sila ang nagabaligya sang mga Kubota products. Original po. Ang pinakadabest na rin kung nakabakal ka minimum 3,000, may coupon ka sa December 5 bunuto nato ni na. And ang grand prize naton sa atong na raffle, 1 brand new Kubota tractor ang bili, almost 1 million. My goodness. Sa kay Ma'am Susan Aurelio, Ma'am, thank you guys sa bulig mo sa atong mga farmers. Kung gusto mo mabakal gamit pang uma, seeds and subuman, mabakal ka sang ila sini nga mga abuno para sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Podadera. Salamat sa pag-upod ninyo. Dili sa ato nga pagpangalagad ang wai kumatamyaw, ginatamyaw ko kamo sa maayong aga. Ako si Radyoman Reagan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Maggie Malergiado.
1: Good morning.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang
2: be the best. Be galing. Be Meg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ako katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko na fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panganaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsimisuking ng mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: CDOIIIDOL Cheesiest!
9: Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Kinikil!
16: Uy, 150 over 100 gali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
17: Ay...
18: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa KiniCare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
20: KiniCare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang KiniCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Alas 8:13.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
23: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocort. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kasi
25: maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
1: Charm, fab, car,
26: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangtong kumakablog sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Makikiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
29: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ilong Ranger?
32: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
31: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
32: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
31: Sip-on ganyan dayon?
32: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C+40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C+40 with zinc dayon.
29: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozep C+40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
33: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-09. 0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
35: Magkano kilo ng karne?
36: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
35: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
37: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
38: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
39: Oras alas 8:08 sang aga.
38: Sumasaludo.
40: May I have your attention please?
38: Buong buo.
40: May I have your attention please?
38: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
40: May I have your attention please?
38: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
39: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, July 22, 2026.
39: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Malion Guazo.
1: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
38: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak, RMN.
39: Mga ka-Radyo Man, inaistoryahan subong ining pagpanagtag iPhone ni Ivana Alawi. 100 ka iPhone 17. Oh, pero hindi man to Pro Max gida bo sa idol ah. Pero the fact nga iPhone damo ang nagalagas. Bisan tuod nga feeling mo mas ginan siya si Ivana kagang sponsor niya. Pero why man ka perdihon gid kay why ka man gastuhon mo? Malike ka man to sang online na gambling. Tapos kumajakpatan basi kumapilian ka magaog. Pero subong naguluwa na ang pila ka mga data nga ang iningasahi sa nga endorsement sa nga online na gambling. Legal man or illegal, sanctioned man ini sa nga pagkor o kung hindi, halalungan bo sa idol kapin pa kung ang naga-endorse sini mga social media influencers. Anong ara sa social media influencers? Wala ina sang prior warning. Kung sino ang ila audience. So pwede nga mangin audience mo dabo sa idol, minor di edad. Pwede nga estudyante. Di basta estudyante, kag minor di edad, ano bala ina nga distraction sa imo pag-eskwila?
1: Yes.
39: Ano ang dimalas nga dalon sina sa imo pangabuhi? Di may survey nga 66% subong sa aton pamatanon na hook na sa online gambling.
1: 66% katastaas si Radyo Manovi.
39: Kag 1 to 3% sinang 66% naglabot na sa level sang gambling addiction.
1: Very bad.
39: No? Ang gina-target sang online gambling, usually, amo niya mga nagatrabaho nga ang average salary, 18,000 pesos down. Maximum 18,000. Tik kon 18,000 down.
1: Yung mga pigado na sila.
39: So, husto lang ina nga kinanglanon tani sa imo pamilya. Hindi ini extra nga kwarta.
1: Yeah.
39: Kumpara mo ya sa mga gusto iya nga magkasino, gusto iya nga maggambling, nga extra nila nga kwarta, meaning may sarang sila ya. So, kung 18,000 lang imo, kulang-kulang na nagani sa inugbayad mo sa kurinte, sa
1: balay,
39: sa balay.
1: Balon sa bata mo, bugas.
39: Yes, no?
1: Kulang na yan.
39: So, layon mo pa na karon, tinaglain na git. So, muna nga, ang bata ni, ukon apo ni Anay Senador Blas Ople, no? Nagpanawagan iya, isog sa magambal, sa mga influencers. Una, ginmensyon niya, si Vice Ganda. No? Ikaduha, si Ivana Lawi. Sila niya, okay man na, kay income nyo na. Pero ang pamangkot, no? On whose expense? No? Ano nga tao, kag ano nga pangabuhi ang maguba sina, bangod sa influence ninyo. So, dire, kita mo hipo si Ivana Lawi. Why get siya kasabat after sa to? Di, pero damo manalipay, pero, again, kisang subconscious ng advertisement, amo na makapalain.
1: Damo man ang naglipay kay nagaan sila cellphone. Atong nakabaton Radyo Manovi, perti na tong kalipay nila. Pero ining

0: boss sa imo nga account, may ginaobras la mo, paano magbayad? 100 pesos lang kapital mo. Taya ka pisos. 2 ka pisos, 5 ka pisos. Tilang tobla man ba ka? Tipisos mo lang na. Why na ya? Pero kung madimat ka, una mo nga taya pisos nagdaog 5. Amo na Radyo Man Jason, hindi ko kubalo kay way kuya ga intra, way ko gampang. Pero ang pagkabalo ko sa pisos mo, either madaog sa 5 or Radyo Man Ovim, pisos madaog 1.50. Or 2.50, depende kung ano nga games. Tiabi mo madaog ka da. Pagdaog mo, para sabi ang piso mo, nadaog ka 2 ka pisos. Tudo mo na. Nagdaog ka abi 4 pisos. Tudo mo na. Napirdi ka. Pagpirdi mo, uy, pila na tong pirdi ko? Mataya ko 5.
1: Bawion mo.
0: Bawion mo. Okay. Radyo Manovi, padag-unya ka. Tistingan niya ka, anay, padag-unya ka. Padag-unya ka 500. 1,000. Ang iban, gadaog 10,000. Pag nadimat ka na, dira niya nakapirdihon, nga hindi niya nakapapadagon, online casino niya mo, may trick na diya Radyo Manovi, nga hindi kaya kadaog sa ila na.
1: Kaya muna, nga ang iban, nagahikog, ang iban, nalubong sa utang.
0: Sa utang.
1: Kaya muna, no, hindi manami nga may amo sineti, manami isang ginpost nga pamangkot sining apo sa nga nay senador. Siling niya, ga-endorse ka mo online gambling, pero why nyo gid na paminsar nga ang ginabayad sa inyo halin ina sa nahaylo ninyo sa ginperdihan nila sa nag-intra sila sa sugal.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, Boss Idol, Boss Swerte man ini ni Felicia. Si Felicia, isa ini kaasong Pinoy. Halin sa lugar nga ginhalinan mo sa Aklan. Adapted ini siya, rescue ini siya, kag isa na lang ka adlaw patyo na tani euthanasia.
0: Okay.
1: Kaya ang shelter abi pro euthanasia. Kag amo ning ginaobra sa iban nga shelter kapin pang peta. Philip ano gani? People for the ethical treatment of animals based ni sa UK. Kun wala gid sang may ma-adapt, ti siyempre ang overpopulation sa shelter can cause more harm, no? Than benefit. So ginakuan nila na, gina-euthanize, ginapatulog na lang. Wala man na pain, pero tiyan mo lang na eh, ikaw balay nag-usgar sa kabuhi sa sapat, kapin pa, way man na sang terminal illness, no? Nga, nang may tanibla kung daw balaan mo, mapatay na gidlati, para hindi na magantos, papuwaya na lang. Aray ang mga healthy dogs pa, na-rehab nila, patso na lang. Teryo, kandidato na ni Tani sa euthanasia kung mercy killing. Sang Aklan Animal Rescue and Rehabilitation Center. Di karon, kay mas matunog-tunog kagmadasig na makita ng POS, Philippine Animal Welfare Society, pagi sa ilang executive director, ang abogada nga si Ana Cabrera, nag-post sila, no? Kay may kano nga madoktar, but kung kano, gimano Filipino family? Busa idol, ining picture nga na-flash na subong, si Felicia nga spin, pirde niya pakita nga duha, una pa sa iyak pamirika sa aton. Yamak mo, nag-offer yung Philippine Airlines, sila niya, kami ang makarga. Pasigan ilibre pa ni.
0: Di laban-laban libre na, Radyo Manovi.
1: Kagtatlo ka staff and officers ang Philippine Airlines, nagkadto mismo sa kundiin temporaryo nga ginapatiner, no? Ginafoster si Felicia, pare-arrange sa iya nga mga papeles, kag mga vaccination record kay ilupad siya sa Amerika.
0: Grabe man ka.
1: Tawag lang isura niya. Aspin gid.
0: Aspin sa Radyo Manovi.
1: Ordinaryo gid.
0: Ordinaryo.
1: Pero te,
0: galing ka do kabuot balas ang tsura yan, no?
1: Gahandom pa lang tayo pa Amerika. Si Felicia da dog iya, mapa Amerika na.
0: Ako sa totoo lang, Radyo Manovi, may kwarta lang ko.
1: Oo.
0: Mapa Amerika man ko. Lagaw ko mo. Ako, sino lang abi? Sino lang abi hindi gusto nga magkadto ka maglantaw sa Amerika man?
1: Ako lain ako yan po sa idol. Kung may kwarta lang ko. Mapa Amerika ako. Pero at the same time, makreate ako shelter.
0: Ti kung may kwarta ko unahon ko anay ang ama shelter nga na Radyo Manovi. Pwede ko lang na yatagaan pundo. Mapunduhan mo lang na sa iya.
1: Sa Amerika.
0: Pero ato ko yan sa Amerika.
1: Grabe. Pero ba Amerika kagid man? Sa kaintangan mo, Subong.
0: Subong? Ngway, guro, chansa. Umarika.
1: Gabi mo, gabi buliboy ni Taylor Swift, eh. Dayan trotang paon ka lang ni sinong pala

0: panahon niya gani
1: Si
0: si
1: Trish, Travis Kelce.
0: Kala tampaon, kala mo ng role mo, or sulo singgita, ng bit-bit bag. Pero ang bulan, mabi, mga 1M po sa idol.
1: Pwede.
0: Kala like ang Taylor Swift mo?
1: Pwede, abisan na kada oras, buyayako niya ko.
0: Preparar lang siya, kamatama, sa gas as.
1: Pe, di biraong
0: ah?
1: Pahiwitan ko.
0: Daw ganalo mga istorya ta. Sa ilo ta.
2: Tatak, RMN.
0: Sa biyak na bahin, mga karadyuman, kahapon ginsalang si NBI Director Attorney Melvin Matibag. No, sa impeachment trial to shed light sa task force nga gin-create niya para nga mag-usisa. So ang tanan nga detalye, madalong nga detalye ang nitty-gritty sa nga investigasyon sa NBI, hindi niya ginman masabat. Kaya tinag-order man lang sa iya mo. Pero ginpamangkot sa about the process. No? Pero ante sina, kadto naman kita sa credential, Busay Dol. Grabe gali ang credential ni Matibag, no?
1: Gayo si post na si Matibag, Radyo Manuvi, pero grabe ang credentials. Gali.
0: Amo ni siya ang Franklin Drilon sa moderno nga panahon. Mas yapal nga, ah! No? Di ba si Senator Frank Drilon, known ini nga simpo ni Corey Arasa.
1: Arasa, simpo ni Erap.
0: Ramos,
1: Ramos Arasa, kay Gloria.
0: Ni Erap, ni Gloria.
1: Ni Kwan eh.
0: Ni Noynoy.
1: Ni Noynoy.
0: Ti si Matibag, Arasa sa panahon ni Duterte, panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, kag panahon ni Bongbong. So isa lambot silingon sina. Masangkad ang network niya. Hindi ka ka-serve lain-lain ng mga presidente kung mahina ang grupo mo.
1: May ang koneksyon, Radyo Manuvi, madalom.
0: So meaning,
1: pangilala, san, grabe.
0: San kontra ka subong, san pihak, kwaon ka gyapon, kay may aliansa ka tos pihak.
1: Yeah, mayo man siya.
0: So madalom. Di, napaisip ako tuloy, what's with Matibag? Abi ko gani, abogado lang, NBI director. So, nakagigali din man ini sa College of Law?
1: Naka-din siya, before siya nga gin-appoint ni Presidente Marcos bilang NBI Director, bulos kay Director Santiago sang, I think, April na siya nag-join, Radyo Manuvi, din siya sa College of Law sa Lyceum.
0: Tapos, nag-Master of Laws sa US.
1: Sa US.
0: Nangin General Manager sa Manila International Airport Authority.
1: Yeah. Oo.
0: MIAA.
1: Ah, dayon daw, I think, Radyo Manuvi, nakatrabaho siya sa Transcom. Nakatrabaho siya sa... Doon ka nagko ka mga opisina, actually, nga may siya ang general manager nga gin-assign sa iya sa previous administration.
0: Yes.
1: Amuna nga, hindi kita matingala sa iya. Ay, nambal niya, nag-practice siya sa pagka-abugado niya. Kagka-insindi siya sa trabaho niya bilang lawyer.
0: Kagtiyang na namiyan ko gid sa impeachment trial ng inisubo. Kay nagatuloon kita. Nag-aalam kita sa mga laye nga pilakadlaw sa pangabuhi ta ma-apply ta man. So istoryahan ta ni dugi-dugay, no? Diri sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak or
1: standby man Radyo Manuvi kay Seni Madugay, i-check naton dito live mismo sa lugar. Si Radyo Man Flo Navarrete. Ini may kantanan sa isa ka lalaki nga nadakpan sang utod sa babayi nga ginasilip niya samtang nagapaligo sa CR.
0: Tapos kagid, kung may asawa ka nga suspek ka, ma-impeach kagid sa balay niya.
2: Tatak RMN.
0: May barbiro man, taga Negros, pero nakapangasawa na, may kalidin siya. Diri sa Kubay Haro. Ginsulod sa balay niya. Kaginutang patay.
2: Tatak RMN.
0: So standby si Radyo Man Flo kay unahon naton ini. Ini nga bahin po sa idol.
1: Mga Radyo Man, sa mga tapalamati naton subong aga, pamatian naton na ang isa sa mga nakagamit, nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
0: Hello, go ahead.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done, and doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Alright, nabatihan ang isa ka nakagamit na sang Life Extension Vitamin D3, Sir William Hill.
2: Tatak!
1: Pinatamyo natin na Jumanovi sang happy birthday si Ma'am Mila Idrosulano, agapamati subong, live sa Toronto, Canada.
0: Si Ma'am, si amo man ang ngalan sa tong ginalinan nga nasumbagan ka, no? Sa vlog mo bala?
1: Oo. Oh. Sila ni Paribibot.
0: Pwede ka kainom, di ba? Oh. Pwede ka pagigpasumsuman.
1: Oh.
0: Sang malakat ka na kagmanumsuman ka mainom. No? Dito ka na ginambala. Amo na ginambal ni Marimila sa bana niya.
1: Happy birthday, kay Ma'am Mila. Happy birthday.
0: At siyempre, ito'y ginag-greet naman sang happy birthday. Si Radyoman Lineth Yulatriz.
1: Radyoman Lineth, happy
0: 45th birthday, Radyoman Lineth.
1: Bago ko lang sana, ano gali, mas magulang sa gali, Radyoman Novi, sa aton nga duwa.
0: No?
1: Kay kaapat gali sa kuno nagbalik sa grade 1. Kaya joke lang.
0: Araw-araw ka pa. Magna cum laude na si Lineth. Pero, daw, hindi bala nun nga 45 na si Lineth?
1: Hindi! No? Hindi bala nun si Lineth nga 45 daw ang matyag mo.
0: Manang muna sa gali, no?
1: Ti, daw, dinagiguro, Radyo Manuvi, kay,
0: turo ka. Uli lang sa nakasulod sa Radyo.
1: Uli sa nakasulod.
0: Oh. Lain man ang iya, priority.
1: Lain ang priority niya.
0: Okay, ti, okay.
1: Pero, kwan siya eh, sa tsura niya, subong.
0: Daw, 25 lang, no? 26, no?
1: Mga, so, dira lang guro, mga 26.
0: Pero, pila, happy ano na kita, subo?
1: Ha?
0: Happy for ano?
1: Happy 45th
0: birthday.
1: Birthday.
0: Sige, no. So sa kay Radyoman Lineth, happy birthday.
2: Tatak RMN.
0: Pero matuo da pila si Lineth.
1: Pila si Lineth, Mag?
0: 25 gro, 26.
1: Pila si Lineth. 25
0: gro.
1: 25.
0: Happy 25th birthday.
2: Tatak RMN.
0: Sige, check tanay ang nanglingling. Iman. Dakpan sa isang utod ng lalaki sa ginalingle niya.
1: Subong Radyoman Novi, ara si Radyoman Flo. Naka-live si Flo sa Facebook ta. Siyempre hindi tayo ipakita kung sino mga tao diri. Pero
0: unless mangisog sila.
1: Unless mangisog. Pero Radyoman Novi,
0: hindi man yang ilay ang ginapakita.
1: Ang ato lang abi kay do sa amo na ni bala nga panahon subong.
0: Pinanglingling. Tutod. Amo na sakto na mo sa idol. Sa subong nga panahon.
1: Hindi kinanglan namang lingling ah.
0: Actually, man taga sila yung isang una, chimpo, okay, mga
1: ay, hindi, tama na.
0: Pero ang unabla nga, kung hindi kagig kapugong, sa subong nga panahon, kadamo isang pwede. No? Kung na legal age ka na, may smartphone ka. Di ba?
1: May kilala ko.
0: Hindi kami magtudlo kung nung
1: brown. Hindi kami magtudlo.
0: Pero it doesn't mean na nga manglingling ka. Kaya kung may linglingon ka, krimen ina.
1: Krimen na iya mo.
0: At may ginagrabyo kaya nga tao. Kaya nga paligo. Iyaway na yung consent, yung maplantaw si mo.
1: Tud na.
0: Kung i-plantaw niya man na yan, sa bana niya kung may bana siya eh.
1: Way na yan, way ka mo yung kinamatarong, yung ka mo na gani nga close ina ang lugar nga ginapaliguan. Kay private na mo!
0: Yes. Ay, ang buot sa imo ah, no? Ang buot anong alam niya sini, kagya ba si inablos niya ni Congressman Bong Suntay?
5: Daw ka naglawas.
0: At si, pero si Congressman niya, nag-init, hindi ko na yung lawas niya mo. Pero duway nagid sa kapabatsag.
1: Duway nagid na Jumanubi.
0: Batsag ko.
1: Humipos.
0: Grabe, gurong inaway sa balay.
1: Tigo eh.
0: No? Mambal, may kbataan sa mo. Mambal, uya-uya kay mo eh.
1: Wala mo naman ang mga mo? Babae, Radyumanovi, nga mga amu-amu na, kontra na sa mga babae.
0: Kagti, ang guha niya na, nung nagka-interest ka pa yung mugli si Iban.
1: No?
0: Kag ang lain da, ang effects kbataan mo, yung statay mo to ya, ang tawag siya, yes, buhi jakul. pero i-check tabla.
1: Sige,
0: bong sa Boulevard Molo. Si Radyoman Flo Navarrete.
2: DYRI Radyoman Report.
6: Radyoman na Novi, Radyoman na Regan, nagpabilin karon yung ginapulong sa isang hospital dito sa siyad sa Iloilo. Ang ginang ginatudlo nga suspect no, nga nagpanglingling sa isang tinilikban nga adlaw. Kasi na muna yung kilala kay Reynard Bartolo. Reynard Bartolo, masukrat pa yung Taan News ang...
7: Radyoman Flo, Reynard na lang ah.
0: Suspekin
7: man sa? Suspekin man sa, pero sige na lang ah. Reynard na lang.
0: Sa pulis, kamanin mo yan.
7: Okay, go ahead, Rututo Flo.
6: Si Reynard Bartolo. Si Reynard Bartolo, Radyo Manovi, Radyo Man Reagan, madamo na sa sangkaso, no? Na panglingling.
0: Hindi ka mas pati kay Musa Idol, iambal ang hala niya sinaplo.
6: Si Reynard Bartolo, no? Damo di sa kaso sa pagtanglingling. O galing, why lang may mangisog na magreklamo sa barangay? Kasi si Reynard Bartolo, bago lang din nakagawa sa prisuhan, bangod sa kaso na murder. So, masabad-sabad, no? Hiling si Bartolo, Radyo Manovi, Radyo Marigan. Natabo ini, sang ligang ngadlaw, matapos na giningling niya, ay, ang ining 30 anyos nga si alias Joy. No? Si alias Joy, may bana, kag may isa kabilog na kabataan.
7: Bata lang kay kabataan karon. Bata lang.
6: Bata. Isa kabilog bata, no? Alas 12 isang tumang gabi, adlaw sang Domingo. Adlaw sang Domingo. Kagahapon na sang Lunes eh. Alas 12 na mo. No?
0: Pizza 20 kaya po.
7: 20?
6: 20. Nagsulod niya sa CR para na magpaligog. Ti, amo na ang ining usual niya ginahimo. Pala Radyo Manovi, Radyo Man Reagan. Ang CR nila, ang sa likod, footwalk. Dayon may pulungkuan nga kawayan. Nasa diin, amo na agin patungan ni Reynard Bartolo kag magliili sa nagaangkat nga plywood.
7: May live ka subong ano or may video ka lang sa amon direk or may live ka gid subong sa Facebook mo Toto Flo why?
6: Wala kaya ako ari na ko sa
7: okay, no problem. Okay, go ahead.
6: So may nagaangkat abi mga duha ka dangaw ang kalabaon sang angkat sang plywood mo.
7: Okay.
6: Nga sa din maliili mo gid nga nagapaligo si Joy, no? Ang kalabaon sang antad ya sini ang sangkad niya mga anom kadangaw, no? So malapad din ang pagliili, paglingling sang suspect sa kay Joy, no?
7: Radyoman Mark, pwede mo tumapakita sa akin ang picture to bala nga part sang CR para makita namo ni Radyoman Ovi diri ang ginamenso ni Radyoman Flo. Araang daw may ginpatungan sa nga kawayan bala Radyoman Marco. Nakita mo na. Dira sa sana daw kawayan nga ginpatungan Radyoman Flo nagpatong kag naglili ito sa babaw.
6: Yes, no, dira sa patong, no. Ang ining suspektado Radyoman Novi, Radyoman Reagan. Kanti lubo man lang mo sumining magpatong.
7: So kung magpatong to siya sa daw punong kuan nga kawayan, na napakita namon subong ni Radyoman Mark, may ang sa likod sang hollow blocks nga ni amo na ni ang CR sang victim.
6: Amo na ng CR.
7: Okay. No? Gintry mo Radyoman Flo nga kun magsaka ka dito sa ano sa pulungkuan, makita mo gid man sa sulod.
6: Ah, makita mo.
7: Ah, okay.
6: Kay malapad man ang kasulod sa CR mo. Kay ang ginangkatan na dasang plywood. Kuan mo ara na nasa likod. Dampis ang CR, pero may potbook na da kag may tiyanggi sa tubang ang likod sa CR.
7: Okay.
6: Which is nga ti although nga sarado ang tiyanggi, pero mamonitor sang tiyak balay na sa CCTV cameras na may nagapanglingling, no? So pagkatapos ato nga nalingling na si Joy, kay man magpaligo siya, kwan gid saya mo ng hublas gid siya bla, no? Ambal niya. Ti ginbasihan niya sang tubig kag nagsinggit kung sino na, no? Amo todo malagan ining si Bartolo, Radyo Manovi, Radyo Man Reagan, tugtog na ang manghod ni Joy, kinkumprontar ining si Bartolo nga ano nang imo man, no? Tugtog na nagkamasay, nagkomosyon, may komosyon na nagluntad, Radyo Manovi sa tunga sang manghod sang ni Joy, kag sang suspect, no? Tugtog na dumalagan naman ang ining si Reynard, kag nagsugataay sila, no? Nag-ibot man si Kwan, ako ko nang manghod din palayo na, pero nagkanto pala sa tiyak kanto, kasi ano man lang yung lugar mo, palibot bala, no? Kasi kung mag-agay ka man sa ginakalibutan mga footwork masugata ay magkamugya. Punti dito sila nagsugata ay tugtog na natabuo naman ng ikadua nga komosyon, tugtog na nakakuha sang barbecue stick, no? Ang ining manghod ni Joy kag na buno o na buna niya ang ining suspect Rajuman Regan Rajumanovi. Yari si alias Joy sa nga konsini na ma-interview.
8: Saan ka paligo? Wili si Rao ka paligo ko dito rin sa mga sasulod. Di ko. Ang kagahon na nasa sir, maano na sa Domingo, to sa Adlaw, sir mo Lunes, pagkaga. Oo. Kay manog, alas 12, na to sa nga manog lalauna, naligo na ko. Gapaligo ko di sir. Why ko kabaluya nga magkapangling, may kapanglingling, ulihin ako ya, nakalipara nga may nagkapanglingling, di ho. Pag pamubo ko, nandiparahan ko sa una, wala ko na nakita, iatsura.
9: Bali nagpatong sa may...
8: Oo. Oo, piling ko ikderi sa gani, sir. Oh. Okay, sa ikderi, iatsura mo.
9: So, yun na muna.
8: Ang happy yun.
9: May plywood subong, amo na gitabunan nyo. Why na sa buwan mo na, why na tabon sa una.
8: Oo.
9: Kita yun.
8: Sang ikad, ang gin, ano ko sa, nagsinggit ko nga, sino ga, ano da? Ako, sige pa rin, yung dami tao da, nagamu ko na, sir. Kay, siyempre, gi-expect ka bala kagaw na, sir, why na di tao? Kay, isa, palinong na. Dinamubo ko na liwat, kay ginagamu ko na sa tubig siya mong tinig-expect mo. Oo, araan ako, sir. Gauba, naging kuya tanan niya, sir, eh. Di pa kay kadukang pagbasya ko to siya, tabi ko yung nagalina sa. Di pagpamubo ko yung amang shampoo, kuya, sir. Nadiparahan ko sa, siguro, way ako nakita sa tanan niya nga una, yung nga li-li. Ging kaduwa, yung di nga li-li. Amo to nakita ko niya tsura ka ng bayo, ya. Kagamoto ng singgitan ko.
9: Tinakita mo, sino
8: siya? Si Renard, bata ni Taseng. So nakayelo to sa nga bayo.
9: Si Renard, anong nagkisa
8: mo? Sakit sa ulo, sir.
9: Ate ko, bagulan mo sa tagawa.
8: Oo, damo. Sa permit, kumplinan, sir.
9: Anong ikaso niya?
8: Drag man na sa dason, do nakapatay man na sa brasir, bati ko man.
9: Sini na man?
8: Oo, do sa sinema lang na sa nakagawa. Agwala gina sa ganing gina pagwa sang kinikana niya da kag sang iya nga tiya da kay kalaw ay kay sang artiya kung makainom sa kay isang time ko da nakainom sa nakagwa sa nakainom sa nagdal sa mainom. Oh sir, ang may nakakita di timprano para daging sita sa
9: so
8: gimbalik-balik man di sa sang tiya iya para magpuli hindi sa magpuli kag sing iya nanay. Oo, sir, kay may duwa man di ka tao nga ginimuan niya na, sir mo. Wala lang to nalikram mo sa barangay kay gininistorya lang na sang tiya, iya kay sang iya nga nanay. Mamog ako sinte na sa daan sa ginimimu sang bata, iya. Oo, pero why lang na ginapadangat sa babaw kay ginaistorya sang iya nanay kay sang tiya, iya na. Kada.
9: Ako sa kumam, hindi nabalaan mo na nga siya ito ng lingding. Ano ginimu mo ba yun? So, paano sila naglapot na nabunan sa lingding?
8: Inkumporta na sa sangutod ko, sir. Yung komportada sa sangutod ko nga yung pamangkot sa kundi siya pang gapamersa nga pamangkoton sa bla. Yung liabi na mangood ko, sir, ah. Antes na gabot sa muna, ah. Naglibotay pa na sila nga duwa. Nagadlaganay pa kami nga tatlo. Ingagaw pa ko sila nga duwa. Antes na sa nabunaan, sa barbecue stick na wala na ko nakabalo kundi na nakuha sa utod ko na nga napudyot na. Kay pag, basta pagbangon sa pagbangon niya sa mangood ko yung mabato man sa liwat. Amun na to, sir. Nakita ko gidya nga na dugan man sa.
9: So ma'am, ano sunod ang tabo? Ano plano ninyo
8: ma'am? Ma'am, paano mo ko ma-file mo ko sir? Kay ginulat ko man sila sir mo kung maparigro sila. Hindi nila pagpailan ako mangod. Di nag-file sila. Ma-file man ko sir. Tapos ang kunay kay ako ni ginalinan.
9: Ang mangod mo sa mong
8: natatapos? Kay wala na naka muna mangod ko kundi tungod sa akong sir.
9: So,
8: ara sa police station? Ara sa police station sa bong.
9: Suspect ma'am?
8: Ara sa hospital.
9: Sa nila.
8: Hindi nila pagkusintiho nang ginaubrang sa lasang ilang inablos sa giyang nga bata. Laygaya niya ginmayo. Pamangkot ko, mamangkot sana. Yang sila ginalinan, tisa magamuna. May gaguba sa record sa mga tao. Di nga, wala ang malabalang mga record. Mga mayo man bala. Sila yan daan, sakit sila sa ulo, ya.
7: Rajuman Flo.
6: Rajuman na Novi, Rajuman Raygan, si alias Joy, no? Sa nga tonsirin ko ma-interview.
7: Ano kalayo ang balay ni isang suspect sa ila?
6: Lapit lang.
7: Lapit lang na yung mga sati, kilala na yung mga sila. Siguro, sa natimingan lang to Rajuman Flo, nga nag-agi siya. Dayon siguro ti kita niya to batsaga niya to nga domay nagapaligo.
0: Kagabi na eh.
7: Kagabi na.
0: Biya chance.
7: Biya chance yan na ni. So masanag man adang lugar nga ina sa gintinduga niya nao?
6: Masanag.
7: Grabe no? Isog ba?
6: Sa tiprano palang mga alas 5 kuno sa ngapon ga talataklas na sa mo. Kay abi ang suspect abi naka-inom, no? Amo na to nga sang tungang gabi na din sulit ni naman ang pagpangligling Radyo Manovi, Radyo Man Regan, no? Ti ang plano subong sang biktima na si Joy na ginulat yaman mo kay basi mapa-riglo. Dali kay din nagpahalit na sang kaso batok sa utod ni Joy, no? Ti subong ngadlaw, amo na ginasakuha nila subong na ma-file man sila kaso, no? Batok sa sining suspect na nagpanglingling Radyo Manovi, Radyo Marikan.
7: Ang suspect din tong pila siya, o?
6: Sa dughan?
7: Anong igo? Bukot sili, o?
6: Hindi, barbecue stick.
7: Barbecue stick. Tuwasawaan mo atong pilaway sa kabalo sa utod sa victim.
6: Why?
0: Training suspect, di ba may murder na kagipriso? Ano to na sintinsahan git siya o kung na-dismiss ang kaso niya? Ano na nakagawa siya?
6: Hindi pa kita sigurado na Radyo Manovi kung paano siya nakagawa. No?
0: Check abing background niya kay Kap.
7: Kay Kap abi sa barangay. Kay...
0: Basta may kaso murder, dahil damo na permi reklamo siya panglingling siya.
6: Oo, damo din, no? Kay do mga duwar, taklo siguro mga kaso sa pagpanglingling, pero why na sila nagpa-damop sa barangay, no? Si amo ni nga do nakuha niya na, no?
7: Natawa niya na. Nadimat guro eh, kumakainom siguro Radyo Manovi. Delikado na.
0: Miling taas ni libido, di, no? Tibudlay na, pasi pila kadlaw.
7: Manulod na bala.
0: Hindi lang nakapanglingling o brahon niya, plo?
6: Yes, no? Amo na. Kay... kakuha na do perwisyo nagid sa barangay Radyo Manovi, Radyo Man Regan, no? Kaya kung kaysa maskin din man sa makalabot diri nga mga pamalay diri sa may Boulevard Molo ti base bala nga suliton niya naman ang ining natabo, no? O kung pagpanglingling Radyo Man Novi, Radyo Man Regan.
7: Ang problema niya da kay nakilala sa isang victim kita siya kay ti sagwa to masanag ang suga kitaon siya ang mga tao sa barangay kilala nay man lang ina. Ti kundi identified gid sa Radyo Man Flo.
6: Oh, tulo pa dai man lang tuloy ang ila sini nga balay ah. Kaling kay ti amo na nga natabo ining skandalo nga ginimo sang ni Bartolo, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Ti subong nagahikot na sang mga papeles agod ni magpa-file man kaso si Joy batok sa kay Bartolo, no? Ti ang kaso nga abot kun ano nga kaso sini nga ipasaka batok sa suspect, no?
0: Panglingling eh.
6: Or panglingling, no? Radyo Manovi, Radyo Man Regan.
0: Sige.
6: Amo ni madulong natong information live isang diri sa may barangay Boulevard sa distrito sa Molo, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Basta ko ang kasong pagpamuno sang sa panglingling. Pero mabaliswa ina siya kung nag-file kaso ning ginlingling. Kaya mo ning ganalinan, no? Ang utod nag-akto lang sa krimen nga ginaimo sa utod niya. Kaya ting pagpanglingling is also a crime. Di karoon ang suspect bumato. Di kumprontahan na eh. Hasta nga ti nabunaan siya sa manghod sa ginalingling niya. Di subong ang suspect ara sa hospital. Nagfile na sila kaso for ano frustrated homicide. Di napilasan gid siya mo. Pero ti ma-file man ni sila kaso subong. So wala sang settlement nga natabo mo sa idon.
7: Yeah. Wala sang settlement, ma-file sila sang kaso, pero sakto tong inambal mo Radyo Manovi. Why man tani sang nabunaan? Kun why ka nang lingling? Although nga krimen ina ang pagpamuno. Why na yaga ambal nga hindi na krimen ang pagpamuno?
0: Pero anong ginalinan?
7: Pero ang ginalinan,
0: akto ato sa pagdepensa mo.
7: Yes.
0: Mo, no, kapin pa sa isa ka babayi. Maguot ning
7: maguot kada maguot kada ti guro ti pagkakita to sang utod kinuwaan niya kun may lang gani kay barbecue stick ti paano kun iban pagidabi nga mga weapon ang nagamit niya basi kun na disgrasya ang suspect pero amo lang nga balunta way kita yagin tagaan sang mata Radyo Manovi para manglingling sang hindi aton ah
0: para makakita ka
7: tingaan kita mata para nga makakita kita sang katahum sang kalibutan kagway ini yagin hatag para sa aton para liliunta ang mga bagay nga way sang panugot
2: Tatak RMN
0: Las 8:53. Yan ang aton health news, Radio Man Joel Franco.
10: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
11: Pinapatian sa mga eksperto ang rason sa madamo nga kaso sang heart attack kon aga amo ang pagtas ang stress hormones nga cortisol kag adrenaline. Bangon nga pagbugdaw sang aga naga-trigger sang hormones gani nagataas ang blood pressure kag heart rate. Dugang padiri amo nga mas nagalapuyt man ang blood platelets sa tion sang pagtulog kon gabi kag nagadubo man ang clot busting activity o kon ang breakdown kag dissolution sa makatalaga mga blood clots sa aton lawas. Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Mga Rajaman, sa mga tabalamati naton subong aga sa mga suki naton, ikaw mo magkaripat ng inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix sa muining kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga makapaputi sa aton kag ang kape nga may collagen nga magkabulig para papag-unsang aton sining nga tul-an. Gani mga karadyuman, diri na kita sa kape nga may benepisyo sa aton ikayong lawas. Inom kita sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: All right, standby mga karadyuman. Diri kita sa natabo kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In present si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Di ang credential niya na latag tana as director sa NBI ginambalta kag ti as a lawyer kag mga background niya. But of course, ti mo nang ginambalta nga facts reign supreme over credential. Bisan ano kapag alam, why man nagakulugan nga magpangibabaw pa ina sa kamaturan?
1: Tiyan mo gin man ay.
0: Or sa ebidensya. Kag dapat mabatian ina ni Ricardo Sumagaysay Jr. sang New Lucena nga nagapamati gitsubong. Kag nagapinangakig kay nga ako nung nga ginadayaw si Matibag.
1: Ano? Ricardo, anong sagad mo ka pinangakig?
0: Kalma lang, amigo. Palanggo ng wall mo, tanan DDS ka. Pero hindi dapat ini pag-awayan sang DDS kag sang mga nagabalita.
1: Hambal ka karon daw si Sino.
0: Kay ang dilawan kung mapiktusan sila, why man sila nag-amusina? Si Marcos, ang mga loyalista, kung mapiktusan sang amusini, why man sila nag-react sang pariyo sang imo? Hulat-hulat ka, nay, kay why ka kabalo, headline planto eh. Siling tana, like kay Tano, gababugal-bugal gid sa pirmi nga lawyer sa. Pero munang hambal naton nga facts reign supreme over credential. In other words, bisan ano pa ni kanami background ni Matibag kun wala man lang ni balasihan.
1: Ebidensya.
0: Ay madagdag man agyapon.
1: Yes.
0: Eh ayos ka na pa Ricardo? Kalma lang ah, no?
1: Kalma ka lang, may bugas ka sa inyo ay.
0: Mayara, daw nami balay niya.
1: Ilang
0: pero kinanglanta ni Kisa i-mention ng mga tao nga ini nga way pagani dahil yun yung napulok.
1: Ano na problema sa Pilipino? Kay ka pulok-pulok sa aton Radumanovi.
0: Kalma bala.
1: Dahil yun way kita kabalo kung anong kamaturan. Kalma, eka, kalma bala anay!
0: Nga kung ginadayaw git si Matibag, nga ginpagpungko sa witness stand, why man to, chismis mo lang iya.
1: Ay, kita mo lang.
0: Tiambal taman ha. No? Ulat lang bala. Pero, ikaw yan nagambal ka na yan, nga chismis lang ini. Paano ka kambal nga chismis kay duro na nga jurisprudence ang ginaminsyon? Hindi ka pa kambal nga way sala. Kay ang kasuhay nga ini, duha na kabagay, kag permit agi na ginasulit di. This can go both ways. Pwede nga maigo ang vice president, pwede man nga hindi. Depende sa ebidensya. Amo na nga may trial. So why sa may makambal, di subungan daog na sila. Ang gay nga bot sa vice president nga mapahalin, di sila kambal nga sigurado gid sila sina.
1: Yes.
0: Ang mga hindi man gusto nga mapahalin siya, di man sila sigurado nga makuha gid nila ina. Ari pa lang ang paglatag sa mga ebidensya. Pero kung sirado na ang imo mata kag dulungan sini, pahimuyong kanalanda sa New Lucena, Ricardo Sumagaysay Jr.
1: Daka lang bala sa inyo, pamati lang da, kung hindi ka kasaho sa mga komentaryo namon, paghihipusa ng ba-ba mo, bla.
0: Gani. Sige, sogin palatag kay matibag ang proseso. Te, hindi man sa kaditalye, gin, pareho to sa ginlatag ni Attorney Lutok.
1: Yeah.
0: Kagatong ilang
1: si...
0: IT expert ko.
1: Sino gani ito, ah?
0: No, si Jeremy Lutok tong abogado.
1: Abogado ang isa, si Kalilong.
0: Si daw J man to, no?
1: John Mark
0: Kalilong. John Mark Kalilong. Sila niya ako ang head sa NBI. Ako nag-task to create a task force. Te may mga division galing NBI, miyara sa transnational crime. Ete sila niya ang threat sa presidente, gagawa kisang presidente. So, kinanglan taman sang ang trabaho niya, nagamonitor sa gwa. Cyber division, kay sila niya ti ang authentication sini is online. Kay ti online ato ang platform nga ginagamit sang nakahambal sina ang vice president, di ba, via Zoom.
1: Ti cyber eh.
0: Ang NCR nga NBI, gintapman kay sila niya ang Malacañang opisina sa presidente.
1: Arada.
0: Sakop sang National Capital Region o kon NCR. Okay? So na lay down ina ni Matibag.
1: Yes.
0: Ang proseso, siyempre gina-question sang defense. Pero may isa lang to nga gaan kubugat ang side sang defense. Kaysa tuod lang nga tuod nga pinalusot atong statement ni Las Cañas.
1: Yes.
0: Nga wala manotarize.
1: Unsigned.
0: Tapos why man
1: mapirman.
0: Mapirmahan. Kag why man may galantaw. Bisan napirmahan pa. Nga person in authority nga investigating the case. Nga may personal knowledge ha.
1: Na.
0: Kaya mo napirme mo ang sa rules ang ebidensya.
1: Dapat ya.
0: Pwede kung kay isang questionably ang ginapangambal mo kag ginasumiter mo nga papeles except kung may personal knowledge ka.
1: Gusto na Radyo Manovi.
0: Ita mo sa kaso tato sa libel ta sa pulo kay ebidensya duha lang ang ginadmit.
1: Yeah.
0: Kay may personal knowledge ang witness ta.
1: Mm-hmm.
0: Si Major Charlie Sustento kay na experiencehan niya.
1: Siya mismo naka-experience mo, tindi mo na madula kag, Radyo Manovi.
0: Ang nakaso to sang isang pagid ka pulis nga allegedly ganalitan sang politiko.
1: May personal knowledge.
0: Ato man siya, sang natabo ang pagbais sina sang politiko sa iya.
1: So may personal knowledge
0: siya. So grabe gali ang bugat sang personal knowledge.
1: Hindi mo na iya, Radyo Manovi, hindi mo na madula sa tao kay ara siya mismo mo.
0: Kay wala personal knowledge.
1: May personal knowledge.
0: Ambal sang house prosecutor, ang chief nila si attorney Congresswoman Jerby Luistro, dokumente na nga ginaknalid sang ICC International Criminal Court sa kaso ni President Rodrigo Duterte. Karon mayo man ang hambal ni presiding judge sa Chief Escudero. Sinya ICC man to ya. Impeachment court kita ya.
1: May punto man. Pero ako Radyo Manovi, patas nang kuya maglantaw no. May gamay to nga blunder kay presiding judge Escudero. Kung ako lang iya,
0: naginalaw niya to.
1: Hindi ko to iya pag-ialaw.
0: Okay.
1: Ari
0: ang hugot ni Senator Pia Cayetano.
1: Tama na.
0: So ipapati tabla mark. Ini nga part ng ginambal ni Senator Cayetano. Parte sa sining pag-question niya sang admissibility sining gin-attach as part sang ebidensya.
1: Kaya naton ganito.
0: Ang sang prosecutor, hindi man namo na paggamiton gin as evidence.
1: Mm-hmm.
0: Pero tingaging presidente. Ricardo, mati ka na kay Paran ni sa Imonoy.
1: Pamati ka noy kay...
0: Kay kung nagpati-pati ka lang sa mga narrative nga bias media, kaya mo na permi ang gina-feed sa inyo sa algorithm. Tiyan mo na ang sentimento mo. No? Pero actually, hindi na matuod. No? Sunod ka bala sa matagadlaw ang pagbalita.
1: Mati ka. Pero minisa ko nung comment di.
0: Kabisan sa page ta, makita mo na ang mga comment, Permi. May nagambal na da nga, te, puro lang ka mabalita kontra kay BP Sara. Kay BP Sara, ya. Pero actually, mga ipokrito ka mo. Kay nga, naluto ka mo sang fake news. Nga bias ang media. Matuod sina iya. Bukaran nyo ba lang page nga nagkakulumen ka mo? Kay bisan ang travel sa vice presidente, ang balneator ni Pua, ginabalita. Ang clearance niya nga makalakat sa Europe, ginabalita. Ang statement sang preskon sa mga lawyers niya,
1: balita na. Trial,
0: ginabalita.
1: Tanan lang hulag nila, gano'y ginabalita na da.
0: Tanan, ginabalita. Galing, ginapili nyo lang. Nga tawgon nga bias ang media, kay amo na ang ginapatulon sa inyo sa algorithm nga ginapfeed sa inyo sa Facebook. Okay?
1: Hindi mako...
0: Bakbukaran nyo. Kay bisan na mga Duterte, kung skanon nila ang balita sa media, tanan arang side nila.
1: Dapat siguro, Radyo Manuvi, kung may ginadampigan kita iya, itry nyo man nga mamati.
0: Oh,
1: itry nyo, abi, nga mangin objective man kamo, nga kung ano ang inyong political biases, ito no taman nga daw hindi man kita tama gid kalus kanon.
0: Yes. Kag tiara, posted ang pabor sa inyo. Ah. No? Posted man ang pabor man sang pihak. Patas lang. No? Pero hindi nyo pagpunggi iyang ibalita.
1: Hindi nyo pagpunggan.
0: So, Aryo, may point na di si Senator kay
1: Tano. Ako sa totoo na dumamubig, agree ko niya. Mag-agree ko niya.
0: May point sila.
1: Nami gani kay
0: YFD. Kasi, YFD, bet pero mga photocopy, ito ya, hindi to, kwan, why ka mo to kapuntos? Kaya photocopy kag original, kon sa rule on evidence,
1: bato na na, eh?
0: May Supreme Court decision na na, nga allowed. Luwas lang, kon, no? Ang authenticity, gid mismo, sang original, among questionable.
1: Yeah.
0: Pero kung ang original, hindi malang questionable, hindi questionable ang photocopy. Okay? Matiin nyo bilang ginambal ni Senador Cayetano. Ano ganing ambal niya? Do your job!
1: Do your job?
0: Tituod man?
1: Hindi, tsak to man eh.
0: Kaya isubmit mo imo nga ebidensya mo to. Pero of course, huwag man nagakulugan nga kung ang kailas kanyas, unnotarized, kag inadmissible, ang iba nga ginsubmit, tim may notaryo man to ya. May admissibility man to ya.
1: Pero Radyo Manuvi, style man ni iya sa prosecution mo.
0: Sige, laban eh.
1: Nga, sige lang. Bisan hindi na iya pag mangin barometro sang talaksa nabi, no? Sang senator judges. Sa pag ubra nila sang ilang desisyon. Ang importante, nabatian lang.
0: Nabatian. Tiyan mo na. Pero amo ng point ni, pero amo ng point ni Senator Cayetano. Sili niya, what
1: cannot be, ano to?
0: What has not been seen, cannot be unseen.
1: Mm-hmm.
0: What has not been heard, cannot be unheard. Heard.
1: Sakto na.
0: Abot kayo sindi, kamusin ako nabot si Lingon.
1: Si...
0: Abot si Lingon. Abot si Lingon sina.
1: Ang huwag mo makita.
0: Ako na makita.
1: Hindi mo...
0: Wala. Ako napakita mo na, siya, hindi mo na pwede nga baliwa, nga bawion.
1: Yeah.
0: Damo na ang point niya. Tingkagin pakita to nila.
1: Hindi mo na
0: na... Abelas Kanyas. Bisan hindi pa na-admissible, kaging pakita nyo na batian na sang tanan. Pero actually, style na sang prosecution.
1: Style na yan sang prosecution.
0: Pero may style man actually ang defense.
1: Mm-hmm.
0: Kita mo ang defense sa momento ang ginpamangkot man ni Senator Bam Aquino sa kay Director Matibag. Sila niya, di ba ginambal sang defense nga mataas ang trust rating sang Vice President. So kung mataas ang trust rating niya sa latest nga Pulse Asia survey, no? So the end ang betrayal of public trust because the public is actually saying now, the
1: Vice gusto namun siya.
0: Has a 56 or 57% trust rating. Tiyan mo na nga ang kada isa may lutsanay. It does not follow man nga ang trust rating mo ya sa survey. Nagkakaulugan gida yun nga kung namahog kaya, why ka sang sala? Sakto man ang sabat ni Matibag, sila niya, kung sundon tanga mo ng logic, di sila niya tanan na lang karon nga popular, hindi gali pwede patihan kung may kaso sila, no? Hindi sa mo, yan mo man na si Ruben Padilla sang una, popular sa katama sa napriso siya, pero nonetheless, gindakop siya for illegal possession of firearms.
1: Yes. Sala
0: siya. Pero popular siyang aktor. Pero diri nakita ko ang point ni Senator Pia Cayetano. In fairness this time, sa defense. No? Arib la ang point niya. Galing kaya mula na abib la. Once markado ka na balang permi ka lang kapangita sala, kadoapin ka sa pihak, medyo questionable ang imo nga mga pamangkot, no matter how valid. Pero matiin niyo bala, no? Ining apart, nga tigaan tabugat this time ang defense para na malipay-lipay man si Ricardo Sumagay
1: Tio.
0: Sa
1: Junior.
0: Mm-hmm. landi gina pabati dai mo gid pulok-pulok da.
7: Hindi pala mapulok. Hindi pala mapulok balanoy.
0: Ariyo. Senator Pia Cayetano.
12: You can take a notice of this that this is what our rules say and I don't think anyone will contradict that. Again, there are lots of cases supporting this. So, just want to point out, Mr. President, that just looking for my notes.

0: Araw ginapangita niya ni. May last question sa Dimart? Wala, no? Hindi na mo, hindi na mo. Ang ginsend ko na nga udyo lang pagwaon mo, Mark, ang picture niya. Ang ini nga part, last na ni. May question pa sa tani nga follow-up, pero hindi niya makita, guro ang ginsave niya. Di sila niya, sige, sa buwas na lang ang ginanimin niya nga buwas karon. Pero may aragi da sang dos-dosanay si Pia Caetano, kag si Jerby Luistro. Nasabta lang. Siya nga kagin palusot niyo ni. Ang kailas kanyas, ngaway man isang notaryo. Okay? Sa mess mark din forward ko da. Okay. Ay, hindi amo ni. Ano forward ko?
1: Lain guro na forward mo radyo.
0: Iway magkitaya sa page ta.
2: Tatak RMN.
0: Okay, no? Correct, no? Amo na siya ginambal ni Caetano. Pero pangitaon ta to.
1: Yeah.
0: Ang part nga to nga nagambal siya, do your job.
1: Yeah.
0: Eti tuod man, nga tuod nga batunon mo to kay Y Pirma. I mean, oh, Y Pirma.
1: Y Pirma, Y Notaryo.
0: Yes. Pero balikan ta na. Taan na sa mark, arada sa kadamo sang file.
2: Tatak RMN.
0: Pero ginalay down ni Matibag ang kung nakakommit grave threat sa vice president kag nagakonstitute ini betrayal of public trust. Sila niya ang threat nga ginimo niya becomes also a threat to national security. Bangod presidente ini ang ginambalan niya nga ipapatay niya upod ang asawa kag ang anay house speaker. Tigin lay down niya dayon ang potential capacity of the vice president nga makapatay gid sang tawo or makapapatay sang tawo. Diri nila gin pakita ang video ni Vice President Sara Duterte, pakita ta na. Kag ang video pagid ni Mayor Baste Duterte nga utod sang vice presidente talking about ulo ni Bongbong Marcos. Tiyan mo nang ginambal nila kapon bala nga kinetic effect. Ang kinetic effect bala kung ginunahan mo hambal when you are a person in power automatic masunod ina siya ang imo nga mga supporter. Amo na nga sa social media damo na nagambal nga dapat gid man kuhaon ng ulo ni Bongbong Marcos. Okay. Page sa Mark, Arana.
1: Dumay.
0: Yes, Jason, namilin.
1: Dumay, ginsend ko siya mo, Rajuman Mark. I-try lang. Kung amugin mo na, i-try lang.
0: Okay. Kung ara nang kay Senador Caetano, unahon ta ni. Kagkaroon ipakita, taang ginpakita nila. Actually, ang luwas kay Las Cañas, amo ni Matsag kung ginambal ni Senador Caetano. What has been seen, cannot be unseen. Yeah. What has been heard, cannot be unheard. Okay. So, standby.
1: Kay klaro ini Rajumanovi. Dira nga punto kagapon. Bala nyo before sang ano, sang hearing, nagpa-presscon si Congressman Terry Ridon. Ang abalya sa presscon Rajumanovi, may balantayan. May bumba kuno nga palukpon.
0: Kaya mo na kurong bumbay?
1: Ang bumba nga palukpon, amo to siguro nga mamit lang as part sang testimonya ni Matibag nga ara sa kay Las Cañas nga affidavit nga para nga makuha nila nga may pattern bala Rajumanovi gusto nila establishar ang pattern nga ginaobra sang aton nga vice presidente sa testimony ni Las Cañas o sa affidavit niya ugaling medyo parot lang diri gamay kay atong affidavit nga tuway gani ito mapirmahan why man ato Rajumanovi mamanaturya manotaryohan tiano kita kasigurado nga atong ginpangbutang dito sa papel
0: eksakto
1: eksakto ato
0: kay ti ko may notaryo abi may pirma kakaulugan na nga willing ka nga tindugan nga matuod ang ginambal mo eh kay Las Cañas to ginambal nga si VP Sara party ini siya sang Davao Death Squad. Tiang Davao Death Squad di blan noon nga nagapamatay, no? Kag gindugang dayon ang ginambal niya sa video party kay President Marcos kag ginsundan pagid ni Mayor Baste Duterte nga kinanglan man nila kuno ulo ni Bongbong Marcos.
2: Tatak RMN.
0: Sige be.
1: Aragin man Mark, aragin man. Una
0: tanay sa kay Kwan, sa kay VP Sara, dayon kay Mayor Baste. isa-isa honta.
1: Kung daw ga...
0: Kaging question man to sa hearing, ti ikaw matibag, namahog ka man?
1: Namahog.
0: Ti threats man tong imo? Ti siling ni matibag, siling niya, ang tenor niya, hindi man siya vice president.
1: Mm.
0: Hindi man niya presidente.
1: Although nga, gusto nila pag-uon na Jumanovi, sila ni Matibag, sila niya oo. Nangakig ako sa between sa duwa ka mag-amiguhay nga nagwala nag-insindihanay.
0: Outburst.
1: Emotional outburst ato. So gusto dito i-lay down sa defense.
0: Outburst nga tiangin
1: ubra ni VP Sara.
0: Outburst man.
1: Outburst man to.
0: Tiya mo lang nagaling kinalain kay Vice President ng isa. So kinangalan nila sarsahan nga kapablisya. No? Mag-gimo sini.
1: Yes.
0: Si Matibag, kinanglan pangitaan mo man sang mga pronouncement man nga kapablis sa mag-imo sini.
1: Tama na.
0: Dayan ti gimangkot man to, ginmuno to, hindi bala, naa mo na Mark?
1: Oo, muna sa Mark.
0: Ang asawa niya, signatory sa impeachment, ang congresswoman ng asawa niya.
1: Congresswoman ang asawa niya.
0: Actually, si conflict of interest ang ginambal siya.
1: Actually, si Matibag Radjumanovi, ginako niya to sa pagpungko niya, kasi niya membro sa sang PDP.
0: Leader man sa
1: leader PDP sa PDP laban.
0: Pero ang nabalanta sini sa mga Duterte group, si Matibag, digong siya iya.
1: Yeah.
0: Pero hindi siya kay Sara.
1: Gabo na siya.
0: Oo.
1: Kay ginmention niya gani, Radjumanovi, kay may ginapakonfirm to sa iya sa sinulatan niya, sa daw may ara sa sang opinion nga ginsulat sa isa ka pamantalaan, nga ang tawag niya kay VP Sara, Bratenela?
0: Bratenela.
1: Bratenela.
0: Sorry ha, unahontang kay Senador Cayetano, you do your job and present the proper witness and documentation. Mark, go.
3: Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution?
4: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the special task force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
3: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
4: Your Honor, we can...
3: No, please answer my question.
4: No, Your Honor.
3: Oh, the next manner of authenticating, by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said, ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
4: We don't, Your Honor.
3: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide?
4: No, Your Honor.
3: Okay, so simply lang, Mr. Presiding Officer, they're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this Mr. Presiding Officer, to us as a body, kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
4: May I respond, Your Honor?
3: Not really.
5: I don't believe
3: because
5: there was
3: I already
5: a question.
3: Answered. I already asked you the questions and you had a chance to respond. Yes.
5: There was no question poised, sir. I was telling the...
0: So, ang punta, sinamo to kung una, tangin pakita. Nga, may question pa siya, pero yawan sa pangita. Siya, boss na lang. Pero may point is, sinabi kay Tano, what you see cannot be unseen. What you hear cannot be unheard.
1: Kung may ara ka sa napakita na, hindi, radyo manubi. Eh, napakita mo na, nabatian na, hindi mo...
0: Bisan hindi pa ito admissible.
1: Amo na.
0: Na may bugat.
1: Pero
0: in, sa korte, may diskartihan na yung amo na.
1: Amo nang hambalo ko gani sa korte, kay amo nang agyanta nga duwa mo. Sa korte, kay gin manumano kami sang defense, sambal sang lawyer ko, lawyer tatula radyo manubi, sila niya ipasabat ilimit ya kana sa yes or no. Pero sila niya, pagsabat mo nga no, bak, dasigon mo nga mo.
0: Para mabatian.
1: Kay sila niya mabatian ina san judge.
0: Maristro sa ulo.
1: Maristro sa utok niya. Bisan hindi pa na radyo manubi, bisan ginapalimit pa ina, nga dapat yes lang ang sabat mo ko no. Pero kung namit lang mo na ina, di, nabatian man to san judge mo. Nah. Amo na nga rule, no, nga ginagamit to subong sa prosecution. Nga ila, okay. Hindi man ini manginbalasihan sa US para nga i-judge nila si VP. Pero daw ano ka kasigurado nga hindi nila inapagbasihan kung nabatian nila. Oops, daw to daw. Ang kulang lang ang pirma lang radyo manuvi mo. Pero ang detalye, oops, ano man? Di amo na titawo malang yung US radyo manuvi mo.
0: Yeah. So kadto na kita sa ginambal ni Senador Pia Cayetano. Kay Las Cañas, kag ini nga ang ginpakita ang mga muni.
1: Yeah.
0: No? Matianta ang ginpakita man kahapon sa impeachment court. Dinong naunta kay BP Sara.
1: Kay BP Sara, guro ah.
0: Sige. Amo ning ginpakita niya. Nga sila ngin matibag, may kapasidad gid siya. Matiin niyo siya.
6: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.
0: So, muna nga, yes, ang Vice President. Nasundan ini, kay tigapangita sila tanan ni ebidensya, ginpakita man ang video ni Mayor Baste Duterte sa ginhambal niya man nga ang ulo ni Bongbong Marcos malang kuno ang ila kinanglan. Ari matianta, no? Si Mayor Baste Duterte.
7: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Nan.
1: Pakita yun to.
0: Na sa Rage Coalition. Yes. No? Kagin hiwat na ngara ang presidente subong sang PDP laban nga partido ni anay presidente Rodrigo Duterte.
2: Tatak RMN.
0: De, galing after sine nagdesisyon ang presiding judge nga sa masunod nga hearing mabalik si Matibag karona.
1: Karona Radyo Manuvi.
0: Te ma recross examine, no?
1: Ma
0: naka-cross na sila kapon.
1: Cross lang to.
0: Pero gamay. Naka-cross sila karon.
1: Ikuan pa nila, guro to, ituloy pa nila ang cross Radyo Manuvi. Kay why pa makaredirect ang prosecution. So,
0: tapuson na ni karon.
1: tapuson karon. Hindi naging man guro maglawig. Kaya hambal to ni attorney sino ang buwanon nila?
0: Binluan.
1: Binluan. Sila niya may bag-o abi kuno nga mga development nga nabatian nila nga gusto nila ipamangkot sa masunod nga hearing nga Radyo Manuvi. Pero
0: man nila ang natabo kapon mo.
1: O galing para sa akon kung gapamati ako hindi man kita lawyer. Ang mga nasabat mo abi kagapon Radyo Manuvi hindi mo naman napag-ihambal subong mo.
0: Gani.
1: Punggan man ina kag ang nahambal mo na ay nahambal mo na hindi naman napaipamangkot sa imo ti hindi naman guro maglawig siguro isa ka oras na gid.
0: Hindi ka kapakot na. Kahit may diskarte.
1: Depende man. Depende man. Pero

0: Lunes, Martes, Miyerkules, balik na lang trial.
1: Yeah.
0: Pero sa ilo ng oras, hindi na last 2 hapon, na last 10 na.
1: Last 10 na.
0: Then, Webes, kag Biyernes, amo na naya ang sesyon na regular sa Senado. Kaya may mga layi pa sila na nga kinanglan natin diro.
2: Tatak RMN.
0: Kaya pautuas sa mga gusto magpautuas da sa mga manabatian nila ng mga tinaga. Kontra sa ila, pwede na nila na da makiri sa regular sesyon niya sa Senado.
2: Tatak RMN.
0: Last 9:25.
1: Magaradyo man, bago kita mag-break sa mga tabaramati natin, hindi ka mo magkalipat ha, mainom kita sa Klinika D3Bio, produkto ini ni Dr. Ramil Oy, ang Klinika D3Bio, ang mainom food supplement na magkabulig sa imo. May medium chain triglycerides ha, nga nagabulig pa fit pa rin sa aton lawas. May virgin coconut oil nga nagabulig naman pa pugong sa mga bakterya ka viruses nga magasulod sa aton lawas para nga amo inahalinan sa aton balatian kan nagapadamo sa aton nga good cholesterol ginasilig niyang bad cholesterol gani sa mga tapalamati naton inom kita sa Klinika D3Bio.
2: Tatak RMN.
0: Sige, pagbalik ta mga karadyuman. Sreanta kay ang dumduman mo tong sports car nga nakabunggo magasawa sa Pabia.
1: Yes.
0: Nakilala na siya. Kung sino siya. Patay gitong bana tapos ang asawa nag-grabe
1: sa hospital. O sa kadugay na ba mo kilala?
0: June 1 to, natabo.
1: June 1? Ti pila na kadlaw?
0: Ti July 20 na kita. Pero tiyan mo na, salamat sa CCTV. Kay na-identify na siya. Kaginig bimbuno nga barbero sa Kubay Haros.
1: Yes.
0: 9:26.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
6: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home.
3: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Delivery! Mariose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you!
14: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
12: The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
14: Borrow up to 90% of your savings!
12: No processing fee, and get fast approval!
14: So you should...
15: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
17: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm Fabcon, bangong kumakablum, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
3: Bangong kumakablum sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Hoy! Kidney care time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
8: Tatak RMN.
9: Last 9:35. Busa idol, sa gintalakay takaina, parte bala sa online gambling. Damo-damo na di nagatimbre sa aton. Grabe, gigali ang effect niya.
10: Ay, makakuan gini yan.
9: Siguro, kailan mga kampanya, tudong, gobyerno, takuntra sini.
10: Ano nga kampanya, Radyo Manubi man?
9: Kaya sila man ang kakampanya.
10: Hindi ah. Iban gid iya ang social media na nga ano
9: oh,
10: nga
9: patyang masugal ya kanto katuya ko diin ang sugal
10: ang kasino iya nga kasino nga structure
9: nga legal ya
10: bal anta na iya Radyo Manubi kung may kasino ako kasulod ko sa kasino mo pero wala nang sugal nagupod lang kuya
9: gina screen na daan tao
10: nag-screen kada
9: kati hungdon mo gid la
10: hindi katuya ko ordinaryo ka bing
9: estudyante
10: ordinaryo ka lang abi nga liburer mano ka to. Uy, katuya hampangan, hindi katuya kataya pisos.
9: Uy, kaman to yung bayad. Pero ang online eh.
10: Pisos ya taya ka mo.
9: Tigamay, pero masupot. Ti may kilala kita di, na malairan sila bu sa idol, pertek dako ang kantidad.
10: Okay.
9: Para masapar ang inintrahan sang pamilya niya, sa bata niya in particular. May mga nagatimbre man di, lumumpat sa barko. Kaya ti, libog ulo niya, nakutang niya. Ang iban, gainutangay na sila, gainaway na ang mga maulup na nais, ubra. So, it's about time nga kay nabukaran na ini.
10: Eh, unta ton sa gobyerno.
9: Ang... napukawan ang interes ang tanan, bangunay sa ginubra ni iban na alawi. Na promotion sa online gambling. Kinanglan mo untat na ini.
10: Diba may nakakita sa online sabong? Ambot may ara pa na subong, pero do,
9: wala.
10: Ti pa untat naman ang online sabong.
9: Tiri subong, kinanglan po untat to naman eh.
10: Kung magkanto ka, magsabong ka Radyo Manubi, magbulang ka, magkanto ka to sa Coliseum. Pero ang pinakaminimo mo itong itaya, 5 kagatos. Why na lang ba itong to yung 50 sin?
9: Kagun doon mo pa eh. Tiyan mo na, kisa may bitar ka nga mag-intra, kung hulong doon.
10: Oo eh.
9: Meaning ang mga kadto, yung masugal gina.
10: Masugal ka gina. Pero dalabala sa balaya. Nga bisan ara sa cellphone niya ga ubra. Ga ubra ko di ba yun? Pag commercial ta. Tumuo ko na dayo no?
9: Anyway, subong may latest man nga balita. May Supreme Court decision na ng bingo sa barangay. Legal. Basta mag-fundraising ang barangay bla. Pwede iya ang bingo sa barangay.
10: Ang bingo. Ang bingo na Radyo Manubi. Ako nag-join na. Pero for fun ng balaya. Ang imo da iya nga mga prices, mga labador. Eh, may gamay nga mga bingo. Sinintimos. Why, okay ko na iya.
9: Pero ang online eh, masulay ka gid mo sa idol.
10: Ang online.
9: Si Ribbon niya gid niyang kwarta mo.
10: Dasigay Radyo Manubi. Nakita ko lang no. Kundi ang ginampangan na sa ibang do ruleta. May ruleta na nga gatiyog-tiyog. Butang ka na abi 5 kapisos kung nagtaya ka sa blue mataya hindi magakuha na sa mag 10 kapisos sabi daog yun dasigay na tipin naman na iya kasi kung sang libot ya pag daog mo papak magwa na daog ka kung perdi ka buhin sa kwarta mo sa Gcash gina Gcash nila na mo pagi
9: may link mo to mo
10: may link ka to mo ginlink mo to
9: hindi ka naka-entrada kung hindi mo malink
10: oo may link ka do may basta do may mga
9: pero gina, kung daog ka naman padala niya man balik
10: eh padala pwede mo mana nila happy happy ka na dayon kay pwede mo mana dayon ma-cash in oh, imong
9: pero mo nagaling sa sugal hindi ka man maguntat mintras daog ka. Gusto mo ma-aspira ka dako. Kung perde ka naman, hindi ka man gyapon maguntat. Kaya mabawi ka.
10: Away ko ka pati na isang mindset nga mauntat na ko kay daog ko. Oo. May iba nakita ko. Mauntat na ko kay daog ko. Pero, mabalik na. Mabalik na. Balikan mo na kay nagdaog ka mo.
9: Nalipay ka na mo. Daw naging hobby mo na.
10: Yeah.
8: Tatak RMN.
9: Ari anay nga aton nga loves ko si Mother Earth Radio Man Joylyn para onda.
11: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Bilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagsirado sang gripo kon kita ang naga-toothbrush. Sunod sa US Environmental Protection Agency nga kung ginapabay-an naton nga nagatubod ang tubig sa gripo sang tanga naga-toothbrush kita, makauyang kita sang tubtob 4 ka galon sang tubig sa tag sa kation nga ginahimo naton ini. Panumdum naman sang World Health Organization nga ang tubig isa kalimitado nga resource kag binilyon ka mga tawo sa bugos ng kalibutan ang ginakulang sa tubig nga safe para nga nun. Ang pagkinot sa natumod nga dunang manggad sa aton panimalay makabuhin sa pressure sa aton local water supply kag makapanubo man sang enerhiya nga kinahanglan para sa water treatment kag pumping. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para onda. Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Salamat Radyo Man Joylyn para onda. Radyo Man Plo, kung ready ka na, pwede ka naman ka standby. Mga ka Radyo Man, sinindamlag lang mas madasig ako nga makabatsag sang palaminhod kag pagpangalay bisan sa mga simple nga lubrahon adlaw-adlaw. Amo ni guro kon nagaedad ka na, kapin pa kon may ginabatsag ka kangay sang diabetes kag high cholesterol. Gani kadungan sang maintenance meds, nagatake ako sang Vanular kay may ara ini sang 5B vitamins in high levels B1, B6 kag B12. Bulig para sa nerve repair and protection. May additional B2 kag B3 para bulig sa heart health kag cholesterol with proper diet and exercise. Para padayon ang hulag, hindi bala? Gani, ask your doctor about Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatak RMN.
10: Garadyo man, kung daw hindi ka magkapamuhin 3 to 4 days, delikado ina sa aton nga colon. Kag kung delikado sa colon, iguon kita sa colon problem. Mga garadyo man, sa masukin aton, inom kita Super Fiber 30 minutes bago kita magpanyapon or bago kita magtulog sa gabi ha, para nga pagkaaga mapagwa tagin ang kalain sa buot. Pero kung ara ka walang bilog adlaw sa balay nyo, anytime ah, pwede nyo na mainom. Gani sa mga suki nato mga garadyo man, para nga hindi magtiga ang aton silinga pagbuna, inom kita sang Super Fiber.
8: Tatak RMN.
9: At siyempre sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ara na si Flo.
10: Ara na si Flo. Tantay,
9: no? Mga karadyo man, kuwaunta ining update, no? Sa siningin buno. Sa agintiro, no? Sa may Kubay Haro. Pero ari bala ang balita. Parte ni sa sining nakabunggo sang mag-asawa, nagligad sa pabiya. Ang nakabunggo sa ila, may report lang to, sports car. Subong Bosa Idol, na-identify na siya. No? Posted sa page Subong Sangarimen, araw, ginapistahan sa da. Kung sino ang may kaimuan sini. Ari ang balita, no? Angot sa sining natabo. Iningabahin Bosa Idol.
10: Magkaradyo man, sa mga tabalamati natin ang memorya sa isa katao nagahina samta nagaedad, pero hindi ka magkabalakat, Choy. Lolo kag Lola, kaihatag ko sa inyo ang mga simpleng pamaagi para maligawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sa masustansya, kay labi na ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga ang Dr. Pinoy makahatag sa sustansya sa aton uto kay nila nga may omega 3 nga may EPA kag DHA agad mag-uptake kamangin ang larto ang aton memorya. Ang Dr. Pinoy nag kabataas man sa libelo sa serotonin o kung na ginatawag nga happy hormone para pirmi ka positibo ang malipayon kag ang maayo nga pamantsa. Ginapagarman sa Dr. Pinoy ang pagtaas ng atong sining high blood pressure. Gani o kung na atong sining pressure. Gani sa bata para matinaton, magkaradyuman, mag Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
8: Tatak RMN.
9: Nanakpan ang driver sa sports car nga nagbunggo sa mag-asawang madadero sa barangay Pandak, Pavia. Pasado last 10 sang gabi sa natabo ini June 1, 2024. Oh, lawig man galibo sa
10: ito. Lawig man? Oh, amo nang hambal ko nga duway-dugay na radyo man ubi nung duman ko na.
9: Sa investigasyon sang kapulisan, ginkilala ang driver kay Rudolph Bobot Chavez de la Rosa. Sagin pasakaan sa murder kag frustrated murder.
10: Okay.
9: Ginserbihan sa sang warrant of arrest. Amo ni nga nakilala sa. Kay na sang klala gin pay lang gigkaso.
10: Oh, duman ko na, duman ko na.
9: Kag attempted murder. No? Si De La Rosa. Matapos nakita ang presensya niya sa lugar. Ang ginbasihan sa investigasyon sang Pavia, sandig sa payag sang asawa nga una sila nga gin side swipe sang sports car. Bangod sini nagsinggit ang banan niya sa may binaisay. Ginpayag sa asawa nga bangod sa nagluntad nga konfrontasyon, hungod nila ginbungguan o kung hungod sila ginbungguan sa sports car, kag wala parang kontento, ginisulan niya pa ang bana. Patay ginang bana, critical dayon ang asawa. Tinakuha ang identification sa driver. So why ginikagwa, no? No, kung sino ni siya. Pero tisubong naggwa ng warrant of arrest niya.
8: Tatak RMN.
9: Nagawon ta na ining natabo sa Kubay Haro. Radyoman Flo Navarez.
8: TYRI Radyoman Report.
12: Radyoman na Nobi, Radyoman na Reagan, may yara na sang person of interest sang Haro PNP sa natabo ng pagpanglupang, no? Patay sa isa ka barbero sa may barangay Kubay Haro sa itong Lunes na daw, Hulyo 20, no? Sa din ang ining biktima, amuli gininago sa kay alias dyan, 32 anyos, nagpumuluyo sa nga Talisay, Negros Occidental, apang temporaryo, no? Nga nagapuyo sa nasambit ni barangay upon sa may Kubay Haro. Sino kay Police Major Eduardo Chacon, IP sang Haro PNP, na ilagin na sundan subong anggulo ang daan ni Ligutanon, no? Tungod base sila sini nga pagpangusisa, medyo masabad-sabad din na ning biktima nga si alias Jan, no, sa tiyon kun makainom, no, pero ti hindi din paginwala man sang iya sini nga leading partner radyo man Novi Radyo Maregan man ang ining biktima kagang iya sini nga leading partner lunsay ni nagobra sa isa ka parlor diri sa maya siyudad sang Iloilo. Yari ba lang porsyon sa pagpayag ni Police Major Eduardo Chacon, ang GP sang Haro PNP.
13: Isang gabi, bali ang team niya sir, harap niya siya sulod, tuwa ko na siya, tapos pa niya po sa inyong live-in partner.
10: So, harap man gali ang live-in partner niya sa nakaba?
13: Yes. So, ang susulod sa balaya, ang live-in partner, ang so, anak kang kwan, anak sang live-in partner nga minor kag ang victim. So wala sa sulod sang balaya, wala sa sa sulod ang suspect naton. So ang nagwa sa investigasyon namon nga ginsulod siya sang suspect kag intero sa iya balay while nagwa ang asawa or ang live-in partner nga mang ugas or mang limpyo sa ilang kinanan kay medyo ang bomba nga gina sayo ang dokumon nga pangugas da tanan pang laba pang 10 meters away sa ilang daw balay.
10: Sa motibo sir, anong posible o kung malapit nga pagpatay sa biktima?
13: Ang ginalanta naman sir nga motibo sa nadiri sa old grudge. Sa palibot, sa pag-listory natin dito sa palibot, may best man ko noon niya, medyo masabad man ang ang victim. So may mga times or instances na nagagawa siya, nagasinggita, naman na balat. So, tapos, di, may siyempre, sa nasa konsiderasyon ta, nga hindi siya taga-diraya, dahil siya naka kita sa kaligyan partner niya, dahil sila nag-istar, pero Yeah, ang lugar, medyo traffic-traffic mga pamilya. So, munang nalagot ang may nakabae siya, mga old grads siya munang.
14: Posible yung suspect, sir, taga-diraan?
13: Posible, taga-diraan.
14: Sir, ang...
12: Radyo man, ano, B, radyo man na Reagan, no? Si Police Major Eduardo Siakon, ang hipi sa Naro PNP, no? Ang siyempre ang ginatumod rin ng suspect posible taga dira man lang sa barangay taga posible na nakaway no sang sining biktima o kun nagahuran o kun nasa badan ang ining suspect
9: sa bad kunoplo no sa barangay pero siya nila
12: oo
9: kun maka kapin pa kay pangayaw sa bla
10: may ara ko kilala Radyoman Flo kun makainom Aragi kuya, Radyoman Uvi, aragi kuya. Nakainom. Ay, pirti ka niya ka sabat. Pirti, na mahambal ka bala nga, taniway ka nalang nagkantuli. Tani, may amugali na nga tawo gidya, nga kung makainom, yan inang kasabad, gadamo, way ka pa bala kahambal, kung tatun niya kapag hambal, dayon masugid na sa sangiya, dayon ang upod mo, tubi may mahambal man, kung tatun niya man maghambal, dayon makomentar sa sanginambal mo. May amuna,
9: may amuna. Killing can never be justified.
10: Toy.
9: Di ba, Plo?
12: Correct na, radyo man na Nubi,
9: ano, no? Ano ganing bot silingon siya na, Plo, nga killing can never be justified?
12: Ang pagpatay sa mga tao, hindi ina...
9: Justification.
12: Justification.
9: Sa himuon mo sa tao. So, ano man ang sala niya magahod, man sa kagindi, may legal kita nga proseso, pwede mo na i-reklamo kay CAP, pailan mo kaso, tapan mo pulis, pero hindi nga ibutang mo sa kamot mong kasuguan. Di ba, Plo?
12: Correct na.
9: So, anong ma-advise mo, Professor Flo Navarrete, in English sa ila?
12: Told the drinking session of a man.
10: Ayan po. Okay mo na. Sakto mo na.
9: Told the drinking session of a man. Okay.
12: Never drink moderately again.
9: Never drink moderately again. Sige, no?
10: Okay, mana?
9: Mamayo, gid, no?
10: Okay,
9: mana? Pon lang na muna, i-Google Translate na muna. Okay. Ano gid ang but silingon sina Radyoman Flo.
10: Salamat, Tuto Flo!
12: Radyoman Flo, konsumo na parete, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
9: Siyempre, sa ato nga mga tagpalamati, Mega Man Gold Coffee. Mega. Ang kape nga nagapanami isang kondisyon sa aton prostate kag subuman. Nagapalikaw sa aton nga mag-enlarge ang prostata, magtiga kag pila ka adlaw base ni makontrol kag mahulog siya sa cancer. Kay prone baya ang mga lalaki sina. Ang mga babae naman niya kung prone sa cervical cancer, ang mga lalaki amo mana. Pero di kun maayong kondisyon sa aton nga prostate, natural nami man ang aton yang intimacy sa pangabuhi sa mga mag-asawa. Anitistingin ninyo, Mega Man Gold Coffee Mix. At siyempre, para kondisyon na malang lawas, parisa nyo ho, ang Non-Super Plus Capsule, ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon, sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Gintingob ini nga mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa lawadlaw. The new and improved Non-Super Plus Capsule.
15: Tatak RMN.
10: Magkaradyo man sa mga tagbalamati naton, bago ko nag-aedad ka nagin man gali matuod, nag-apropalya nagin man ang imo nga mga kasukasuan. Bisan mag tulog ka lang, pagbugtaw mo makapoy. Batsagan mo na na, Radyoman Mark. Subong sa edad ko nga manog 39, buro batsag na kita, Radyoman Uvi, nga daw nag-palamuypoy ng aton lawas. Bisan mapungko ka lang, o bisan magtulog ka lang, gani proteksyon na nato ng aton lawas. Hello sa aton nga mga mapisan, nga mga tagpalamati dira, nagabatsag ka balas ang kakapoy, nga daw may nagatuslog-tuslog, kag palamanol, posible madamo sa aton na may ara sina, pero ginagwanta talang kay hindi pwede nga mag-unta sa trabaho para sa aton kaugan galingon kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo, Magfarix B Complex adlaw-adlaw. May sapat nga V o kun nga B vitamins base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 bulig likaw sa panamanol. May mga nagatuslok-tuslok kag palaminhod with proper diet kag healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos gid lamang ang iyang SRP. Kag sigurado nga kayang-kaya ta. Sa aton nga mga tagpalamati, para sa aton nga handom kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon lang kita nga mag Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, Consult your doctor.
15: Tatak RMN.
9: Sige, siway na kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad. Ayos ka na bu say dol?
10: Kita na kita boss.
9: Radio Man Novi Guaso.
10: Radio Man Regan Ardo.
15: Tatak RMN.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: High blood pressure o kung hypertension is sa ka-serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
20: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
21: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sola ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
24: Anong gusto niyo?

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
8: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
7: Nay, salamat po sa tiyaga.
8: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
5: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Oras, tatak, impunto alas 10.
1: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
12: Noise. Urban Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried 7, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice agad yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
13: NANS Herbal Capsule!
12: Iyapabato niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
13: NANS Herbal Capsule!
12: Yara lang sa mga butika.
13: Herbal Capsule!
12: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
13: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
12: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Hornigotwi, tungkat ali, kag kinse nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
13: Megaman Herbal Capsule.
12: 30 minutos lang, partner, yara na ang panating ah.
13: Megaman Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Nuns Linen Oil.
12: Hala, kariski, sige pa, kiskisa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malampot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa na ang lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
13: Nance Liniment Oil.
12: Yan ay para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man iya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
13: Nance Liniment Oil.
12: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso, dinadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
13: Nance Liniment Oil.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Nance Common Coffee.
12: Partner, nga amo kasi na magbasa sang imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra. Yan ay paayunan mo. Pati basit taas na grados ang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
13: Nance Corn Coffee!
12: Oo partner! Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pariyosang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee. Caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagkanerbiyoso mo.
13: Nance Corn Coffee!
12: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo isini ang imong nga cholesterol. Ang umana ng mataas ng blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
13: Nance Corn Coffee!
12: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
13: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
13: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
13: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Alerto ka na.
13: Power up ka ba?
12: Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: GTX 500.
15: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
15: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
16: 470.
15: Sansano ka nagsugod inom na GTX 500?
16: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
16: 160.
15: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
16: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang GTX 500 para sa
3: GTX 500.
17: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or
18: asiminto.
17: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
18: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
17: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dagakuan dagay panghabal dayon ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre kapantal-pantal tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ka nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
18: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusin nga lungs. Isang hardjack pa na.
17: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
18: Huwag ka oxygen.
17: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
18: Gusto.
17: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi ka kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
3: GTX 500.
19: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka
19: DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
19: Almost 3 months na.
15: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
19: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sang kamot?
19: Wala na.
3: DTX 500.
17: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
18: Gusto.
17: So you need supplementation kay indi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
18: Correct.
17: Isas pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginuway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kag Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka, mag-into. Pero may natunagin na tidlong mo. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inumbeng ka maitisig ang DTX para amo na pagkaon dahil sa imong immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahabalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
18: Tuod, no?
17: Because of antioxidant.
20: Correct, of course.
17: Because of antioxidant. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransport sa
18: ato. I-transfer sa imo.
17: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsisig kaon ng mga bark.
18: That's why the DTX 500 lang ang may tisiya.
17: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula nga ina.
18: Correct.
14: DTX 500.
21: Ako si Herminia Titong, 53.
22: Silang imo blood sugar sa una?
21: Sobra 300.
22: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
21: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
22: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
21: Oo.
22: Ano nakadugay ka naginom?
21: Mga sobra na isa ka bulan.
22: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
21: Oo.
22: Anong resulta? Tila na?
21: Sobra na lang 100.
14: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.com. PH.
23: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
24: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
23: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
25: Ahoy! Kidney Care Time!
26: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
27: You care? We care! Kidney Care!
28: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
29: Pangalang alala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
3: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
4: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
3: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
2: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
4: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha? Ha?
2: Mang!
5: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ama ka na? Diba? Oo, sometimes.
6: Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na galing once.
5: Pero galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Tanugon.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
7: Kun ako, pahamba nun. Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Pahambanon!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: kasagana ay nakakaplan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr.
5: Ito po si Dr. Bernion.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may
2: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
11: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
12: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabukal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayo niya ang balader ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balader.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
15: Alas 10:17.
16: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Char!
19: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. TX500
21: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TX500 buntag na o gabi.
22: Parang pila na may mo sugar?
21: 136 na lang. Naami inedyo kaya akong tulog sa TX500.
5: TX500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. TX500
25: Q7 lot.
26: Ano ginabatsyag mo sa
25: high blood gid ko?
26: Ano sa una ang imo blood pressure?
25: 180 over 100.
26: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
25: 3 times a day ginakon ang TX500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TX500.
5: TX500

0: paano gabing hello, be? Mayong adlaw naman sa inyong tanan. Kamusta ang lahat mo, Tagalog? Subo nga adlaw sulat ni Maricar. Ang ataga natun sang kabuhi. Te, Maricar! Mano ka pa? Naray na day! Hindi na lang?
1: Hello, mayong adlaw sa tanan. Ako gali si Maricar, ah. May bana kag anak. Ang sulat yagin pasakop ko subong sa inyo, eksperyensya ko ini sa amiga ko, nga tawgunta lang sa ngalan nga Lota. Bao ang alingangaya, abi ko anay kung best friend ko siya. Halos talan ka sekreto kag chismis, isugid ko man sa iya eh, kahit may salig ko mo. Igo mo rahon, ako man galing ginalibak niya sa ginalibak manamon. Ay hala, ay ti paano? Ay nako, do ka namig, idya dumugon. Ari na lang o ah. Agudubusin niyo nga mahang pa na nga akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Ay, tuod ka, ha? Bawsiling ko nagigani, eh. Inang si Lo, sunod gin ang kabataan niya sa iya ng mga bigail.
1: Ay, amagani, eh. Hamak mo day, ha? Nakita siya ni Banahon, kainas ang kagahon. Baw, nagwa siya sa balay nila ni Terso. Naka-jacket kag may mask, ha? Abi, siguro ko na hindi siya makilala. Ay, asig, ah, style, ya bulok.
2: Ay, tuod!
1: Sige, sapak siya ni Dodds, baw, nagduko lang ang alingangan niya kag nadiretso pa uli sa ila.
2: Ay, baw, alingangagid, no? Nagasalig kay Mante, wala ding banaya mo. Tanaw bala, hindi masawa yung bata yung si Lolo. Nagbusong, wala sa bana, kay siya gali amo man. Baw, Diyos mio, amo lang iniyang kalibutan subong, no?
1: Shhh! Oh, hipos na bala. Aton-aton lang ini, ha? Wala bala si Dodds sa may ginsibiran sini kundi ako lang.
3: Ate, huwagin lang, Mae. Ah. Dismiss ni Managa pa. Tapos sa may kaon ni Papa, subtrace ikin sa bagal si mo, wala pagkabot sa balay. Naurasan ka na bala, Ma.
1: Mon! Ay, ala, tapat gin. Nadakpa naman ko ni Mon Mon. Tapos naman ko ni kay Dodds karon mo.
2: Patek, anak. Ramahi lang, ah. Sabad ka man da, ya, ikaw pa.
1: Ate, oo, ah. Ako pa yan.

0: Makapila ko ikaw hambalan nga hindi nahala kasugid-sugid kag chisme sa luta nga ato. Kay base ko makalabot sa iban, ikaw pang malain nga animal ka.
1: Dudes, ay ah, wala tuyaan.
0: Ano nga wala? Nga nabatian ka mismo ni Monmon nga ginaistorya mo si Lo kay Mariluta. Bo Maricar, wala ka gidya nagahalong yan, oh.
1: Ay, ambot ah, kaboysit na yan sa imo, dudes man. May salig ako kay Lota, do best friend ko na gani ina eh. Gani!
0: Hindi ka magsalig, kay base ko magsuli ang paya, kag ikaw naman ang libakon niya.
1: Bonano ka man imo yaman. Salig lang bala sa akon. Kilala ko na yan si Lota, halisang dalaga kami ya ah. Grupo ko na iya. Ato na!
0: Ulo mo, Maricar! Abi halin disto bangko kay nabuisit ko sa imo! Halin!
1: Dogs! Langga!

0: ikar nga ato. Ay, bago oh. Pa ba?
1: Ay, ba?
0: Ugid, balad ko.
1: Ako, gid.
0: Ay, ba? Ang istorya, siya nag-distansya. Kung kayo kabaho,
1: ayaw bang aling nga nga lota? Nangop na nai sila. Kaga ko pang ginachismisa nila. Ayaw bang aling nga? Basi bala ko nanugid siya.
0: Speaking of gayawa, ay nayawa is siya.
1: Ay, wow! Ako?
0: Ay, maamay, iba'y pangatawag din ang magluwa sa imo, ha?
1: Wala! Mubuisit ka! Hoy! Abi ko, alay kung kita nga duha ang migahay!
2: Ay, ah! Ay, miga, peace! Ay, nano ka man imo, yaman? Ay, na-realize ko lang, ah!
3: Wala ko galik kwaon sa imo, ah.
1: Ano?
3: Abi mo, wala ko kabalo? Sige, hapon pang libak sa akon, dahi. Kibot ka lang sa pila kaadlaw. Wala na sa may masapak sa imo, dire sa lugar, takay kalibakera sa imo nga pakaka. Alinga nga, butod, baw, ba!
2: Sakit-sakit ba?

0: News D3Bio.
1: Ako si Richard, isa ka-tresol driver. Ang galing yung loko, may baluan itong mataas. Ang galing akong blood test. Kapayin ang panin yung system D3Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood test.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas,
2: magabuti ka. Kung mainom ka ordinary nga drain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadamo sang
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin
2: D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano pa kaya kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
2: Amo gina ang pinaka-superstar na sir.
3: Ano yung superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo to magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3Bio.
3: Din ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no?
3: Say, no?
2: Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. No. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga pindi, 3 may amo na.
3: Oh, amo na.
2: Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
3: immune system.
2: Immune system. Kamilo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio, sir boy, na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3Bio ka.
0: D3Bio.
4: Kagina-enhance ang atong nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: O, may kuwan sa may capric acid sa no, kangay sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuluyan talang pa, may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
0: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
2: Ano na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
3: Wala.
2: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy. Kayang-kaya na iakwaon ni D3Bio ang yanata, kayang-kaya ni D3Bio pagid. Ano pagid si D3Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones? Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang ketones sir boy, the best ginaka

0: pagkaon sa mga braid. Mm-hmm. Especially wala na glucose.
1: May na glucose.
0: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na sa boy, mm-hmm. travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Mm-hmm. Kinanglan may ara gikan di tribayo.
2: Okay. So,
0: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa di tribayo, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
2: Food for the brain, no?
1: Food for the brain.
0: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong ay may ditribayo na, may ditribayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa no sa aeroplano, sir.
1: Correct.
0: High octane.
1: High octane, no?
0: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. Ditribayo lang ang may ketones, ditribayo lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang vitamin D3. Time to upgrade.
1: Time to upgrade.
3: No.
1: In life, amo mang gina.
4: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Luna. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makatapos, makabuti ka. D3 Bio! Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
8: Pananagutan.
9: Kailangan may managot. May managot.
8: Maraming pangako. Maraming hamon.
9: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
8: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026. Tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Supple Plus Gold.
12: Ako galis si Bal, pero may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Sampo Plus Gold.
2: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sampo Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
18: Charm, Fab, Con, among pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Alas 10:36.
20: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
21: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permit pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini yung mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad ni ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
12: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, ay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
11: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
12: Tatak RMN.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.
15: Nangagin pa ka dumo ko diya, ma. Gabi na kaayo, ho.
16: Anong nabatian ko nga istorya, ha? Nga wala ko nakakunos sa iban nga ginaobra, kundi amang libak sa lugar ninyo. Ha, Maricar?
15: Ano, ma? Kagsadiin mo naman na yan nabatian niya.
16: Kay Lota, nga best friend mo. Nagkita ay kami sa merkado kahapon. Bow, Maricar Jane. Abi mo makahuluya sa imo. Ginakapoy niya si Luta sa pamati sa ginachismis. Kag ginalibak mo sa iapermi. Kag masami pa kuno ka mo nag-aaway ni Dudes tungod sa kalibakira mo nga animal ka.
15: Ay, animal ya. Wala ko yan nag-aano sa iya, maa. Wala
16: eh, na magbuteg pa. Dakop ka na. Abi ko, ane, kung Diyos nun ka, galik kayawa ka.
15: Ma! Kaya ba ang tuntong ano ta alingangan niya? Kung ano-ano galing ginahambal niya sa imo? Animal siya!
16: Hindi na mamasol pa sang ibanday! Abi on tati na inang batasan mo. Hindi hala ka pamantay sang iban nga tao sa lugar niyo. Bo, magbalik gali ang balo sa imo? Ayawan ka ginapanagang pro!
15: Ma!

0: Isip ka nga lota ka. Ginpakawian mo ako sa pamilya ko, ha? Ang ginagarit-garit mo gita ko, ha? Ari mo gita, ha? Ari mo gita,
1: ha? Ha? Ha? Ha? Ay, oo, maladay! Kanto di ka na sa sanggi, kay chismisan ta naman ka, ha?
0: Ay, hindi man.
1: Ay, sabi ka, ano nga, ginaira marikari, ha? Ah, ang grupo para damo.
0: Ah, gali ka, ha? Gali! Gali ka!
1: Ay, hindi, Loa. Ikaw yung mas mayong amiga sa sa iyaya, eh. Oo, takana ko gani sa iya. Kapit ako
0: ng kanto rin sa chambi. Ang ka, ha?
1: Pagala ka sugid-sugid. Yan ang maisip. Kuna iya.
0: Ari mo, gid ay.
1: At sige, sige, sige. Oo, gita. Ay, takano naman. Iba ka
0: ta. Ari mo, gid. Sige, Mika, Loa. Bye.
1: See you.
0: Ah, palapit ako ang umaan niya.
1: Chup.
0: Gali!

0: The Secrets of Health.
1: Tuman yan ka importante, Sir Jocelyn, nga matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
2: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali kay hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na ton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ringa HDL. Na suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa niya ang ginatawag good cholesterol o kung nga aton sa ringa HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa niya, kag sa regular sa niya, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubong risgo sa badatian sa kurason.
0: The Secrets of Health.
2: In the absence ng mani, Abidokle, may allergy kas mani pagkatapos, not all the time makakaon kas ang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglilain sininga organ sa ato sininga lawas, Dokle.
1: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon, lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake ng vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo gani Sir Jocelyn, kag ginhungod gyud niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kin sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag dinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
2: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
1: Amunay bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa palang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala na sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kaya manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amunin may collagen kag glutathione.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sales ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Jocelyn, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Jocelyn, recommended man gyapon kay ti stevia ang gin gamit. Ito is stevia is zero calorie.
0: The Secrets of Health.
5: Southland Plus Gold.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.

0: ang D3 Bio.
1: Nga may VCO.
0: Ang VCO.
1: Nga may D3.
0: Mga buti ka.
1: May DC.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang may DC. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC.
0: Mabaka. Mga buti ka.
1: D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: PGX 500. Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: PGX 500. D3 Bio.
6: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon puti.
1: D3 Bio.
0: Ang D3, gamay VCO.
1: Ang VCO,
0: gamay D3.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo magkunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
5: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Jovin, sobrang kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Supple Plus Gold. Halas sa mga butika.
8: Oras, tatak, alas 10:55.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: This time check is brought to you by Kidney Care.
11: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako galing si Shirley.
16: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Kabili sa mga butika.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number 1.
15: Ay, kung wala lang ako nagapalusuluso, gindumo ko sinuta mo. Abi ko kung bigahay kami nga duha, hindi galing. Kung wala ako, ako man ang ginalibak nila nilo. Ang ginalibak, mambala namon sang unan. Mga alingan nga. Kung di katilaw naman ko akit kay Dots nga bana ko eh. Tisubong, mayo-mayo naman ang alingan nga nga luta sa akon ah. Migahay naman kami ah. Pero dugay-dugay, pasulian niya naman ko to sa ginalibak namon ay. Timayo ka bala sina, ha? Kaya ano na maayos sa ilaman? Kung kamo abing pambalon, Maricar.
3: Maricar ba?
1: Maricar!
15: Au!
1: Dumaaw na lang din si Maricar niya sa ubra niya sa ngayaw mga amigo.
3: Ay, ang bot na lang din. Ti, kabigon mo pa ng mga amiga.
1: Nga no?
3: Kabigon mo pa ng mga amiga mo. Yun e, siyempre na. Kaya parang magtawahay man ang imong pangabuhi. Da, hala mo na kasapa karon. Do pariyo lang na nga nagasapa ka sa mga buang.
1: Amumunta ni Yambal ko.
3: Te, wala ka gita makuha.
1: Tapos kaya mo na kilang opisyo,
3: mga buang man.
20: Hindi kay gan, di ba? Kung amo na gali ila opisyo, siyempre, matamat ka na dati ikaw sa ina.
1: Ginhalita kanina. Hindi na yamiga tawag.
20: Oo.
1: Hindi na yamiga. Kalaw,
20: ay. Eh, pero kung ikaw yamiga ng panawag mo sa ila, di, sige, miga.
1: Ito question niya sa imo yung aside. Nang ila yan.
20: Tarong ka nga klase sa miga. Mga miga ka sa mga buang.
1: Oo. Ibutang ka nila sa italiital.
20: Mm-mm. Mayo lang sila kung may kwaon sa imo.
1: Nan.
20: Amo nang paminsaron mo, gid. Nga mayo lang sila kung may kwaon sila sa imo. Kung wala, tingin wala man eh. Di, ikaw na mismo, matamat ka na palayo. Kaya hindi sila mga mayo, mga amiga.
1: Amo na, utdon mo na lang gid.
20: Oo.
1: Utdon mo na lang gid, ya. Hindi na lang gid kaya mag-ano sa ila. Para wala na lang gid, likaw ka sa gamukag. Para mangin matauhay ang imo nga kabuhi.
20: Kaya amo na lang
1: gid,
20: wala ang kinangla, no? Ginimuan ka sang hindi amo, masige ka pa.
1: Correct.
20: Na, no? Siyempre, likaw ka na, eh.
1: Mm-hmm.
20: Kaya parang, linong man ang pangabuhi mo. Nano, sila ga enjoy sila yasang ila pang libakya tapos ikaw yaga ano kaya imo ya do dog kaon kay miya permisang ano sang ido
1: ne putdan na lang gid ang imo
20: kinahanglan
1: connection sila
20: oo no more connection
1: wala na gid ya i-detach mo na lang in self mo
20: kay
1: toxic na toxic na
20: ano pa rin, nabila na nga bayad ka sa, ay, may ano ka, internet connection ka. Kung hindi ka kabayad, subong bingadlaw, imo di due date. Pag hindi ka kabayad, utod. Di, amo mo na, imuon mo sila.
1: Mm-hmm.
20: Kung hindi ka kagwanta sa ilang mga batasan, utda.
1: Kung hindi ka na mapuslan, manabala, no?
20: Utda.
1: Ayan,
20: hindi ka pa. Ay, hindi ka pa, wala.
1: Hindi mo na paghulaton nga ma-utod ang ginawa mo.
20: Sang umtas.
1: Okay, bo. Sige. Good luck si Marikar. Kabay pa nga makakita ka sang mga miga nga maayong
20: kagtampad.
1: I mean, nga palangga ka bala.
20: Oo.
1: Muna, kag mag-treasure gisi mo sang matudtuon. Padayo na magpadala sa sulat. Dili sang pala tuntunan.
20: Kunako, pahambalon. Kunako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
21: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
24: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
25: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
27: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang sarap talaga ng gulay!
31: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
30: Nay, bukas gulay po ulit ha?
31: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council DOH.
32: Kinikil!
0: apoy 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay...
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
9: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alas 11:03.
12: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan! Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kun madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga chemical kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sang isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatud-an yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakat sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, City of Bacilor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sila, lantawon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang Amon Nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
9: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
10: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika. Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuy anay ang colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
4: Char, fab, car, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lamang sa pangon ng char.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangbang kumakablum sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Alas 11:17.
6: This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
8: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
9: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Feel better. Live better.
11: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
15: Untat na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
16: Tusiran Forte!
17: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it!
20: It's

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tagtino nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Mas aligag.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Visio. You may D3.
5: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Number 1.

0: Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Kaysa nagang bulan, mahilim ko nga adlaw ang gabi ako ito nga iyong brother sa uma. May nagigaw. Hindi. May mga tao sa uma. Kagdagapalibot sila sa ako, no? Eh, hindi ko mamasta na ilay tsura. Hindi ko sila kilala. May mga malagba silang armas sa galawiyatan. Mayong gabi! Takan mo ako! Anigat sa disinuga mo! Anong imunin niyo sa akon? Anong inutuyo? Ano?
2: Ikaw ka man tutol ko. Sino ka? Nga nagapangawat ka sa manisa disuras ang kagabihon. Nagapangawat ka?
1: Kukon! Akon ini maniser.
2: Mutigun! Ano?
1: Astro mo ko sa bulo, karma sa dugan. Hindi lang ninyo gubag sakit pa, sir.
2: Hindi ka masakit sa amon. Kung wala ka sang may malain nga ginahimo sa tiyon sa kagabihon. Kawatan lang nagatikaw-tikaw sa amon sining oras. Nagapanghilabot ka sa tanong sa giman. Gabi ka nagapangatake. Agot hindi ka madakpan!
1: Sa akon, sinasinig ko pa. Ako lang umakay ni sir. Ako si Kulong. Ako nag-iya sa manihan ngayon ni. Magpati ko po, hindi ako makawat, sir.
3: Kapirat. Dalito. Gusto na yung nangasakit sa'ya. Basi kung mapuruhan ni na siya. Basi hindi mo na siya tuwad kawatan.
2: Kalito?
1: Bato na ginasugit ko. Nag-ubra lang ko kung gabi tungod. Luyag ko mapadaling ubra ko. Maluhoy ka mo, sir. Hindi ako kawatan. Hindi na ni-

0: Gagaw na ginbuyan ko sa mga taong nga to. Nagpanglugayawon sila sa gabihon. Natapangan nila ako ang kawatan. Malangga na kinagpati sila ng akong tagiya sa manihan. Nang hindi ako malahing katao. Diyos ko. Madamugin nga salamat sa pagpangapin mo sa akon. Dutayan kinlang mabutang sa katalagman ng kabuhi ko.
1: Toy? Lastri si Midya pa lang sa kaagahon ah. Ari ka na diri sa tubang sang dapog na gapong ko.
0: Bumugtaw ka na galiday.
1: Tigulong taw ko gid man ang amo sini nga oras, hindi bala?
0: Ay, aw, oh, gali.
1: Ani ka? Nakasuksok ka na sa dilargo kag jacket nga pang uma ah.
0: Ay, kakakuan. Malakat ko tani ko sa umagaling. Las tres midya pa lang, gali. Abi ko anay ko lasing ko na. Nagpabuka, lalako sa tubig sa takuriya ko ito nga. Makatimpla ka pe. Ah, sige na day. Ano lulutoon mo? Bulikan ko na ikaw luto antes magpauma.
1: Kulong?

0: Kaulag sang bakag nay.
1: Ato sa dalong balay, kuha alang. Nga ahaw, anong isulod mo?
0: Sudlang sa manisat ng gapamupo ah.
1: Amo bala?
0: Oo.
1: Kuha alang to. Nagaobra ka pa kung gabi?
0: Nay?

0: Ang makinagani, nagkakapalya. Tawo pa ay han. Hindi ninyo pag-abusari ang lawas ninyo. Kay basi mo na sukton ka mo sa pila ka adlaw kulong.
1: Manay Trising?

0: Ikaw si Kulong?
1: Ako nga, Matani.
0: Kamusta ang mani mo? Ikaw lang isang nagagabot ka. Nagapamupo ba?
1: Kakuan. Wala abi ako sa timbangi, pero sige lang. Matamaton ko lang.
0: Ako si Kahulya. Katapos ang hublad sa bukid.
1: Ha?
0: Hindi ka magpakulba. Hindi ko ikaw pag-anhon. Ako ang ginpadala sang pinuno, agod, estoryahon ka. Sa amon pagpangusisa, nahibalaan namon nga maayo ka nga tawo. Nga ikaw gidman ang tag-iya sang duta nga ini. Pasensya nga, nasakit ka sang grupo sang nagligad nga gabi. Natapangan ka bilang kawatan.
1: Okay lang.
0: Kabalo ka. Hindi man malain ang tinutuyo sang hublag eh. May mga layim man kami nga ginasunod. Kontra man namon ang mga kriminal, mga kawatan, kag iban pa nga nagahimo sang hindi maayo. Ugaling sa mata sang gobyerno, kag sang iban nga tao, mga malain kami.
1: Oo, nahangpan ko ina.
0: Pasensya gid sa natabo. Pasensya gid.

0: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: Ilong Ranger?
2: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
1: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
2: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
1: Sip-on ganda dayon?
2: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
3: Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Maayong adlaw sa atong tanan. Sa paglikaw sa sunog, nagpapahanumdom ang Bureau of Fire Protection Iloilo sa publiko nga padayon nga maging responsable sa pagpatuman sa fire safety measures. Aton pamatian si Fire Superintendent Melanie Jiha Bawel, DSC, kag Acting Provincial Fire Marshal sang Iloilo.
9: Gapanawagan ako sa tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas nga himuon naton nga kabahin sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi ang pagbantay batok sa sunog. Panumdumon gid naton ang kaluwasan wala nagaumpisa sa tion sang emerhensya kundi sa aton paglikaw sini. Ang isa ka simple nga paghalong mahimo makaluwas ang kabuhi panimalay kag pala nga buhian. Sa tion sang emerhensya, insigida nga magpahibalo sa pinakamalapit nga fire station ukon magtawag sa Unified Emergency

0: Eskatron sang kagahon. Aluto ka pa si Baligyan Krum. Bangon na. Bangon na. Sanaon dugidugay, oh.
1: Doy. Kalain sa pamatsyag ko.
0: Ano?
1: Kabugat sang lawas ko.
0: Nga, oh. May hilanap ka? Wala man.
1: Ambot, ah. Basta kay kalingin sang ulo ko, eh. Basi nataman sang pangabudlay.
0: Ay, ay. Ata, sige. Basi kinalaman sang pahuway. Hindi kailangan magbibut sa pong, ha? Pahuway ka, Dris Balay. Ako na lang naimus ang palamahawag ka ang balungon sa kabataan.
1: Sige, Toy. Hindi ko gid kayang magbangon, eh.

0: Lato? Sa tingin si nanay niyo? Nga wala siya makalibo dire sa eskwelahan?
1: Nagalay na pamatsyag ni nanay?
0: Ay ahay, tingala ko man wala siya kay... Ote, kamusta to siya?
1: Galigid lang to siya sa balay. Kinanglan ko nun niya nga magpahuway.
0: Amo bala, ati mas maayo. Kibasi bala ko natamaan siya sa pangabudlay, ha? Ikamusta na lang ko sa iya, ha?
1: Ah, o, Tita Mara. Kumusta naman to, sinanay sa balay man? Talayan to daan ang pamatsyag niya. Wala gito siya upod sa balay. Kiti, nag-eskwela kami tanan. Si tatay, aga pa man to naglumpat pa uma. Magbuhi ka ron, mapauli ko dayon na. Hindi na ako maghulat sila ni Manong. Pulian ko rin si nanay timprano.

0: Uy! Pare Kulong! Bawa! Untong adlaw, nagapasaan ka sa arado mo?
1: Pare Renzo!
0: Inaaro ina!
1: Maayaw kay Ari Kadresenyo, pre! Nagdubag ang arado ko, pre! Ipatablo ko na si Mubi. Ikaw lang ginang masalika kung nga panday din sa atong lugar eh.
0: Jesus, wala siyang kaso ah.
1: Buti salamat kid.
0: Panday yun ta.
1: Salamat pre. Naayotani kong nahingagaw mas mong uto ha. Agot sa siningapon. Katakot pa ko kung makarado pa ko.
0: Tingwaan ta pre ah. Ay pungko na ni sa igado. Oh. Ay akong bahala sa arado mo.
1: Ilim nun nga tubig pre ho. Ngayo ko ha. Portigid ka uhaw eh.
0: Igis lang da, pre.
1: Ah, sige, salamat. Bebe. Be.
0: Pre, ay naano man. Abi, hinahinay lang mag-inom ka, pre.
1: Pre, ano, dinagalingin ng ulo ko, ha? Ah. Nagapalang tulong panulok, pre.
0: Diyos ta. Pasi na, gulpihan ka lang, pre. Halin ka nga daan sa initan, tapos pre. Naginom ka dahil sa tubig.
1: Pleyog.
0: Abi, buko anay.
1: Alalay.
0: Di malas, gindi ka ron mo.
1: Alalay lang ko, pre. Kalingin sa ulo ko, pre.
0: Okay, pre. Hinay lang, ha. Bawa. Hinay lang!

Ay, nako sa balay. Oh. Kalinusang balay, oh. Nay? Nay? Kumusta ka na, Nay? Oh. Igda lang yapon si Nanay sa birha, oh. Pukawon ko siya. Nay? Nay? Nay, ari na ko, Nay. Kumusta ng pamatsyag mo? Nay? Hindi. Nagkaparumatay na lang si Nanay, oh. Wala na siya kabugtaw. Ay! Ay! Ano na Nay, ano na tabosin mo? Nay! Nanay!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang may DC. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka. Mga butika. CTX 500.
3: Sol Vietnol. 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom CTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: CTX 500 D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Kargado!
5: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: Alas 11:47.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ahoy! Kinikilir time!
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangbog kung baka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
0: Supple Plus Gold.
21: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sampon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Ano ang natabo kay Buday? Ano ang mahimo sang bata nga 11 anyos agud nga masalbar ang kabuhi sang iya iloy? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Dili sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ako si Joven, dubragit kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Sample Plus Gold. Hala sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga pa.
8: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Diva, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Supple Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Mahal sa mga butika.

0: kalamnan, Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
6: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: Oras tatak impunto alas 12.
17: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
18: Nuts! Herbal Capsule.
19: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
18: Nuts Herbal Capsule.
19: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
20: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
21: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
20: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
21: Tatak RMN.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumaka plus sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect, at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
8: Opo, napaitik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
9: Yes po, at hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
10: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
9: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
7: Sa sunog, handa ang VFP.
11: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
12: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Sena All. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Calcium. Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
14: Hello, anak.
15: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
14: Ganyan ang Pinoy.
16: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Donnie Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Hindi sa labi, pinghati sa mga mapangapi. Pare ko'y Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
20: Welcome sa isa namang edisyon kapag mga lagad sa palatuntunan. Targita na isa Udto karong adlaw. Adlaw kita subong mga kabiyanan ng Miyerkules. Yari kita sa petsa 22 na sa bulan naman sa Hulyo 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan ko? kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog na kalibutan. Basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
0: Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sini mga sukyo malin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran, pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga pluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
20: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
0: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
20: Sa kinandano po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabo the Great of the Whole Universe, basta laon, balo, kagbinayan ang pagabalan, Master Radio Mandon, Mr. Greenboy, Dolido.
0: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda, tapos kagid iha, Mr. Hatin Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
20: Kagini ang targetanay sa udto. Subong adlaw, mainit ang panahon, mainit nga mga balita ang aton nga pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad.
0: Yes, parikoy, una kita diri mga kabayanan, gipa-target na naman sa udto pila ka mga negosyante sa bugasan sa Iloilo Terminal Market nagreklamo sa RMN Iloilo matapos ginisiwan sang violation sa pagbaligya sang iban nga mga produkto.
20: Samtang sa pihak nga bahin mga kabayanan, GSO ipausisa ang restaurants kag mga hotels nga malapit sa Diversion Road kasunod sa sining paglutaw sa mga Cebu sa Iloilo River. Tiko yes. Ng Cebu, galutaw da Master Don, tiga matter na kung may grease trap ka mo na.
0: Oh, ti dapat may grease trap ka da. And of course, parikoy, ginarequire ina sila nga may ara sang sewerage treatment
20: system
0: no? Nga ti dapat ang gagwa na da yung liquid, nasala na na parikoy.
20: Yeah.
0: No, nasala na na. So, ipausisa, kaya ba't ikada mo restaurante na eh?
20: Tiyo, balo ka master, mapatay mo, ginawa taka butang sa mga fingerlings.
0: Oh.
20: Buhi sa mga isda, ginabawal taka ni magpamunit kung may season nga muna.
0: Mm-hmm.
20: No, kaya para mabuhi ang mga isda. Tapos, ang tubig taka ron, kung magpolluted, kundi mapatay man lang sila.
0: Mm-hmm. So, madali ini, kagpausisa mga kabayanan, kaya do hindi nin tsakto. This is an environmental issue, kag wala nag-follow sa mga protocol kag subuman mga ordinansa kag even or national law ang ining mga pila dira kung ma-identify nila kung diin mas mayo no pero balanta malapit na makita ini sang aton sini nga General Services sa office sa Parikoy.
20: Yes, so pila ka mga dalagko ka mga update mga kabiyanan ba dito sa may bahin sa pututan kundi may kinawat tayo man to. May nakit mga tsanggi nga gulugag may. Subong may mga CCTV na Master Don?
0: Oo, oh, dapat lang.
20: Pinakitan gito sa CCTV. At tagatagin ang tsura mo, Choy. Bigotilyo ka pang medyo ko lokal buhon nga may.
0: Ini Parikoy ang closer kit television has become a no third eye
20: na.
0: Sang aton sini nga mga negosyo siyante, no? Kag even sa balay, no? Nangin standard na ina, kung may kulokwarta ka, hindi naman subong amuna kamahal, eh.
20: Oh.
0: No? Ang closer kit television, compare mo sa una.
20: Ma-order mo lang yung online, barato yung presyo. Kabalo ka man mag-install, kaya very basic man lang, kag self-explanatory.
0: No? Yes. So, bisan gamay nga tiyangge, may ara, no? What about sa mga dagko nga kinanglanon kang security ninyo dira?
20: Nan.
0: So, amuna nga to, dira, that is why nga kung may ara, may nga krimen matabo, may wala sila CCTV, apisar parikoy nga dako nga negosyo ila, gumaduda kabla. May araman CCTV, pero pag-check sa polis, wala gandar, guba. Oh, so paano na nakaroon? Kaya may krimen nga natabo, makabulig kung tani. So ini nakita naton si Boy Upaw, no, nga nagapangawat.
20: Boy Upaw. Nangawat, mga 4,000 pesos malang balor sa to. Pero di, sa mga umaya, master, o sa mga
0: probinsya,
20: dako na na yan. Ginawa na gani kabaligya sa tiyangge sa mga tao. Di isa ka, ano malang naginabakal sa mga chulo tiyangge?
0: Oo.
20: Ang 4,000 is 4,000. No? Tapos imuya, kaution mo lang, ulihin na sa kabalo, master, nga, ay, hala, may CCTV.
0: Nagtulog pa siya, ang buisit niya.
20: Mr. Suave, dakop ka.
0: Anyway, dugang na ton day number 9 sang impeachment trial ang paglilitis sa pangalawang pangulo ay RMN Network coverage bantayan alas 2 ang takna siniman nga hapon.
20: Yes mga kabiyanan, balikan tani karon ka mga detalye diri sa atong pagpangalagad diri sa targetan ay sa udto samtang ining driver balas ang sports car master nga nagbunggo sa mag-asawa blada sa pandak pabiya Iloilo nadakpana.
0: Oo.
20: No nadakpana ining driver sang sports car mga kabiyanan. I-check tani karon ang dugang update diri sa aton nga pagpangalagad.
0: Yes, happy birthday sa aton sini nga ka-radyoman, radyoman Lynette Fernandez Yulatri.
20: Oh, happy birthday day, Lynette. Bari na, panglanay-lanay. Pag break ta ni Karon, lanay-lanay naman ibibigda.
0: Yes, palanda naman palikoy. Nangin na tradisyon na sa aton every birthday. Oh, may gamay gid yang handa.
20: Ang hindi maganda, ano?
0: Ang kabuhi, maging kalitsi-litsi.
20: Ay, bay. Anyway, balikan ta ni mga kabiyanan. Kag siyempre, ha? Siling na ni Master, ang ikasyam nga tama, no? Ikasyam nga adlaw, mga kabiyanan, sang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Pero sa Monday, 20, wala kay so, 27 o wala 28, mapalawayuway na sila, why man, sa 29, balik. Pero,
0: sila.
20: Bati ko doon, aga na.
0: Aga na, from 10 a.m. to 3 p.m., bago palikoy, alas 4, magasugod naman sila sa ila regular session, no? Oh. So, kay ang 27, so na sa presidente,
20: pahuay.
0: Kag ang 28, anti-so na sa minority.
20: At kinataga na nila, ligwa.
0: Ay, tradisyon na.
20: Tradisyon na. Why problema, mga kabiyanan, so, mabaliskad na, ha? Imbis nga hapon, aga na ang impeachment trial. Madala higigaling programa. Taki hasta alas 3 matapos.
0: Oh, don't worry ah, no? Kay magasulod-sulod man kita.
20: Ari lang kami diya. Malantaw kay padayon kami yung nag-monitor sa Sinigdalagan. Kay mas ari na sa mas exciting nga portion.
0: Kay party no? Na iniparikoy sa mga kwarta. No? Antawag na hidden wealth, no?
20: Ilgatin wealth. Suno sa ligasyon, sa prosecution, mga kabiyanan.
0: Wala pa tagani kalambot sa confidential funds.
20: Anyway, balikan ta ni. Ma-check ta rin sa mga dalag ko ang balita nasyonal kag international o pod ang RMN Network News. Magabalik ang
0: Targitanay sa Udto.
3: RMN Network News.
21: Group of academics na kanila daw ang Batanes na because of very strong pushback din is all uli yan. Number 3, yung arbitral tribunal 10th anniversary 2 weeks na 10 days ago na kung saan ang dami nag-express na support sa atin, black eye sila doon. Kailangan may inalabas silang panibagong script. Kasama ito, nakatiming ito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting kasama si Secretary Rubio ng Department of State ng US at ng Foreign Minister din ng China.
22: Naniniwala rin si Trinidad na masyado ng desperado ang China. Kaya dinadaanan nito sa karahasan ang pambubuli sa Pilipinas at binabaliktad ang pangyayari. Dahil dito kailangan na aniya na bukas ang isipan ng mga Pilipino sa isyu patungkol sa teritoryo ng bansa.
21: Hindi ito gawa-gawa, hindi ito haka-haka. The threat is real and the threat is now in our midst. Hindi lamang sa karagatan but even sa kalupaan. Nangyayari sa espionage, political interference, etc. Marami yan. So number one is awareness. Number two, mag-express the sentiment on taong bayan. Alamin at magsalita, magparamdam. Sapagkat yung foreign malign influence, yung pagbabago ng naratibo, this will exist pag ang taong bayan ay misinformed at ang mga taong bayan ay hindi nakikialam. So yun ang pinaka-important na dapat makialam at magparamdam ang taong bayan.
22: Sa pinakahuling Okta Research Survey, 64% ng mga Pilipino ang wala ng tiwala sa China. Patunay ito na mataas na ang kamalayan ng marami sa ating mga kababayan sa nangyayari sa West Philippine Sea at sa mga ginagawa ng China. Magkasama 6 naman sa 10 Pinoy ang naniniwala na hindi na dapat pampagkatiwalaan ng Pilipinas ang China. Batayan sa resulta ng second quarter ng tugon ng mass survey ng Okta Research, mayorya o 64% ng mga respondents ang nagsasabing hindi na dapat pang magtiwala o pagkatiwalaan ng bansa ang China. Mas mataas po yan kumpara sa 55% na naitala ng March 2026 survey. 37% naman na nagsasabi na dapat pagkatiwalaan, 14% ang nagtitiwala, habang 21% naman yung undecided. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na mga lalaki at mga babae na mga adult respondents noong July 4 hanggang July 11, kasunod rin ng pagunita sa ikasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Merong margin of error itong positive, negative 3% at 95% na confidence level.
3: RMN Network News. RMN Weather Report.
22: Mga kasama, nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sama ng panahon sa layo 1,015 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Tumaas pang tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 na oras at tatawagin bagyong Kiapo. Inaasahang lalapit ito sa kalupaan sa weekend at posibleng lumabas na rin ng bansa sa araw po ng Linggo. Sa ngayon mga kasama, nakakaapekto na ang trough ng LPA sa Bicol Region at sa Eastern Visayas. Patuloy namang umiiral ang habagat na magpapaulan sa Mindanao, Western Visayas, gayon din sa Negros Island Region, Central Visayas at sa Palawan.
3: RMN Network News.
22: Dahil naman sa selos, isa ang patay at isa rin po ang sugatan sa pananagsak sa isang birthday celebration sa Rizal Nueva Ecija. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
3: RMN Police Report.
2: Dahil sa umaloy selos, nauwi sa madugong pananaksak ang isang masayasa ng birthday celebration sa Sitio Tangos, Barangay Banawag, dito sa bayan ng Rizal sa Nueva Ecija. Batay sa ulat ng Rizal Police Station, nagsimula ang insidente matapos umunong magselos ang lalaking suspect na isa sa mga bisita sa handaan sa isa sa mga biktima na pinaghihinalaan niyang may lihim na relasyon sa kanyang live-in partner. Nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo at suntukan sa handaan bago nag-awat at nagkanya-kanyang uwi ang mga sangkot. Pero makalipas na mga ilang sandali, nagtungo umano ang biktima sa bahay ng mga suspect kung saan muling nagkaroon ng komprontasyon. Sinasabing hinampas daw muna ng babae ang isa sa mga biktima gamit ang kahoy bago ito paulit-ulit na sinaksak ng kanyang live-in partner. May isa pa daw na lalaki na umawat na nasaksak din. Isinugo ng mga biktima sa PGG Hospital sa Cabanatuan City, ngunit idiniklarang dead on arrival ang isa sa mga lalaki habang patuloy namang ginagamot ang isa pang biktima. Agad namang na-arresto ng mga responding police ng Rizal sa tulong na rin ng mga barangay tanod ng Barangay Agbanawag ang dalawang suspect na recover din ang mga umani ginamit na arma sa krimen. Patuloy ba ang masusing investigasyon ng Rizal PNP habang inihanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga na-arrestong suspect. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN.
22: Labing isang taong gulang na batang naiulat na nawawala. Patay na po ng matagpuan sa nakaparadang sasakyan sa Davao del Norte. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Kirby Manson ng RMN Davao.
3: RMN Police Report.
4: Patay na ng matagpuan ang isang 11 years old na batang lalaki sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa Purok 2A Barangay Limbaan, New Corellia sa Davao del Norte. Ayon sa report, ang bata ay matagal ang hinahanap ng kanyang pamilya matapos itong na-missing alas 9 ng umaga noong Lunes. Sa imbestigasyon ng pulisya, natagpuan ang bata sa loob ng isang sasakyan na matagal nang hindi nagagamit. Lumabas din sa imbestigasyon na sira ang door lock ng sasakyan at naka-activate ang child safety lock sa likurang pinto. Kaya naman, hindi ito mabuksan mula sa loob. Napagalaman di na mga imbisigador na nasira ang panloob ng door lever ng likurang pinto na indikasyong posibleng sinusubukan ng batang makalabas ngunit hindi niya ito nagawa. Ibinunyag din ang ina ng bata na may autism spectrum disorder ang kanyang anak. Agad namang isinugod sa ospital ang bata pero idiniklara na itong dead on arrival ng doktor. Pinaniniwalaang binawian ng buhay ang bata dahil sa kakulangan ng hangin matapos itong matrap sa loob ng sasakyan sa loob ng mahabang oras. Wala naman umanong foul play ang insidente. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN.
22: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, sa BINA para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ngayong araw isisilbi ng USAA.
3: RMN Network News.
6: Pananagutan.
23: Kailangan may managot. May managot.
6: Maraming pangako. Maraming hamon.
23: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
6: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga Radyo Man live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
1: kapersonan ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
22: Pagkasama dahil sa mataas sa presyo ng gasolina at mga bilihin, labis apektado ang kabuhayan ng mga driver, maging ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga estudyante sa lungsod ng Pagadian. Para sa ating SONA, sa opinyon ng nakakarami, atin pong pakinggan ang hinaing at hiling ng mga Pagadianon sa SONA 2026 Special Report ni Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
1: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage. Special Coverage.
5: Sa opinyon ng nakararami, ano? Mga kasama, limang araw na lang at ating matutunghayan ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At bago ang kanyang ulat sa bayan, nilibot natin ang lungsod ng Pagadian upang ating alamin ang opinyon at inaasahan ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang gusto nilang marinig mula sa ating Pangulo? Mga kasama, narito ang kanilang saluubin.
8: Bilang isang mag-aaral po, ang suliranin na kinakaharap po dito sa ating lugar ay ang pagkawala ng oportunidad sa mga mag-aaral dulot ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin po. Dahil sa patuloy po ng pagtaas ng presyo tulad po ng pamasahe, pagkain at sa mga pang-araw-araw na pamumuhay, malaking epekto po ito sa mga mag-aaral dahil nahihirapan at napipilitan po silang pagdasyahin ang kanilang mga budget. Ang nais ko pong marinig sa SONA ng mahal na Pangulo ay ang mga konkretibong plano at ang matibay na plano ukol kung paano pababain ang matataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at upang kung paano po pababain ang mga gastusin ng bawat mag-aaral at bawat pamilyang Pilipino at mabigyan din po ng suporta at magkaroon ng oportunidad ang bawat mag-aaral dito sa ating lugar.
10: Ang akong ikakuan sa parte sa pamasada na mo, ma'am, napiktuhan mi gumikan ani mga pagtaas sa gasolina o kaning uban nga mga presa kuan tricycle driver. Naipiktuhan mi sa mong mga adlaw-adlaw nga kinahanglan gumikan sa mga palaliton nga nagkataas hasta ang gasolina nagkataas, ma'am, walay pag paubos ang gasolina. Ang amo ko nga akong gangyo sa atong presidente nga tagaan mi og pagtagad kami mga tricycle driver og ihangyo nako namo nga ang pagpaubos sa gasolina nga mapaubsan kung tagyo nagmay para maka pa, dahil mi sa mong pagpanginabuhi uban sa mong pagpaningkamot sa mong mapamilya.
5: Mga kasama, magkakaiba man ang kanilang pananaw, iisa lang ang kanilang hangarin, ang marinig ang mga konkretong hakbang at mga programang tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto Special Coverage. Mula dito sa RMN Pagadian, ako si Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.
1: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage. Special
22: Coverage. Ang NCRPO, mga kasama, all set na para sa SONA 2026. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
24: RMN Live Report.
25: Nakahanda na ang National Capital Region Police Office para tumiyak ng seguridad sa ikalimang State of the Nation Address Ipolong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Abril, nakalatag na lahat ng mga hakbang pang-seguridad para matiyak ang ligtas, payapa at maayos na sona. Nasa kabuang 21,261 ng mga police personnel ang ipakakalat para sa nasabi aktividad kung saan paralakas nito. 3,000 mga standby personnel mula sa Police Regional Office 2,

0: sa July 27 bilang parte ng pangkalatang seguridad sa nagsabing aktibidad. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Margie Domingo sa Top RMS.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga kasama, tinawag na shotgun approach ng political analyst na si Attorney Edward Chico ang game plan o strategy na ginagawa ngayon ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dyan ng pagsalang kahapon ni NBA Director Melvin Matibag sa impeachment court bilang testigo ng prosecution team sa Article 4 o grave threat sa first couple at dating House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Sa panayam ng DZXLR and Manila, sinabi ni Chico na unang isinalang ng prosecution ang Article 4 dahil ito ang pinakamadaling patunayan sa lahat pero tila nasobrahan na at naging shotgun approach.
3: Yung mga testigo nila, kagaya nila Madriaga, na medyo sa totoo lang, medyo kaduda-duda din yung testimonya. So they were actually banking on grave threat. So yun yung dahilan. Kaya lang alam mo kasi, ang nangyari, na overdue nila. Because at the end of the road, feeling ko, naisip nila, ay baka kulang itong video. Bakit hindi natin dagdagan? So alam mo kasi sa korte, they could have just amplified on that eh. Pero naisip nila, ilagay na natin to. Ilagay lahat, ano sila, shotgun approach. May tinatawag na shotgun approach sa batas. Yung baril ka lang ng baril, baka makatama ka. Yun ang ginagawa nila kasi nga dahil political exercise.
2: Inihalimbawa nito ang pagsalang ni Matibag kung saan wala itong personal knowledge at puro hearsay lamang ang nalalaman sa umano'y pagbabanta sa Pangulo.
3: Nasanay sila na nakakapambuli sila doon sa house. Eh sa house, isipin mo ha, ang daming ebidensya doon, hearsay. Napayagan nila kahit hearsay, walang personal knowledge. Mga dokumento na whose genuineness, hindi pa na-authenticate, tinatanggap nila as evidence. Mm-hmm. Tapos mag-iingay sila roon. Nasanay sila na ganun. Tignan mo yung presentation nila kay NBA Director Melvin Matibag. Bakit mo i-represent yung tao, walang personal knowledge? Eh di lahat na sinasabi niya, hearsay yun. Ang admissible lang doon yung fact na yun yung narinig niya. O ito narinig ko. Ito yung dokumentong nakita ko. Admissible as regards that. But the very meat of those allegations, since they are hearsay, are not admissible. So, alam mo yung parang nasanay ka na pwede mong gawin lahat tapos may kumukontra na.
2: Iyan mga kasama si Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXLR and Manila.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Fishing expedition na palaging ibinibintang ng depensa sa prosekusyon, dapat matuldukan na. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Grace Mariano.
4: RMN Live Report!
5: Dapat nga matuldukan na ang palaging ibinibintang ng depensa na nagsasagawalan ng fishing expedition, ang prosecution, para masuportahan ang mga legasyong nakapaloob sa Article 2 laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., dapat matuldukan na ang hinalang fishing expedition matapos pahintulutan ng Senate Impeachment Court ang pagsabina sa bank at tax records ni VP Duterte at Mister na si Attorney Manasses Carpio. Ni Tolosa, walang ginawang fishing expedition ang palit ng prosecution dahil sa simula pa lang ay tukoy na nila ang mga ebidensya, dokumento at mga testigo para sa impeachment case laban kay VP Sara.
6: Narinig natin ang paulit-ulit galing sa depensa, nang sinasabi nila isang fishing expedition lamang, no, itong request namin for this records. Although dapat matuldukan na itong issue na ito, no, dahil nga hindi ito ay sinagtabi ng impeachment court, no, nung pinayagan ng aming request. Pero kailangan lang ho naming idiin, no, hindi ho to fishing expedition as explained yesterday by Kong Shell Joke, no. Maliwanag na hindi ito fishing expedition dahil mula pa lang sa simula, no, tukoy namin ano ang specific na mga accounts na gusto naming makita.
5: Paliwanag naman ni House Prosecutor Akbayan Martinez Representative Rachelle Jokno noong pumasok ang impeachment complaint laban kay VP Duterte sa Committee on Justice ng House of Representatives ay tinupad nila ang tungkulin na idetermina kung mayroon itong probable cause. Ayon kay Jokno, wala sa trabaho ng komite na halungkatin ang lahat ng ebidensya at magkaroon mismo ng trial dahil ito ay nasa kamay na ng Senado bilang impeachment.

0: of Court. Kasama mo sa DTSL, RNN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RNN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RNN Networks Special Coverage.
2: Mga senator judges naman dapat mag-focus sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo sa impeachment trial. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa Senado, si Rajuman Conde Batak.
3: RNN Live Report.
0: Pinayuhan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang mga kapwa senator judges na mag-focus sila sa mga testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong isang paraan na nakikita para kahit paano ay mabilis ang pag-usad ng proseso ng impeachment ng ikalawang Pangulo. Kuna ni Tulfo, tumatagal sila sa proseso dahil may ilang senator judge ang naghahayag ng mga isyong hindi relevant o hindi mahalaga sa paglilitis. May mga pagkakataon anya na tila nagiging Law 101 o nilelectura ng senator judge ang abogado ng prosecution o ng depensa na malayo at walang kaugnayan sa dapat na usisain sa trial. Gayunman, dapat pa rin maging maingat at pag-aralang mabuti ng mga senator judges sa mga testimonya at ebidensya ng sagayon ay wala silang balaktawa na mahalagang bahagi ng impeachment proceedings. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga kasama, ngayong araw, inaasahan na maisisilbi na ng Senate Office of the Sergeant at Arms ang subpoena sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga bangko. Ito ay kaugnay ng hinihinging dokumento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang po dito yung mga bank at tax records ng pangalawang Pangulo at kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita ng impeachment court, isisilbi ng USAA ang mga subpoena sa BIR, AMLAC at iba pang bank. Kahapon dapat na isagwa ito subalit kinapos sa oras kaya ngayon na lamang maisisilbi ng USAA. Ang pagsasubpoena sa mga bank at tax records ng Vice Presidente at kanyang asawa ay alinsunod sa hiling ng prosekusyon na patunayang nagkamal-umano nang hindi maipaliwanag na yaman ng ikalawang Pangulo na hindi deklarado sa kanyang sell-in. Ilang senador naman ang nagsumite ng manifestation na tutol sa pagpayag na masubpina ang mga bank at tax records, kabilang na sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar.
4: Ipapadala sa mga concerned na mga ahensya sa BIR tsaka AMLC tsaka doon sa mga banking institutions. Kasi medyo end of day na po, no? So baka the sergeant at arms wouldn't be able to serve the subpoenas already. Pero gawa na po yung subpoena.
2: Yung mga kasama, si Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita ng impeachment court. Samantala, Senador Rodante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa kasong plunder at pagtanggap ng regalo na kinakaharap sa Sandigan Bayan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chelsea Arcilia.
3: RNN Live Report.
0: Naghain ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong plunder. Matapos silingin ng mga abogado ng senador na bawiin ang motion to quash information na inihain noon para sa nasabing kaso. Kasabay nito, siniling din ang kampo ng senador na ikasa ang arraignment hearing ng nasabing kaso laban sa senador ngayong Miyerkules, July 22, kasabay ng arraignment hearing ng kanyang kasong paglabag sa Presidential Decree 46. Sa kabilang banda, pareho namang naghain ng not guilty plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 sina Senator Rodante Marcoleta at businessman Joseph Espiritu. Samantala, itinakda naman ng hukuman ang pre-marking sa dalawang kaso sa July 28 hanggang July 30 habang August 10 naman ang pre-trial. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Chelsea Arcilia, Tatak RNN.
2: Mga kasama, sensitive po ang susunod dating balita dahil lalaking senior citizen patay na ng matagpuan sa loob ng bahay sa Bukidnon. Biktima, nagkatali ang dalawang kamay. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
3: RMN Live Report.
5: Nakatali ang dalawang kamay at nasa state of decomposition na nang matagpuan ang isang lalaking senior citizen sa loob ng kanyang pamamahay, partikular sa Prok 3, Barangay Anlugan, sa bayan ng Kabanglasan dito sa Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Leo, 82 taong gulang, isang magsasaka at residente sa lugar. Ayon sa report ng Kabanglasan Municipal Police Station sa pamamagitan ni Police Captain Linomer Casires, ang Chief of Police lumabas sa kanilang investigasyon na mag-isa na lang na naninirahan sa kanyang bahay ang biktima at ang pamangkin nitong lalaki ang nakapansin sa kanyang pagkamatay base sa pagsisiyasat ng mga personahe ng Scene of the Crime Operatives o SOCO sa katawan ng biktima na pag-alaman na merong 13 sugat ng saksak ang biktima sa dibdib at isang saksak sa likod. Sinasabi ring mga nasa 5 araw na itong namatay dahil sa estado ng kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa pagkilala sa posibleng suspect sa krimen at sa motibo nito. Balak naman ng pamilya na ipa-autopsy ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Manmar, Mika Balo, Tatak, Arimen.
2: At Diamond Jubilee ng Elevation of the Archdiocese ng Nueva Segovia, ipinagdiriwang ngayong araw. Ang kasama natin sa balita niya si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vigan.
3: RMN Live Report.
6: Ipinagdiriwang ngayong araw July 22, 2026 ng Archdiocese of Nueva Segovia ang 75th anibersaryo nito bilang Metropolitan Archdiocese. 75 taon na ang nakakalipas ang simbahan sa Hilagang Luzon ay pumasok sa isang bagong kabanata sa kanyang mahaba at mayamang kasaysayan sa dakilang kapistahan ng mga dakilang apostol na sina San Pedro at San Pablo noong July 29, 1951. Isang mahalagang okasyon ang Diocese ng Nueva Segovia ang naganap sa bisa ng papal bull. Itinaas ni Pope Venerable Pius VII ang Diocese of Nueva Segovia mula sa isang diocese sa ranggo ng Metropolitan Archdiocese sa pamamagitan ng Apostolic Constitution Quo ng Pilipina Republika. Sa sumunod na araw, July 22, 1951, nagkabisa ang kautusan. At si Most Reverend Santiago Sacho Didi, noon ang obispo ng Nueva Segovia, ang naging unang Metropolitan Archbishop nito. Ang makasaysayang kaganapang ito ay kumilala sa matibay na pananampalataya ng mga taga Ilocanja at ipinagkatiwala sa Nueva Segovia ang responsibilidad ng pagpapastol sa mga diocese sa Northern Luzon bilang isang Metropolitan See. Ang banal na misa ay pinaunahan ng mahal na Arsobispo Most Reverend David William Antonio na sinamahan ni His Eminence Orlando Cardinal Quevedo bilang homilis at sa patnubay ni Most Reverend Charles John Brown ang Apostolic Nuncio ng Pilipinas. Sa loob ng 75 taon, ang Archdiocese ay nanatiling matatag sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, pagpapaunlad ng mga bukasyon ng mga pari at relihiyon, at pagbuo ng mga henerasyon ng mga tapat na alagad ni Kristo. Sa pagdiriwang ng Diamond Jubilee ng Archdiocese of Nueva Segovia, ibinagdiriwang din ang komunyon ng mga simbahan na ito, isang buhay ng pagpapahayag sa simbahang sama-samang naglalakbay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Mula dito sa IFM Vigan, Idol Joyce Vasquez, Tata Aremen.
2: Mga kasama, na ilipat na po yung atensyon ng mundo sa susunod na malaking torneo ng football matapos ang pagtatapos ng 2026 FIFA World Cup. Ang susunod na aabangan ay ang 2027 FIFA Women's World Cup na gaganapin sa Brazil. Ito po yung kauna-unahan na bansa mula sa South America na mag-host ng prestihiyosong torneo para sa mga kababaihan. Nakatakdang idaos ang torneo mula June 24 hanggang 25 kung saan magtatagisan yung 32 ng mga bambansang koponan sa 64 na laban na gaganapin sa 8 lungsod sa Brazil. Kabilang sa mga inaasahan na magpapasiklab ng kompetisyon ay ang defending champs na Spain, ang host sa Brazil at iba pang powerhouse team. Kasama rin sa mga bansang nakakapag-kwalipika ang Pilipinas na muling sasabak sa FIFA Women's World Cup matapos sa makasaysayang debut noong 2023. Inaasahan din na magiging isa na namang malaking entablado ang torneo para sa mga pinakamahusay na mga babaeng manlalaro ng football sa buong mundo. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Magandang hapon at maraming salamat.
3: RMN Network News.
7: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
9: Mahal na mahal ako ng love. lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
10: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
9: Yan ang lola ko!
10: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
11: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina! Tusiran forte! Hulig mag-unta! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
13: Tusiran forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Cellphone Plus Cold.
18: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
17: Cellphone Plus Cold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Cellphone Plus Cold.
20: Hindi sa mga butika.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
14: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa napag-uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Life extension, vitamin D3.
28: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
29: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
31: Vita D Plus Coffee Mix.
30: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Life Extension Vitamin D3.
30: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ko si Eduardo Amodya. Dako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with a flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy, let's go with the flow.
13: Sample Plus Gold.
18: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
13: Sample Plus Gold.
19: Mas pinanakas.
13: Pinagaling.
19: Pinahusay.
13: Sample Plus Gold.
20: Sa mga butika.
33: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
34: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
35: Happy! Everybody's happy!
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
39: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
40: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
38: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
39: Pamung kumaka bloom sa Charm.
40: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
38: ACS.
41: D3 Bio with Physio.
42: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala gestor nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
41: D3 Bio, ang D3
42: ngay Physio.
41: Ang Physio
42: ngay D3.
41: D3 Bio.
42: Mighty C,
41: alkaline ng vitamin C.
43: Ako galing si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sikisaki kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
41: Mighty C,
42: mabaka sa mga butika.
41: TTX 500.
44: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
45: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
46: Sa TTX 500.
44: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
46: Subong kamusta?
44: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatya.
41: TTX 500 D3 Bio.
47: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ko loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ng system D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
41: D3 Bio. Ang D3 Bio.
42: Yung may Visio.
41: Ang Visio.
42: Yung may D3.
41: Mga butika.
48: D3

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akin. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akin bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Uto.
9: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remen Targetanay sa Udong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:52. Basta doon i-check tayo gudugang report ni Radyo Man Flo Navarrete kay madumduman may isa ka sports car dinala sa ini mag-asawa. Dumduman ko sa una, di sa may bapatay gintong duwa to ko mag-asawa. Dumduman mo to mga principal. No? Nagtabok diri sa may diversion road. Nagligad ng mga tinuig. Nagitunaan gint sa kamatayon to. Sang duwa ka mga biktima ng mag-asawa. Ini naman Master Don, mag-asawa man eh. Ang mga biktima, sports car, ini pro nadakpan ang driver sang sining sports car. Ejecta ni dugay nga development with Rajuman Flo Navarrete. Ini na nga bahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang produkto di kalidad ni Doc Crispin Hico basta produkto ni Doc Kiko sigurado nga epektibo evergreen herbal capsule ang tanang sobra buhinan ang tanang kulang dugangan niya. Kun kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan ini sang evergreen herbal capsule nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sang sistema sang aton nga lawas. Ti kun kulang kada sa vitamins kangay sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E kag mga minerals like potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa, dugangan ina sang evergreen herbal capsule. Pero kun sobra ang imo sininga sugar, sobrang imo cholesterol, uric acid, asin fats, creatinine, buhinan naman ina, no, kag i-kontrolar, no, i-balanse sang aton nga evergreen herbal capsule. Maginom na sang duwa or tatlo ka kapsula kada adlaw may turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya wheatgrass, barley grass kag may vitamin C.
10: Evergreen herbal capsule, mga kabyanan, ang the great equalizer. Evergreen herbal capsule ang aton nga ginalantaw sini mga kabyanan nga kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, sure bol niya wala damo ta istorya na mamasakit tagit kaya ang vitamins and mineral deficiency will result to diseases. Para malikawan ta na, simple lang, 2 to 3 capsule a day sang evergreen herbal capsule. Gani dalikat na kamo sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar kamagbakal sang evergreen herbal capsule.
9: Evergreen herbal capsule, ara lang sa mga butika, mga kabiyanan, yaring isa sa mga users nagpamatuod.
11: Kung wala po ko naka-ano kagamit sang evergreen, ang ako nga taa sa magigasak, hindi gid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Kaya hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
12: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
11: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, and then ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
9: Thank you. So, isa sa mga users ang Evergreen Herbal Capsule nagpamatuod kung ano ka-epektibo ang aton nga produkto. This time, si Rajuman Fia May Otero, Master Don, kuha ang report kay Nadakpana. Ining driver sang sports car nga nakabunggo sa duwa ka mag-asawa, mga kabyanan. Dira sa area sang Pandak. Sakop sa Banwa, sa Pabia, Iloilo, kadamo sa mga vehicular accident sa Longhalong gid. Magtabok sa dalan, magdala sang inyong asalakyan, galing kong kaisa mo na bla, di sana ano kahalong mo kung may ara sang responsable nga mga tao, like mga drivers, no? Kadelikado gid. madalahig ka bisan ano kakahipid sa pagdala mo. No, master? Isa mga motorsiklo wala tuo.
10: Kana tabo ni si Pandak Pabiyaya, ginungod ni siya nga dalasaon. Pagkatapos nga may altercation sila kay Manti do nagasakay sa bisikleta ni kundi ako magsala. Ang mag-asawa parekoy.
9: Mas lala.
10: No, may altercation sila base nga nagapamusina siya kay Titi. Kiti ng dalandar sa negasyon mo, parekoy. So, dito, nga may altercation sila, suno sa asawa, kay tiniklod gani, isang bana ang asawa niya, kay siya kung tani ang atrasan mo. Atrasan to kung sa rusuhon. So, anyway, check ta na karoon nung ito guys sa report upon kay Radyoman Fia Maya Otero. And of course, parekoy, ara na, nakasunby na si Radyoman Fia, kay kwaon ta siya sa diligid lamang madugay, kag subuman, kwaon ta man ang report, upod kay Radyoman Joel Franco ining angot sa mga nakitaan ng mga langis no or mga mantika nga nagalilutaw dira sa Iloilo River. Tigina proteksyonan tani no nga dapat very clean environmentally friendly ang aton mga establishment tira sa kilid sa Iloilo River kay ginahalungan naton nga mabalik nagbalik na gani oh ang ecosystem dira kag kadagko na sini mga kabayanan nga mga isda ang makuha mo dira
9: actually
10: ang sir. Pagbalik parekoy sang nalipat ko kung ano ng klase sa Pasayan.
9: Aha.
10: One way ito ko, no? Sunod
9: putian,
10: sa mga
9: putian ng Pasayan?
10: Hindi, or hindi. Nang dough hammer shrimp something. No? Gapatimaan na ito ko, no?
9: Matinlo na.
10: Matinlo na.
9: So, meaning, ining klase Pasayan, doon sensitive ni siya.
10: Sensitive ni siya sa
9: kung ano. Kung sa God, hindi sa ka-survive sa tinlo, daw okay siya. Actually, sa Palabuton, ganit na pizza 15-16 master sa bulan sa Agosto, may fishing competition kita ya. Dira sa Iloilo River. Pakita tang ang ining doon ang manggad na ton, buhi na eh.
10: Oo.
9: No? Kagdamo na sa mga isda nga rada, di karoon abusuhan ta. Kung hindi mag-acto ni gobyerno ta, mabalik naman kita sa dati. Maback to square one kita. Imbis nga nakaungos na ta, kaginapabugal taning sulad sa Iloilong, Iloilo River ta. Karong tibigalino tao, balo ka master, hindi mo ni matago. Kay ang oil, malutaw gini sa tubig, master.
10: Sige. So anyway, naka-standby na Radyoman Fia Maya Otero.
8: TYRI Radyoman Report.
13: Makabig naton Radyoman Don, Radyoman Ronel nga justice has been served no sa sining pamilya bangod kay iti sa karon na dakpan na ining driver sang sports car nga nagahingalan kay Rudolph alias Bobot Chavez de la Rosa. Ini siya ang kon madumduman sang aton mga tagpalamati, ini ang driver sang sports car nga nagbunggo sa mag-asawa nga madadero dira sa may bahin sang Pandak Pavia pasado las 10 sang gabi sang Hunyo 1 2024 pare ini Radyoman Don, Radyoman Ronel no sa ina siya nga pagpangusisa sang kapulisan kung madumduman sa aton mga tagpalamati 2 years ago no nag pahayag ining asawa nga una sila nga gin side swipe no samtang nagasakay sa bike gin side swipe ini sila sang sports car dira sa nasambit nga dalan bahin sang Pandak Pavia bangod si ni Radyoman Don, Radyoman Ronel nag singget abi ini ang bana kay ti syempre na nasalapay sila mo sa igad sang karsada kag di didto man kag nag binaisay ang bana kag ining driver kag sang ulihi ginsiling sang asawa nga bangod sa nagluntad nga konfrontasyon hungod sila nga ginbunggoan sang sports car kag ti wala pa ini kuno na kontento base man sa pahayag sang asawa ginisulan pa sini ang iya nga bana rason nga napatay gid ini ining bana Radyoman Don, Radyoman Ronel samtang ang asawa nakaangkon naman iya sang fracture sa tiil no kag nangin critical ang sitwasyon, kondisyon sini sa hospital sang among ation no sa pag pangusisa naton no interview naton kay Police Major Dadje De Lima no nga hepe sang Pavia Police Station sa natabo ining insidente way back 2024 suno sa iya ginpahibalo na lang ini siya kaina or kahapon gali kahapon nga ining si alias Bobot na dakpan na ini kag di naka hunong na karon sa carousel Radyoman Don, Radyoman Ronel. Apat abi ka address ang ginamonitor sang kapulisan no kag di tanan ni nga address may copy furnish no sang warrant of arrest para sa iya rason nga ti may warrant of arrest sa bahin sang Kalinog no may arrest sa Binggawan miyara man diri sa may bahin sang Pavia, kay may balay man ina di siya, or nagapauli man ina di siya sa isa ka subdivision sa Negligad, kag may ara man diri sa may bahin sang Mandoriao, no? So, sang nakita ang presensya sini dito sa may bahin sang Bingawan, gilayon nga ginserbe sang Bingawan na Municipal Police Station ang warrant of arrest kay alias Bobot, kag gin-coordinate man sang Bingawan MPS diri sa may Mandoriao, rason nga ginserbihan sang Mandoriao Municipal Mandoriao Police Station ang warrant of arrest sa murder. Meanwhile, ang dito sa may Bingawan, attempted murder, Radyoman Don Radyoman Ronel. Ari aton interview kay Police Major Dajet de Lima, ang aton nga hepe sa Pavia way back 2024 nga nag kapot gid sa sining kaso, Radyoman Don Radyoman Ronel.
14: Yes, Radyoman Pia. Actually, ara kami kahapon sa isa ka anti-drug buyback operation sa Banwa sang Liganes.
13: Mm-hmm.
14: Sang nakabaton kita sang information sa isa ka pastor, no? Nga ang pastor, isa sa mga nagbulig ini sa pamilya sang biktima, informing us nga nadakpa na si alias sa Bubot.
13: Mm-hmm.
14: Nga amuning prime suspect naton sang kita ang naging hepe sang Pavia Municipal Police Station way back then June 1 o kung kita magsala or July 1 yata kung hindi kita magsala sang nabungguan patay sini ang mag-asawa sang sining alias Bubot gamit ang sports car. So Radyoman Tia na dakpan ini siya sang last July 19 dito sa may barang rather sa may barangay poblasyon, Bingawan Iloilo. Tingog nga puwersa sa aton nga Bingawan Municipal Police Station kag sang Mandoriao police station dira sa may Iloilo City. So gininform kita sang pastor nga since nga kita ang nangin happy that time kita ang nag panigasog nga ma-file ining kaso nga murder although may mga struggles kita that time no para lang ma-file ining kaso but then nagsaka ini kag nadagdagan sang warrant of arrest nga murder kag attempted murder. Actually, frustrated murder sini ang gin-file but nanaog sini ang isa sa surviving wife no nga gin-file na naton sang frustrated but nanaog ini siya sa attempted murder. So, amo na gin-serve sang Mandoriao sa Bingawan kag susubong ang ining alias Bubot na remit na sa aton nga BJNP na nga.
13: Mm-mm. Sir nga ang may involvement man ang Mandoriao PNP ngani sa liwat.
14: Yes, ang Mandoriao ang nag-serve is because may gin copy furnish initiate sila sang warrant of arrest. It's because may address ini siya sa Mandoriao. No? Mm-hmm. Kasi magsala sa may pueblo yata kaya tatlo sini ang apat sini ang address naton nga ginbutang sini sa pag-file naton sang kaso no. Amo nang dira sa may barangay Pueblo Mandoriao, sa may Deca Home Subdivision, sa may Kalino, kag sa Bingawan. So, that is why ang tanan siling mga units nga may ara sang address nga naka-stipulate dito sa complaint naton, gin copy furnish inis sila sang warrant of arrest para mapadating ang pagdakop sila sa kaya alias Bubot.
13: So, ang iyan ni sir nga kaso, bali murder and ginpapanaog tong isa as attempted murder. Radyoman Don, Radyoman Ronel.
10: So, bali, frustrated tong isa?
13: Una-una nga gin-file is frustrated, pero nanaog ini sa attempted murder.
9: So, why pilas ning kwa na?
10: May pilas ni sa ulo eh. Ang bahay ni.
13: May ara siya sa... So, nabal ako doon na fractured ni ang TL kaya kita man ni nag-follow up last time.
9: Kanino grabe yung katanda sang...
10: Kay, ano ni, ang banang ni napatay parikoy. Ganun? Kay, di bala Radyoman Fia, gintiklod ni sang bana yung asawa niya para malikaw kay...
13: Yes.
10: Sa Rusoon, sa Ruso kung atrasan?
13: Atrasan sila tani.
10: Oo.
13: Ang sports card. Ay, ginatrasan gin sila ya.
10: Ginatrasan gin sila.
13: That's why nga...
9: Na-side swipe, tapos duway pa makontento, nag-ba-size sila, ginatrasan pagid.
13: Yes.
9: Oh.
10: Mm. So, amuna, no? So, timayo ni, congratulations sa... Anong ang info, halin man mismo kay Sir Dadji, no?
13: Ang
10: info nga madakpan, kung diin siya, din siya namtang, o kung ano?
13: Atali si Sir Dadji de Lima, kay since ara na siya subong sa PDEO, Radyoman Don, Radyoman Ronel, nakabaton na lang ni Saya sang message nga nadakpan na sa Negligad niya July 19.
9: Galing that time kay nakagiman sa pabiyas si Sir Dadji,
10: dito sa address siya sa Bingawan.
13: Yes, oo. May mga propiedad man niya kung sa Bingawan, Kalinog, diri sa Pavia.
9: Di magaran nun kay balo kati sports car ganing serbiso.
10: Di bala pe, if I'm not mistaken, kung madumduman mo,
13: mm-mm,
10: may balay ni siya sa may deka, dira, sa Pavia.
13: May ara, Rajaman dun. That's why nga,
10: dito siyang na mapuli to sa tani, di bala?
13: Oo, dira sa nag-agi sa may daw irrigation.
10: Yes, yes.
13: Pa, ala po sa Pandak. Halin sila diri sa may Siwan.
10: Mm-mm-mm.
13: Oo. Nagalakat-lakat.
10: Bisiklita ng ginadala sa mag-asawa eh.
13: Oo, gasakay sila sa bisiklita. Ay, hindi, ginatulod nila.
10: Oh, okay.
13: Ang bisiklita that time. Sang natabo ang insidente, Rajaman Don.
10: Tingamo ni Mayoni, at least, Arana, ang murder ni, unbillable ni.
13: Mm-mm. Kag isa pagali, no, magluwas sa sining ginpasakaan siya sa kaso sa nibaluan naton, ginfollow up naton kay Sir Daji. Ang ginrevoke ining license niya,
10: yes,
13: ang yes, LTO, pero hambal ni Sir Daji pending pa to kun balagin ginbawi ang sports car or ginkustodiya sang LTO. Wala pa sila sang update angot dira Rajaman na Don Rajaman Ronald, pero ang nibaluan niya,
10: I don't know sa salakyan kung ma-impound din sang LTO.
13: Uh-oh.
10: Pwede ma-impound ina sang police because that is form part of the evidence, no? Mm-hmm. Kaya ang gingamit abing nga bagay sa pagpatay sa bana,
13: mm-hmm,
10: amo ang salakyan,
13: mm-hmm,
10: no? So that can be a weapon, no? A weapon or an instrument used to kill a person,
13: mm-hmm,
10: no? So pwede ina ma-impound. So I don't know kung nakuha ni na. So, subject to be confirmed pa ina, Rajaman Fia.
13: Yes, yes, Rajaman Don. Pero for sure, na-revoke ang license niya.
10: Yes.
13: Ni, kati subong na-remit na siya sa BJMP na nga.
9: Dapat lang, kati. At least ang justice na-serve na,
10: oh,
9: sa sininga mag-asawa.
10: Kay pinangita man ni siya eh.
9: Tingudlay no? Pangitaw nga, grabe na go.
10: Oh, kaga may kwarta.
9: May kwarta. Sang naibaluan nga harap na sa isa ka propiedad sa dinto ka ba naman, Binggawan. Oh, di ko din na serbi ang waranto ba rin siya.
10: Pamo, nag-complicit na siya pariko eh. Mala, dugay naman to, dukatuhig na, wala na tuguro.
9: Mm.
10: Oh, tikaroon na timingan. May nag-info sa Binggawan PNP.
9: Siyempre, kay identified ka nga daan.
10: Mm.
9: Napasakaan sa kaso, but silingon, identified ka na. So, balaan ka na, kundi ginabantayan na ni ganiguro kundi din siya.
10: Mm-hmm. Anyway, kabay pang magsalaman si Atong Ang sang katulad si Nino. Kagmadakpan man. Ito, batik ka din. Ito na Juman Pia. Do, kagwa na kunos pungsod si Toto Atong.
9: Lang-alang ari pa din.
10: May kwarta eh. Bilunaryo niya. Anyway, Rajaman Fia, thank you, Ged.
13: Ining update ka madulong naton para sa pagpangalagad sang targeta na isa udto. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajaman Fia, Panes Otero, Tatak RMS.
8: Tatak RMS.
9: Kung gusto ka ginsang aton kasuguan ka ginsang aton otoridad, Master, ano ka gidaw?
10: Sino
9: kanan makapalagyo from the long arms of the law?
10: Yes, amo nang ginambal na ton, parikoy, nangin nag-delay man, kay because wala na ton na nago, no? Na nago, te, karon nabantayan malang siya, basically, pila palang kadlaw din siya nagbalik sa Binggawan. Ito ay may nag-info sa mga polis na dakpan siya. Kaya may pending warrant of arrest siya. Nga ti ara na sa subong sa may nangapototan para nga is hindi masiling serbian kay wala pa ni ginano mo.
9: Why pa man ti sige pa ng kaso niya ti pro while nga siging kaso ti serbisyuan mo na eh, may dos malanay sa sentensya mo pila kadlaw.
10: So anyway, ilang taon na to nini kay nang attempt ni sila gani ko no batit na sa una during that time sang kaso nila nga ginattempt nilang istoryahon mo. No,
9: isetol.
10: Isetol ang pamilya, pero hindi gidyang pamilya.
9: Abi mo, Master, ang pamilya, okay malang kung na-aksidente, ged.
10: Mm-hmm.
9: Pero inayabing hindi gina magpasugot ang pamilya. Kaya bakit inang atrasan mo, ged?
10: Mm-hmm.
9: But silinghon niya, Master, doon nga inang hungdon mo, ged, bala?
10: Oo. Si, ano to, do, Porsche. Porsche to ang iyang salakyan. Di, parikoy ang Porsche, zero to, pila na, 60 kilometers niya by pilala ka sekundos, ti atrasan mo gulpe, usos. Pero sado eh.
9: Anyway, ikuwanta na, total ang pamilya, may hostisya na ibisang paano, kabagod nyo ti, na serbi, kalinadakop siya pagi sa isa ka waranto baras. Ang oras na ito, mga kabinan, Philippine Standard Time, tatak alauna dyan sa hapon. Pagbalik ta, Master Don?
10: Sa ito, magpanabalik check ta, si Rajaman Joel Franco, no, angot sa sining mga langis nga nakitaan dira sa may Iloilo River, kaga subuman ining reklamo sa mga taga-super dira, especially sa grains section, sang supermarket, sang Iloilo Terminal Market, regarding sa pagatag sila sa mga bayolasyon nga tinagabaligya sila kuno sang iban. Timalaan ta naman kung kaisa, nga bangod subong sa setup parikoy sang super, nga babaw dalong may mga floors na, Kung kaysa hindi ka na malabayan.
9: Tiyo, iti, no. Kung namumala ng kwan mo to, siling niya, diri na lang ako, kaya may iban man nga baklan nga kompleto na.
10: Oo.
9: Balo ka, ang iban nga lang mo nagbakal niya, gusto nila, one stop shop kung kaisam.
10: Oo, iti, ng menos.
9: Iti, kung limited mo lang ang imo mga items dito, basi kung hindi ka papagkantuan, kaysa babaw ka pa.
10: Oo, correct, correct. So anyway, check to na karon diri sa aton sining pagpangalaga diri man sa targeta na isa unta.
9: Ti maila na kun lapit ka lang sa paluto kay anytime pwede ka lang ya ka pupo na lang kag magkaon. Kay may anli paluto pakag sugba. No, labi na gi kun seafood sa paborito mo. Araray. Awawaw, aray pakak, no? Mga kabyanan, kaon na kag tistingi ha. Ang Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant na may sangad dira sa Barangay Biton Haro kag Siyudad Sampasi. Gusto mo manamit nga mga seafoods, no? Pag gusto ka, pasabaw ka dira, pasugba ka, Anli, no? Pero kung gusto mo yan daw pa timid-timid ka lang kag siling mo, alakart lang ko, gusto ko yan ng
10: pera
9: lang ko, kumalang mo. Why, man problema, pero kung daw na namian ka maglantaw sa iban nga pagusto sila ka, on, sundun mo man eh. Adlaw-adlaw, may Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
10: I-anong tabla, i-maximize ta, kag i-capitalize ta, ining unlimited paluto, dira sa may area sang Paluto Seafood Grill Restaurant, no? So gani, dapat may mga grupo ka, damo ka mo, para nga daw sulit balang bayad ninyo. Kiti, may damo ka, pilian mo, kag unlimited. But silingong kabalik-balik ka to, kag magpaluto, yaliwat, o kung magpasugba, no? So ginimbitar, ginatuntanan, ara sila nahamtang ang Paluto Seafood Grill Restaurant sa may Barangay Bituon Haro. May ara man sila sang branch sa may Pasig City.
9: Pagbalik ta, Master Don?
10: Sa ito, magpanabalik, check na to, report upon kay Radyo Man Joel Franco.
9: Ang oras na takalauna, 12. Magabalik ang
10: Targitanay sa Udo.
15: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
16: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
15: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala nasang nagsakit sa akong lugar.
17: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
19: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
22: You need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Uso Mercy, narapungan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko no pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sagot ang duwa ka bulan. Noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
1: Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner.
5: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
6: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca,
5: kag so
6: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na sa mga butika.
7: Ako Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun ay in the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at original.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Super Fiber.
16: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
19: Pwede sa may mga diabetes.
15: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
17: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
1: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian Doc Hiko.
4: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wow, amboy!
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3!
8: Magabuti ka!
7: May DC!
8: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Tiinom ko may DC alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin isa kong paminsaro.
7: May DC!
8: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500!
11: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500! D3 Bio with Visio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular na regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
13: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
17: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
18: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko lagi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sinistingan ko, nabatikan ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi lamot

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na tritis ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumaka plus sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
1: Santon Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold sa mga butika.
9: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, rikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
0: United Home. Unilabian.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oras tatak, ala una imedya.
0: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
10: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
11: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
12: Ronel Sorbito.
11: Kag Radyoman Don Dolido.
12: Don Dolido.
11: Target anay sa Unto.
13: Mga Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Target anay sa Unto oras na itong Philippine Standard Time. Natakalaw na imidya sang hapon. Standby kay i-check na itong dugdugang report ni Radyoman Joel Franco. Kay bangod niya, grabe ni nga balita subong kay naglulutaw gina mga oil sa Iloilo River. Ginapain bisigaran ni subong sang syudad, kundi ini nagalin. Ti siyempre sa mga negosyo da eh, hotel, restaurants, malapit sa kilid sang suba. Kag lantawon, Master Don, kung bala nakakontribute sila sa sinima nagalulutaw ng mga oil, used oil, sa suba, sang Iloilo, mga kabiyanan. Binibaluan kita sa RBN, Master Don, kag in partnership man upo ng city government diri, labi na gidang opisina ni Councilor Mandri Malabor. Mayara kita sang fishing competition sa Palabuton na Charter Day ha. Mm. Sang syudad sang Iloilo, Master Don, kabalo kita nga gina-showcase naton ang aton nga dunang banggad, ang Iloilo River, nga ginapamunitan ini kay bangod nga buhi na, no? Na-revive naton ini kumpara sa una nga daw halos sa makabuhi ang mabuhi ang mga isda da nga rada. So buong iya, Master Don, ginapunggan mo na lang iya nga ang mga tao sa pagpumunit because nga ti ko pabayaan mo, oh, namudamo iya sa pwede nila buniton da. Pero ti may mga season iya mga kabiyanan nga ginabawal para nga makabawi man ang isda nga magdamo man sila luma. Pero with this, kung magsige ini kag pabay ang hindi mag-intervene ang aton nga city government, laban-laban babalik kita from square one, Master Don. Mm. Balik kita sa square one. Kung diin kita naghalin, paano tagin revive? Dira naman taliwat, masugod. Di uyang sa time.
14: Anyway, dugangan na ito na standby ka mo din sa itong pagpangalaga doon na ang tanay pa rin ko, D3.

0: Bio, D3 Bio, the 1-2 punch combination, isang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga among nagapugong na no, sang maubos ipo nila nat kag trangkaso. Gurutangan pa sang vitamin D3 ha, para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio everyday.
1: D3 Bio, mga kabiyanan, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Gani sa mga tagpalamati naton, hindi magkamo magabalaka. Ari ng kombinasyon nga the best, may vitamin D3, may virgin coconut oil na pamatulan sa DUST ang virgin coconut oil nagabuligid. Para nga hindi makasulod, makapenetrate ang traidor nga balatian sa lawas ang tao. Gani mga kabiyanan, bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, monolaurin, monocaprin, monocaprin nga nagabulig, depensa sa lawas kontra traidor nga balatian. Bakal na D3 Bio adlaw-adlaw.
0: And of course, parikoy, ang aton vitamin C.
1: Ang mighty C, vitamin C, sa nga lang palang very mighty na nanasinig kag alkaline, hindi magising lining sa tinae o konsang aton na tiyan. Kaya bangod nga safe, hindi gamiton. Tandaan ang lawas, wala ka produce vitamin C. Gani aton ginarekomendar, mag mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw. Ha, duwa ka kapsula nga mighty C, ayos ka na.
0: Mighty C, vitamin C, mga kabiyanan, ang puro-puro nga vitamin C. That is why nga, kung ini mga kabiyanan, ang imno naton, may abilidad iniya nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat. So that madula, dabla, ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero kung gainom ka mo Mighty C, vitamin C, inom ka mo sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500, no, ang aton anti-diabetic food supplement nga aman kay ginanormalize siya ni Abi ang blood sugar level sa aton siling lawas kundi layo kita ya sa diabetes. 2-3 kapsula lang ha sang DTX 500 ayos na ang buto-buto.
1: Yes, DTX 500 mga kabiyanan, ara lang sa mga butika halin sa desugared sugar cane ang kalamay gingkwa sa tubo ang nabilin dira nga bagaso bao gimpuga pag ina grabe ang antioxidant sina kaga mo nang sangkap nga ara sa ito nga DTX 500. No, nagpahubin sa atay ka-kidney, kung hubin ang atay ka-kidney, layo ka sa balatian, kaya mo ning una nga mga vital organs sa lawas nga nagadepensa kontra traidor nga balatian. Buyoon ta siya, papangsyonon ta 100%, wala kita sang balatian. DTX 500, upo na Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
0: Naka-standby na Radyoman Joel Franco.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Iga duso ni Jerniel Ravina ang pag-investigar no, sa sining pila ka mga hotel kag restaurants sa Diversion Road area Laki Madrid sa may ano eh, sa may Iloilo River Esplanade. Kaso ni Regiment Dora Dumel sa pagkakita sa nagmalang ako sa Cebu no nga nagalutaw-lutaw dira sa may Iloilo River no. Nakita ini ni LPO Kids no nang kayo din pirmi na siya nagapaddle da sa may Iloilo River. Nakita ini so sa ginbisitahan ni Neil Ravina sila niya ang ini nga mga nagtig-a nga grease or sebo ya posible haling ina sa mga restaurants na kon hotel nga nagadugo sila nag-declog sila sang ilang nga dugi na sudlan sa higo ngayon na tapos posible ko no gin dispose nila sa drainage no sa syudad sa Iloilo nga muna nga na ano dira sa may Iloilo River kasi balanta naman damo sa mga tributaries dira nga dira nagalusot ang ilang tubig sa may Iloilo River. So no sa kay Engineer Ravina wala naman naabutan ni ang ano eh ang nagalutaw nga mga grasa bago tao na sang tilapia no. Pero ang ining mga nagalulutaw nga ini byproduct ina siya sang ano blagi butangan nila kuno sang tawag nila ni isosa no para nga matunaw siya kag makakas tapos ma disintegrate alam mo na nga mahapos na siya nga maanod no nga dira naglusot sa mga Iloilo River sininga ni Engineer Ravina siya pa si bala nga amo maning rason kay ti kinakaon ni sa mga tilapia amo ning rason nga sang una kuno may mga nagamuno nga nakakaon sang tilapia nga nahulik sa Iloilo River nga daw may baho kuno sang ano sang grasa or I mean sang daw daan ng mga mantika no nga grease no ang mga tilapia dira nga nakuha sa especially sa dating nga tiyan obviously amo ini ang ginapangaon nila nga gidispose which is so no sa Ranger Ravina violation ina no sang kasuguan kay dapat ang mga establishment nga may restaurant o may kananan dapat miara sila sang itawag nga grease trap no nga ang grease ang muning i-trap niya parang hindi siya magkadto kag may ara siya dapat sang separate kay pamagi kung paano siya kung paano siya i-dispose, no? So, sa tiyos investigation, kung mamatutaan kung sino ang violation, ang iladira nga ang mga personnel, posibleng magkapangatubang sa nagkakaigo nga penalty. Ari, pamatian na ito ng pagpahayag ni Engineer Neil Robin National General Services Office.
4: Nagaano kita dyan na, no? May oil and grease na truck dapat ang mga labi na ginumang restaurants. At the same time, may dapat may discharge permit sila sa ilang wastewater, no? Kaya normally, nag-sulod din siya sa wastewater natin, eh. So, dapat may pollution control officer, no? Ang mga establishment that will also be the accountable person sa discharge ng wastewater. So, dapat ang oil and grease, may disposal siya na lain, no? Kaya nag-solidify siya actually. So, at a low temperature, ma-solidify siya, hindi niya mag-impon, ma-float niya sa tubig, no? So, amo nang aton nga ginaano kag ang ano gid contamination sa aton nga rivers kag inibalaan ang nga float ni nga oil and grease kanon ni sa sang ano sang aton mga tilapia nga Rasilio River. If you could notice, may mga reports sa muna nga ang aton nga mga tilapia dira may mga unod bala nga oily sa yatyan, no? So those are reports sa muna and amo ni siya actually ang ginakaon niya. So, dapat hindi nag-pag-discharge sa Iloilo River ang mga musini para hindi ma-contaminate ang river at the same time healthy kanon, no? Ang mga isda dra, no? Kaga hindi man ito may contamination sa chemicals for the clogging sa amusin ang mga clog sa atong drainage system.
5: Anong penalty, sir, sa sining kumadakpa ng establishment, sir?
4: So, ang PCO na liable sa pag-discharge ni 50,000 pesos na, no, ang iyong penalty. Ang managing head sang establishment will also have 50,000 man nga fines and penalties.
5: What about sa ilang permit? Business permit?
4: May revocation, siyempre, no? May recommendation for the revocation of permits due to violation of environmental laws.
5: Sa survey na to, sir, mga pila ka hotel ang hara dira sa Ilalong?
4: Damo na, damo gig, no? Not only hotels, but restaurants gig, no? So, normally sa ila, malanigahalin, no? Ang ini nga mga oil and grease nga waste, no?
3: Well, ang kabahin ng pagpahayag ni Engineer Neil Ravina. Sa una rajaman doon, dunwa muna diri sa may super area, kag diri sa may city proper, nag-declagda ang GSO, no, sang kanal. So, ang nakuha nila, may bowl of, ano, daw bula, bala sang grease na nagbilog na, nga halin man dira sa mga restaurants. Kaya mo itong rason, mga nag-clog ang sewage, ang drainage, nga nakatuga man sa pagbaha.
1: Pabalaan mo na sa kwan mo, ang grease niyo, ang sabon niyo. Balaan mo sa mga restaurant pa lang mo, kung wala ka grease traps na, kisang imo na nga tubo, bala sa mga imo, bala nga kwanwell, sa mga gripo mo, gaklag na, well, tiyan mo na nga dapat yes, pagkagabi, sinabi mo, ulaan mo na sa sang init na tubig. No? Kayo, once, isa kung may tubig, ulan nga dan, well, kundi cold na, tubnaw. Sos, Maria Kagusib, bilog na sa daso na Jumad Joel. More likely, yan mo nagkakatabo sa dalagko naman yung version. No? Sang gaklag na oil, no? Nagtiga.
0: So, I don't know kung paano nila ma-identify, pero siguro ipang-check nila na eh. Ang every restaurant kag hotel dira kung may mga grease trap sila dira Jaman Joel kag kung may ara sang treatment facility sila da
1: kag no? Pamangkot kung di nila na dispose ini kay balo kati may grease trap ka.
0: Oh.
1: Yes, ang pamangkot after nga may grease trap ka simpre kuha mo na kay gin trap na mo ang sebo. Ang pamangkot diin mo ginahaboy naman, diin mo gina-dispose ang imo nga mga natrap nga mga
0: base
1: sebo.
0: Base ginaula lang bala nila sa Iloilo River.
1: Okay, base kung hindi ka lang gusto nga mag-clog ang imo nga tubo.
0: Na, amo na.
1: No? Para hindi ka magtawag sang serbisyo sang plumber, tapos da mo manggali gyapon ginaula sa Iloilo River. Well?
3: Si Delicado na kay Ambal ganing na pinawal nag-improve ang water quality sa Iloilo River. Pero hindi pa siya gihapon pwede man ang paliguan bagod nga mataas naman gihapon ang coliform level, no, sa Iloilo River. Pero ang city government of Iloilo sa Pagabaloco na may manag-operate sila nga duha ka truck e-trucks na kuwan siya, no? Food waste collector, no? So, parang yung mga food wastes halin sa mga restaurants, no? Amuna ang makulek, no? Para nga malikawan ang pagbaho sini sa aton na sanitary landfill, no? Kasi amuna yung mga biodegradable nga material, amuna sila ang nagpabaho, no? Sa sanitary landfill kaysa sa aton singa basurahan. So, amuna ang plano, pwede, no? Wala ko nang bumangkot. Kinakainira rin akong paano ang disposal sa isang mga sebo. I-check na ko nila karon sa iya. Kay tuod na, no? Makolect mo, diin mo tuod na i-dispose ang nakolekta ng mga grease, no? Radyaman na Don, Radyaman na Ronal. Sa kadamuon sa mga commercial establishments, sa kadamuon sa mga kalanaan, subong di siyudad sa Iloilo, pirayhan, pilayhan ka kilo o tonelada sa mantika ang gina-dispose sa tagsa kadlaw sa maila sini nga mga drain din sa siyudad sa Iloilo.
0: Sige. Thank you so much, Radyaman Joel.
3: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Thank you, Radyaman Joel Franco. Ti, kuhan mo ni Master Don, mayo na yung ginakongratulate na ito ng GSO. Kaya ti, go bragi bla.
0: Mm-hmm.
1: Si Sir Neil Rabina, kag...
0: Kaya hindi na ito pwedeng mapabayaan na ni...
1: Sabi mo, Radyaman Don, kuhan mapabayaan mo ni... Masagsag
0: wala ni masagsag ni... Kaga...
1: Okay mo lang ni?
0: Tsakto ina. Basi bala tuod ginaproteksyonan ng ilang mga tubo para hindi sa katawag tubero. O kwa, o yun sa grease trap ta, tiri na mong disposer, at iba, boy lang sa tubig, wa.
1: Liga lang sa tubig, total oil mo lang na.
0: Oo.
1: Pero ang masubo sinadaki, galutaw niya.
0: Galutaw na.
1: Makita mo hindi niya sila magpadalo, mapababaw gini siya, so mabalaan mo gihapon, nga may ginpaawas ka muda ng oil.
0: Ti sa dalayon sina, ang mga isda da sa dalom, although ara man lang sa babaw, it become polluted, kundi nakapenetrate ang oxygen.
1: Mas kado nabi mo, ano, tamaan ni kabaho.
0: Oo, baho.
1: Tamaan ni kabaho. So amo ning ga contribute sa kabaho sang suba mga kabiyanan ti kalaw ay man nga ginapabugal tang Iloilo River may esplanad ta tapos baho.
0: Mm-mm.
1: Ma so, balik na siya. Okay man to may esplanad pero baho grabe.
0: So hindi tani pagpasugtan na, no? So mas maayo na sir Ravena nga malibot na to ng mga establishment nila kaglang taon ang ila nga mga patakaran ang ila facility. May grease trap bala, may STP sila da, sewage treatment facility or plant. No, kay kung isa sila ka compound bala man bandara parekoy may ara dire nga isa sila ka compound pero damo balang nagalis. No, so pwede ina lang taon nila may ara sila sang single sining sewage treatment facility. But anyway, lang taon nato ni na, bantayan nato ni na, kaya di kita gusto nga maglala. Ari na tayo, kanami na sa Iloilo River tayo.
1: Kami na, Master, balo ka mag-jogging-jogging ka na, walking-walking ka. Nami ang haklo mo balang fresh nga air.
0: Oo.
1: Pero kung may lakot karon nga laway nga baho bangod sang gipabayan tang suba ta, gabi mo nung isugid na nami man tayo. Actually, nami ang aesthetics na nami, ah, ang problema, baho sa tubig. Dribbling, bis nga ma-refresh ka. Dugadugang ya duma masakiton ka.
0: Kaya hindi na naton gusto magpasuktan. Hindi na naton gusto magdugang pa na, magdugay pa na.
1: Ano pag ginang mayo sa lawas tang makabulig
0: mo gid. Mo parekoy, kinanglanaw naton sang energy.
1: Okay.
0: Mga utod kabalobla ka mo nga may selula kita nga ginatawag nga mitochondria. Nagatang ini para sa ato lawas ko wala ka pa kabati sini arebi pamati kamo. Ang mitochondria nga supply sang energy para makobra sang insakto ang aton sini nga lawas. Samtang nagaedad kita nagakaguba man ang mitochondria. Pag pabaskogo nato nini pagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalene nagabulig pakusog sang aton mitochondria ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may yara sang 99.9% squalene nga nagatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton selula. Kag kung hustong supply sang oxygen ang aton nga cells nagaactive tungod naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule manggaranon man sa antioxidant kaya nagabulig nga maging healthy ang mga selula sa lawas. Kung bastante sang Dr. Pinoy Squalene sa aton lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule.
1: Thank you, Master Don. Kaya, ano naman yung dadula, diyo? Mga kabiyanan, sa aton ng mga tagpramati, ako ga-agree ko na, Master Don, kay ti, ang lawas na ito, importante, yes. Gining, ang oxygen, magalabay da mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya balo ka, ang aton dugo, kung mayong function sa dugo,
0: ayo.
1: Ang oxygen distribution sa lawas, the best.
0: Uh-oh.
1: Kaya ang carrier sa oxygen, dugo.
0: Correct.
1: Ti kun hindi mayo ang blood circulation mo, hindi man mayo ang oxygen distribution sa lawas, so delikado ka. That is why nga gina-recommendar ginaton adu adlaw maginom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule 99.9% squalene nga nagahatag sang nagakigo nga supply sang oxygen sa aton nga mga cells sa lawas. Gani ko nako sa inyo mga kabiyanan, pabalikon tang manami 100% nga function sa aton nga lawas pagi sa oxygen distribution nga the best. Mag-inom 2 to 3 capsules every day sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. mga kabyanan, bastante sa mga vitamins and minerals nga nagabulig pagwaman mga kabyanan sa mga toxins nga mo nagapabara sang aton nga alagyan sang dugo. Ini nga aton mga kaugatan, pero so dapat limpyo ina. So mga toxins, mga acid, etc. dapat awas na agwasa sa lawas para mga kabyanan nga maging healthy ang aton bilog nga body. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, 2 to 3 capsules every day.
0: Ay. By the way, sa mga mangungumat, hindi ka mo magkalipat ha, nga magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang aton exclusive authorized dealer sa mga Kubota products and spare parts. No? Makasigurado kay ni Peke, hindi imitation. For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, the spare parts man, servisyo, or produkto sa Kubota, mayara ka mo sang 3,000, as mayara ka mo sang raffle coupon. Masi ka mo nang mapalaron ng winner sa palabuton nga December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated sa bilo sa Kubota Philippines Incorporated. Kantuin sila sa
1: para sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit lang sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang exclusive nga dealer sang genuine nga mga Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugarcane harvester kag Kubota cane loader to truck. Ano bang ginahulat? Kanto ina, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Lihog ko na to kay Radyoman Joel kag mga kasama. Hello, ha, Master Don. Bantayan gi kay Flo, gali kay Flo. Bantayan ang amon nga pahalipay sa masunod nga mga inadlaw mga kabyanan, no? Ang pagdaog sa mga grocery packs naton, cash kag iban pa gid nga mga premyo, siguraduhan lang may ginagamit kita nga mga ACS products para sa aton nga balay kag makaangkon kamo sang pa-premyo. Kay dakpon ta kamo, no? Dakpon kamo sa Caribbean Iloilo sa aton nga ACS Huli Ka promo. Ginadulong sa inyo sang RMN Networks upod ang Pride Detergent kag ang Charm Fabric Conditioner. Gani mga kabyanan ha, gamit na sa mga ACS products naging mention naton bago lagi. Hoy, dali lagi mga kabyanan, ang oras natong Philippine Standard Time, 1:49.
0: Yes, of course, pero kung samtang inulat-ulat na ito, si Radyo Manflo, hindi ka magkalipat sa non-super...
1: Non-super plus.
0: Yes.
1: Kaya number one, inang ang kapsula, mga kabyanan, dito sa bahin sa Mindanao. Number one, mga kapsula, diri sa Panay Island, kag probinsya sa Sanggimaras. Gari mga kabyanan, hindi ka magkalipat, mag-non-super plus na. Non-super plus, imno na itong 2 to 3 capsules every day. Ini ang natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy kag pagbalang luya. Available sa mga butika sa bilog nga Panay Island kag Guimaras Island. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: Kag siyempre, non-slinimental ang pambansang liniment ng Pilipinas. No? May soothing, relaxing effect, nagabulong mga kabinan sa palamuy po sa lawas, nakit sang lawas. May skin care man kay nagabulong man ini kag nagatapda sa mga skin diseases katulad sa katol-katol, alap-ap, arikis, iyo banyusin nyo lang ang affected area kay sigurado madula ina. May neem tree extract man ini gatabog sa lamok. Syempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka mag
1: hindi ka magadengge, dengge dala man lang sa kagat sa lamok kani mga kabyanan para safe gamiton. Kag hindi makagat sang lamok, Magnans liniment oil. Dulang para nakit sang kalawasan, pasmo-pasmo sunod ugat kag maskulo. Dulang arikis, alap-ap, alipunga, an-an. Skin problems, no? Ang mga katol-katol, alipunga, anaan, mga ining arikis, no? Dula, mga kabyanan. Wala na mga arikis mo, mga skin problems mo, ang lawas mo, ara pa, no? Ang panit mo, buhi pa. Kag mga kabyanan, the walking alkansiya, kag insuram, dami mga 5, 25, salapion, piso, no? 5, 20, magrabi, may kulor pang 20 mo, no? Kalaway na masalaan kang walking alkansiya. Mga kabyanan, ang imo batis, ang imo paa, ang imo butkon, kinanhamis, banyos eh. Sang number one nga balanyos, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, Nans Liniment Oil.
0: Kag siyempre, talisman sa mga kalalakinan, Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa lawas sa mga lalaki. First impact, magatiso, magatigang imo, kung tao. Ang second impact, siyempre, magadugangan ang imo sininga resistensya. Malayo ka pa sa prostate cancer, mga parikoy. Gani sa aton mga utod ng mga lalaki, diri na kita sa talisman ta. Megaman Herbal Capsule.
1: Oy, may lagi ka pag-upo diri sa ato kapag pangalagay ka pamatidra sa Negro Silao si Mamang Maylin Miranda kag si Jonar Dapadernal Renald Ortilio Arjun Salvadico, kag si Nonoy, and Dayan kasama. May lang ang pag-upo, diri sa aton nga, palatuntunan. Kag siyempre, Master Don, Mega Man.
0: Gold Coffee Mix.
1: Gold Coffee Mix, no? Magluwas sa aton nga Mega Man Herbal Capsule. Yes. Nga ti All Natural, may tong katali, ginseng, maka, honey goat whey, kumplito eh. Ang aton mga kabiyanan nga Mega Man Herbal Capsule, the best, ini nga klasik kapsula, ang number one nga kapsula sa Bilugan Panay Island, kagimaras, basta lalaki, pagambalan, hindi kagid mapunggan, hindi maliso, hindi matungli, mga kabiyanan, hindi kagid mahuya kay misis o kung kay partner mo kay bangod, ining aton nga Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan, masaligan, gidalim pa sa una, susbong, 24 hours a day mga kabiyanan. Ah, tandaan all year round mga kabiyanan ang imo kontra sigurado makaangkon gid sa ginatawag
0: in nga. Short,
1: in short bakal na kamo, no? Dumudabo ko tani ang bal. Bakal na kamo kay tistingin nyo ah. Ingano ginasugid ni sang duwa man. Tatlo na ta masugid kun ikaw magkatilaw. Mga kabiyanan Mega Man Herbal Capsule kag siyempre ang aton nga kape Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga ginahimo sa baon ni Paripol para nga kondisyon ng iyas nga pataw, mga kabiyanan. Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape para sa aton nga mga pumuluyo. Babae ka man, lalaki, linalaki, binabay, basta importante, kabalo ka magigop sang kape, sigurado ni kagid mahuyaan, basta labing-labing nga pagamalan, manamit pa, nagabato pa sa pulaw ka kakapoy, pagpuli mo, may inogrimit ka pa. Babae, lalaki, sana no pa ng kwan mo, pwede kayo makainoma. Hindi na pagpunggan yung gusto mag-inom. Bay na nag-inom sa kapsula, ang palakapi naman yung aton. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Siyempre, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, gwapo, kay mantika gwapo performance mo. Ganyan mga boys, ato mga utod nila, abi mag Mega Man Gold Coffee Mix na kita, ang kape sa mga gwapo, lunsay ito ng natural ingredient, ang tagsak sa shea, sang Mega Man Gold Coffee Mix. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa Bilog, nga syudad, yes, kaya probinsya sang Iloilo.
1: Mega Man Gold.
0: Standby na, Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man Report.
3: Nagdangop diri sa Arimen Iloilo, no? Ang pinaka mga negosyante sang rice and grains sa section sa second floor sang Iloilo Terminal Market, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Ginatapos din dagdagan sila kahapon sang pagbayular sang market code o kon regulation ordinance number 2009-316 kahapon ini natabo, no? Suno kay Maria Cristita Vargas, isa sa mga negosyante sang bugas, nag-inisyuhan sila sang violasyon pangunta pagbaligya sang iban ng mga produkto, no? Ipatag pa ni Vargas na madamo man ang nag-bayular sang amosining violasyon. Pero ang pamangkot niya na sila lang ang ginisyuhan sang nasambit na ordinansya. So, gindugan pa ni Vargas na magluwas sa bugas naganegosyo o kung bugas na naganegosyo na nagabaligya man sang sila sang mga pinutos ng mantika, langgaw, ricardo, munggo kag iban pa, no? Agun nga makabulig nila sini nga income adlaw-adlaw, no? Adlaw-adlaw tanan. Pero ang problema diri kay kon by section mo, section ning ining mga pwesto nila dira by kon pero kon rice and grains lang, rice and grains lang hindi ka nakadugang sang pangano sang pagbaligya sa iban yung produkto. Pero ang bali Vargas kulang ini, no? Kag hindi why nagawa tao may nagasaka dito sa second floor sa merkado publiko bangod may ara man sang nagabaligya sa may idalo mo kung sa ground floor iko na kuman kung senior citizen kung may baligya man sa dalong dito ka na sa dalong nga masaka kapatos babaw, no? Kaya mo nang ginareklamo subong sang pila sini ka mga negosyante. Yari si Maria Cristita Vargas sang kontri nga ma-interview.
6: Kagapo na nga tag sila violation. Kaya nga kung nga lisensya rice and grains, di bali, amo lang ni pwede kung mabaligya. Ang iba ni hindi pwede. Naara na siya balaan sa kontrata mo nga kung rice and grains lang. Di, pero sir, nga mong ginareklamo kahit wala bakal. Sa dalong, tumayan naman to mo, may rice and grains man to. Di, ang tao, wala na diagasaka sa amon. Ang amon, di nga mabinta, kung amo lang ni amon, ibaligya. Di nga nakabinta kami di 2,000, 3,000. Di, paano kami nabi mabuhi? Per day gid kayo, sir. Kita mo, bisan libuto, nga di damo, hindi na kalaputo. Tingnan mo nga sources para nga makabintaman kami, kag makagulugin siya. Amun yung nagaripak-ripak kami sa mga panakot, mga mantika, mga langgaw, mga asin, para bala nga may bintahon man kami, sir. Hindi na pwede. Ito, nag-impirmahan kami, pero wala man kami choice kung hindi kami magpirma. Kung hindi kami magpirma sa kontrata, hindi man kami kasulod, diri. That's why nagpirma kami kay para makuha namo namon pwesto eh makapwesto kami dire. Uti lang tawa bala sir sa dalong kada mudamo tubugasan. Ang bali ang violation namo kay gabaligya kami isang iban nga klase, balang hindi pwede. Bali mga muni 1,000 pesos sir. Wala pa kay kagapon lang kami na gin-issuehan sang violation. Di bali tatlo ka violation, hindi ka na nila pagparin yung contract. Oo, di bali ang imo ni nga pwesto, hindi na nini, hindi mo na ni makwa. Kung magtatlo ka ka-violation. Oo, first pa lang. Tiyan mo na nga, damo, hindi ka reklamo, hindi lang ako, sir. Saan libuton mo di sila, interviewon mo, mag-interview mo na sila sa imo. Kagapon, duwa lang di kami sa diring area. Kaya halos na na, di ka bligya, o pareho na, da, sa punta. Dapat amo man ibligya. Isa kung may mga kabit-kabit na siya, may mga utan-utan pa da sa gani. May mga, mo, bali kung rice and grains lang, gid. Ti amo nang problema na mo di. Kaya kung amo lang na yan mo ibligya, hindi kami di sir mabuhi. Hindi kami di kabinta. Ti. Natural sir eh. Kaya ti amo na ganigin na palambot na mo sa inyo para at least bala mabalaan nyo man ang amo di rin ang mga problema. Bala. O pareho na subong market day ito sa dalong. Lang tawa bala sir kung may tao. Why tao? Ti wala kami na binta. Alin sang Merkulis na sang hapon ang market day na nila Merkulis sang hapon hasta subong Martes sang hapon hasta Merkulis sang ini karon 6 o'clock.
7: For us gyud na doon ang pagpayag ni Mrs. Vargas no sa aton sini nga mga interview. Tigin ba nindugan sini nga halos hindi sa masakaan
0: oh, mga customer. So kay Balamo Radyo Man Flo, ambalaga ni ambal ni Ma'am to ambalya. So dato nagyan mo man.
7: Oo, damo dito, no? Kagay na, nasaksihan man nato, no? Kung nakitaan man nato ang sitwasyon sa merkado kay Merkulis Ubong, market day.
0: Oo.
7: So, mas damo ang tao sa sagwa, kung i-compare nato, nga nagasunod.
0: Ah, market day subong mga bulante, ara?
7: Yung ara kay na, no? Sa ngaga.
0: Mm.
7: So...
0: Anyway, Plo, amon na malani, no? Siguro, balikan ka naman, dalilanggit, kay Ari ng Stilta.
1: Ay, dalilanggit ang oras. Alauna 59, yari na! Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyo Man Mon, come in!
8: STL Iloilo Province, yari na nga ito sa resulta subong na hapon, Hulyo 22, 2026. At ang sining first winning number, numero 37, number 37. Second winning number, numero 13, number 13. Kaya nga itong sining ikatatlungan numero, numero 28, number
9: 28. First draw, 2 p.m., number star 37, 13, and 28, 31, numero 37, numero 13, kami numero 28, in exact order.
8: Numero 37, 13, kag 28, 37, 13, kag 28. At ang sinang routine head si Bunghapon, Sir Glenn Heponea. Draw Operations Assistant, Michelle Solorin, kaya nga itong sining Andro Official Specialist, Sheila Marie Magalion, kapot sa itong sining Estel Presidente, Mr. Glenn Sunyo, at itong sining Register Person, Juliet Tabanyo, kapot sa nga sining mga members, Ella Maligad, Ryan Melgar, Kagma Belgemeroy. Congratulations sa itong sining mga winners, sa itong malayan natin sa probinsya sang Iloilo, kag sa wala papadayon kita sa pagpayaan para makabuling sa kawagawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO, kansang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yalas Kapalihan, Tatakarin.
1: Maraming salamat, Radyo Man Mon, Kapalihan, ng lasot sunga draw, karun sa gabi, bantayan, diriman sa Arimian Ilimin.
0: Balikan ta si Radyo Man Flo, siguro medyo kadang-kadang nataguro ni.
1: Alas sa lasot ta.
0: Oh, anyway, Radyo Man Flo, siguro makachempon. Nalabot mo marketing charge sa Radyo Man Flo?
7: Negative ako, wala ko okay. Malabot kayo na, kay nagmangkot ako dito, pero wala ko siya kaabot, no, sa may okay. Ilo terminal market, Radyo Man Flo.
0: Siguro, by tomorrow, ano, malabot na ito. Inumay, Radyo Man Flo, thank you, Gid.
7: Amo ni madulong na itong information sa pagpangalaga sa programa Targita na Isa Unto. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
1: Thank you very much, Radyo Man Flo Navarrete.
2: Tatak, RMN.
0: Ang aton malandira sa Iloilo Terminal Market, sa matutuod lang bala, let us be realistic man abi, no? Hindi na aton strictly ma-implement ini kung may mga ginasugtan man kabo nga mga tao nga magbaligya sang katulad nila nga mga baligya parekoy. For example, kung rice and grain section na, hindi na kamo magpasugot nga sa idalo may ara pag man gabaligya sang rice and grain.
1: Correct. Eh?
0: Kaya hindi na sila makatuan kasi babaw ni sila yamo.
1: Or, buot silingon, isa lang sila karaya, pwede na.
0: Isa karaya?
1: Kiti, balaan mo kung dalumya.

0: Nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukunsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa EO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
1: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil
0: sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
1: That is also an angle being considered but that's not the main reason po.
0: Alright, salamat.
1: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
3: Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
4: Tama po.
3: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
4: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
3: Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
4: Your Honor?
3: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po, sinungaling?
4: May I answer, Your Honor?
3: Apo, apo.
4: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
3: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
4: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
3: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the statement of the Honorable Senator Judge Padilla. feel free to say no or yes.

0: Council.
1: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan, dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
2: Hindi pa din po sinasagot ang
3: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabalik pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
1: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
3: Sa pangkalahatan, oh.
1: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
3: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
1: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong kagapamahala hukong.
3: Senator Judge Padilla?
2: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
1: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
2: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
3: kindly,
2: ginagawa.
3: Kindly maintain presiding order
2: officer, within
3: the court.
2: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
3: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President.
4: Di lang alam ma-side sa inyo. Siyempre one-sided ang prosecution.
2: Allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
3: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
2: Ako po.
3: You may proceed, Senator Judge.
2: I was interrupted.
3: With your apologies.
2: So, Ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
1: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
2: Testigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
1: Prosecution, Your Honor.
2: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay?
4: Kabutlay, so, mag-storya sa mga...
2: Tatanong na po ako lang bago. Pwede po ba?
1: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
3: Lead counsel, I think that was
2: more... Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge.
3: Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
2: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
1: Yes, Your Honor.
2: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
1: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
2: Maraming salamat po.
3: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
2: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
3: what
2: na hindi siya...
3: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
0: Walang mic. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni-remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
4: Napiko. Dito ka lawig yung mga Ruben, no?
3: Is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
0: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na naman dyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
3: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder. Polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator
5: officer.
3: Judge
5: yes.
3: Cayetano Alan.
5: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bells sa akin, 2 o 3.
3: Dalawa lang ang bilang ko.
5: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yeah. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
3: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
2: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ni ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Asensya na po. Opo.
3: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna bail of the Maraming second round. There's one.
2: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa aking pong kaibigan, kay Atty. Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo.
6: Tama po.
2: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
6: Tama po. Campaign manager nyo pa po.
2: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
6: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
2: Opo. Atty. Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagtapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
6: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
2: Ayun. So, hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
6: Hindi po.
2: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
6: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat panungkulan sa ating bayan.
2: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
6: Makatulong lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
2: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
6: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
2: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
6: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban at advokasya.
2: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections.
7: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan na natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
6: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
7: Yeah, pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
6: Well, persons of interest yun nga po, pag sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Oh, katunayan, nakakausap na po.
7: But, so ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
6: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng amin pong pag-iimbestiga.
7: Gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
6: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga ang actual na nakontrata or grupo po.
7: Yung ibang, nasabi nyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
6: Tama po.
7: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
6: Tama po, Your Honor.
7: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede nyong sabihin na credible itong mga taong to?
6: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and officer's
7: intel. Bigyan lang yung kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
6: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
7: So, base ito sa human intelligence.
6: Human intel po. Tama.
7: Pero pwede rin mangyari na itong person of interest, wala rin kalalabasan.
6: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
7: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
6: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
7: So in other words, yung probability, mataas.
6: Mataas po.
7: Anong gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in siguro your own opinion.
6: Siguro po from the scale of 1 to 10, dadudod po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
7: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
6: Tama po.
7: Okay. Babalikan ko lang yung statement niyo na nakakausap niyo parati yung na-mention niyo yung Vice President Security Group.
6: Tama? Kasama po 'yon sa isinama natin na pag-aaral po pag-imbestiga.
7: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group?
6: Meron pong
7: nabanggit niyo kahapon na madali silang tawagin, nandoon lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest niyo?
6: Well,
7: kung pwede niyo sabihin, ha? I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
6: Actually, meron pong personalidad na kasama doon.
7: Merong kasama doon. But naiintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
6: Yun nga po yung sinasabi ko that there are actually doon po sa aming na-narrow down there are men in uniform who is in active service.
7: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
6: Tama po.
7: So paano, kung pwede silang palitan, paano baantong sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
6: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
7: Sige. Maraming salamat, Ginong.
6: Salamat
7: Thank
6: po.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer.
8: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
9: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyo merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po pag-usapan ito?
6: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
9: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
6: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan pong pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
9: So there have been inter-agency coordination, yes, to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
6: Totoo po yan, yes po.
9: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayo na monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
6: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
9: Yes, meron ba kayo na monitor?
6: Wala po.
9: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
6: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
9: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
6: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
9: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
6: Hindi po.
9: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo.
6: Hindi po.
9: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
6: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
9: So, just to wrap up, so, ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
6: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
9: Okay. Maraming salamat.
3: Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case... there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
10: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ang insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
6: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
10: Okay. Are you aware na may... alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction?
6: Tama po. Ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
10: A simple search on online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan. Walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
6: Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan.
10: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yun?
6: Yun po, nalaman ko po kanina.
10: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya, na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari noong 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lang lang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
3: Thank you Mr. President.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po.
4: Tapos in short, gusto ni Senator Bonggo na ti ang ginobran ni Vice President Sara Duterte nga pagtapungol sa sheriff is justified. Do muna, Guro.
3: You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
11: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
6: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaan magsalita kung meron na po tayong nalalagpasan at nababailate na batas, at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
11: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
6: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
11: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness, sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala ng katotohanan yung pahayag nila?
6: Ang testimonya po na paiba-iba ay dyan po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganung testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
11: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon niyo?
6: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
11: So, bagamat syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
6: tama po
11: hindi
6: yan.
11: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
6: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangan tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
11: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
6: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
11: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
6: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
11: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
6: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti na tawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
11: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
6: Tama po.
11: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
8: Officer. Thank you,
11: Officer.
8: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: Save sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Charmy. Charmy. Let's go with the flow.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
11: E3 Bio.
13: Ang E3.
11: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
11: Yung may E3.
13: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
11: DTX 500.
13: Ikaw pa lang
11: ang may diabetes.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
11: sa Imo Blood Sugar.
13: DTX 500.
11: Asal likad.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
11: Ang VCO nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako gabi si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
15: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Sambo Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sambo Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sambo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bong may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Mova in. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charmed Fabcon, among tumakablo, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charmed.
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangbang kumakablo sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
12: D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butik.
12: D3 Bio,
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabakal ng butika.
14: PTX 500.
15: Si Edin Grace, paglumutan.
16: Ako may sakit nga diabetes.
17: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa DTX 500. Pinamigit ini sa akon nga lawas.
10: TTX 500
8: Life Extension Vitamin D3.
18: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asturasyon, ng kisbok na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon. Primam, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Supple Plus Gold.
19: Ko si Vibo, takawid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ko si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
10: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
14: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Huh? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
22: Sarap magkasama!
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
24: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ugali siya rin, nagkanto sila at kisang nagligad, sikisaki, kija katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
0: mamaka sa mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500!
4: Ang may powerful ko! 500
2: garantisado
4: epektibo
2: Aramis
4: DDX 500
5: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
6: Yara lang
5: sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life

0: extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Amo to ginerekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kayo ang badya, dukuo, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
4: Capsule. D3 Bio. Isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Bakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katam.
2: Mighty C, mabaka mga butika. DTX 500.
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Sang naginom ka DTX 500. Ilan na subong imo sugar?
7: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nagid
2: DTX 500.
0: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadaga piyopod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gininom ang Samsung Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang akong ultrasound.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pag-unsang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Super Fiber.
2: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Philippines, mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
1: Narilito, dayon, senior,
2: sa kabanban na uton.
1: Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon,
2: ng kickbox mo kung isa.
1: Life Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki kapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon.
3: Piman, bago nga Life Extension, Vitamin D3.
1: Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, so Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Nons Liniment Oil!
6: Kaspan?
5: Wala problema!
6: Nons Liniment Oil Partner!
5: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
6: Nons Liniment Oil!
0: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
0: Nanakas.
6: At gaganda ka pa.
0: Samphone Plus Gold.
8: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Makakot na son sa butika sang Samphone Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Samphone Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold.
9: Ako gali si Sherry.
10: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
6: Pinahusa.
0: Samphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pag subong ka nami isa kon paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:23 sa hapon.
13: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
14: RMN News and Public Service.
13: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
14: RMN News and Public Service.
15: News and Public Service.
12: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Miyerkules, Petsa 22 sa bulan sa Hulyo tig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag pabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Maggie Erasuelo Malariado.
14: RMN News and Public Service.
12: Sa subong adlaw sa aton nga pagpangalagad, na kompleto na presentar sa prosecution ang mga witness sa Article 4 sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Katapusan kaina nga gina pamangkot nag-undergo sa cross-examination sa defense ang witness nga si NBI Director Melvin Matibag sa articles of impeachment sa ika-apat 11 days ang gin-allot deri base sa trial order pero hambal kaina ni presiding officer Chief Escudero 9 days ang gin-consume nila so naka-save sila sa inadlaw bangod nga gin-withdraw sa prosecution ang pila sa mga witness nga ilang nga gin-palista. Kag ang impeachment trial magpadayon sa Miyerkules July 29 nga man sa 29 nga sa Miyerkules pa. Bangod sa Lunes magapalayag sang iya ikalimang State of the Nation address si Presidente Ferdinand Marcos Jr. So wala sang impeachment trial sa Lunes kay ang schedule sang impeachment trial kada Lunes, Martes kag Miyerkules antes ang SONA. Next week kay SONA na sa Lunes, July 27, 2026 sa hapon ina wala sang impeachment trial Martes tapos na ang SONA pero nandan na nga may kontra SONA so wala gihapon sang impeachment trial kag magapadayon sila sa Miyerkules, July 29 2026 sa bag-unang nga schedule. Suno sa Senado na isugtan sa ilang kaukos sa nagligad nga ang impeachment trial 5 ka oras sa iluhon mag-umpisa sa aga. Kay Sanandan Subong, alas 2 sila nag-aumpisa. Pero after Sona, naisugtan sang majority, tanan sila, nagisugot nga sa Ilohon ini alas 10 sa aga. So pagbalik sang impeachment trial sa masunod na simana, July 29, alas 10 na sa aga magasugod ang impeachment trial. Ano mo tabo sa hapon? 10 a.m. to 3 p.m. impeachment trial. Hatagan sang isa ka oras nga alawan sa oras para ma-reorganize dira ang session hall para nga magsugod naman ang session o gamito naman ang hall para sa regular session sang Senado halin alas 4 sa hapon tob-tob alas 11 sa gabi. Para nga may istoryahan man sa mga senador ang dapat nilang pagtalakayon sa plenary. So inaamangin schedule sa umpisa, no, after sang Sona sa masunod nga simana. Kagay baloon naton ang matabo next week kay sa order nga ginpagwa sa nagligad sang impeachment court base sa ila announcement sa schedule pre-Sona kada Lunes, Martes kag Miyerkules kag pagkatapos sang Sona sa Ilohon ang schedule sang impeachment trial kada Martes, Miyerkules kag Huwebes. Kag kaina gin sabina na sang Senate Impeachment Court ang former Land Bank managers kag sa Violeta Constantino kag Denita Camposano agud nga magtestify sa pagbalik sang impeachment trial sa July 29 na sang aga. Sila ang magaserbe nga una nga duha ka witnesses para sa Article 2 sang impeachment case di Vice President Sara Duterte or article angot na ini sa iyang unexplained the wealth ni Vice President Sara Duterte kag gina suggest

0: grabe man to. O pao nga kawatan nga nagsulod sa Changi, Rajman Flo Navarrete.
1: TYRI, Rajman Report.
2: Ang magi may ara na karon sang person of interest ang pututan na municipal police station sa suspect na matapos din sulod kagin kawatan ang Changi sa barangay Batuan sa tung bulan sang Hunyo. Suno kay Police Major Dominica Canonato Pariño na padayon ang nila investigasyon na good nga madakpa ng suspect na kagin pahayag padri na gin sulod ang among nga Changi sa nasambit nga barangay kagin kuha ang valor 4,000 pesos nga can goods. Ginpahayag pa sa opisyal nga posible ulihi lang na kay balo ang suspect nga may CCTV camera sa sulod sang Changi gani iya gitabunan sang puti nga tila. Yaring kabahin sa pagpayag ni Police Major Dominic Canonato Pariño, ang hepe sang Pututan Municipal Police Station.
3: May ara na kita sir person of interest. Pero ongoing pa sa nang investigation regarding sa person of interest ta. Gina-follow up naman na sir, ano sir, every other day sir ang incident ang status kang kawat nga na sa ano sa Barangay Batuan.
4: June to natabo sir.
3: June sir, June 14.
4: Okay, nang ginong sulod niya.
3: Oo.
4: Ano to nakuha ya sir?
3: Mga dilata sa ganun sir. Ulatan ko lang sir ang report sir, kinakabatang naka-enumerate man to sir mo.
4: Mm-hmm.
3: Pero mga dilata lang sir, mga worth mga 4,000.
4: Mm. Kwarta sir, why?
3: Check ko pa sir sa report sir, kay pagkita ko to sir daw goods lang to sir mo.
4: Mm-hmm.
3: Goods, mostly goods.
4: Very timely pala sir, tayo nakita agad sa CCTV, hindi guro, kung ulihin na natulupang dan sa suspect sir, nga may CCTV.
3: Posible sir, posible.
4: Oo, kay nahukas.
2: Ayon sa pagpayag ni Police Major Pariño, sa panuntuman nakaagi na natakpan ang Sang Mina Municipal Police Station, ang suspect bangon sa kaso niya sa paglapas sa R18591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang sa Pavia Municipal Police Station, may kaso manini siya bangon sa pagpangawa. Ang manimutunong natin niya information, subong hapon, kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak. RMN.
1: RMN News and Public Service.
0: Nabati ang report ni Rajman Flo Navarrete. Ang oras tatag alas 5:33 sa hapon. Ang iningabahin kinadunong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektahi ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag updipagid sang DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
1: RMN News and Public Service.
0: Rekomendasyon sang LTO 6 sa pag-revoke sang driver's license ni Anay Kalinog Mayor Badong de Benagracia, ginaprobahan sang LTO Central Office sa duha ka tuig. Detalye sa report ni Rajman Mon Kapalihan.
1: TYRI, Rajman Report.
5: Rajman na magi ang LTO Central Office sa rekomendasyon no sang LTO Regional Office 6 sa una sining rekomendasyon. Apat ini ka tuig nga revocation, but then again aprobahan diri sang Central Office pagisa kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos B. Lacanilao, 2 years nga revocation no. Ini ang santo man sa gin pagwa nga desisyon sang LTO Central Office sa duwa ka pahina nga desisyon kasunod man sa sining gin pa sa iya nga recommendation sang Intelligence and Investigation Unit iya sang LTO 6 no suno sa sining nasabit iyang recommendation nga nakitaan sang administrative liability sa reckless driving sa ilalom sang section 48 sa Republic Act number 4136

0: on ang Land Transportation and Traffic Code ining si former mayor Salvador Badong de Benagracia na matandaan nga tinatabo ining insidente sa nagligad nga bulan sa Marso sa diin na patay gid no ining isa iya ka rider sa motorsiklo dira sa may Barangay Pasig Nilusina kagang isa pagid no napilasan man sa ginbunguan sa anay alkalde sang ginadalay naman nga salakyan sa may area sa Ungka sa may distrito iya sa Haro Rajuman nga magi no. So duwa ka tuig ang ginaprobahan sa LTO Central Office base man iya sa rekomendasyon nga ginpasa sa LTO Regional Office 6 sa particularly no ang Intelligence and Investigation Division Rajuman Magi. Amo naman dulong naton nga information para sa pagpanganagad sa Armen News and Public Service. Kasama mo sa DYRI, Armen El Hilo, Rajuman Mon, Yales Kapalian, Tata Karemen. Armen.
1: Nabati ang report ni Rajuman Mon Kapalihan. Oras, tatag alas 5.37 sa hapon. Antes kita magtakop, gidatamyaw natin, mayo lang ang pagpamati sa kay Tristan Wyatt Vigulay, Andy C., Sir Stephen Panega, John Pirocho Sumagaysay, sa kay Nenizel Blancada, sa Pirocho and Sumagaysay family, sa Barangay Pau, Pototan, Iloilo, na nag-monitor per midri sa RMN Iloilo. And of course, happy birthday to our resident Gen Z, Rajuman Linet. Yulatriz.
2: RMN News and Public Service.
1: Standby na sa mga balita sa palibot sa puso. Ito po ng RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Nangalang ng persecution sa witnesses stand ngayong araw, si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag bago siya ay iniharap din ng prosecution bilang mga testigo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong. Kanilang inilahat ang naging investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni PBBM at iba pang personalidad na inihayag niya sa online press conference noong November 23, 2024. Bukod pa ito sa ilang pang mga press conference at interview kay VP Duterte kung saan sinabi niya na nai-imagine niya ang pagpugot sa ulo ng Pangulo at ang pagbukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para itapon sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mga dokumento at video ay inilahat din yung iba pang mga insidente na nagpapakita ng pagiging violente ni VP Sara. Ayon sa House Prosecution Team, sabi ko ang depensa sa Tibagin. Ang mga testimonya ni na Matibag, ang Lutok at Kalilong, lalo't ang pinakamatibay anilang patunay o ebidensya na may kinausap na taong papatay kay Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya ay nagmula mismo sa pahayag ng Vice Presidente. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: Defense team sinabing wala pa silang napag-uusapan kung gagawin din nilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
5: RMN Live Report.
6: Depende. Ito ang sinabi Defense Counsel Attorney Michael Poa nang tanong nito kung gagawin din bang testigo ng defense team si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, hindi pa ito napag-uusapan ng depensa dahil hindi rin pa nila alam kung kailan sila magpresenta sa kanilang hanay. Anya, ang usapin kasi ay tatapusin muna ang lahat ng articles of impeachment bago magpresenta ng mga testigo at ebidensya ang defense team.
7: Will depend. Sa ngayon, wala pa naman po. Wala pa kaming napag-uusapan. Kasi nga, hindi pa namin alam kung kailan ba talaga yung presentation namin. Ang usapan kasi sa tapusin muna lahat ng articles. And then kami yung susunod na mag-represent. So medyo matagal-tagal pa. So hindi pa namin pinag-uusapan. If that changes, then perhaps we'll need to talk about that.
6: Samantala, nilinaw naman ni Poan ang pagtatanong kay Matibag kung kinausap ito ng prosekusyon ay para matest lamang kung ang naging pahayag ni NBI Director ay rehearsed o hindi. Kusan ayon kay Poa ay nipaliwanag din naman ito ng maayos ni Matibag.
7: Tanong naman sa kanya kung bakit niya, kung nakausap niya kung sino man ang sa prosecution. It's just a test kung rehearsed ang testimony or not. No? But again, let's be fair to Director Matibag. He explained naman na yes, nakausap niya, pero ang pag-uusap naman is just with the scope. Kung ano yung kailangan magiging scope ng testimony niya. And that's normal. That's okay.
6: Nabatid na sinabi ni Matibag na sakala namang ipatawag siya ng defense team bilang maging testigo, ay handa naman itong makipag-cooperate. Kasama mo sa BZAC sa Armen, Manila, Rajuan Margie Dunugo sa Top Armen.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Nakapuntos ang prosecution sa pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni Pinoy Street Lawyer Attorney Danielito DJ Jimenez, lumamang ang prosecution pero sa aspeto ng politika kaysa sa legal na usapin. Paliwanag ni Jimenez, naging pabor sa prosecution ng pagbanggit sa hindi pirmadong salaysay ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Pero sinabi ni Jimenez na kung susundin ang legal na pamantayan, mababa ang bigat ng mga pahayag dahil hindi ito nagmula sa aktwal na ebidensya at maituturing na hearsay. Sa kabila nito, sinabi ng abogado na may political nature ang impeachment proceedings kaya maaari pa rin magkaroon ng epekto ang mga testimonya sa takbo ng paglilitis.
8: Sa aspeto ng political aspect ng impeachment proceedings, maaari po nating masabi na nag-gain po ang prosecution dahil napayagan na banggitin yung salaysay ni Las Cañas na hindi naman niya pinirma. Na napagbigyan ang opinion ng isang Director Matibag na sa pananaw niya 100% may kontrata na. Pero ito'y hindi naman factual kundi based on opinion at pagkakapanood ko rin mukhang hindi rin naman nilinaw kung ano nga ba ang sinabi naman ng National Security Council dito dahil yun po ang hanay ng ating gobyerno na nagdi-determine no, kung may mga national security threat, hindi po yun nabusisi. Pero sa punto naman po, punto de vista ng isang political nature ng isang impeachment proceedings po, mukhang yun, sila po ay nakapuntos.
4: Una ng kwestiyon ng ilang senator judge ang pagpresenta ng prosecution sa hindi notaryadong affidavit ni Las Cañas pero iginit ang prosecution na ginamit lang ang dokumento para maipakita kung ano ang mga natuklasan o nadiskubre sa investigasyon ng NBI.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: NBI kumpiyansa sa mataas na probability na matukoy ang hitman na posibleng kinausap ni Vice President Sara Duterte para ipapatay ang pangulo at pamilya nito. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
5: RMN Live Reports.
3: Tiwala si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na mataas na posibilidad na matukoy nila ang taong kinausap ni Vice President Sara Duterte para isagawa ang bantang ipaligpit sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Rita Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa day 9 ng impeachment trial, tinanong ni Senator Judge Win De Chelian kung gaano kataas ang probability na matukoy ang taong kinontrata ng Vice Presidente para ipapatay ang Pangulo at ang pamilya nito. Sugo ni Matibag kung sa scale ng 1 to 10, ay nasa 6 to 7. Ibig sabihin, mas mataas na ang tsansa ngayon na malaman nila kung sino ang sinasabing tao kinausap ni VP Sara. Katunayan dito ay mayroon na silang mga nakausap at may mga individual na lumalap sa kanila para magbigay ng impormasyon tungkol sa plano na pagpatay sa Pangulo.
9: In other words, yung probability, no, mataas.
10: Mataas po.
9: Anong gaano kataas? Bigyan niyo kami ng more or less lang in
10: siguro
9: your own
10: po
9: opinion.
10: From the scale of 1 to 10, eh, dadudod po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
9: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
10: Tama po.
9: Okay.
3: Sa interjection naman ni Senator Judge Erwin Tunfo, sinabi ni Matibag na nakadepende sila sa pagkukuha ng impormasyon sa mga intelligence officer, human intelligence at mga informants sa ground na kanilang sinusundan. Kasama sa binabantayan ng mga ari kasama sa kinontrata o nakakaalam sa taong kinontrata ni Vicky Sara, mga men in uniform na kaalyado sa mga Duterte, mga miyembro ng Davao Death Squad at mga miyembro ng Vice President Security and Protection Group. Mayroon ayang process of elimination sa dami ng mga individual na kanilang kinukonsiderang nakausap ng vice o nakakaalam sa banta hanggang sa ma-trim down na nila at tuluyang matukoy ang taong kinontrata para sa pagpatay sa Pangulo.
10: Alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya ay Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon, unang-una na, sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam.
3: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyuman Juan de Bata, Tata, RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Umalma si Senator Judge Rafi Tulfo tungkol sa hindi nasusunod na time limit para sa interjections o pagtatanong ng mga senator judges sa mga testigo sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial. Sa gitna ng mga manifestations, Senator Judge Robin Hood Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro ay nakiusap si Tulfo na makasingit sandali na pinayagan naman ni Presiding Officer Cheese Escudero. Inireklamo ni Tulfo na mistulang mas mahaba ang minutong ibinibigay sa minority kumpara sa mga majority senator judges at hindi nasusunod ang 2 minuto na interjection sa mga senator judges. Anya, kapag siyang nagtatanong, wala pang 2 minuto ay pinapatunugan na agad siya ng bell na 2 hanggang 3 beses para tapusin ang pagtatanong, samantalang sa ibang senator judge sa minorya ay 5 minuto at umaabot pa sa 10 minuto pero hinahayaan lang. Nidilaw naman ni Sen. Escudero na sa impeachment court ay walang majority at minority senators kundi pare-pareho silang senator judges. Kinontra rin ni Escudero ang napunan ni Senator Judge Rafi na hindi nakakapagtanong ng mahabang minuto ang mga nasa mayorya dahil kanina ay pinayagan si Senator Judge Ping Lacson na magdagdag sa kanyang oras. Katunayan, ilang beses din anyang sinabihan na si Padilla na tapusin na ang kanyang interjections dahil lagpas na ito sa time limit na 2 minuto.
5: RMN Network News.
4: Hirit, nataas singil sa pamasahe sa jeep, pag-aaralan pa ng LTFRB, pagpapalawak ng fuel discount at mas mataas na diskwento ikinukonsidera. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairus, Peña, Florida.
5: RMN Live Report.
11: Pag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nararapat na adjustments sa pamasahe ng mga public utility jeep. Yan ay sa gitna ng panawagan ng grupong Manibela at ang nakabinbin na petisyon ng piston para sa 10 pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, inatasan na sila ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang nararapat na fare adjustments ngayong mataas ulit ang presyo ng petrolyo. Pisa sa alang-alang naman anila dito ang kakayanan ng mga pasahero na makasabay sa dagdag pasahe at ang posibleng epekto nito sa inflation at presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Tiniyak din ang ahensya na maglalabas sila ng final na resolusyon sa lalong madaling panahon. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng fuel discount sa mga public utility vehicle at pinag-aaralan din ang pagpapalawak sa mga saklaw ng programa. Yan ay para mas maraming PUV pa ang makinabang at sa posibilidad din na madagdagan pa ang halaga ng discount. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Jairus, Peña, Florida, Tata Carmen.
4: DOTR magbibigay ng night rating sa Siargao Airport para mapababa ang pasahe sa eroplano. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Joyce Adra.
5: RMN Live Report.
12: magbibigay ang Department of Transportation ng mga racing sa Siargao Airport o magbibigay ang Department of Transportation ng night rating sa Siargao Airport. Tayo nito na mas mapababa ang airfare papuntang Siargao para mas maraming airplano ang makalipad kahit sa gabi. Sarap ito ng patuloy na pagiging sikat ng Siargao bilang tourist destination na puntahan ng mga local at ayong turista. Ayon kaya transportation na Secretary Giovanni Lopez, inaasang magiging mas ligtas ang biyahe at operasyon sa paliparan dahil dadami ang flight at bababa ang presyo ng mga pamasahe kapag natapos ang night rating. Pinagpahabain din ang runway sa Siargao Airport para sa mga mapalaki pa ang kapasidad nito at matugunan ang lumalaking bilang ng mga biyaherong bumibisita sa Siargao. Una nang inahayag ng DOTR na ang mga runway sa paliparan ay dapat may haba na 2,100 meters o higit pa para makalapag ang mga malalaking aircraft. Sa ganitong paraan, mapapababa ang airfare papunta sa mga probinsya. Kasama mo sa DJ Star Manila, Radyo Manchayas, Coriander, Adra, Tata, RMN.
4: Higit 300 benepisyaryo sa Kabugao, Ilocos Sur nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD Uplift. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joyce Vasquez ng IFM Vigan.
13: Umarangkadag ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Kabugao, Ilocos Sur sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 305 benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa kabuuang pondong 610,000 pesos. Layunin ng programang ito na protektahan ang kabuhayan ng mga mamamayan at palakasin ang pambansang ekonomiya sa gitna ng State of National Energy Emergency at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at pangunahing bilihin. Inanunsyo rin ng ahensya na ang mga susunod na payout ay dadaan na sa pamamagitan ng GCash at online banking accounts tulad ng Land Bank. Dahil dito, pinapayuhan ang mga benepisyaryo na magsumite ng kanilang opisyal na numero ng telepono upang mas mapabilis at ligtas na matanggap ang susunod na tulong pinansyal. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, Tatak, RMN.
4: Itataas ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang full alert status simula alas 5 ng hapon sa Biyernes, July 24. Ito'y bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, nasa 21,261 ang mga pulis ang ikakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kabilang nasa batasang pambansa, mga pangunahing kalsada at mga rally sites. May karagdagan ding 3,000 standby personnel mula sa ibang rehiyon ang handang magbigay ng suporta. Kabilang sa mga patakarang ipatutupad ang nationwide suspension ng permit to carry firearms outside of residence, pati na rin ang pagpapatupad ng no-fly at no-drone zone sa mga piling lugar. Hinek naman ang NCRPO at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ipatutupad ang maximum tolerance at igagalang ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagpapahayag. Naghahanda na ang grupo ng mga manggagawa sa ikagasang kilos protesta kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ayon kay Buklura ng manggagawang Pilipino, Chairman Leody de Guzman, kukontrahin ng mga manggagawa ang anumang paglalarawan na administrasyon na gumaganda ang kalagayan ng kabuhayan. Ipapakitaan niya sa labas ng batasang pambansa ang tunay na estado ng mga Pilipino kabilang ang mataas na presyo ng pangunahing bilihin, kuryente at gasolina maging ang mababang sahod at kawalan ng trabaho.
14: Tuloy na naghahanda ang iba't ibang grupo para singilin si Marcos sa kanyang pangako sa bayan. Yung bigas na gagawin 20 pesos na hindi makita hanggang ngayon ng mamayan, ang pagkabaon sa utang ng Pilipinas at ang walang humpay, kapal ng mukha na pangnanakaw sa kaba ng bayan. Sisingilin ang taong bayan si Marcos.
4: Dagdag pa ni De Guzman, hindi sapat ang 85 pesos na dagdag sahod at hindi rin dapat gamitin ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas bilang sukatan ng kalagayan ng mga manggagawa.
14: Wala na siyang babanggitin, kundi ang babanggitin lang niya ay sasabihin niya maganda na ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas, nasa upper middle income na ang mga Pilipino. Ayun naman ay totoo kung paghahati-hatian equally ang iniunlad ng ating bansa, ng ekonomiya. Pero ang problema, ang lahat ng iniunlad ng ekonomiya ng bansa na resulta ng pagkatrabaho ng mga manggagawa ay napunta sa kamay ng 1% ng mamayang Pilipino. Ito yung mga kapitalista, mga big business at mga dayuhan. Doon napunta ang malaking chunk ng anumang development na nagawa ng mga manggagawa sa nakalipas na taon.
4: Magkasama si Buklura ng manggagawang Pilipina Chairman Yoli D. Guzman sa panayam ng DZXL RMN Manila. Dahil sa selos, misis patay matapos tagain ang sariling mister sa Zamboanga City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Merazol Monteza ng RMN Zamboanga.
15: Nasawi ang isang 20 anyos na may bahay makaraang pagtatagain ng mismong mister sa sitio Baluno, Barangay Salaan, nitong lungsod ng Zamboanga. Kinilala ang biktima na si Roslyn de la Cruz, habang ang suspect ay kinilalang si Jonel de la Cruz. Batay sa ulat, bago naganap ang brutal na pagbaslang sa biktima, pumunta pa ito sa bahay ng kanyang biyenan at may gagawin sana. Subalit humabol ang suspect at pilit na pinapauwi ang biktima dahil nag-aaway umano ang mga ito. Bunsod ng selos, na batay na rin sa salaysay ng suspect, kung saan sinabi nitong mismong kapitbahay nilang lalaki ang kanyang pinagseselosan. Sinubukan pa umanong tumakbo ng biktima palayo, subalit inabutan siya ng suspect, hinila ang buhok at walang awang pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang karumaldumal na insidente, humingi ng tulong ang suspect sa kanyang kapatid upang kusa itong sumuko. Batay naman sa salaysay ng mismong kamag-anak ng suspect, dalawang gabi na umano itong hindi natutulog at pinaghihinalaang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Kapwa kamag-anak ng biktima at kaanak ng suspect nagpahayag ng magkahalong galit at pagdadalamhati sa sinapit ng biktima sa kamay ng mismong asawa. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
4: RMN Police Report. 18 anyos na binatilyong suspect sa mga online bomb threat sa Bulacan na sa Cote, Sahaen, Nueva Ecija. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
5: RMN Live Report.
16: Dinampot ng magkakasanib na unit ng pulisya ang isang 18-anyos na teenager na nasa likod umano ng seri ng online bomb threat sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ang pag-aresto sa Binatilio ay isinagawa ng San Ildefonso PNP ng Bulacan PPO sa pagkipag-ugnayan ng Talavera at Haen Police Station sa Barangay Hilera sa bayan ng Haen sa Nueva Ecija. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3, ang kaso ay nagugat sa magkakasunod na bomb threat na pinaskil online noong July 20 at 21 na nagdulot ng takot sa mga estudyante, sa mga magulang at mga opisyal ng paaralan at komunidad na kuha mula sa suspect ang isang cellphone na pinapaniwala ang ginamit nito sa krimen. Isa sa ilalim ito sa technical and forensic examination ng Provincial Anti-Cybercrime Unit bilang bahagi ng case build-up. Nahaharap ngayon ang Binatilio sa mga kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o yung Anti-Bomb Joke Law at Article 282 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 ng Republic Act No. 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinabi naman ni PRO 3 Police Brigadier General Jess Mendez na hindi biro ang bomb threat, isang post lang daw online. Pwede magdulot ng takot at pagkaantala ng klase. Kaya doon tinuturing nila isang banta na totoo hanggang mapatunayan na hindi ito totoo. At sa mga nag-iisip daw na gawin ito bilang prank o para mag-viral, may kaakiba nitong pananagutang kriminal. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
4: Vlogger actress Ivan Alawi pinarangalan sa Famous First Broadcast Artist Award sa kabila ng natatanggap o natanggap na batikos dahil sa pag-endorso ng isang gambling platform. Detalye mula kay Rajuman Alex Furake.
17: Pinarangalan si vlogger actress Ivan Alawi sa First Famous Broadcast Arts Award na kinanap sa Manila Hotel nitong July 20. Tinanggap ni Alawi ang Best Public Service Show Trophy at Best Host for Public Service. Habang tinatanggap niya ang kanyang parangal, binigyang diin ni Alawi ang kahalagahan ng pagpapalagan ng positivity sa pamamagitan ng content creation. Kamakailan lamang ay nakatanggap ng pambabatiko si Alawi mula sa ibang content creators dahil sa umano'y pag-iendorso nito ng isang gambling platform sa kanyang fans. Samantala, binigyang pugay ng First Famous Broadcast Arts Awards ang telebisyon, radyo, digital at news personalities para sa kanilang natatang role sa broadcasting at content creation. Yan ang ating entertainment news, Alex Horaki at the Top Caraman.
4: At sumayin niyo mga mainit na balita, ako si Radyo Man Jenny Pahilanga mula sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Leyte, maupay nga gabi.

0: si Rajoman Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News bukas, alas 7 ng umaga.
1: Oras 6:02.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: RMN Network News.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malala kag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako galis si Ban, pirmi lang ang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Need

0: Kaya, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Oras, tatak, alas 6:05.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: TTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. Gin 2 times ko, so buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no? Ang may DC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa MyTC.
4: MyTC! Mabaka mga butika. Para sa matino nga dugo. TTX 500. Para sa healthy nga tayo. TTX 500. Ang TTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. TTX 500. Masaligan. Epektibo. TTX 500.
8: Makigiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
14: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulugod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Hindi sa mga butika. Sample Plus Gold.
15: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magpumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ron, alimago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, ikon na kinanglag pa magbakal sa collagen, kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Galing kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
20: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, did kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Ang oras tatak alas 6:08 na sa gabi.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
21: Maayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita sa RMN Evening News.
0: Adlaw kita subong sang Merkules, Julio 22, Sigdus Mil 26.
21: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
21: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda.
0: Kag Radyo Man Lanath Fernandez Ilatriza.
21: Sa mga balita sa Bunga Adlaw, 28 ka banwa sa Iloilo, apektado sang African swine fever. Siyam dari ang yara sa red zone category.
0: Balita sa luwas sang pungsod, US naglunsyar sang panibagong airstrike sa Iran sa ika-onse na nga magkasunod nga gabi.
21: Kag sa showbiz, Mr. Beast ginkasal sa iya partner nga si Thea Boysen sa isa ka privado nga isla. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, kasubong sang balatian sang manok nga aratay, kasubong man sini ang kahimtangan sang probinsya sang Iloilo sa paglaptas sang African swine fever ukon ang ASF. Sino kay Governor de Arthur Defensor, naglabot na sa 28 ka mga banwa ang apektado sang ASF, sa diin siyam ka banwa ang ginpaidalom sa red zone category, kag 19 ang yara sa red to pink zone. Ang banwa nga ginpaidalom sa red zone ako ukon mayara sang confirmed cases tanga balatian amo ang Pototan, San Dionisio, Mina, Balasan, Carles, Dueñas, Badyangan, Barotac Nuevo kag Maasin. Payag sang gobernador, padayon nga nagahimo sang lihok ang provincial government agod nga indi na maglapta kag matap na ang balatian. Sa pinakauli nga total swine inventory sa Provincial Veterinary Office ukod ang PVO, bastante ang supply sang baboy sa Iloilo nga naglabot sa 127,336.
0: Sa iban pa nga balita lokal, nagdangop sa RMN Iloilo ang pila ka mga negosyante sang rice ka grain section sa second floor sang Iloilo Terminal Market. Inimatapos gindagdagan sila sa pagbayular sang Market Code ukon Regulation Ordinance number 316 series of 2009 kahapon. Sunod kay Maria Cristita Vargas, isa sa mga negosyante sang bugas, naginisyuhan sila sang bayulasyon bangod sa pagbaligya sa iban nga mga produkto. Patag pa ni Vargas nga madamo man ang nagabayular sa mga bayulasyon pero ang pamangkot niya nga sila lang ang gin-issuehan sa nasambit ng ordinansa. Gindugang pa ni Vargas nga magluwas sa bugas nga negosyo. Nagabaligya man sila sa mga pinutos nga mantika, langgaw, Ricardo, kag iban pang ukon iban pa agod makabulig sa ila income sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginpanindugan man sini nga halos hindi na sila mabaklan sang bugas kaya gimayara na sang nagabaligya sa ground floor sa merkado kag kasubong ukon sang kasubong niya nga negosyo. Sunod sa iya, halos hindi na sila masakaan sa ilang mga customer kag pila lang ang ginansyahon nila sa isa ka adlaw. Ini ang una nga penalidad nga nabato ni Vargas sa diin may multa ini nga 1,000 pesos kag kun makalabot sa ikatatlo nga offense i-close na ang iyang apwesto. Nagapangabay man ang natung dan kay Mayor Raisa Treñas kag sa Local Economic Enterprise Office nga pahanugutan sila nga magbaligya sa iban nga produkto agod makaginansya man sila ukon makaginansya man sila bisan sentimos lang. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala nga ang depression isa ka seryoso nga kondisyon, problema ini sang bugos nga kalibutan kag wala sang may ginapili nga edad ukon estado sa kabuhi. Bangod sini nag-research ang mga siyentipiko kag nahibaluan nga ang EPA kag DHA mga klase sang omega-3 fatty acids ngayon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule maayugid para sa mga mood disorders pareho sang depression. Isa man karason nga epektibo ang Dr. Pinoy kay ini nagapa-establish pagid sang hormone sa lawas kay bangod ang hormonal imbalance nagaresulta man sa depression. Ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayon sa Dr. Pinoy nagapataas pa sang serotonin level sa lawas. Ang serotonin ang ginatawag nga happy hormone. Kung ang utok naton manggaranon sini sigurado madulang aton depression kay kita mangin malipayon per Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Arimin.
21: Sa iban pa nga balita lokal, posible nga mabilanggo ang isa ka tuig o kon isa ka tuig ang sinuman nga opisyal sang barangay nga nagdula sang financial records sang ilang nga lugar. Ini ang kabahin sang penal provision sang proposed Barangay SK Budgetary Reform Ordinance. Sino kay Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sang Committee on Appropriations kag author sang proposed ordinance. Masami nagakadelay ang preparasyon sang budget bangod na dula sang natungdan nga opisyal sang barangay ang dokumento. Bangod sa ni hindi makaliquidate ang nagapungko nga barangay officials kang hindi man sila makapasar sang annual budget. Nagadako man ang problema sa nukay Sarabia kon private citizen na ang anay opisyal bangod silent ang kasuguan para diri. Santo sa ordinansa ang opisyal nga mapamatud-an nga nagdula sang papeles may penalty nga pagkapriso sang isa ka tuig matapos ang nagakaigo nga hearing sa korte. Gindihon ini nga ordinansa matapos ang in-issue ang madamo nga barangay kag sangguni ang kabataan nga wala nakapasar sang ilang annual budget gani nag-ooperate sila sa reenacted budget sa sulod na sang pila ka tuig. Sa karon may 118 na ka barangay kag 75 ka SK nga nakapasar na sang ilang 2026 annual budget.
0: Sa piyak nga bahin imbolbado sa kaso sang illegal nga droga kag murder ang suspect nga naglingling sa isa ka babayi sa Barangay Boulevard Molo Iloilo City sang Damlaglang. Inagang kumpirmar ni punong barangay Jing Villanueva sa interview sa RMN Iloilo. Ginilago ang suspect kay alias Reynard 30 anyos kag pumuli uman sa mga lugar. Sunod kay punong barangay Villanueva nga problema gid nila sa barangay si Reynard kag nakaagi na ini nagbaton sa mga tanod sang isa ka ginagamo uko nagbato sa mga tanod sa isa ka ginagamo sa madumduman na tabo ang pagpanglingling sang Domingo, Hulyo 20, matapos magsaka ang suspect sa pulungkuan para makita ang nagapaligo nga si alias Joy. Kasunod sa insidente, nabun-an ang suspect sang utod sang biktima nga lalaki gamit ang barbecue stick kag padayon niya nabulong sa ospital. Plano naman sang himata ni Reynard nga pasakaan sang kaso ang nagbuno sa ila himata. Samtang pasakaan man sang kaso si alias Joy, ukon sang kaso ni alias Joy ang suspect nga naglingling sa iya.

0: Sa iban pang balita, mayara na karon sang person of interest ang Pototan Municipal Police Station matapos sa ginsulod kaginkawatan ang Tiangge sa Barangay Batuan sa tong bulan sang Hunyo. Sino kay Police Major Dominic Cononato Pareño nga padayon ang ilang investigasyon. Agod nga madakpan ang suspect. Dugang pa ni Pareño nga ginsulod ang among Tiangge sa nasambit nga barangay kaginkuha ang balor 4,000 pesos nga canned goods. Payag pa sa opisyal nga posible nga ulihi lang nakahibalo ang suspect nga may CCTV camera sa sulod sang Tiangge ganiiya inigin tabunan sang puti nga tela. Sa madumduman, nakaagi na nga nadakpan sang Mina Municipal Police Station ang suspect bangod sa kaso niya sa paglapas sa RA 10-591 ukon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang sa Pavia MPS, may kaso man ini siya bangod sa pagpangawat.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, padayon nga nagaserbe bilang modelo sang modernisasyon sang pampubliko nga merkado ang redeveloped Iloilo Central Public Market kag Iloilo Terminal Public Market sang Iloilo City matapos ini ginbisitahan kag gina-benchmark sa nagkalain-lain nga local government units, mga institusyon kag pribado nga sektor gikan sa lain-lain nga bahin sang Pilipinas kag abroad. Sa first half sang 2026, nag-benchmark sa mga merkado ang LGU Iligan City, Municipality of Polomolok, Company Deponent, nga isa ka French Cruise Company, Philippine Daily Inquirer, Iranon Development Council, Municipality of Dumarao Capiz, FIR Investors, Municipality of San Jose sa Antique, ASEAN Working Group Committee, Baguio Business Club, kag City Government of Cabuyao sa Laguna. Sang 2025 naman, nagbisita man ang LGU Tigbawan, Department of Interior and Local Government, ukon DILG Region 6, LGU General Santos City, kag City Government of San Pablo sa Laguna. Lakip man sa nagbisita sa duha ka merkado, ang sikat ng mga personalidad, kaangay nanday Undersecretary Claire Castro, sang Presidential Communications Office, veteran broadcast journalist Cesc Drilon, kag ang proud Ilonggo nga former Senator Franklin Drilon. Sa madumduman, gin-redevelop ang duha ka pinakadalagko nga merkado sa syudad paagi sa public-private partnership o pwede sa SM. Ang padayon nga pagbisita sa mga delegado o kondelegado nagapakita sa nagataas nga pagkilala sa redevelop Iloilo Central kag Terminal Markets bilang isa ka mabaskog ehemplo sang PPP sa pag-modernize sang additional nga pampubliko nga merkado. Pinaagi sa proyekto, nag-angkon ang mga merkado sang mas moderno, mas malimpyo, kag mas organisado nga pasilidad na nagahatag sang mas maayo nga lugar para sa mga vendors, negosyante, kag mga konsumidor, samtang ginapasanyog man ang lokal nga ekonomiya kag ginatipigan ang importante nga papel sa mga merkado bilang sentro sang komersyo sa syudad.

0: Ang oras, 6:20 na sa gabi.
1: Arimin, balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Naglunsyar sang liwat nga airstrike ang Estados Unidos batok sa Iran nga nagamarka sang ika-11 nga sunod-sunod nga gabi sang pag-atake. Ginpayag sang US military nga naigo sang operasyon ang pila ka mga pasilidad sang Iran nga ginagamit para sa mga missiles, drones kag iban pa nga kagamitan militar. Sunod sa mga opisyal, ang mga strikes may katuyuan nga mabuhinan ang ikasarang sang Iran nga maglunsyar sang dugang mga pag-atake kag maprotehiran ang mga pwersa sang US kag mga kaalyado sini sa rehiyon. Hugot nga ginpakamalaot sang Iran ang mga airstrikes kag nagpaandam sang pagbalos. Padayon nga nagataas ang tensyon sa Middle East sa diin madamo nga mga pungsod ang nagakabalaka nga mahimo nga maglala pa ang gyera. Samtang nagapanawagan ang nagkalainlaing nga pungsod kag international organisasyon sa Estados Unidos kag Iran nga padayunon ang diplomasiya agod nga malikawan ang mas masangkad nga kinagamo sa rehiyon.
1: Balitang showbiz.
2: Ginkasal na ang content creator nga si Jimmy Donaldson o kung mas kilala nga Mr. Beast sa kasubo nga content creator nga si Thea Boysen. Ginkumpirma ini ni Mr. Beast paagi sa pagpost sa Instagram sang mga laragway gikan sa ila intimate ceremony. Sunod sa iya, ini na ang best day sa iyang kabuhi. Giniwat ang kasal sa Necker Island nga isa ka private resort sa British Virgin Islands nga ginapanagiyahan sang English businessman nga si Richard Branson. Bula naman nagdangat sa 100 ang guests nga nakatambong sa mga kasala. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at unsa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tungkat ali, makag sa palmetto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan kung ano pa ba yan nga magdako o kung magubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inila ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon, ukon pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
0: Mayong gabigid sa mga nagamonitor sa aton, kag syempre ginatamyaw naton sang happy happy birthday ang aton tupad, ang aton upod diri sa bong sa RMN Evening News.
3: Ano
0: ang imo nga special guest nato? May special man nga mensahe. Ano mensahe mo kay Raja Malinel?
3: Lakad ni diri ka.
0: Ano mensahe ni cute na guy kay Raja Malinel?
4: Happy birthday, Raja Malinel.
0: Tapos ano pa? Ganun tao sa.
4: Wala mo na binaitad mo.
0: Ila?
4: 75 ka na.
0: Ha?
4: 75.
0: Grabe man ba? Senior na gala. Ano nga yung
4: wish mo
0: sa akin?
4: Wiskay mo,
0: ang permi utan.
5: Ano? Namit.
0: Para healthy.
5: Hey, tayo na. Ang jogging ka. Gym ka pa may. Nan.
0: Okay na.
5: Oh, sige, bye-bye.
0: Ang gift ko, Ang sa mga prosecutors, dapat kabalo ka kung sa nola maunta. Kasi madugangan pa pala.
3: Kailan sabi nito, hindi matuma na.
0: Pero ano ang imong birthday speech, Roger Malina?
3: Wala lang ano. Ano lang, silent.
0: Silent lang?
3: Amo na, diba, sa trial, at pila na kadlaw nga sunod-sunod silent prayer. Kaya mo na kang silent message.
0: Silent message. Pero amo na, sabi mga gusto ka pa salamatan.
3: Doyawan, kita ni ko isa-isa ho na tapos hindi na kabulos. Wala na sa palabra din.
0: May ano pa, may mundo mistiko.
3: Gusto ano lang, thank you sa tanan-tanan yung mga nag-greet gali sa Facebook, kag mga nag-message. Nag-message sa akin nga FB account, kag sa Messenger, sa Instagram, sa tanan nga social media pages. And of course, gusto ko gitma salamatan ang akong ginikanan kay Nanay Shanita, kag kay Tatay Leo Latriz, nga nag-special deliver gitsang
0: sudanamon.
3: Sudanamon kay inyosang udto, nga native nga manok.
0: Wow! Kalamit-namit. Thank you so much, man, kay Nabusog kami. Ay, mo lang na?
3: Of course, kay Tita Pangga Lamasan Fiction. Thank you, get the snacks. Nga, wala pa naman na ubos. Panyapon pa naman subo.
0: Oo, ti. Amo lang na, amo man ang amot nga wish sa imo. Ma-happy ikaw sa imong birthday. Ma-enjoy mong the rest of the day, of the night. Kagkabay pa nga mag-nami na gyud ang imong tuig. Radyo Malinas. Ang oras mga karadyo maalas sa 6:25 na sa gabi. Inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
2: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 22, Tigdesmiel 26.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ako si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda.
2: Radyo Mal, Lanath Fernandez Ulatriz.
1: Tatak, RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apal, nagakabuhin sa panunduman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Kadaan na gitsining balay, no? Kakwando the haunted house?
2: Ha?
1: Ay, may bubon gali dere sa likod sang balay?
2: Oo, pero wala na nasang tubig ang bubon nga ina. Dali ka, dere kita sa sulod sang balay. Ipakita ko sa imo ang naparkilahan o karto.
1: Ay, nung? Nga, wala gin-renovate sang tagiyang balay ngayon eh?
2: Hungod ini nga gin-preserve ang balay. Tungod, puno ini sang istorya sang nakalipas nga panahon.
1: Gali? Kalapat sang salas ang balay ngayon eh. Kagba nagkakabit ng mga kwadro sa dingting na may mga drawing. Nong,

0: Hindi ako makatulog. Ginapiyong ko man gani ang mga mata ko, pero hindi ako katulog.
1: Ano naman ang ginapensar mo, ha?
0: Si Manong mo, ah. Okay lang ayhan siya dito? Nakakita na ayhan siya sa boarding house?
1: Guro, eh. Si Nanay, may edad na bala si Manong, Nay?
0: May edad na gani. Pero nabalaka lang ako kay bago siya nga daan sa banwa nga ato.
1: Kaya yan na, ah. Si Manong pa. Mapaulit na di siya sa aton kung hindi ito maayong sitwasyon niya. Teacher na bilang bata mo, Nay?
0: Oo man gani. Ay, taniubayan lang siya sa tanan niya, Tion.
1: Nay!

Balagi hapon ako binatuyo. Namaguhan lang skura ako, Kitty. Una ko darin agabi sa balay. Kanami man sa kwarto ko, kalapad. May built-in cabinet nga dako. Kag sa tungha, may dresser. Queen size nga bed. Aboy na nga ako ginahigtaan. Tuman ka lumok sa foam. Ay, kanami higdaan. Bago lang ako nakahigda sa amo sining kanami nga kama. Manggaranon gid siguro ning tag-iyas ang antiko nga balay. Komportable ka tama higdaan. Pero doon di kita ako matulogan. Dumabungol ako sa kalinaw sa palibot. Katahom sa mga dalag ko ang kwadro. Kanda isinuayhan ang aras litrato sa dako ang kwadro. Malitrato sa magpamilya. Kaya may isa man dito kadako ang litrato sa kwadro. Litrato sa isa kamatahom ng babae. Pero wala man siya makaimpon sa litrato sa isa kapamilya. Ay, hindi ako makatulog. Hindi madula sa paminsaran kong matahong nga babae sa among kwadro. Oh, ba? Ano yun na? Ano yun na? Ay! Buka! Anong nabuka nga to? Daw sa gwa sa kwarto. Wala man ako sa nabatian nga tao sa gwa. Ay, base ko na sa lapay lang sa kuring. Matulog na ako. Eh, boss. Aga pa ako ma-report sa eskwelahan. Piliton ko nga makatulog ako.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May sis ko sa ovary.
1: 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan.
1: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogit ang resulta sa Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makal ko dason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
0: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.

0: Ano?
1: Oo, Nong. May kung ano akong mabatian kagabi.
0: Ay, susto. Wala man ko nakabati. Kikong nakabati ko nga may buka sang baso, tani nagwa ko. Kayang tulog ko bala daw tulog manok na. Kadasig sa akong makabatsyag.
1: Nong?
0: Mapaiskulahan ka?
1: Oo, Nong. Ginpamangkot na lang ka. Kay abi ko kung anong natabo kagabi. Kay kakuan eh, nakabati pa yun ako sang daw tunog sang... Sang...
0: Sang ano?
1: Sang latigo?
0: Ano? Ay, sus ah. Namaguhan ka lang guro dire sa balay to.
1: Siguro?
2: Hi! Ikaw gali nag-aarkila sa piyaka kwarto?
1: Homig!
0: Teacher ini siya. Si Emil. Ay, Emil. Siya si Mark. Nag-overage siya sa banwa. Bagger.
1: Hello, Mark.
2: Hi, teacher. Te, mauna lang ako sa imo, ah.
1: Malakat naman ko sa school, subong.
2: Sige, ah. Upod na lang ta.
1: Ah?
2: Ila ko lang dahil yung kwarto ko, ah.
1: Ate, sige, okay. Upod lang ta.

0: Welcome diri sa school, Emil.
1: Salamat.
0: Amo ini ang faculty room ta.
1: Ah.
0: Ano oh, may bakante nga table. Amo na lang inang i-occupy.
1: Oh, salamat gid.
0: May schedule ka naman da no?
1: Oo, may ari na.
0: I hope nga maging happy ang first day mo of teaching dere.
1: Salamat, ma'am.
0: You're welcome.

0: Meg!
1: Ha?
0: Nag-ado ka rin sa likod sa balay.
1: Eh, kukuan, Meg. Nag-apangin hangin lang eh.
0: Sus ah.
1: Lain gidabing dupoy-dupoy sang hangin sang sa bugas ang electric fan eh.
0: Gani man. Nagwa ko di kay abi ko kung wala pa kapanira si Manong Leon Blahaw. Mili kay may tao mo regalis ko balay.
1: Oh, Meg.
0: Oy, Meg. Hindi ka da magpulupungko sa babas ang bubon ha. Basi bala kong mahulog ka da. Dalom na kadaan ko nung Meg. Hambal ni Manong Leon.
1: Hindi ah. Hindi ko di mahulog ah.
0: Kaya wala ko di katambay kay kahagnop lang ang lugar ho. Kung kakadto ko di sa likod balay, Meg. Sa tutuod lang, kapala nindog ng balahibo, Kuya Mig. Pero umot, wala man sa kason.
1: Ano?
0: Di, sige Mig ha. Muna ko sulod ha. Paway ta, kay Boss Dan. May obra naman ta.
1: Ate, oh. Sige. Sige, kay masulod man ako ha. Ako na lang malaksang puwerta.

kanami, ika presko sa pamatsyag ko nga nakapaligo ako. Antes ako magigta. Kanami, istambayan sa likod. Kay katawahay kagahangin. Pero, ang hambal sa boardmate ko, kahagnop. Ah, siguro mahinadlokon lang siya. Ah, kanami sa mga boardmates ko. Kay concern man sila kinong Leon. May edad-edad na habi. Kung kaisa guro ho, nagkakalipatan na nga ilak ang puwertahan sa likod sa balay. Natuyo na ako. Ano oras na bala? Oy! Pasado na alas 20 sa gabi. Kompleto naman ang adlaw ko, Haki. Kabila ko gin makita ang matahom ng babae sa kwadro. Ah, matulog na ako. Ano ito? Sino nagsinggit? Tag na ayahan nga nagsinggit siya!

0: X500.
1: Di na kanon. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
2: Sa tatlo kapila ka mag-inom?
1: Sa
2: DTX 500.
1: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatya.
0: DTX 500.

0: available. Well, but it's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na GTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times at least.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 116. The best get ang GTX 500 para sa
3: GTX 500.
6: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang daan sa imo sinila lawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
7: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Gusto.
7: Kaon man sila bla. Di ba na-discuss na ito ng ligad nga mas favorito sa imo immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Gusto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas nga oxidize. So ilaman nga mga ano? Selula ma... Atong selula. Galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, ti sigurado gidyay.
6: Husto.
7: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigi countamis, hindi magsigi countamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
8: June 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
6: Which is gaga
7: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
9: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka DTX 500, pala kaon ka prutas, pala kaon ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
6: Sus ang advice kan nila Doc, confirm ko no processed food ang mo ginakaon, gabikon kada, gahantog ka, gaham ka, ga sausage ka. Permi na lang amon abi ang imo nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Correct. Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga pro prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Mm. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. Mm. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
9: Oo,
7: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is sana pinaka mayo.
6: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Mm. Oh, hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
6: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
6: Oh, see?
3: DTX 500!
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin-amit, nag-itsakon nga mata.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kunanuman nga mga balatian.
3: NANS Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Karami istambayan sa likod kay katawhay kagahangin. Pero ang hambal sa boardmate ko, kahagnop. Siguro mahinadlokon lang siya. Kadami sa mga boardmates ko, kay concerned man sila kinong Leon. May edad-edad na abi. Kung kaisa guro ho, nagkalipatan na nga ilak ang portahan sa likod sang balay. Natuyo na ako. Ano oras na bala? Oy! Pasado na last 20 ang gabi. Kompleto naman ang adlaw ko, Haki. Kabila ko gin makita ang matahong nga babae sa kwadro. Matulog na ako. Ano ito? Sino nagsinggit? Kag-ngaayahan nga nagsinggit siya! Ngaa? Nong Leon? Nong? Ano na tabo, ha? Sino nagsinggit?
2: Emilbog tao ka pa?
1: Bago lang ko natulogan, Nong. Nakibot ako sang gulpi lang nga may nagsinggit.
3: Ako tumig. Nagdamgo ko.
4: Ako ba sa nagligad? Damgo man ko bala. Tututuod, ginmigya. Kakita ko white ladies, damgo ko, Mig. Daw, ara lang sa tiilan, kuya.
1: Ano?
3: Oo daw. Ako, Yamig. Kalagi dyan sa mga bata nakita ko, Yamig. Tatlo sila. Una, nabutong nila ang habol ko. Dasun, ginabutong ko nila. Nagkahibi sila.
1: Ano?
4: Ano, Mig?
3: Nahagad ko nila. Buligan ko kuno sila.
1: Ano, Mig?
4: Ako, Yamig. Babae nga may edad ng gindamgo ko, Mig. Kalain ka, Yamig, niya. Nabulit sa sandugo.
1: Nung Leon?
2: Damgo lang na, ah. Hindi ka mo maghadlok.
3: Dutuod-tuod ka dyan, nung. Pagbugtaw ko gani, doon nabatsagan ko pa sa mga kamot ko ang kabugnaw sang ila mga palad, sang gimbutong ko nila.
4: Bay,
1: ha? Ano?

0: Okay ka lang, Sir Emil?
1: Oo man, Sir Emil. Kaina ka pa bala. Nagkakapiyungan dali sa faculty room.
2: Kwan. Wala ba akong makatulog kagabi.
0: Pi, naaman.
1: Napaminsar mo gurang nobya mo.
2: Ano? Hoy, wala pa ako yan nobya, mama.
0: Amo na ang kagwapo sa imo. Wala ka pa nobya. Taas ka man, bisan nga moreno ka.
2: Wala pa na yung nagasulod sa pinsar ko, mga mama.
3: Ay, mga ma'am. Sir, manyaga na ta. Nindulungan ko din itupas ang pinangat niya gabi nga.
0: Hala?
3: Patilawan ko ka mo.
0: Ay, thank you again, ma'am.
2: Thank you, ma'am.
0: Ay, dali na ka mo, Sir Emil. Ma'am Donna, kaunta. Nagdala to si Sir Tupas. Oh, hindi mag-uya-uya, Sir Emil. Alakata.
2: Ma'am. Ma'am Nilda.

0: 啊，唉，may hapon啊，ano mga boardmates ko sa Salas ng Balayaw?
1: Meg, mahali na kami di Meg.
0: Aha?
1: Oh, Meg.
2: Kaladlukan na ni isang boarding house ngayon niya. Bisan lalaki ko, dumatubuan ko nervyos.
0: Ano?
3: Mahalin ko no sila, Emil.
4: Mahalin mo ko, Dimig. Pag sugid sa ako ni Migo Mark, daugin kulbaan man ko. Kaya ko, ginpadamgo man di sa balay, Mig. Kapilagid ka bisis. Nahupa pa ko gani. Abi ko normal lang, pero daw indigid.
2: Mig, upod sa amon, Mig. Mangita tayo ba nga boarding house niya? Hindi ta din magtiner sa balay nga ini. Kimi kalagi di nga nagpabatsyag ya, Meg. Tanan kami, ginpaagyan, gid.
3: Kung hindi kamo sa boarding house nga ini, lakat kamo. Wala sang may mapugong sa inyo. Pero, hindi na kamo manghagad kag hindi na kamo mamahog pa.
1: Tuod ba na nung Leon? Isan ikaw gani, guro. Napabatsyag mo rin sa balay, guro ay.
3: Ha?
4: Nakakulbaan man kami, di Meg. O, upod bala sa amon. Lakata, mangita ta boarding house nga hindi kahaladlukan.
0: Migo?

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako kasi si Capsiolis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: TC, mabaka sa mga butika.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number 1.

0: Maayo kay wala ka nagupod sa ila nga maghalin sa balay ng ini.
1: Eh, hindi kuya nung. Kay natawhayan lang ko diya. Kag isa pa, wala ko na yan nagapati sa mga musin ang istorya ya.
0: Katawhay lang gid diri sa balay ah. Kay te, kita man lang. Apat man lang kamo nga mga boarders diri kag pulos lalaki. Pero sila nanalaw. Mga lalaki, pro mga talawan.
1: Joy,
0: kag isa pa, damgulo man na to. Nadlok na sila yan.
1: Humo na gani eh. Hamugin na sila siguro, mga mahinadlokon.
0: Eh, okay lang si Imo nga, duwa lang kita sa dako ag dumaan nga balay nga ini.
1: Okay, okay, good, Joy. Mas tawhay pag gani, kay kita na lang.
0: Emil?

0: Nang, kamusta ka dira? Maayo kay katawag gaman?
1: Ay, okay lang ko dira, Emil. Ikaw, kamusta ang obra mo?
0: Ay, okay man lang ko din, Nang. Nag-a-tresi ko lang kuhalin sa boarding house ko pagkanto sa ginatuluan ko ngayon eskwilahan.
1: Hindi man dira delikadong alagyan kay bukid din at dira.
0: Ay, hindi man lang, ha. Andad na tayabay sa bukid?
1: Basta maghalong ka dira, ha. Hambalon mo ako kung kulang ang allowance mo kay padalaan ta ka.
0: O, Nang, salamat, gid.
1: Ang boarding house mo, ya, okay man.
0: Okay, gid, Nang. Wala gid ya problema. Nakachamba ko gani nga kabuot sang caretaker sang boarding house. Kag subong, ah, kami na lang nga duha ang naga-star sa dako nga balay. Kaya mga upod ko nga mga boarders na ginalin.
1: Amo bala? Ah, sige, maghalong ka tira, ha. Kung makaligwa ka, masyari man to sila ni nanay kag ni Susan sa balay.
0: Ate, ho, Nang, oo. Ikaw man, ha. Halong ka man dira, Nang.

Salamat. Half day lang klase namon subong sa business. Kaya may mga seminar ang iban kong mga co-teachers. Nabusogin ko sa panyaga ko. Namid is tambay sa likod balaya. Matindog-tindog ko di anay. Dugay-dugay yung mga piyong-piyong ko bila. Alas 12 pa man lang sa hod to eh. Oh, ay ka namin sa nguyop dari sa hangin sa idalom sang puno sang kahoy. Sa ulunhan sang bubon. Ba? May babae malapit sa bubon. Sinoy na siya. Nagasuksok siya sang puti na bestida. Malaba ang buhok niya, kagtuman sa iya katahom. Oh, ba? Nagatulok siya sa hangon? Hindi. Sa din siya? Gulpi lang siya nga nadula? Sa diin na siya?

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sang imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
2: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
3: Nuts, corn coffee.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold.
2: Bakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamong kumakablog. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pambang kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
2: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: E3 Bio.
6: Ang E3.
2: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
2: Yung may E3.
6: Mighty C. Ang alkaline. Ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ako kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya.
6: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
15: Number 1.

0: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
1: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
2: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
2: Also available.
3: Remind Choco Mix.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, higit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
2: Pamakal sa mga butika.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7 sang gabi.
9: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyo angkonan.

0: Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta ng ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Lenny Robredo. Halimbawa lang, of course, Lenny Robredo would not do that kasi I know wala sa karakter niya. Nagbanta si Lenny Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin ba possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate?
1: Well, respectfully, it's calling for an opinion, but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay inaresto dahil sa banta, eh, posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente mo.
0: Thank you, Mr. Witness.
2: Pero di rin mo makita ng lain-lain ang interpretasyon sa NBI, depende actually sa kwan eh, sa gapungko. Sa panahon ni Duterte, mga threat-threat ni mga kasama, aresto da yun. Bisan why warrant of arrest, dismiss ang kaso. Panahon ni Marcos, yan naging napahog, hindi pa siya kapadakop. Man, mahina! Kung ako mga presidente to, pagpahugon mo ko, ipauton mong ulo ko, matabog na yun ang apipingig mo eh. Galinti, hindi lang basta mo nakahapos mga kasama, no? In reality. Mahapos lang ang balon, pero kung ipatuman mo mga kasama, damo repercussions kag mga kinasuhay nga daan, mga technicalities, base maigo ka pala karon. Pero tigaling ginamo na si Marcos ang mga Duterte, kay wala niya man, pinagyan, no? Subong niya lang pinagyan, tigunti ipo, si Basti, why nagasilinga. Ang kailangan lang naman natin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Why na sila gamamo na? Kayo may mga kinasuhay na, oh. Pero kung sa una pa naginhimo ni Marcos mga kasama, tari nagtaragam na. Kag ang mga Duterte na underestimate Manila's Marcos, kay abi nila's Marcos, mahina man gid tuod. Why siya kahibalong mabakod gali ang skilid yan ni Marcos? Si Marcos siya mahina, no? Ang mabakod daw, ara guro skilid niya. Or i-rephrase ko. I will rephrase my question, Your Honor. Or my statement, Your Honor. Ang hulid niya! Gin pabaskog pa sa Philippine National Police ang pagbantay sa cybersecurity bilang preparasyon or sa cyberspace bilang pagpanghanda sa ikalimang State of the Nation Address or SONA ni Presidente Marcos sa Lunes ngadlaw, July 27, kadungan sang nagasingki karon nga pamahog sa cyber attack, fake news kag online scam. Kasunod sinigin manduana ni PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. or Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang anti-cybercrime group nga wala man tupa. Nareklamo ka sa cyber unit sang PNP, no? Halimbawa nga nahack ang account mo, wala sila may mahimo. Nga pasan nyo gun pa mga kasama ang cyber patrol agod nga matumod kag mapunggan ang paglaptas ang mga salang impormasyon, coordinated influence operations, phishing attacks kag iban pa nga mga online scam nga mahimo ihingalitan angot sa SONA. Una na nagpagwa ang PNP sang cybersecurity advisory nga nakatuon sa tatlo ka nagapangunang prioridad para sa SONA 2026, ang proteksyon sa critical information infrastructure, pagpagwa or pagbato sa disinformation, kag influence operation, kag ang paglikaw sa online scam, kag social engineering attacks.

0: Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karoon nga adlaw sa aton siring apag pangalagad mga kasama sang pagpangalagad naton Miyerkules sa kitapet sa 22 sa bulan sang Hulyo tuig 2026 ikapat sining Miyerkules nga adlaw sa ikapitong bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan paagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kay install ang aton nga mobile application DYRI, RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Kag sa TikTok, RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag istoryahan naton karon nga gabi mga kasama diri sa aton sining pag pangalaga.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Opisyal sa nga barangay nga nagdula sa financial document nga makasablag sa pagdihon sa annual budget, posible nga mapriso sa isang tuig santo sa proposed ordinance ni City Councilor Rex Marcos Sarabia nga pasado na sa second reading. Okay, damo mga barangay nga way paka pasar sa ilan sining appropriations ordinance, hindi kabalo ang iban. Magluwas na ginarason nila ang ilang inability to pass or create the appropriation ordinance. Siya kay ti damo pa mga unliquidated.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Governor Toto Defensor ginako nga wala pa siya makaistorya or makatrabaho o kung makatawag man lang sa kaya DILG Yosek Jed Patrick Mabilog umpisa nga nagpungko ini sa DILG pero ginhambal sang gobernador nga mas maayo may ilonggo sa DILG para makabulig pagiduso sa mga kinahanglanon sang Iloilo sa concern sa disaster preparation kag subong man sa firefighting or mga concern sa Bureau of Fire Protection. Office of the Civil Defense or Defense nakahanda na sa pag-responde sa mahimo ng mga inepekto sang Super El Nino. Vice Mayor sang San Rafael Iloilo gin pa RMN sang isa ka mangunguma kay nagbutang sang karakasada ang Vice Mayor pagadto sa iya propiedad pero nag kwan ini no nag balabag or nag supon sa buhangan no sang isa kataram nan ti karon kay hindi nakagwa ang tubig ti kabalo naman kamo kon taram nan paano ka direct na karon kon puno ka tubig imo taram nan dapat pahubsan mo ti paano nya mapahubsan kay ang karsada nga gin paobra suno sa iya sang Vice Mayor sang San Rafael para pakadto sa property man sang Vice Mayor mataas ang iya tamburong sang sa level sang tubig ti alang-alang malumpat ang tubig kay gailig lana by law of gravity. Kaya nag-ubra man guro nga tao sang Vice Mayor, pobre espiritu man, baghak man. Ang iyayang at tamburong taas iya sa level sang tubig. Di paano kailig ang tubig kay taas sa level sang tubig ang imo tamburong? Do parehas bala may sa taramnan may buhangan ka, di ba? Amo nang tawag sa giha sa kahon para magwa ang tubig, no? Buhangan, no? Di may buhangan ka para pagwaon mong tubig mo. Agad nga kung mag-direct ka, kung direct seeding ikaw, mapahubsan imo sang tubig ang imo siningat ramnan. No? Kaya kung hindi mo na pagpahubsan, ang imo na ginsabog ng humay, magkaraluo na. Di karong kung gatiner ng tubig, hindi mo pagwa, okay lang na kung nagapatubig ka pa malang. Pero di kung manug-direct ka na, abi. No? Ti, hindi kayo mo direct madili karon ang pagsabog mo. Ang masakit pa ako nakasabog ka na, hinali umulan, kag nagtinir ang tubig da, ay sus, naluo ang imo humay.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: No? Tingin pala, bot ako na ini sa barangay, pero ay nagatubang si Vice Mayor. No, kasimple mo lang si ni sino ganing Vice Mayor niyo net sa kuan di ba ang mayor anay na si Bilyesa, nagbahilo sila sang uto dia bang hodya ning Vice Mayor anay nga mo naman ang Mayor Subong. So nag-interchange sila mga kasama, ti daog man sila gin pili man sila sang pumuluyo. Ito kagamay mo lang sini nga problema sang pumuluyo mo, di ba? Public servant kay mo, di ba?
1: RNN, palabra di honor.
0: Why kasi niya mahuya or ano ba pang isa ka term sina mga kasama, no? Or makonsensya or dumatandog abi nga ti may gareklamo iya sa imo. Hello, ay karon hambalon sa tao nga ti public official ka. Ikaw pa imo ang waiga pataha da? Ikaw pa imo yung daw ay ka insindi sa plight sang imo sining isig ka pareho sang imo kasilingan?
1: Sa pagkakuya, ang isa ka tinaga, isa na kasumpa, Ranjman Henry Aspera Lumawan.
0: Di kabalo naman kamo iya sa mga uma-uma mga kasama, mga tubig-tubig lana, pero damo na naglinabanay. Mga buhangan lana, pero damo na nagpinatsyanay ng mga farmers sina. No? Mga patubig lang na da, sabog-sabog lang, pero damo na nagsaka sa bukid sina sa una. Mga gamay nga bagay, pero bala nyo nagatandog sa bugal sa isa katawo, bala? Di dapat gina-address na. Basta duta na iya. Basta propiedad na iya mga kasama. Tama na kasensitibo. So dapat way na naginapadugay ang pagsulbar sa mga muna nga problema. Patungan dayon sa barangay, sa mga municipal officials. Sigali ang masakit. Kung ang municipal official ang mo ginareklamo, kung ang official sa barangay ang mo ginareklamo, that is why as a public official, dapat magserbi ka mo bilang role model sa aton sini nga pumuluyo. Dapat bisan pa, no? Kung hindi man maperfecto, why balasang may masaway sa inyo ang tawo?
1: RNN, palabra di honor.
0: Sinong Vice Mayor na sa San Rafael? Manawag ta karon, no? May number ka na, net? Tawagan ta karon, bo, birthday mo pa. Amo nang pa-birthday sa imo sang kasimanwa mo? Gagay ka de, publa, sa poblasyon ko na net, pakadto sa kwan. National Highway pakadto, iagaling ni sa kwan, sa Enrique. No? Hindi ka na dakagi, no? Lain yung imo nga way, no? Ti damo taram na niya daanda, no? Kagbalaan taman na kay alagyan manaton akong bisa magpuli kita sa Limere. Kay naincindihan ta ng mga patubig nga na mga kasama. Kayo di pusit naman yun, dabang mangunguma kita. Ako nagakiskis ang kahon namon sa una. Elementary, high school, college. Ako nagakiskis, ako nagabuhang. Ako nagaarado, no? Nagakuan? Nagabungkag. Oh, kung first pa lang arado, bungkag. Tapos patubigan mo na, latakon, kung may nagbayad ka, tikon way, suyudon mo. Suyudon mo, puruman mo tubig, no? Asang matumugin kag maglutak-lutak na, o, suyudon mo liwat, para magtapan-tapan siya, magflat, no? Kag ang mga hilamon, magkaladunot, matabunan sang lutak, o, madirect ka na dayon, pangbuhangan mo na, no? Puruman mo tubig, buhangan mo, pagkabuhang, kunti garulutak-lutak na, labayon mo dayon, para nga mag-flat pagid siya, na agod nga, haboy ka na dayon sang imo binhi. Okay, sorry, hantara ko rin sa ito nga pagpangalagan. Kagsubong man ang impeachment, tapos na ang Article 1 presentation of witnesses, mga kasama, or I mean, Article 4 concerning grave threats and assassination plots na nag-constitute suno sa prosecution sang betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So, sunod nga iga-presentar ang Article 2 concerning nag-concern ini sa unexplained wealth and mislabeled salen mga kasama nga naga-constitute man gihapon para sa prosecution sang betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ang last witness sang prosecution mga kasama si Attorney Melvin Matibag atong karon nga i-analyze upod ka Attorney Jeremy Moreno ang performance sang prosecution kag performance sang defense. Nakabulig bala sa kaso sang prosecution ang presentation kay Matibag or ini ang natibag sang depensa? Tapos ginkumpirmar man karon sang kampo ni Vice President Sara Duterte nag-request gid man sila sang kaugalingon nga kiterer. Hindi sila magkaon sa ginakiter sang kiterer sang Senado, no? Balaan ko na ng rason, base may hilo. So ma-order sila iya sang ila nag-request sila iya nga kung pwede makadala sila sang ila kaugalingon nga caterer sa nagligad to kwan ang coffee maker. Damo lang yung request na entitled gid yan. Very entitled. Tigaling kinamatarong naman eh. That is not illegal man mga kasama. Ti damo pagani nag-issue kasi ling nilabaw. Ma-request siya ko galingon nga kiterer tapos sinado ang pa Byron. Pero ginatag subong sang kampo sang vice president nga sila iya ang mabayad or wala ang nagsiling nga sila mabayad kundi hindi kuno sinado ang magbayad. O kung sino man aday ang mabayad, no? Ati way natada.
1: Palabra di honor.
0: Sige, pilay na sa mga topiko natong karon nga pag-istoryahan mga kasama. By the way, ari diri sa Pilipinas si Secretary of State sang Estados Unidos si Secretary Marco Rubio, no? Anay presidential aspirant during the Republican primary nga nagtawag kay Donald Trump kasi niya si Donald Trump, no? Si guti before iya nga mag-inkwentro gid sa national nga level, mag-inkwentrohan na gid sa election, may primary election sila iya kung saan ang kada partido nag-elect sang ila sining standard bearer mga kasama ginapaagi sa election, no? Ang Democrat sa muna to, no? So sa Republican una nga pagpadlagan ni Donald Trump nakasumpong ya di si Texas Senator Ted Cruz nga isa man ka lagting nga politiko kag nami man pero do na dula si Ted Cruz kun siya to abi napilian damo na gasiling nga daw great president man siguro si Ted Cruz. Si Marco Rubio Florida senator isa ka Cuban immigrant mga kasama pero nami man pambalo nami tingog ni Marco Rubio mga kasama, no? During the Republican primary, no, siya ni ang nagabira kay Donald Trump sa debate nila. Sila niya kahibalo ka mo si Donald Trump. Gamay na, pitoy. Amo na mga tirada ni Marco Rubio. Siya nga man, siya lang tawa yung bala mga tudlo niya manugbo. Amo na mga tirada ni Marco Rubio, no? Galing ti subong. Mga kasama, upo naman sila ni Trump. Isa man lang sila kapartido. Primary is primary. Lain naman niya subong nga scale ang ilang ginaistoryan. Ginapoint sa ni Donald Trump bilang US Secretary of State and very able man siya, no? Actually, pwedeng himuon ni siyang kwan? Nga kandidato sang Republican. Laban-laban sa primary sang Republican, mapadlagan ni si Marco Rubio. Galing may kwentrohanay sila sang Vice President nga sino na? Si G.D. Vance? Si Vance, no? Si Vice President Vance. Mga kasama, no? Tiyari di subong si Rubio sa Pilipinas. Nag-istoryahanay sila ni Presidente Marcos. Karon ang headline sa Inquirer, Marcos Rubio. No? Nasubrahan ka es, Marco Rubio tani. Daw nga lang. Apelido ni Presidente Marcos. Ngalan niya ni Marco Rubio. Marcos Rubio. No? Masiling yung iban. Oh, galing gin butangan man kama eh. Kasi yung iban, oh, doon nag-sala spelling, how? Marco Rubio na yan, hindi Marcos. Galing kay si Presidente Marcos, no? Kag si Rubio, nag-istoryahan ay to reaffirm the tie or the relationship between the Philippines and the United States kag gin-tackle man ining Pax Silica Initiative. Kung sa din mapatukod sang, kung hindi ko magsala, ining Pax Silica, amon yung pagtukod sang EI hub or factory something or infrastructure diri sa Pilipinas nga ibutang sa New Clark City dito sa Capas, Tarlac.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sige, amon yung mga topiko natong karong gabi diri sa atong siling pagpangalaga.
2: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Rajman Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
1: Palabra de Honor.
0: Gendolong agin boy lugar na digabahin sa atong apala tunturan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, may problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala, kag permi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ka maayo nga klase sang mantika nga nagahimo sang LDL o kon lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaam naman sang high blood. Payuhon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang size ang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C isa ka alkaline nga vitamin C mga kasama, kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud patyon ang mga guba nga selulas ang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagaw, sa San Jose kag Colase Antique.
1: Palabra di honor. RMN News Panahon.
0: Yari na ipinagkauling ang dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa sa Iloilo kay may ginamonitor mga kasama ng mga low pressure areas sa nasilingan nga bahin sa atong nga pungson. Kamusta ayahan ang atong sininga chimpo ma-develop ayahan ini bilang bagyo? Sa linya na si Karajuman Charlie Depra sa pag-asa sa Iloilo. Karajuman Charlie, maayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayayong gabi sa taran niya, tagpalamatis ang RMN. Yari pinakauling alakas sa panahon karun niya adlang Miyerkules, full debate to 2026. Alas sa siya na sa hapon ulit disiplata ng low pressure area, ginabulaban sa basis sa taran niya available data. Yara sa 940 km na sidlangan, na bagatan na sidlangan sa Luzon. Southwest monsoon naman nag-apikto sa Mindanao, Palawan. Ang Western Visayas, karun niya adlang padayon maka-experience sa magalumon niya kalangitan. Expect natin may mga scattered o kung mga laptop ng mga pag-ulan, pagpangilat panagom, dalas ng southwest monsoon. Mahina atop-tong makasarangan naman niya hangin, magaling na minhan ng silangan, pamina na katungdan, magadalas ang makaray atop-tong makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antag sa atong temperatura, nasa 24 atop-tong 30 degrees centigrado. Adlaw, nagturo dala sa 16 kinasang hapon, magabot lang kalas 5.37 buwas sa aga. Ikaw mo na yung pinakauling ng lakas ng panahon, Jika Teresa, Iloilo, Pag-asa, Charlie Debra.
0: Karajuman Charlie.
3: Yes sir.
0: Oh, ining low pressure area, kamusta monitoring nato ni although daw layo nang chance nya goro nga mag hugpa pa ini sa Pilipinas, no?
3: Sa dota. Ining LPA sir, as of now, mataas ang chance mag-develop into a tropical depression, ano? Possible maga kwaton pagasunod iyang mga forecast track or initial nga forecast track niya, possible magagi ni sa may extreme northern Luzon or northern Luzon area.
0: Oh, okay. Magasulod pa siya gapon sa kwan, no? Sa PAR, kag pagsulod niya sa PAR, bagyo sa ihan or low pressure pagyapon?
3: As of now, sir, ari na ini sa may Philippine Area of Responsibility na kasulod na kaina sa aga.
0: Ah, okay. Pero wala pa siya nag-develop ilang bagyo?
3: Yes, sir. LPA.
0: Okay. So, what is the possibility na within PAR, ma-develop siya bilang bagyo?
3: Yes, mataas ang chance, sir, na mag-develop ini into tropical depression within the next 24 hours.
0: Okay, kag ang pangalan nga ihatag naton sa iya, ang ibunyag to si iya, Karajuman Charlie.
3: Yes, si... pag nag-develop ito tropical depression, pagkatagahan sa local name nga Quiapo.
0: Ah, si Quiapo. Si Josie, nakuha na?
3: Yes, sir. Tapos na, sir.
0: Ah, okay. Daway ko tulupangod kay Josie. After kay Inday, may Josie na galing, no? Galing daw naghapit lang goro sa aton.
3: Yes, sir. Tama, sir.
0: Pag, okay.
3: Ang boundary lang, sir.
0: Si Quiapo, no? Hindi ang Quiapo charge nga letter Q, kundi letter K, no?
3: Letter
0: of case. Gin daw gin Filipinize ang kay ang Quiapo na yang dito sa Manila, daw American spelling ina. Iniya gin Filipinize naton gin Pilipino. Key gid ya no nga kilo amo na Quiapo.
3: Yes, sir.
0: Okay. Sige, with that, Karajuman Charlie Depra sa pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi idara sa inyo, sir.
3: Welcome, sir. May gabi sa liwan.
1: RMN News Panahon.
0: Okay, dapat kabalakan mga kasama sa sining low pressure area nga ara na susulod sang PAR. Kagdako ang posibilidad nga mag-develop bilang isa ka bagyo. Tawagon siya nga si Quiapo. Oh, hindi ang Quiapo charge or Quiapo Manila kundi K, no? As in Kilo, India, Yankee, Alpha, Papa, Oscar. Quiapo. Galing ang budlay sini kay basi kung pabaskugun niya naman ang habagat mga kasama kag magula naman diri sa aton sa Visayas kag didto sa Mindanao. Amo nang aton lang abantayan kag halungan. Gani pamati permis update diri sa dalagan sang panahon sa RMN.
1: RMN palabra di honor.
0: Gendolong kagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian ilabi nagid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA-OIC approved kag Philippine FDA approved, ang numero 1 the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy ilabi na sa pinakabag-o sining sanga dira sa Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. May Reese Mushroom Extract, Mango Sinfruit Extract,

0: more news.
1: Talk more news.
2: Yari na nga itong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuloy niyo kolon paagi sa doadlaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo. Garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and pharmacy. Sa mga balita, natapos na ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag sa Article 4 ukon ang ginaligar nga grave threats ni Vice President Sara Duterte kanda President Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady kag saan ay Speaker of the House. Sa ikasyam nga adlaw sang trial, ginpakita sa defense team ang video ni VP Sara sa isa ka press conference kag ginpamangkot si Matibag kun bala taken out of context lang ang payag sang VP nga kakasansini sang ulo sa Presidente Bongbong Marcos. Nagsabat naman si Matibag nga hindi siya makasulod sa paminsaron sang Vice President apag hindi mahimo nga baliwalaon lang sang law enforcement ang kasubong sini nga mga statement. Ang punto ni Matibag nga bisan gani ang mga bomb jokes ginaimbestigaran sang otoridad. Ginkwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo si Matibag kung paano natumod sang ahensya ang persons of interest kaya ginaligar na angot sa plano ng pagpatay sa Presidente, sa First Lady, kag former House Speaker, bisan wala man giningadlan ni VP Sara ang amo ng mga tao sa tion sa press conference. Ginpayag ni Matibag nga nagbase ang NBI sa nagkalain-lain nga intelligence report. Lakip na ang Officer Intelligence sa Human Intelligence na ginproseso kag isa-isa paagi sa investigasyon, tub-tub na nakalabot ang ahensya sa isa ka resolusyon. Ipamangkot naman ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ng NBI Director Kunbala, nagtukod man ang NBI sa Special Task Force para nga investigaran ang ginaligar nga pamahog sa kabuy isang Vice President. Pero kay Matibag, wala sila sa gintukod ng Special Task Force para diri bangot nga wala man nagkooperar si Duterte sa mga nagligad ng mga hearings sa iniginin patawag. Ipamangkot ni Binluan kung napatawag o kung nasabina na bala sa NBI si VP Sara. Ang sabat ni Matibag, wala nila iniginimo bangod sa mga nauna na nga mga tion nga nasabi na ang Vice Presidente sa iban pa nga mga hearing nga wala man ini magtambong. Gitawag naman niya kabutigan ni Senator Judge Robin Padilla ang affidavit sang self-confessed Davao Death Squad hitman nga si Arturo Las Cañas bangod sa ginaligar nga pabag-o-bag-o nga testimonya sini. Gintrasyon ni Padilla nga likawan ang pagpresentar sa mga testigo nga may ginapangatubang nga kaso nga perjury. Patag naman ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jervil Luistro na wala sila sang testigo nga may kaso. Antes nga magtakop ang trial sa Bungadlaw, liwat nga ginanunsyo ni Presiding Officer Cheese Escudero na wala sang impeachment trial sa masunod nga Lunes kag Martes, Hulyo 27 kag 28. Tuno kay Escudero nga ini ang ilan na hisugtan sa caucus ng Senator Judges agod nga maghatag sang ligwa sa patigayunan nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. Payag niya nga magapadayo ng impeachment trial ni Duterte sa Hulyo 29, las 10 ang aga, tugtob las 3 sa hapon. Sa dugang pang balita, nagapanguna sa Vice President Sara Duterte, Senator Bongo kag Senator Robin Hood Padilla sa magkatuhay ng preference survey sa Pulse Asia Research Incorporated para sa 2028 election. Ginpili sa mga nagsabat sa survey si VP Sara sa pagka-presidente sa diin nakakuha siya sang 49% nga preference. Ginsundan ini ng Dinaga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulfo, Public Works Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kag MMDA General Manager Nicolas Torre III. Si Senator Bongo naman ang nagpanguna sa Vice Presidential Preference Survey kung sa diin nakakuha siya sang 27%. Nagapangaduha si Senator Padilla kag ginasundan ni Senator Bam Aquino kag former Senator Grace Poe. Nagapanguna man si Senator Padilla sa Senatorial Preference Survey matapos nga makakuha sang 48.4%. Ginasundan ini ni Pasig City Mayor Vico Soto, Senator Rafi Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Loren Legarda. Gipatigayon ng survey paagi sa face-to-face interviews sa 2,400 adult respondents.

0: nationwide. Mayra inis ang negative positive 2% error margin sa 95% confidence level. Kagsaton panagdaon sa mga gabi, choose a leader who will invest in building bridges, not walls. Books, not weapons. Morality, not corruption. Kagamuyad itong mga nagalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jolene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tokmo News.
2: Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
2: RNN, Palabra di Honor.
3: Gindulong kaginboy lugar naman ini kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang Super Fiber, pinakabago kag pinakaepektibo nga produkto para sa hindi regular o ko normal nga pagpagwa sa aton nga higo. Ginhimo gikan sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga naghalin pa sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agod tagaan sa nagagayo pag-abling atong achan, colon, kagbilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pilas sa atong achan, kag colon. Super Fiber, epektibo kagarantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kadagawalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gari magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandok Hiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RNN, Palabra di Honor.
3: Natapos na mga kasama ang presentation sa prosecution. No? Ni sang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ila sining last witness mga kasama amo si Attorney Melvin Matibag, ang direktor sang National Bureau of Investigation o kon NBI, no? Para pamatudan, no? And to testify nga indeed mayara man gid sang grave threats nga ginhimo si Vice President Sara Duterte sa kay Presidente Bongbong Marcos, as testified by Attorney John Mark Kalilong, Senior Agent sa NBI, nga nag-authenticate sa video nga konsadiin na batian nga naghambal ang Vice President nga may ginkontrata na siya or may ginistorya na siya nga tawo nga patay sa kay Marcos, kay Lisa Marcos, kag subong man, mga kasama kay Speaker Martin kon mapatay man si BP Sara.
2: Palabra di Honor.
3: Ti mga kasama gin cross examine man ini sang depensa kag after sina, no? Nagpamangkot man ang mga senador. Isa dira si Senador Robin Padilla, no? Aradang video ni Senador Robin Padilla. Pabati tabala Rajuman Tupe, no? Kay wala sang iban nga gin pamangkot si Senador Robin Padilla, mga kasama kagin pisa-pisa, kundi ang lead prosecutor nga isa kabugada si Congresswoman Jerby Luistro sang 2nd District sang Batangas. At uli namangkot man si Senador Robin Padilla, mga kasama kay Attorney Matibag, kag dito na hibaluan nga si Matibag li somehow campaign manager ni Ruben. Nagpadlagan ni Senador sa 2022. Sa ororopon pa sila sa una sa kwan sa PDP laban, no? PDP laban Duterte faction, kaya ang isa to faction Nini Pimentel. Ani Nini Pimentel, Coco Pimentel. Te, Mga kasama, istoryahan ta na karundugang, no? Kung makasulod na ta sa linya ni Attorney Jeremy Moreno, kung anong paglantaw yan sa mga abogado, mga kasama, no? Kay kung basihan ta performance ng prosecution, daw layo si Jerby Luistro sa kay ligutan, no? Si Binluan, sa gihapon, amo nag-cross-examin kay Matibag, daw medyo natibag gamay si Matibag. Bisan mag-raise lang sang objection si Luistro, do hindi pa kahibalo. Why pa sa ganin acknowledge sang presiding officer kung sa mga korte na mga kasama magurambal-hambal ka na kung istriktong judge? Akigan ka, no? Why ka pa ganin gina-acknowledge sila kahambal ka, no? So dapat iya, after sang question sang kontra mo nga abogado, kung naga-cross-examine man na or naga-direct-examine, after niya mag-question, kung pamatsyag mo, may violation sa rules on evidence, no? Pero I guess ang Senado yan may kagalingon nga rules, no? Hindi niya rules ang korte ang ginabasihan, supplitory lang na di ang rules on evidence ang court, no? Ang may rules yung Senado dire, no? Kung pamatsyag ni mo, may violation sa rules, di masiling ka ng objection, Your Honor, no? Pero hindi ka na maghabal kung ano dayon ang objection. Mayo lang kay medyo may liberality man, kag may leniency si presiding officer Chis Escudero. No? Pero kung sa trial ganyan sa korte mga kasama, parehas ang ginihimo niligutan bala because that was their experience, no? Kag ni Binluan, nga sa ila private practice, sa mga courtroom ganyan mga kasama, nga hindi ka na maghambal, no? Bisan mag-approach ka sa witness gani, mapaalam ka pa na is presiding officer or sa judge. Si Luis Troy, ha? Why siya nag-object? Ang iya, manifestation? Manifestation or comment? No? Tani iya, kung may objection ikaw, or bisan makomment ka man da, object ka? No? Object ka da, isight mo lang kung ano dang objectionable, no? Di siyempre, sa rules on evidence, harap man na da nabutang, no? Kung ano mga dapat i-object, kung irrelevant, kung immaterial, kung hearsay, kung compound or vague ang question, misleading, leading, no? Ang question mga kasama muna. So dapat pagtapos question sa abogado, masiling ka, objection, Your Honor, no? Di masiling na dayo ng presiding officer or ang judge, what is the objection of the counsel for the prosecution? Di na dayo, state ka, irrelevant, Your Honor. Or masiling ka nga, hearsay, Your Honor. Pero ay, pag siling, pag ay pakatapos si Binluan ay pamangkot, nagambal na si Luistro, may I comment, Your Honor? So daw, dugay-dugay na ginman, guru, ay ka-practice, manog second term na siya mga kasama si Luistro, kag kung ako maglantaw daw, hindi pa man guru, substantial gidang yang trial practice, mga kasama. Although, medyo tanda man siya during the investigation sa Quadcom, tanda man siya mag-sibit, kag mag-corner or mag-trap sa mga witnesses. Galente siguro basi nag-volunteer man siya kay as lead prosecutor, dapat medyo pakita mo manda nga may kuan ka man eh. May ibuga ka man mga kasama. Pero kinaon siya sang private practitioner to ya, private lawyer to yung imo nga kontra si Binluan. Adlaw-adlaw mo nang ginapangalimog niya iyas korte. So galing, may pilaman ka mga nagasiling. Ngati, ang cross-examination ni Binluan, do wala man gid makaguba kay Matibag, nagpabakod pa gani, isang posisyon ni Matibag. Sige, istoryahan ta na kung malabot naton si Attorney Moreno. Galing kay may flight sa subong pe, no? Do alang-alangit siya. No? Aray na lang ko, pamatihan naton si Senador Rubin kay believe kita sa guts man sa sininga tao, no? Mga kasama. Bisan pa daw alang-alang ang hibalo niya sa laye. Pero grabe ang guts. Gapalang lapaw, no? Gapalang lapaw nga sibton kag corneron ang isa ka abogado. He? Sino may abilidad abi na mga kasama, no? Although senador ka, although number one senator ka, damo nagboto sa imo pero hindi na yung garantiya nga nagdugang ng alam mo. Nga nangin well versed ka na sa laye. Oh. Are wala lang tawon ta mga kasama ang pagpamangkot ni Senador Rubin Padilla kay lead prosecutor Jerby Luistro nga may isa diri ka time nga daw na urungan siya sang si Luistro abiti actually ka Tagalog man siya pero this time wala niya gin Tagalog ang sabat niya kay Rubin. No? Wala niya gin Tagalog. So medyo doon naurungan si Senador Rubin kag nagpatabang siya sa presiding officer. No? Which, ginahimo lang na iya kung witness iyang ginapamangkot mo. Kung witness iya, kung evasive ang witness sa imo sininga question, no? Pwede ka kapatabang si presiding officer kang magreklamo to nga, the witness, your honor, is very evasive. No? Kag wala niya ginasabat ang pamangkot ko, your honor. No? Ti si Senador Rubin iya, judge kay imo, nag-pa-qualify ka, nag-clarify ka, sang mga bagay nga gusto nimo mahangpan so that maka-judge ka sang husto sa kaso nga ini sa prosecution. Kay may mga bagay ka nga daw nag-burun pa sa imo nga pinsar. Tigron hindi kay mo ya kasarang patabang kay mo sa presiding judge.
2: RNN Palabra di Honor.
3: Yari matian naton si Senador Rubin Padilla.
4: Ang pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan,
3: prosecution. Grabe nga confidence.
4: Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
5: Tama po.
4: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
5: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
4: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang...
3: Diba, siguro kahangop sa hypothetical, ang referring witness lang na insindihan
4: niya. Alam niyo po, di pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo
3: sige,
4: po,
3: magpatuloy ka, kaibigan. Dahil nandiyan yan sa rules.
4: Para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po, sinungaling?
3: Hindi ka ka-corner na kaya bugadong katubang mo.
5: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
4: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong
3: hindi na
4: iya
3: cross-examination to?
5: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
3: Intindihan mong qualify?
4: Presiding officer.
3: Kapatabas siya sa presiding officer.
4: Simpleng tanong lang po.
6: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement,
5: Honor,
6: of the honorable senator judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
5: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Rubin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
4: Hindi pa din po sinasagot.
3: I-explain gani. Kayo-ay kakainsindi sang iyo sang Las Cañas testimony mo.
6: If the good senator judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na
3: again rephrase ni Senator Chis?
6: Ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan.
5: without particular reference to Arturo Lascano.
6: Sa pangkalahatan, oh.
5: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
6: Posibleng nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
5: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
4: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahala po.
6: Senator Judge Padilla.
4: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson.
3: Pelikula.
4: Napakaliwanag po.
3: Siya nagdala. Sinabi. Siya nagdala.
4: At kami din po dito.
3: Pero naglantaw ko na to
4: ako
3: mo.
4: Ako po mismo ay gumawa din ng panukala.
3: Why good choice sabi? MMMF entry mo. Why na iba niya movie? Dito.
4: Yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao.
3: Correct.
4: Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amenda. Pwede po ba yon?
5: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
4: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana
3: hindi man sa akin ang
4: ating persecution.
3: Pinaintindihan mong moral turpitude.
4: Alam niyo, pag kayo ang pagpabor
3: sa ikaw bilang convicted sa illegal position, may moral, why ka na moral turpitude?
4: Nagawa. Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin. Nagkukomento.
3: Okay, tama mo. Kadlawan ka sa mga audience.
6: In order in the court, the Sergeant at Arms by authority of the Senate President is directed to kindly maintain
4: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
3: Correct.
6: Thank
3: Husto.
6: You. You may proceed, Senator
3: Husto.
6: Judge. I was speaking.
4: Ako po.
6: You may proceed, Senator Judge.
4: I was interrupted.
6: With your apologies.
4: So, ibig niyo pong
3: you are not interrupted. You were heckled.
4: Yung mga Senator Judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Ano pong ibig niyo sabihin?
5: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
4: Tistigo nga, eh, judges nga yung sinasabi eh.
5: Prosecution, Your Honor.
4: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
5: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
6: Lead counsel, I think that was
4: alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong.
3: Hindi ah, pangayaw ganit clarification, hindi man ay witness.
6: I'm not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
4: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
3: No, yes, sulod na da, dugay-dugay si Rapi, i-reklamo na siya, overtime ka na.
4: Sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito?
3: Sobra na 2 minutes na consume.
4: Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
5: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisin po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
6: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
4: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin na hindi siya...
6: With the permission of...
3: Si Tulpo nag-aangal. Kay Rapi, kay sila niya. Kung kami, Mr. Presiding Officer, may gatunog-tunog dayon ang bell.
2: RNN, Panlabra, di honor.
3: Kay 2 minutes lang na mo, di ba? Kung gasunod ka mo sa mga Senate inquiries man, may mga time lang na sila. Ang time nga na, nga para may orderly proceeding, kay karon kunwa isang time, pinagusto lang yung iban na karon ni nakasalot ang iban. No? So may time na, ang pag-isip sang time ni mo, time limit mo to ask question, why day labot ang sabat sang imo sini nga ginapamangkot? So ang time nga na iya, para lang na sa imo nga question, no? So kung nami kaya mag-profound sang imo sini nga question, damo ka na mapamangkot sa 2 minutes! Galing te kung lay down ka pa sa imo nga predicate kag kalawig-lawig because you don't know how to ask questions and illicit answer. Illicit or solicit? Solicit, no? And solicit answer nga gusto nimo, lipot lang ang question mo, no? Tigaling sa isa ka question ni Senador Rubin Padilla, sobra guroya isa ka minuto. So, amo to nag-angal na si Rafi Tulpo. Siliya kon kami, Your Honor. 2 minutes lang. Kairitabli gani kisa batian mo daw may bill daw. Pero believe man ko, taas respeto ni Rubin kay Rafi Tulpo. Wala gid nag-argue si Rubin. Do medyo nagpakanubo gani sa mga kasama kag daw nagpahanunot kay Rafi Tulpo because siguro basi balaan niya man ng husto si Rafi.
2: Palabra di honor.
3: Nautod ang FB Live tape, no? Pigado signal ta sa Wi-Fi, no? Ihaboy na lang na. Gabisyo ato nga Wi-Fi siguro. No, utod ang Facebook Live naton. Sige, reconnect lang mga kasama. Yari na, STL ta. Si Rajuman Mon Kapalihan.
7: Iya, si Rajuman Hende. Kaysa mga tumalaya naton sa probinsya sa Iloilo, sa small town lottery, at ang siling nga resulta sa buong gabi. At ang siling nga mga winning numbers, numero 40. Number 40, numero 23, number 23, kag numero 21, number 21, 40, 23, 21. Amin ka doon natin ka mga winning numbers sa subong gabi, Ulyo 22, 2026, second row, alas 8 sa gabi. Ang aton sininga Dotim Head, Sir Glenn Head Ponea, ang aton sininga Draw Christians Assistant, Michelle Solorin, aton sininga Draw Christians Specialist, Sheila Marie Magalion, kaupot sa atin si FTL Representative Mr. Glenn Sunyo, atin yung Register Person Mr. Ramon Panis Jr., kaupot sa ESL mga members, Ryan Melgar, Mabel Gimeroy, kag Dave Daanoy. Congratulations sa atin siling mga winner sa STL sa Provincia sang Iloilo subong ng gabi. Kasi wala papadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Narikta din sa STL Draw Cards, sa PCSO, kagsa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatakarimen.
2: RNN, Panlabra, di Honor.
3: Salamat, Jedra Juman Mon Kabalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 40, 23, 21. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige tayo lang kayang inyo taya. Nagakanto sa Kawang Gawa.
2: RNN, Panlabra, di Honor.
3: Gindulong naman kagin Boy Lugan, inigabahin sa atong pelatuntunan mga kasama sa non-slenement oil, ang pinagapuro kag pinaka-epektibo panghapla serbal, non-slenement oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab ga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilasi, ay inipatugunon, pauntaton, patuloy lang sang non-slenement oil. Non-slenement oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabatsyag kabala sa diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma, o kung may nagatubo nga bukol sa iban pang parte sa lawas nga masakit. Kung kaisa, nagkabala ka kita nga kung magtumar sang suplemento, base may side effects kag delikado, ilabi na sa aton nga kidney. Mga kasama, hindi na kamo magkabala ka bangod may suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sang FDA, epektibo kag wala risgo sa inyo sining kidney. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa ABC Pharmacy, Lidi Pharmacy, butika Ilonggo kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RNN Panlabra, di Honor.
3: Pag balik ta mga kasama, istoryanta dugang ni ang parte sa impeachment, no? Kaya ginakabigyan ni Senador Ruben Padilla ang mga prosecutor nga mga witness man nga yes or no lang ang isabak. Wala na, yaga mo na ang judge, no? Kung naka-witness na kamo, nakapungko na kamo sa witness stand mga kasama sa mga trial sa korte, RTC, MCTC, no? Wala na, yaga sila ang judge nga yes or no lang, ah? Gapamangkot ng judge sa witness kon may gusto siya i-qualify, ginapa-qualify niya na, no? Hindi na i-answerable lang sang yes or no. Or masiling ka nga mo, lani gusto ko yung asabat because you are not the lawyer of the respondent or you are not the prosecutor.
2: RNN, Panlabra, di Honor.
3: Ang makahimo lang sina iya, ang prosecution or ang defense, no? Kon siya naga-cross-examine or naga-direct-examine. Oh, di ba? But usually, nagkakatabo ina sa cross-examination, no? Pero kung ikaw yung judge, nagapamangkot ka sa lawyer sang depensa or sa lawyer sang complainant sa mga criminal cases, sabi, wala mo na yung ginalimit sa yes or no lang ang sabat sa abogado. Ah. Kaya nag-clarify ka mo. Para masanagan ka, agod nga, magsanag ang imo utok. Maghawan ang mga lawa-lawa sa utok mo. Agod makarinder ikaw sang patas, husto, nga desisyon mga kasama. Di kay Ruben Padilla, ya, matyaga niya si Luis Tro witness. No? Witness nga i-confine niya lang sa sabat. Nga gusto niya. Di gusto niya i-corner iya si Luis Tro, nga lead prosecutor, abogada, nga bisan paano may experience na sa litigation, sa cross-examination. Gusto niya i-corner iya sa pagsabat nga sila kaalas kanya si Abutigon. Di hindi kasi nakikorner. Mabudlayan kasi na mag-corner kung gintudloan ka lang sa imo sininga staff kag nagabasa ka sang imo ipamangkot. Kay the moment nga nag-lay down ka na sang imo nga question, no? Abot na na sa mga abogado. Or bisan hindi gani abogado kung medyo may ulo experience na sa litigation or sa mga interview or sa mga questions sa mga bakbakanay nga mga pinamangkotanay. Basa niya na na, Noy, kung diin ka mapadulong. Kung baga, kung sa inuma pa, paglupad sang umbok, balaan mo na na kung diin mahugpa.
2: RNN, Panlabra, di Honor.
3: So mabudlayan ka na mag-corner. No? Mabudlayan ka mag-corner. Ti, ama, kung may imong agas ni Senador Ruben Padilla, mga kasama, no? Why taman ginapakanubo ang mga criminology, no? Graduate, no? kay amo ni sila naga pulis, amo ni sila naga military, no? Pero ang criminology course niya ni Ruben Abiwa niya ni nakuha lang iya sa 4 years nga tutom gyud nga pagtuon. Nakuha niya niya sa alternative learning kag sobra 20 anyos nga eskwelahay. I mean, wala siya sang formal schooling bala mga kasama. Kay tina priso siya mo. No? So dito niya na sa prison ginumpisan eskwela. And then pag senador niya na pagdaog niya sang 2022, bangod wala siya sang degree, no? Hindi ang first degree or second degree born, ha? Wala siya sang degree, sang kurso lang ang natapusan niya mabutang sa credential mo. Dati ka huluya man. Number one senator, ikaw ay ka tinapusan. So gintapos niya ang iyang criminology kay naumpisa niya mo, undergrad siya. Naumpisa niya, gintapos niya sa pamantasan ng lungsod na Maynila kung hindi magsala. Di nakakuha siya diploma. So right now, pwede siya masiling ha, degree holder siya, 4 years nga criminology. Pero amot ko nagkuha siya sang exam sa criminology para masiling siya nga criminologist mga kasama. Why gani, kuro na siya nagkuha ang iya lang nga may degree mga kasama.
2: RML, Palabra, the Honor.
3: Di okay man ha, kay nagapakita ka sa mga pumuluyo, sa mga kabataan, nga importante nga may degree. Nga importante nga may matapos ka. Pero dapat, balaan mo man, kundiin ka lang asta mga kasama. At yamakon mo, cross-examine mo imo yung isa ka abogado.
2: RML, Palabra, the Honor.
3: Di ba? Di, anay nga, hindi sa ka-corner, ginuro Inglesa ni Luis Tro. Nagpatabang siya kay Chase Escudero. Kay EV, save ko no? No? Or wala ko no ginasabat sang prosecutor ang iya pamangkot. Tinga mareklamo kay imo kay that is not a cross examination.
2: Palabra di Honor.
3: Di ba? Sa cross examination may ginasunod nga rules nga hindi pwede leading question, hindi pwede misleading question, hindi pwede ang hearsay nga question, compound nga question. O ano pa, sa mga abogado, dagapamati, sa mga law student, ano pa mga hindi pwede during cross-examination? May rules na yan mo. Tiniya, hindi man witness ang ginapamangkot ni mo, tapos i-apply ni mo ya ang mga rules sa questioning sa cross-examination. Ay, you di po set a money in the bank niya. Pero ang mga pamangkot niya actually, hambal ni Dean Mel Santa Maria, amo maning cross-examination kahapon ni Attorney Mark Binluan, wala ka, na-present nila tuod nga wala personal knowledge si Matibag sa mga investigasyon about sa grave threats ni VP Sara, pero ang mga question, mga kasama, nga nagasiling, alam mo ba, nandun ka ba nung sinabi ni VP Sara itong mga ganito? Di kundi masabat si Kwan. Kay gusto mo i-establish mo. Gusto i-establish ang defense nga wala personal knowledge si Matibag. No? So ang question niya, nung sinabi ng Vice President yung mga ganito, nandoon ka ba? Di kundi, siyempre, ang isabat ni Matibag kay wala gidman siya to, wala. No? Nung inimbestigahan itong mga ganito, nasa NBI ka na ba? No? Di, siyempre, wala pa. Kay ulhi lang siya. So, ang isabat niya, wala pa, Your Honor. Pero, ang bala, Attorney Dean Mel Santa Maria, ang ina nga mga question actually, wala nakapalain kay Matibag, kundi nakasupport pagani sa argumento sang prosecution, kay parehas lang, naging confirm ni mo that indeed ginhambal gimana ni VP Sara.
2: RML, Palabra, di Honor.
3: Ang mga question nga na, no? I don't know, sa mga abogado nga nagapamati, kung husto man. So dapat, why that nag-galinti? Veterano naman ni si Kwan eh. Si Attorney Mark Binluan sa litigation mga kasama. Bisan bata pa, no? Mga abogado na iya sa Manila, mga kasama. Although, tinamo man mga lagting ang mga abogado diri sa probinsya, no? Parehas kay Binluan, taga-probinsya man, no? Pero ti medyo kwan gid eh, lain ang practice abi sa Manila mga kasama, lagko gid ang mga kaso dito. So medyo mag-widen gid ya ang imong understanding of law, no? So ti hindi mo na basta-basta siguro mga kasama, pero daw nag-agree ko sa observation ni attorney Dean Mel Santa Maria nga by proving nga wala sang ideya si nga wala personal knowledge no si Matibag sa sining mga ginpanghimo ni Vice President Sara Duterte nga gina-allege sang prosecution nga grave threats inciting to sedition no. Pero sa pag-lay down niya sa mga question, do kasubong laging confirm niya nga hindi nagkalatabo gid man.
2: Palabra di honor.
3: Diba? Kay para ma-prove nimo nga wala si kwansina, si Matibag sang personal knowledge, i-state nimo, diba? I-state nimo ang incident. Tigutigin ako mo karon.
2: Palabra di honor.
3: Amot na realize mo na sang defense lantawan naton mga kasama, no? Sa pagdalagan sang panahon kay ang sunod nga o sang impeachment trial kay ang sunod nga trial mga kasama sa July 29 na. Waya na 28 kag 27 kay Sona sa 27 sa 28 kontra Sona sang minority sa Kamara kag sa Senado.
2: RNL Palabra di Honor.
3: Pag balik na nga ito yung ating hiligay noon, mga kasama, kag istoryahan na ito, ining ordinansa nga ginaduso, no? Ni Councilor Rex Sarabia, angot sa mga barangay officials or mga barangay nga may mga nagdula, no? Sang financial document. 13 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Pananagutan.
14: Kailangan may managot.
13: Maraming pangako. Maraming hamon.
14: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
13: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay isang lawas. Wala na makapabadyag ang

0: Seven Plus Gold. Aral sa mga butika.
1: 17 minutos sa kaligad sa takta, alas 8 sa gabi.
2: RNN, Panlabra, di Honor.
1: Sa mga kabaranggayan, kag sa inyo mga panimalay, pwede ka mo magdaog sa grocery packs, cash, kag iban pa nga mga premyo. Siguraduha lamang may ginagamit ka mo nga ECS products sa inyo sininga balay, kaysa tiyo nyo magsaka ang RMN, dakpon ka kung may ECS products ka. Kung wala, ati, buyan ka na lang. Amoning dakop nga gusto mo. ECS Hulika Promo Bantayan, mga kasama, ginadulong sa inyo sa RMN Network, supod ang Pride Detergent, Kag-Charm, Fabric Conditioner.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Nakasunbay sa linya naton mga kasama, no? Si Attorney Jeremy Moreno, may flight siya abin, no? Subong nakaugpa si Attorney Moreno. Gusto ito mabatihan ang yasining analysis, mayugin yung makaistorya kita sa abogado, mga kasama, kay tiato niyang understanding sa proceedings, iyasang layman, no? Wala background sa law. Lokdo lang. Tilayin yun ko na abogado, practicing lawyer, law professor, mga kasama, legal expert, mga kasama, kag senior associate sa Eduardo T. Reyes 3 Law, mga kasama, or ETR 3 Law, diri sa syudad sang Iloilo. Attorney Moreno, mayong gabi, kag welcome again, diri sa RMN Iloilo, sir.
3: Rajuman Henry, good evening, kag thank you again sa pag-invite lewat sa mga programa.
1: Oo, daw namin kitang natabo sa last day na sa presentation sang witness sang prosecution sa Article 4, no, sang ilang sining kaso kontra kay Vice President Sara Duterte ang grave threats kag inciting to sedition, no. Anong imo sining assessment sa pag-present nila kay Attorney Melvin Matibag as a witness sang prosecution na attorney?
3: Yes, Sir Henry, no? So kung lang tawon ni mo, ang kabilugan nga theory diri sang prosecution, ma-divide na po sa dua kaspeto. Una, sang first part sang investigation that was conducted by the first two witnesses, they established nga may existence ang grave threats kag-inciting to sedition. At that time, again, attorney, Vice President, ang threats against President Marcos. And on the part naman ni Director Matibag, they established that there is an active and continuing threat to the life of the president. So dua ka aspeto ang ilaging prove sa tatlo ka witnesses nga ang utterance ni Vice President at the time she made it was serious, and that there is still such a continuing threat, an active threat to the life of the president. Now makita lang naton galing na si Director Matibag, wala niya pa natapos ang investigation. As a matter of fact, he is not even sure kung may makita giman sila nga lead regarding to sa mga persons of interest na ilang gina-identify sa ilang investigation, and whether they could actually find the alleged hard killer. So, dira lang medyo alang-alang ang iyang testimony. Pero iya gin-establish na continuous gid ang iya investigation as far as these threats are concerned.
1: Okay. Gin sa cross-examination sa defense, no? Dito sila nag-focus gin si Attorney Mark Binluan nga wala sang personal knowledge si Attorney Matibag, si Director Matibag sa sining mga utterances ni Vice President Sara Duterte, no? Anong mahambal mo sina attorney?
3: Well, dere, amon siya naman ang aspect nga medyo makapa-discredit sa kay Director Matibag, considering that he has no personal knowledge of the onset of the investigation, kay he only came into the service ang February 2026, and he only continued the investigation, wala siya naka-start, wala siya nakakita sang evidence as they were gathered. Nagbasa na lang siya sa kung ano ang records na may ara sa NBI at the time that he assumed office. So, on this aspect, medyo, I would say, alang-alang yung testimony, hindi gid very, very airtight because wala siya personal knowledge. And at the same time, ang iyang investigation has not yet concluded. So, it could end up with an identified hard killer, or it could end up with nothing. As a matter of fact, in-admit siya na sa iyang testimony. So, siniyang aspect, medyo nakapabor sa defense that they were able to prove

0: Ang court nga rules, no? Ang pagbasa sang affidavit nila sa kanyas, no? So ginakiga niyang prosecution si lead prosecutor Jerby Luis Rocati nga ginalaw niyo ni because this is a violation of the rules on evidence, no? Anong makoment mo dira attorney, no? I don't know kung sa rules ng Senate kung galing ka ginalaw nila. So maybe nga yes. Sa rules ng Senate iya pwede attorney, no?
1: Yes, may extra leeway abi Sir Henry sa rules of the impeachment court nga ti kung in case of doubt allow the evidence to be presented. Amo na ang isa sa mga rules naton. So, kung hindi kita sure that whether it should be excluded or not, we should rather allow it to be admitted or be presented kag bala na ya ang impeachment court mag-analisa ra kag magbinag-binag kung paano nila tagaan sang bugat ang mga ebidensya gina-present. So amula na galing kung sa kaparte ng ebidensya then may stern objections din sila pero kung ako maglantaw in case of doubt whether i-allow or hindi it would be better for the impeachment court to allow the evidence to be presented and let us allow the court to make the proper decision, no, at the proper time kung tagaan nila bugat ang ebidensya o hindi. But under the rules, proper ang ginobra ni Presiding Officer Escudero.
0: Okay. Finally, attorney, parte ni sa mga senator judges ba lang nagapamangkot sa prosecutor or hindi gani sa defense counsels, no? Nga daw gina-treat nila ng witness, no? Nga gusto nila mag-sabat. Yes or no lang, no? Hindi na sila gusto mag-expound, no? Ang prosecutor or ang defense, no? Amugin man na sa korte, attorney, di ba? Usually, kung mag-trial, ang judge na may gapamangkot mangin na sa witness, no? Rindi gani sa abogado or sa abogado sang complainant kag sang defense, no? Amugin man na, attorney, nga pwede ang judge magpamangkot siya, ilimit lang. Hindi, gusto ko, yes or no lang, no? Attorney.
1: Though rarely ina siya gani nagkakatabo Sir Henry because sa rules naton sa trial makapamangkot lang iyang sang question nga answerable by yes or no is ang nagka-cross-examine sa isa ka witness. Ang judge usually iya is a passive listener lang siya. Nag-a-ask na siya later on sang clarificatory questions but basically though wala nagkatabo nga ang huwes mahambal nga ti ang sabton mo sa akon yes or no lang unless hindi intindihan sang witness ang pamangkot so gina very detailed questions sang court ya sabton mo lang yes or no and then later on ipa-explicar ka man pero on this approach no sang senator judges I would say nga though hindi siya pareha sa kung ano ang commonly nagkatabo no kay ti una ang judge should not be the cross-examiner, no? Ang iya lang yata ni is to listen, receive evidence, hindi siya pwede ka cross-examine. Galing kiti, siyempre, sa impeachment court, partly judicial, partly political, so may mga extended liberality yung ginahatag sa aton nga judges. Pero supposedly, tani, hindi siya proper, no? Kaya iti ang imo, tani, pamangkot, clarificatory question, hindi nga cross-examination, kay job na yas ang defense na obrahon ina.
0: Okay, no? Kay parehas kay Senador Ruben Padilla Balacagina, may gusto siya daw cross-examination gidya, no? Nga i-corner niya si Attorney Loistro nga maghambal nga huo, sinungaling na butigon si Las Cañas, no? Tapos ang evasive, no? Kay gusto i-qualify ni Loistro, i-explain ang iya sininga sabat, hindi ang magbaton si Ruben kag nagpa-gin-call niya ang atensyon sa presiding officer nga why kuno ginasabat sa prosecutor, sa lead prosecutor ang iyang question, no? Kung sa korte iya, daw hindi na pwede, daw kalayo si na iya attorney, no?
1: Yes, hindi gina tani pwede nga ang ginaproso examine mo iya ang abogado, no? Supposedly among abogado kag ang West nagaka-cooperate, hindi nga i-cross examine mo yang abogado. Kay hindi man yang abogado sa witness stand. So amo man na ang isa daw medyo may pagka weirdo ma'am ang setup na ina kay ang abogado iya dapat i-explicar yang iyang posisyon, no? Hindi nga i-cross examine mo siya, pamagpato mo lang siya sang yes or no, pwede hindi na yung function sang lawyer nga nag-represent sang isa ka partido o kung nagpapresenta sang witness. Kung witness siguro, do medyo understandable pa, no? Although I would even say nga hindi gani proper or appropriate. Pero kung lawyer, pag ang lawyer yung magpato mo, do mas improper pag-ib, do out of order kung ako maglantaw sila.
0: But silingon nga ikaw nga

0: Though may decision, may ruling ka na yung attorney, no? Do may nabuo ka na yung ruling kung sa mga korte, abi, ang judge sabi ya, magpinamangkot, abi, kag daw gina-cross-examine yung abogado. But silingon, daw bias ang judge siya, attorney, no?
1: Yes, ti amo na ang magwa nga indication. Kaya siyempre, dapat hindi ka pa yan mag-decide, no? Pamatian mo yung both sides. You must display the cold neutrality of an impartial judge. Ti, kung ikaw iya, mag-cross-examine, nga daw nagagawa nga bias ka on one side, then it already affects your credibility and your integrity when you make the decision. So, dapat avoid na siya sa hangari.
0: Okay, mag-amo na ang judge sa motion to inhibit na dayon ang abogado attorney, no?
1: Yes, ti amo na isuli ang remedy, no? Kung ma-feel mo nga bias, usually ang remedy sa mga abogado is ma-file sa motion for inhibition, which is a remedy man, nga ara sa atong rules of court.
0: Okay. Ang ano ganito ng hambal ni Senador Ruben Padilla nga daw gusto niya isa ka pamangkot, no? Nalipat ko sang ginhambal niya, no?
1: Daw naghambal to siya, Sir Henry, nga dapat ang prosecution hindi one-sided.
0: Ah, oo, inang one-sided, no? Husto ina nga observation niya, attorney.
1: Well, hindi ho na lang siguro nato nga hindi lawyer si Senator Robin. Kay kung ikaw sa prosecution, natural lang nga one-sided. Kaya kiti ikaw ang nag-prosecute, hindi ka pwede mag-go against sa imo interest. Ang purpose mo is really to prosecute the case. So, it's a given na you will be one-sided, no? Ang defense, one-sided. Ang hindi lang pwede mag-one-sided, amo ang mga senator judges naton. Pero ang duwa ka kampo, expected nga one-sided yun na sila. Hindi man pwede nga tabangan man sa prosecution ang respondent o kung ang defense tabangan niya man ang mga witnesses ang prosecution. So, improper ang statement, but we should just understand that Senator Robin is not a lawyer. So, understandable.
0: Okay. Sige, with that, Attorney Moreno, thank you again sa oras mo, diri, sir. Always RMN. Hasta naman sa sunod niya semana, no? Article 2 na, no? Ang saya unexplained wealth na ang i-present nga witness sa 29. Thank you again, sir, no? And good evening sa imo.
1: Thank you again, Sir Henry, and see you next week. Gamayong gabi again.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Abogado na, lo professor na yung naghahambal mga kasama. Practicing lawyer, no? Practicing lawyer, senior associate lawyer sa ET3 Law mga kasama, diri sa Iloilo, sa law office ni Attorney Eduardo T. Reyes, no? Nga, siyempre kung sa prosecution ka, one-sided ka because gina-probe mo, hindi ka tuwi magpati sa argumento sa depensa. Kay gusto mo yung pamatudan nga may salagid ang ginaakusar mo, di ba? So one-sided ka? Amo man kung ikaw sa depensa to, ikaw gaapin to sa ginaakusar, syempre one-sided ka man, hindi ka magpati nga guilty ang imo sining kliyente. Kay wala gid sa isang sala, dapat wala gid sang sala. Tagaling nga mo na ambal ni Attorney Moreno, intindihon talaga lang si Attorney Rubin. Si Attorney Rubin. Si Senador Rubin, kay hindi siya abogado, pero bisan hindi ka abogado, di ba? May ang imo chief of staff lawyer, di ba? Ang imo ang mga staff, mga abogado na, aside sina, may legal counsel ka pa, do legal counsel niya gani si Attorney Salpanilo. Pa-briefing ka, di ba? Tuon ka.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Ay, buhay ho. Standby, antes nato na i-check si Rajman Joel, ang aton nga tingog hiligay nun. Gindulong anay, kagagin boy lugan, irigabahin. Sa aton nga pala tuntunan mga kasama, sang kubota, kaagapay sang manguma para sa masanag agrikultura, raffle promo. Sige, pagyapon ang pagbaton sa mga coupon and tickets sa mga kasama, no? Para makakuha ka mo sina, pamashare ka mo sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Fudadera. In every 3,000 pesos nga pagbakal sang Kubota products or genuine spare parts, may isa ikaw ka raffle ticket. Ihulog ina sa drop box or designated boxes mga kasama, kay pwede ka magdaog sa traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, oil and filter sets, mga kasama sa Grand Draw nga patigayonon sa December 5, 3 p.m. sa INA Farmer Learning Center, or learning site Barotac Nuevo Iloilo. Sa dugang impormasyon, magsatawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Standby, i-check natin si Rajuman Joel Franco sa City Hall. Arian na yung ato niya tingog. Hiligay no, upod kay Rajuman Fia May Otero.
3: Tingog, hiligay no. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay no.
4: Ining binalaybay, ginatiguluhan, tanan kita, anak san Diyos. Suro sa isa ka matahom nga ambahanon nga gindihon kaginamba ni Jamie Rivera. Kita tanan anak sang aton manunuga sa tanan nga bagay alalangay kita. Kung nabunag ka sa poderoso nga pamilya kag ang tanan nga mga bagay sa imo yara na. Magkatuon ka ihan sa pagtamod sa mga tinuga nga pigado kaayo kag daw trapo sa imo mga mata. Makahibalo ka bala sa pagkaluoy sa mga ginagutom. Ilabinagid sa mga bata nga sa kalye nagahulon. Maluoy ka bala sa mga kaingod nga wala sang kalanon. Nayara lang ang puloyan sa unhan sang imo mansyon. Makahibalo ka man bala magkaluoy sa mga priso. Nga ayhan wala sang sala pero ara sa kalabuso. Na preso kay biktima sa mga kaaway nga poderoso. Ina, kon nga adira sa prisohan, panimuron sing todo. Ang pamangkot sa madamo naton yung mga pumuluyo, kon alalangay kita tanan sa mata sa makaako, ngaa ang antad sang imol sa manggaranon tuman kalayo, ngaa mas madamo ang halos makakaon ng mga tao. Siling sa madamo ng mga Pilipino, sa kabuyan mangin alalangay kita nga husto. Kun wala sang grabe nga korupsyon sa aton gobyerno, kag ang buhis nga ginabayad, matupagid sa tawo. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa Gibraltar sang barangay Igkukulo Gimbal, Iloilo, tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated, kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Iningabahin, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang stress hindi gid malikawan, samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress, kag anxiety, makatugas sang madamo nga masakit. Gani, para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinaka-importante sa tanan ang mga pag-maintenar sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega 3 man ini nga nagapabaskog sa kurason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Kag inila ang nagaisahanon nga suplemento nga nagasilhig pagwa sa mga free radicals nga magadala sang balatian kag nagapatubo sang bag-o kag mabaskog nga mga cells. Adlaw-adlaw makapili ka stress or peace. Ang stress makapatay, choose peace, choose Dr. Pinoy because health is wealth. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miag-Au, GG Pharmacy, Ronaliza Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy, kag Farmasya Elena.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Rajuman Fia May Otero. Gindulong man kaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, Gregor Biay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha pareho sang prostate problems. Wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pag agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis, at yun sa labing-labing, bakon may ginseng, tongkatali, may maka, kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Ang estudyante nato nga nag-uupod karong gabi diri sa atong pag pangalagad si Rex Mendez, Karigaba Richard, si kasamang Jess Pal, Laura Sumagay Saikas, Jessely Lauro, si Erna Figueroa Ablarido Paro, kasamang Berna Sochar ni Sel Blancada, Laura Sumagay Sai, good evening gid, no? Si Casason Pineda, Toto Nel Oberio Pineda, Helen Sanchego, Rodelyn Pracambo, Nancy Carmen, good evening. Si Rose Palomo, GV Calad, si Yulina Arancilio Alcorin, Hector Puras, no? Good evening, Dulieta Jigo, good evening, Cas. Iban din Webo Sudario, Maribik Cercado, Arimen Fans Club Singapore Chapter, good evening, Gid. Rebecca Baranda, present man, no? Si Isabel Palmares Bagsain, good evening. Rosel Gayapa Gumilya, no? Si Ima Suplente Taasan, good evening. Sonico Vic Bicarmona, Adrian Gumape, dira sa Hawaiian City, Negros Occidental. Sa Hawaiian, si Lai City, no? Negros Occidental. Si kasamang Tilly Pfeffer, no? Good evening, Manyunis. Kimba, Alma Aginga, Bibzian Dibson Alejandro, Dolita Chigo, good evening. Nene Sel Blancada, Nani Benlero Bitsaida, Shilet Perez Nabael, Emily Hiner Pingol, good evening. Check natin si Rajuman Joel Franco sa City Hall, no? Mga opisyal sa barangay nga nagdulas ng financial document nga makabulig sa pagdihon or makasablag sa pagdihon sa budget sa barangay, posibleng mabilanggo isa ka tuig santo sa proposed ordinance ni Councilor Rex Sarabia nga pasado na sa second reading. Rajuman Joel Franco.
2: TYRI Rajuman Report.
5: Nakalipas ang malawig na deliberasyon sa sining tatlo ka mga committee hearings sa Rajuman Henry. Na taon o duha ka committee hearing, mga tigay na kidman nga madihon ni Councilor Rex Marcos Sarabia ang draft ordinance na pasari ni sa second reading kay nasang odo sa sesyon sa Iloilo City Council, no? Ang ining ordinansa, Rajuman Henry, muna siya ang ordinansa nga naga ordinance sanctioning the timely budgetary compliance and developmental planning of barangays and sa kunyang kabataan local government units within the city of Iloilo through the establishment of the barangay SK budgetary reform system and providing funds therefore. So muna ang long title, no, sa sining ordinansa ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Offshoot ini Rajuman Henry sang gin-report natong brasa na ligad na tuig doko na ligad nga mabinulan na tuhoy sa mga barangay na usually nagari inakas ang budget nila kay hindi sila makadihon sang ila sining mga budget. Ang mga rason sa do may din ang proseso, may iban majority isang reklamo amo nga wala nakaliquidate sang ila nga budget ang sang ila nga mga expenses ang mga barangayan. That is why hindi sila makapag-clear sa commission audit, sa city accounting, amo na nga hindi sila maka-opisa balay sang ila sining annual budget. Maluwas ini ang ginareklamo man sa mga barangay sadto amo ang mga tedious process kag mga two scientific requirements sa pagdihon nila sang ilang annual development plan. Nga so sa ila hindi masarangan sa mga barangay official bangod na limitado man ang ilang kinaalam amuning madamo ang hindi makaobra. As an option sini na sa pagdihon sa ordinansa may ara sa isang himuon na Juman Henry nga mga seminar tagbutangan din sila sa mga empleyado na magabulig, no, sa pagproseso sa ilang mga dokumento agad yung mapadasi nga pagpasara sini. Pero in any case nga makita nga may ara sa mga barangay na hindi gihapon makaproseso bangod na hindi makaliquidate kahit nadula ang mga dokumento, ginbutangan ni isang provision ni Councilor Rex Marcos Sarabia na may ara sa maximum na up to 1 year imprisonment once proven matapos ang nagkaigo nga hearing sa korte. I mean, 1 year imprisonment, amunin siya ang maximum maximum penalty na pwede mapatong sa isa ka local government unit. Pero hambal ni Councilor Sarabia, because sa sining ordinansa pag mapasara na ini, wala naman sa rason ang mga barangay na hindi mag-submit sa ilang barangay annual barangay budget because maskin tapos, maskin padasig kag may ara sa magabulig sa ila na maproseso ang ilang ang mga requirements. Ari ko matiyan na ton, ang pagpatag ni Councilor Rex Marcos Arabia.
6: Ang tuyo sini is pabaskugon ang pag-compliance ang ato ng mga barangay GSK sa mga financial requirements sa pag-release ang mga funds, ang pag-prepare sa annual budgets nila, kag-ila ng mga development plans. So, ti ugaling, gin-defer talang anay subong kay para mahatagan ta chimpo gid ang ato ng mga kopdanan sa Iloilo City Council nga mag-analyze pagid sa mga provisions sa sining ordinance.
7: With the passing of this ordinance, sir, makasilim lang ito nga dogin pa lessen naton ang burden sa ila sa pag-prepare sa budget.
6: Ti ho eh, kiti first and foremost, traditionally, ang pag-develop gani sa development plan sa mga barangay, medyo komplikado pa kahit may mga scientific pa na mga proseso like mga problem tree analysis, to medyo technical na siya ng mga terms kagyo mga technical na mga procedure. Subong in-simplify na natin, subong nag-mandate na kita sa district nga developmental planning. Kay tibangod ang mga distrito, mga barangay sa isa ka distrito, they have similar situations, they have similar problems, similarly situated sila. Ti ina para maka-develop kita sa mga checklist sa tanan ng mga programs na applicable sa ila ng mga barangay. It doesn't mean nga is replace naton ha ang autonomy or ang pagdesisyon sa tagsa ka barangay sa ila mismo na mga lugar. Gahatag na kita checklist, agod makapadasig sang pag-plastar sang sininya mga developmental plans. Kag susubong may ara sang ginapropose nga budget sa pagpadayon continued nga paghiwat sang Barangay Academy, kag mag-appropriate kita sang budget para may mga personnel, technical personnel nga mag-assist sa ato na mga barangay official sa pag-comply sa mga financial documents.
7: Kung mapasar ining ordinance, sir, wala na sang rason nga mag-renate budget ang barangay.
6: Hopefully, na ma-wipe out na ng inang practice kay ti ikupaminsa ron mong in-renated budget. Wala na yasang programs and projects ya. Sweldo na honorarium, kuryente, tubig, mga basic na mga mga basic na mga budget para ma-sustain lang ang barangay. Pero it does not include ang budget na for hard projects. Amulogan na yung precisely yung problema na gina-try it na itong solusyonan. E kung re-enacted budget lang na permin ng re-enacted budget, wala sang maayo nga programa nga makatupa sa ato na mga pamuri.
7: May penal provision sa sir?
6: Of course.
7: Anong pinakabugat niya penalty?
6: One year penal provision, no? Penal sanction. Kaya
7: Imprisonment? 1 year?
6: Yes, kay may ara sang provision kita di. Nga for example may mga incompetent na mga officials, no, for example nga naperde sila sa election or tapos na ila term, no, may ara sila obligation na mag turn over sa mga financial documents kag mga public records sa magasunod nga magapungko nga mga public officials. So kun hindi nila na ma turn over, ang gakatabo is gadelay kay gatry mag piece together ang magasunod na mga administrasyon. So gina-piece together nila, gina-tay-tay lang nila bala kung ano ang nagkalatabo to or ano ang status ang barangay that time. So kung dula tanan ng mga dokumento, you have to start from scratch. So tinuig na backlog, gaka-delay. So amo na ang sitwasyon sa iba ng mga barangay. That's the reason nga wala sila nakapasar sa ilan ng mga annual budgets. Kaya bangun, wala sila sa financial documents to begin with. So, kung sa subong, mayara sa penalidad sa revised penal code kung public official. Kung public official, you could get at around 6 years. Or kung dako ang damage, 6 to 12 years. Dako ang penalidad kung public official ka. Kung hinali, madula mo mga dokumento. Pero kung private individual, doon may loophole sa layi. Nga wala sang penalidad, no? So ang iba na mga barangay, di lang ako mag-mention ha, may iban gid na may mga guilty nga sa ilang time damo anomalya tapos gin pangdula nila mga dokumento. Now kay private citizen sila, maparalagyo lang. Well, so this time around nakita nato ng loophole sa
8: yes,
6: system.
8: Ah, oh, da bastante naman ano.
5: Yes, Regiman Henry, no. Base sa revised nga schedule sang preparation sa budget, maginhimo di ang init kay kon halimbawa subong ko ni 2028 na prepare ka dapat sa budget ni mo, no, subong pa lang ang 2027, no, so basi diri sa ginpagwa nga schedule square pa lang sa preceding year dapat gine-prepare na ang annual investment plano ko ini taong nila nga AIP, no, pag April to May sang preceding year man i-review ng grand nga plano sang technical review committee. Pag-abot sa Mayo 31, dapat may submission ka na sa imong annual investment plan sa technical review committee. Then, pagka-Hunyo, may submission na sa Barangay Development Council approved na annual investment plan sa sangunyang barangay para sa adoption. Pag-abot sa September 15, dapat may preparation na sa submission sa Certified Statement of Income. Inamakuha mo na sa city budget, no? Then September 15 to October 15 dapat may preparation na kamo sa annual budget. Suguran niya pagprepara sa annual budget. Tapos on or before October 16 dapat na submit ng proposed annual budget sa sangunyang barangay para sa enactment sa appropriation ordinance. October 17 to December 31 dapat ang budget for the succeeding year na aprubahan na. Kag within 10 days na submit na ini siya sa Iloilo City Council para sa approval sa ratification. So amo yung schedule santo sa sining bagong ordinance. Pero since nga nagsugod pag-hearing o kung ng pag-iho sa ordinance sa Regiman na Henry, nagdasigisigid man, no, ang ato sa mga barangay sa pag-submit sa ilang budget. As of now, July 22, mayara na kita sa 118 barangays nga nakakompleto, nakapasar sa ila annual budget. Kag 75 kasangunyang kabataan, no, ang nakapasar man sa ila sining annual budget. Basiman ko sila nga ang damo ang barangay nga ang gamay ang SK, kaysa mo lang sila. Alain abi ang annual investment plan sa SK kay mayara sila sa 10%, no, sa annual budget sa barangay. Kung pila ang annual budget sa barangay, 10% sila ang sangunyang kabataan. Paman ini kapag taas, Regiment Henry, ang 118, kung i-compare ni mo sa previous, nga ra lang sa 40, 50, no, ka mga barangay, ang may annual budget, ang the rest sila, usually, re-enactment budget sila, agad nga maka-operate. No? So, muna nga, wala sang development project sa mga barangay, usually, nagkadamaan sa mga proyekto, ginapatuman sa mga barangay, mismo, funded sang Iloilo City Government. So sa enactment sa ordinance sa Galaom, si Councilor Rex Marcos Sarabia, na madula na ang ining problema kag mag-operate na sa current year budget ang mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo.
8: Sige.
5: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
8: Salamat gid kay Radyo Man Joel Franco. At syempre, ang mga pumuloyo, elect kamo sang maalam nga barangay official. Hindi kamo magpati sa mga politiko nga hindi kinahanglan ang alam. Nga hindi kinahanglan nakagraduate ka or nakatapos ka. Lain gid kun may tinapusan, may utok-utok ang ibutang nyo da. Kun wala man utok-utok da or wala man alam, at least may experience, no? Kag handa nga magtuon, no? Tapos ang barangay kapitan, ang kuao niya nga sekretarya kag treasurer, ang kaisro. Kila niya diya may urhi baloka, di ba? Kung barangay official kang adaan, may lawmaking kamanda mo, kay gihimo kamo sa barangay ordinance, kaga mo na, oh, ang budget, gihimo kamo annual budget man. Oh, tikaroon kung overhit yung utok mo, anong ishare mo da? Kamo na bilang ginahambal nila, you cannot share what you don't have, no? Wala ka sang ipambit nga alam kun waay ka alam. Tikon mango ka, gunti ang mapambit mo dang kamanguan mo lang, gunti nagdamo karon ng mango. Ay, you deposit amani in the bank yan eh, oo. Diretsyon ka na lang pe, si Radyo Man na Regan. Bo, si ang aton nga complainante nga talawagan ta sinong Jaime Suliba, no? I-reset ko lang nung buwas, no? Kaya daw ipit kita sa oras, buwas kay Y impeachment. Nakaburubuylo kita, no? Kagang kay Radyo Man Mon nga report, daw malang-alang kita siguro Radyo Man Mon, no? Mga kasama, no? Sa iba na lang ang public affairs program, matayan ninyo ang report ni Radyo Man Mon.
2: RMN, Palabra di Honor.
8: Gindolong kagin boy lugane, di kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3 siga vitamina kagon si kamineral. Mga kasama, para likaw stroke kagbalatian mag non-serbal capsule 3 times a day. Himo sa Ergmed Pharma Corporation, yung isa karespetado na pharmaceutical company sa pungsod kag-aprobado man sa FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Subong man Nance Corn Coffee, nag-boost ang atong immune system, nag-detoxify sang lawas, nag-alleviate sang migraine kagsakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag non-serbal capsule, lunsay ini produkto sang Ergmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Non-serbal capsule kag Nance Corn Coffee.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
8: Nakastandby si Rajuman Regan Arlos, no? Si Gob Toto may reaction man sa sining concern sa kay Yosek Osek Mabilog. Oh, grabe mga kasama, no? Sa pagpungko niya palang da, do hindi na siya ma-reach. Paano kakabulig sini sa mga LGUs ni, no? Pero matiyag ko yung mga barangay guro diya sa syudad diya na kakoordinate na yan si Usik. Sa probinsya, maano kamuda sa ganyo kay inangal da mga mayor, kamuda sa LMP da. Hindi makamukabuto di sa syudad! So pahigad ka mo da, unless makasiling ka mo nga, Usik, ang pulo bala ka barangay sa syudad, puro ko na parinte. Check ta, Rajuman Regan Arlos.
2: DYRI, Rajuman Report.
9: Sa ginapangatubang nga problema sa nga aton nga mga banwa sa probinsya sa nga Iloilo sa pag ukon sa ila sa nga mga fire trucks sa Rajuman Henry, na kalabote ni sa kay Governor Toto Defensor kag suno sa iya ara na kag ginpatipon niya ang listahan sang LMP para sa ilang inventory sa mga fire trucks kay bitbiton niya ini kag ayuon personal sa kay Secretary John Vic Rimulya, ang Secretary sang Department of Interior and Local Government. Base pa malang pamatian ang aton sining gobernador, of course upod ang request sang sining aton sa mga mayor sa pagpamuno sa LMP kag matagaan sa katumanan nga maislan or madugangan ang aton sa mga fire trucks ilabi na sa mga banwa nga tama na gid kadaan ang ilag sa mga fire trucks kagiban under repair kag for repair. Suno kay Governor Toto Defensor siling niya maayugid kay may ara sang isa ka Ilonggo nga undersecretary sang Department of Interior and Local Government nga siling niya nagapati si Governor Toto Defensor Rajuman Henry nga makabulig si undersecretary Jed Patrick Mabilog sa problema sa mga Ilonggo kung sa iya sa anuman nga kapasidad bilang USEC sang DILG. Pero gin klaro man diri Rajuman Henry ni Governor Toto Defensor.
8: Teka, lain dapat niya, mention ka na isang sang kwan. Ano ganin sa mga military bala, no? Passcode, code name.
9: Oo. Passcode.
8: Ah, password, dapat may password.
9: Password,
8: ha?
9: Password.
8: Oo. Ano ka kun anong password?
9: Ano?
8: GUGMA. No?
9: Ah, okay.
8: Password. Kaya kung hindi ka mag-mention sina, why? Kita mo si Mayor Matit, why ka lusot?
9: Why ka lusot?
8: Why sa ka-mention sang password mo? Password! Kaya di ba sa mga gira, basi kunta na bala, no? So para mo malam mo, hindi na inime, nasiling ka na, password! G-U-G-M-A.
9: Ti, ang hambal ni Governor, Toto Defensor, siling niya ti, ginalauman niya nga dap nami gid Rajuman Henry kun damo sang makaduso makabulig sila niya kilala ko na personal sila niya personal ko nga kilala since sa amon sining school days kay isa lang sila ka eskwelahan ni Secretary John Vic Rimulya sila niya ayuon ko siya pero manami gid kun mabulig man ang iban nga mga Ilonggo labi na gid si Undersecretary Jed Patrick Mabilog ugaling Rajuman Henry asubnaw habang ni Governor sila niya wala ko siya wala ako makaistorya sa iya wala man kami maka wala ko man siya makatrabaho pero gin-qualify kong pamangkot ko, sining ko gov nakatawag sa imo, si Secretary, si Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sili niya, wala man siya katawag sa akon, pero sili niya, wala man kinahanglan gid nga magkadtugid siya sa akon, mag-courtesy call, kaya sili niya sa protocol Rajuman Henry, daw hindi gin man kuno kinahanglan ah. Wala man ginmensyon ni Governor Sling, hindi man kinanglan nga magkadtugid siya sa akon or mag panawag sa akon, pero ti ang manami tani nga himuon nga ti ko nag-coordinate sa gilayon sa Governor kang sumuman sa LMP, kundi mas madasig nga napalabot niya dito sa Central Office ang DILG ang problema sa aton sining mga banwa diri sa probinsya sa Iloilo, Rajuman Henry. Si Governor Toto Defensor sa interview sa Capitol Press Corps.
10: Mga pinakabilog subong ang imo fire truck sa banwa?
11: Ang isa mong banwa.
9: Ay, Rajuman Henry? Lain ang ginsa. May ginsa ako, Rajuman Tupe?
8: Sige, standby mga kasama. No? So, laining video ka na present, Rajuman Regan, hindi ni, no? Sige,
9: check. May ginsan ako, audio lang, audio lang.
8: Oh,
9: kung may nabaton siya, may ginsan ako, kaina.
8: May arap, yes. Eh. Arap,
9: dahil. Oo.
8: Amo ni?
9: Audio lang, audio.
8: Hmm. Oh, sige.
12: That was more a month ago. Ang tanan nga mga request dito sa fire, ay bitbito. Pag-ayun. By the last time that we were gathered by the DLG Secretary, yeah, we have fire truck. Tanawin ta lang kung ano yung sitwasyon dito sa ibabaw. Dipito na kung siya ayun. But here, I don't know, kung tanong ko, ano ko ng kapasitan ta. We are positioning to help using RPD, RRMO funds, and our recent order fund. I don't know if we have enough, but we will try. Kung pwede kita makabulig na. Pero muna, maybe isa na sa mga rason, we're finalizing our schedule now. Kasi that's one of the reasons na mabisita kita pa sa kay Secretary John Vitrimulia. May pending kita sa nagliga. In fact, we have the letter. Now vertical na nasa iba ng mga tabak.
13: Mahal po ang isang fire truck, depende sa things.
12: Pero may budget ang DILG. Ay, budget.
13: Eh, nagligato ba lang ang natapos sa Estansa Barako? Kaya nagkato ang fire truck nila sa sunog, pero wala mag-pusmit ang tubig kayo ng palya kay
12: nag-uba.
13: 1990 pa ang fire trucks.
12: Ang fire trucks na itong, it really needs addition. Uli na ito, sinang status na sa unang rapat, kaysa unang adyo. May mga banwa, bakit nga wires ng fire station, fire fire truck. We improve through the years. So no, may sharing scheme na siya eh. No? Ang ining banwa, dirimalin na. But kompleto na kita suko. Except nga mga fire trucks sa una nagdaan na. Kailangan mo na isinan. I think we are there right.
9: Ang porsyon lang sa pagpahayag ni Governor Toto Defensor Rajuman Henry, later na sa interview nga na-mention niya. Pero ginambalyo din sila nga itry sa provincial government nga makakita sa pundo paagi sa PDRRMO kung kaya nila nga mag-purchase. Pero ti ang billing daan sa fire tax dipindi sa kadakuon niya sina nagamahal man kung dako, mahal man, ikumpara mo sa gamay. Pero kaina, Rajuman Henry, aridiri si Mayor Faustino D. the Fifth, ang bata ni Speaker Bujidi sa House of Representatives, ang aridiri si Iloilo, siya man ang presidente sa LMP, National Chapter, Rajuman Henry.
8: Oo, may LMP meeting sila di, no?
9: Ari sila di Kagina, actually nagkita na kami, gamay lang diferensyahan ay namon. Taas-taas lang sa ilong sa akong gamay. Pero sa purma daw, hindi gin man sa guru kabiya gin sa aton, Rajuman Henry. Ari di siya kaina, and...
8: Amo na na kwarta, so medyo firme na
9: bataon pa gali, di si Kwan.
8: Sa spa kag sa salon, guru kada si Mana.
9: bataon pa gali, guru mga therapist pa lang ni siya guru.
8: Ikapila na nga di, do ikatatlo na nga di, or ikaapat na nga buji di, I mean?
9: Oo.
8: Do mayor sa Santiago?
9: The fifth siya? The fifth? Oo.
8: The fifth, eh. Amakon mo. Lima na ka buji di. Sa ila lang na, kay tata niya lang na, kay speaker lang na nga buji.
0: No? Grabe. May iban pa na danga di, may mga Cesar di pag inada.
1: Oo.
0: Bata kasi isip-isip ko, do hindi na sila magnubo sa 11 kabilog da. Nga di? Huwag pa na dalabot ang F kag B. Ang asawa niya si Nay, guess daw, congresswoman.
1: Ah, okay. So, bata pa siya. Hmm. Siya ang mayor sang lipat ko sa Banwaya, Itzaugi.
0: Itzagwe, no? Itzagwe.
1: Itzagwe? Siya ang presidente.
0: Do national president pala na siya mo?
1: National president siya. Kaya may hiwatong din sila nga cluster conference ang Liga, Luzon. Din hiwatong sa convention center sa masunod siling bulan. Ti kaya na dito, pagsulod naton, nagmuno si governor, sila niya ang ginmenson mo kagina sa akon, parte sa fire trucks na ginamitingan nila. Ginparabot nila sa LMP President and base pa man lang, matigayon Rajuman Henry. And later sila nga gabi, ginamisis naton si Atty. Mamon, ang ato sila nga LMP President. Sila niya, may latest na ginpato nga mga papeles na ginapaubra si governor para nga bitbito niya pagkanto sa DILG, Central Office, sa masunod sila nga mga inadaw sa pagpadulong niya. Pero Rajuman Henry, ikuan ko lang ni, tisiran talang gamay, and i-follow up natin ni Bay tomorrow, may ara kita sa nabasahan niya memorandum sa Bureau of Fire Protection. Hindi kita sure kung amugin man yung pasulundan nila, pero may isa ka banwa, abing nagpangayo sa bulig sa BFP, ang sabat sa Bureau of Fire Protection Central Office, siring niya, gahatag lang kami sa bagong fire trucks. Kung ang fire trucks ninyo, gaedad na 40 anyos.
0: Uy!
1: Tiko ng imo fire trucks, galiya, huwag labot 40. Hindi ka ba matawaan? Hindi ka matawaan? Kaya
0: ano itong ginpangako ni Usik sa istansya?
1: Basta tomorrow.
0: And tapos, ang may nakamuno sa ako, ng specification sinakuno dapat daw China?
1: May nabasahan ako, Rajuman Henry. May nabasahan ako. Pero ti, siyempre hindi pa kita sure sa nabasahan ko, ipamangkot natin sa Bureau of Fire. Pero klaro ni sa nabasahan ko nga ang sabat sa Bureau of Fire Central Office, sa isa ka mayor nga nag-request sa fire truck. Ang fire truck niya, Rajuman Henry, ang edad is 36 years old. Tiambal sa Bureau of Fire Protection, sila niya, sorry, gid, hindi ka mo namon matagaan sa fire truck sa amon nga modernization program. Kay gina-priority namon, na-prioritize namon kung ang inyo fire truck ang edad 40 anyos. Ti, sadya ina, kay base kung wala kalabot 40, hindi matagaan ang aton sa nga mga banwa. Anyway, i-follow up nato nini sa BFP by tomorrow ang nasambit sininga impormasyon. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Region Arlos, Tata Carmen.
11: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat kayo, Rajuman Regan Arlos, gikan sa Iloilo Provincial Capitol, mga kasama. Pro fire truck lang yun, pero kadamo sa problema sini mga kasama. Ay, ambot, no? Ti, sako to yung si Secretary John Mick Remulla sa kay Senador Bato, no? Sige ko nung tracking nila kay Senador Bato. Abi, upda si Yosef Jed Mabilog na sa pag-track kay Senador Bato, abi?
11: Panlabra di Honor.
0: Base, pwede pa pala na mapadasig-dasig. Hagaara siya, abi, kung maupod siya, sekretary.
11: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindulong agin po ilugan, inigabahin sa atong palatuntunan, mga kasama, sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos, na mula sa puso ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, may rosemary oil, may kag-iban pa, no? Ang rosemary oil, nagaparelax, nagapamuoks ang tulog, kaginabuligan dula ang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Remark Mall, malapit sa main entrance activity center. Kag subong man, ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may collagen, mangustin, balunggay, may ginseng, kag iban pa.
8: 14 kabilog ang ingrediente gin patamis pasang stevia gani hindi ka magdiabetison mga kasama. Ang mga ingrediente ngayon eh kailangan nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, ginaparelax ang una-una, nagapautay sa pulaw kag iban pa. Gani tilawin ninyo tasting eh. Sa wala pa nakatilaw, kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo ang pagsugilanon upod sa mga amigo, kapihin nyo, no? Pare motok, kapkapalya, kagawad kasipe, sangkotsero moro, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, kag soft touch wonder oil, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
14: RNN, Palabra di Honor.
8: Mga estudyante natong ibang yung nag-aupod, si Doña Margarita Margie Covillas, Rosie Amaho Manihar. Good evening, damo na tautang sa mga estudyante natong Laila Nerviol, Rosal Gayapa Gumilia, Dolieta Gigo. Good evening, Cas, Cas Maritalia Michelina, Chini Ginogaling, si Nelson Talaman Yokoliada. Shout out all fans and supporters of RMN Western Visayas, no? Si Bruko Agustin kag mga grupo dira sa Bagong Bayan nga permigid nag upod, no? Si Pabsa Nalangan, good evening, no? Ma'am Tilipi for Arana kasamang iban din may buso Dario, no? Kag iban pa nga mga estudyante nato nga nag upod gid permi dira sa atong pag pangalagad. Good evening. 18 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi. Iban nga mga topic ko nga way naton ma-discuss, no? Paring jerta kali nag-upon man permisa aton. Kasi style malan ako na ni Ruben nga kuno abi daw gapahaso-haso. Kuno abi daw ay ken chindi, posible man. San paano mayara man kita sang mga innate nga IQ mo? Kalintan mo lang, karadlawan gwa niya eh. Ah, di bali, karadlawan, basta number one sa survey kag senadora. Wala na gurong iasin ng prinsipyo sa kabuhin. Sa field, upunta, Rajuman Mon Kapalihan, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Joylyn Tamayo para undang birthday niya subong. Happy birthday, Joy! Hindi, kay Rajuman Linet nga birthday subong ba? Happy birthday, Net. Sa imo sining 18th birthday, bao debut niya pagili. Sa technical side sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia, diri naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihal. Ako naman ang inyo sinialaga ni Juan Corman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
14: Comments? Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Sapo Plus Gold.
15: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
14: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you.
18: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
16: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
18: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
18: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
23: You need toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
22: Helps stop cavities even before they start.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio with Physium.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. GTX 500.
5: Si Edding Grace, paglimutan.
6: Ako, may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500. Kinamigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorse o gidnato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nga solusyon ng kisbok na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel everyday. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilog lalay sa bata ko. Takladon.
14: Piman, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung isang nagligad, sikisakit yung jakatama, yung basang tiyo ko, Marcos ang may DC, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may DC.
1: May DC.
0: Mabaka sa mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
1: Garantisado,
0: epektibo,
1: para mismo.
0: DDX 500.
3: Ina-improve ang gonadal hormones agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina,
4: resistensya,
3: kag-performance sa kama.
4: Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
0: Megaman Herbal Capsule.
4: Wala side effects,
0: wala palpitation,
4: kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
3: Yara lang
4: sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
0: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
0: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
0: Hindi sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
7: Kung siyan sang sumag, isa ka siyante, kadaga piyopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na,
1: lalakas,
0: at gaganda ka pa.
1: Coffee sa mga.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: D3 Bio.
12: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio.
0: Ang D3, nga may Visio.
1: Ang Visio,
0: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
1: May DC.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: May DC.
0: Sa mga butika.
1: DDX 500.
15: Si Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: DDX 500.
16: Kailan nalang subong imo
17: sugar?
15: Tatigi ka namin isang DDX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DDX 500 nag-
1: DDX 500.
18: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. Ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri. Daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
19: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Oras tatak alas 9:30.
20: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: The Secrets of Health.
23: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
22: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
24: Combine ang santong kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
22: kanu. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Labos. The Secrets of Health.
2: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din na daw, padayon kita sa mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian, kag

0: sa nga ikaing lawas. Kaya gini man madula ang atol sa nga suggestion pinagi sa nga sa nutrisyon. Mga pagkaon, mga ilimnon nga dapat naton kaunon. Dapat naton imnon, mga kalanon nga dapat man naton likawan para madasig kita mong pawan sa aton sa nga mga balatian.
1: The secret of health.
0: Kaya basi may mga concern ka mo sa nga sa ikaing lawas, mahimo nyo lang no, ipadala dari sa aton sa nga text line 0928 287 4637 0928 287 4637 para makahatag makita sa inyo sa pirasan ng mga suggestion sa so, kung ano man ang inyo sinima ginabatyag sa lawas. Kag live magaling nga makitaan yung babatian ng aton sa nga programa sa Facebook page sang RMNDYRI Iloilo. Adin man ka mga bayan sa kalibutan, ano man nga oras sa inyo nahamtangan, welcome gid sa aton pagpangalagad. Kag both sa aton sa mga local and viewers abroad, pwede ka mo makapadala sa inyo concern dira ano sa aton sa comment section. Samtang kita sa inyo nagpangalagad, may time pa karon na sa aton sa mga programa aton nila pagkabasahon ang inyo siri nga mga concern sa ikaayong lawas.
1: The secret of health.
0: Pero sa inyong edisyon sa aton pangalagad, isa naman siyempre katupiko ng aton sa pag-aistoryahan, may angot sa nisa ginabatyag. Hindi magigsiling na shadow gid ni kadata, pero kon may ara kasi ning ginabatyag sa imo sa lawas nagabalik-balik kag ginadala-dala tuman gid ka hindi komportable ang imo sini maeksperyensyahan. Syempre kon abuton ka balaga pinot lang gani imo ginhawa sa makadali daw kadamo na sa mga discomfort yung iban pagin sa nga mga mabatsagan mo sa lawas nga daw nagadulot bala sa pagka-irritable, pagka-taka, or kung ano pa man dira, no? Nga mahimo o batsagan sa mo sa nga lawas tungod tuman ka-disturbo. Ti much more kung may ara kapagin sa nisang hapo o kung asthma. Bawating iban sa nga tuman kalimitado ang ila sa mahimo. Sa ila sa pang adlaw-adlaw, ang mga mahimo nila sa una, hindi na nila mahimo sa subong. Ang bagay na siyang kilala ko ba, Dok? Ultimo gani pag utoy-utoy kadlaw, dali ko na mahimo. Sige po, mate, ko sa program nyo kung kaysa, no, ginapulupunggan ko na kay gisa akong maka bulubuylo, gani ko daw madayonan pinot sa ginawa ko. Kati asthmatic. Pero good news, kay tigin ang suggestion na ton, abiti lawi nga untatan amat-amat o kon likawan ng emotion nga pagpanigarilyo, kagbuslan nini sa healthy lifestyle. Siguro mga madlaga na sa mga tatlo ka bulan, hindi na siya masyado ginaatake sa iya sa nga asthma. Kagang asthma ginatumod na ton, daring asthma sa mga hamtong ha, o kung mga adult, hindi lamang sa mga kabataan. But prior to that, ano ang ginatawag asthma? Antes kita magkadto no? Sa asthma, kag ano bala ang pila sini ka mga ginakaon na ton permi nga nagapalala sini. By the way, ang ton gali sini nga dapat tutukan o kung na sa topiko nga pagkatutukan subong ang connection sini sang kalamay nga sobra-sobra ginapasunod naton sa aton sini nga lawas kag ang pagpalala sini sa ginatawag asthma. May connection gud bala ining duha? Kag diin bala naton ginakuha ani mga kalamay magluwas sa kinakandos na tondra sa aton pagtimpla sang gatas, pagtimpla sang kape, o kung ano man nga ginatimplahan naton sang kalamay or table sugar nga ginagamit naton, ano pa ganang ibang sources ni? Yang iban, why guru kabalo, nga ginakonsumo na nila ang sobra-sobra nga kalamay, pinaagi sa ila sini, mga ginainom kag mga ginakaon, adlaw-adlaw, kag nagakatingalan na lang, nga ang daw nagsako ang pabalik-balik sini sang pagbudlay, sang paginhawa, ilabinigid sa may mga asthma. Ang asthma isa ni chronic disease na konsariin ang aton siring alagyan sang hangin nagahubag o kung nag-inflame. So kung nagahubag, nagagamay ang alagyan sang hangin sa sulod. Dugangan, pagit yung may nagakapul, dugang karon nga mucus dito. Kagtuman ka sensitive sa triggers. Gamay lang ang mahaklo. May mga gilok-gilok dira, nga may luluyabok dira, may mga amag-amag sa dingding kung sa palibot. Budlay na ang ginatawag pagginhawa. Kung budlay na nga daan, madugangan pagid. Tungod, gani nga, nagagamay ang alagyan sang hangin. That's why, tungod sa paggamay sang alagyan sang hangin ng iban, mabatian mo sa ila sa nga pagginhawa, nagapanihol, wheezing. Ang iban siniti, ubo kung maghigda, nagaubo. Ang iban siniti, nagaidag na lang gani kung magtulog sa gabi. Nagasandi ay nala, nagasandig. Ang iban siniti, nagaduko na lang sa desk, nagapungko sini sa siya, gaatubang sa lamisa. Kaya hindi basta makahigda, kaya tuman kahugot ang pamatyag

0: Sini sa ila sini nga dughan kun maghigda man ginaubo shortness of breath indi man gyapon maka tulog indi na gani makahimo sang naandan sang una nga buluhaton pag exercise pag pangabudlay pag pamugat tungod madali kapuyon kag madali hapuon kag actually no sa aton sini mga tagparamati tuman kadako ang ginatawag papel sa ni sang lifestyle modification pag-abot sa ni sa prevention ukon pag-abot sa pagkontrol sang asthma. Pero may connect bala ang ginatawag sugar sa pabalik-balik sini nga pagbudlay sang paginhawa sa may mga asthma. Actually depende sa sugar. Dapat kilalahon nato nang aton sa mga sugar sources. Kay kung magkaon kita prutas, makakuha kita sini sang sugar. Mag-inom ka mo sini sang gatas, either fresh milk o kon powdered milk man na siya, may ara man sang ginatawag what you call this, sugar. Kung magkaon kita sa mga utanon, may ara gyapon sang sugar. Makakuha kita actually sang fructose, makakuha kita sang glucose, makakuha kita sang sucrose. Mga form of sugar ina sila, pero ang bintaha lang iya sa mga utanon kag prutas kati may ara sila sinisang phytochemicals, may mga bioactive compounds, may fiber nga makabulig iya no, nourish aton sininga lawas, lakip na mga vitamins and minerals at iban sininga mga nutrients. That's why sa iban ano nga nagapang-alang-alang na magkaon sang prutas sini kay daw duro na kuno ginabatsyag nila sa lawas, bawal na ang prutas kay matamis, ah, pero makawat-kawat yapon kaon sang ukon inom sa soft drinks. Kaon sinisang cake kag iban sa mga rich desserts, tedo medyo na baliskat guro ang aton sa ringa pamaagi, hindi na makapaayo sa aton sa ringa lawas. Pero ang mga sugar nga makuha ang makuha naton nga mahimo makapalala sa may mga asthma dira ukon kon sige kakaon sa ni base mga mangin mabudlay man ako naapektado man imong paginhawa sa ni sa padabuton makuha naton ni sa sodas so kon soft drinks milk tea kon nagapangafe kita gamay nga kafe damo nga kalamay nasalibla sang kilala ko nga tunga sa kutsarita nga kape kag apat sa kutsarita kalamay. energy drinks, powdered juice, bisan pa fruit juice na, cakes, donuts, ice cream, candies, sweet breads, sweetened ng mga kalanon kag mga ilimnon. Gingamitan sila sang nagkalain-lain sa ringa sugar nga ang iban sa dito ay managamind. Basta importante, namit sila sa ringa panabor pero hindi makapayo sa lawas, labi na sa may asthma. Kaya ginarecommend sa WHO, sa kada adlaw, dapat may ara na kita sa limitis ng sugar nga ginakaon nato. Like for example, kung ginapasulod sa lawas, like for example, sa makababainhan sini, ginalimit lang dapat, dira lang sa anom kakutsarita sa isa ka adlaw. Bilog na lang adlaw, hindi anong kakutsarita sa isa ka kalana, ano ko dilim na na. Amo na mga kalalakinhan, ara lang sa ginatawag 9 ka kutsarita. Ang ginatawag kalamay ang ginatawag magamit sa isa ka adlaw. Pero kung nagainom ka soft drinks, nagakaon ka sinisang damo nga dessert, desserts, may milk tea pa. Kagiban pagid sining mga ginakaon ta ginainom pampalipas oras pang merienda upod sa snacks, kumusta ang aton sining sugar intake. Pero ang pamangkot, may ara gid bala sang angot akon connect ang ining pagkonsumo naton sa excess sugar sa ginatawag asthma. Ang research nagapakita nga may ara gid ni sang connection. Kaya nga man, ang high sugar intake nagapakita nga nag-increase ni sa inflammation. Ano ba lang asthma? May labot siya sa inflammation. Nag-inflame, resulta nagagamay sining alagyan sang hangin. Gina-increase mo pa gidini kung naribawa nagakaon ka o kung nagakonsumo sa mga kalanon nga kargado siri sa kalamay. Nag-promote sang obesity, isa man sang factor bagay nga dapat naton preparahan o kung mahimo malikawan nato ng obesity, nagapabudlay pagit sa pagginawa, especially kung asthmatic isa ka tao, maglos na nagapaluya sa aton sa nga immune system. Ang problem naton karon pag-abot nga may asthma ka na, may respiratory infection kapagid. Nagkomplikar pagid ang imo sa nga ginabatsyag karon o kung ang imo sa nga plastada condition tungod nga may infection ka sa alagyan sa imo sa nga hangin kay nagluya imo immune system tungod sa sobra-sobra kalamay nga gin pasulod sa lawas. Nagapahina man sa aton sa nga gut bacteria nga dira sila ng training ground sa aton sa nga immune system kada gapataas man ni sa oxidative stress. At amo ning mga bagay o kun amo ning dapat nato ni considerar ano? Nga may angot gali ang sobra-sobra nga pagkaon sa isang kalamay o kun makalamay yung mga pagkaon ta gilimnon sa may mga asthma. Di imagine na bala kung ang sugar karon nag-promote karon sa ginatawag o kung nag-increase karon sa inflammation, di kung nag-ginatawag budlay pagid ang aton sa nga sitwasyon, especially sa aton sa nga pag-ginhawa. Pero kung may mga ginakaon kita, especially mga sugary food and drinks na ginakaon, ginainom na ito na nagapalala sa isang asthma, o kung nagapaluya sa immune system nga pag-abot sa panahon ng mga wising asthma subong base magluya ila respiratory system sa pangka sa palaabuton, especially dugangan o pagid sang bisyo, pag-inom sa garilyo, tinagalala pagid na, no? Isa sa dapat man naton sa ni nga likawan kag ikonsiderar ang paghagan-hagan sang sugar consumption. I mean, nag-message na rin sa ito, no? Sa si Robert, 30 ang edad. Why na kunok nag-soft drinks? Why naman ako nag-iced tea? Why man nag-white bread? Nag-likaw man ako sa mga ginakaon ko nga mga matamis. Orange ang ginakaon ko, Dok. Tapos inom ko Santhon Gold, Premium D3, kag Santhon Vitamin C. Nami na ang akon pamatyag daw mga isa na ni kabulan straight kag pati akon BP 120/80. Salamat gid sa inyo nga mga supplement nga nakabuli gid sa akon, Doc. Actually, part lang ni supplementation sa nutrition, ano? Tulog sang maayo, ehersisyo, tuman ka importante para sa aton sa ring holistic ginatawag approach pag-abot sa mga kondisyon sa aton lawas. At isalamat ano, sa feedback at nakabuligid ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kaya mo man, ang paglikaw sang mga hindi makapaayo sa lawas, mga makalamay nga, kalanon da galimnon, tamo, patingin mo sa ring blood pressure, nagkalma man, 120/80, ubos-ubos gamay dira, o kung nubo-nubo gamay dira, okay, gito na. Hindi lang kita magsigi sa nipalapaw sa 120/80. Munang bago na ito, sa ring range ano, sa blood pressure, sa normal range, para makalikaw kita sa isang ibang sa ring mga komplikasyon. Okay, fructose, glucose, sucrose, likawan gid na ito. Ari man inidok sa tiara agad eh. Hindi ko lang mag-mention ng brand. Basta likaw lang ah. More lang kita sa fruits and vegetables as much as possible. Ako Dok, gintry ko palipas oras kada hindi ko kaagwanta nga hindi magpangape. Nagtry ko Santhon Gold Coffee Mix. Dito ka nami man sa akong Dok. Kag abi mo, ginatry ko man ang Premium D3 Coffee Mix para sa amon sa nga tatay kay hindi na siya masyado makapainit sa adlaw. Na-notice namon nga nagpagsik siya, Dok. May ara gid man efekto ini sa pagpapagsik sa lawas. Sa aton sa nga texter, ano? Kung naliba, palipas. Ang ibang tingin na himo, naging manila nga palipas oras sila. Samtang nag-alistorya sila. Dira, pulo pangape, ti Santhon Gold Coffee Mix. Sabi mo kung nano, may bintaha pa ini kay may glutathione and collagen. Anti-aging, nagapahuben pa ini siya. Magluwas sa mga utanon, tagprutas, kasangkap sini. Kag ang Premium D3, actually, ang vitamin D3, nami may kombinasyon pag din isang panit sa mangustin ng may Santhons. Sabi niya kung nano, nag-nourish ni, paborin ni Saturn sa ng mitochondria. Ah, nagahatag sa aton ng isang kapagsik. That's why na-notice mo, no? Nagpagsik inyo sa ng tatay. Kag ang vitamin D, kinanglan nun, especially sa mga nag-edad-edad na. Ah, para papabakod mas ang aton sa nga immune system. Di kundi magiman malikawan magpangafe, i-consider nyo ah, ang aton sa healthy nga mga coffee, Santhon Gold Coffee Mix with collagen and glutathione and Premium D3 coffee mix, especially sa mga hindi bastante ang pagpasilak sa adlaw sini nga kuntani maprosesong vitamin D naton through sunshine na, no? Pwede kita makainom sa Premium D3 Coffee Mix. Ang manami sining duha naton do coffee kay gingamit sini, isa sa gingamit na pampatamis sini is stevia. para hindi man matamaan ang aton sa lawas ang sobra-sobra kalamay nga ginakonsume naton sa sa adlaw-adlaw. Mabakal din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kagari bala, instead niya magkaon kamo sa mga makalamay, may mga added sugar, pwede mo magkaon gyapon sa mga may tamisa, pero may aray asang nutrients, vitamins, minerals, phytochemicals, bioactive compounds na makabulig sa taon sa ring lawas. Like kaon kamo orange, kaon kamo kapayas, kaon kamo sa isang ginatawag mangga o kon paho, kon season na sa ni, mula binagida ang guava o kon ang bayabas, kargado ini kagdagaya ni sa vitamin C. Kag sa utanon, kaon kamo permi balunggay, kaon kamo sinisang ampalaya, ara man sini ang tangkong arang petchay, kaon kamo karot, nag-nourish ni sa aton respiratory system para nga kun diba mahiligon kamo suna magkaon sa mga matamis makalamay mamatamat na neutralize likawan naton kag busla naton sang healthy sini nga mga kalanon o kung mga pagkaon kag mga ilimnon tiutan kita adlaw-adlaw like balunggay, ampalaya, petchay, carrot, broccoli, tangkong dira na siling blas ang kilala kung abisan na tangkong lang dok pero healthy man sa lawas sa husto sa ringa preparation kag diri sini nagasulod no nga aton sa ringa suggestion sa aton sa ringa premium D3 capsule, Santhon Gold capsule kag Santhon Vitamin C para mabuligan yung mapabakod ang aton sri nga immunity kag ang aton sri nga respiratory system. Kay hindi man malikawan nga adlaw-adlaw bisan nagakaon kita sang laswa kung hindi man lata ang aton sri nga preparation, kulang man sa sangkap. Hindi naton makuha sang bugos ang aton sinikinahanglanon ng mga vitamina kag mineral. That's why the reason yung nagkasulod ang supplementation. Sa pagpabakod sang aton sininga respiratory system, makabulig ang Santhon Plus Gold. Nga aman, ara diri ang garlic. Ang garlic makabulig sa asthma kamay anti-inflammatory action din siya para nga mabuligan nga magligwa ang alagyan sinisang hangin. Ang balunggay nga sangkap man sang aton sininga Santhon Plus Gold capsule may antioxidant effect para malikawan sini ang damage sang oxidative stress nga nagapabudlay pagid sa aton sininga pagginhawa. Kagamuman, ang pagpasilak sa adlaw kung tani makabulig gini sa may mga asthma eh. Pero kung di kita makapasilak sa adlaw, pwede kita magtumar sa aton nga premium D3 soft gel capsule. Kaya ang vitamin D3 makabulig sa may mga asthma pinaagi sa pagbalanse sa isang aton immune system. Abi nyo kung nano, ang isa sang problema sa ginatawag tao sa nga may asthma kun magka-infection siya sa respiratory system kaya nag-overreact ang aton sa nga immune system tungod kulang sa balanse, budlay pagid ang aton sa nga pag-ginhawa. Sa mga ginakaon mo, tuman ka sensitive. Sa mga ginahaklo mo, tuman ka sensitive. Because of our reaction of our immune system, nga mabuligan na rin mabalanse sa vitamin D3, kung nagatumar kita sa isang premium D3 soft gel capsule. Kag, para kumpleto na lang gid, Santhon Vitamin C para sa may mga asthma, makabulig siya tungod niya may histamine effect ini siya. Nagabulig siya para ma-reduce ang histamine levels. Nga kun tuman ang histamine dira sa aton sa ninga lawas, nagapabudlay sa aton sa ninga pagginhawa, mucus production, ara man kag allergy symptoms palangatol sa aton sa ninga lawas, pagbudlay sa aton sa ninga pagginhawa nga mabuligan gali no para nga maamat-amat inisya reduce kun may nagakaigo kita sa ninga vitamin C sa lawas. Pero take note lang ha, hindi ito mag-inom sina sang aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C kung nagasugong ng paginawa na ito, na reminder lang. Kaya ariya, nagabulig ya correct sa mga deficiencies, punaan ang mga kakulangan, kagbuligan niya matamat balik sa balanse ng aton sa ring sistema, lakip ng aton sa ring immune system sa kombinasyon sa ring tatlo. Tamong texter na itong taginan, si Robert, nagnami ng iya sa ring pamatsya, ginuntatan niya ang mga hindi pabor siya sa ring respiratory system, ang mga makalamay nga mga kalanon tagirim noon, tapos tumbar siya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kaon siya orange, o kung na dalandan, kung nagnami iya sa nga pamatsyag, lakip na iya sa nga BP, ara na sa 120 over 80 ang iya sa nga range, kung normal ang iya sa nga blood pressure, hindi lang iya sa nga pagginhawa ang na tawhayan pinaagi sa lifestyle modification kag pagtumara sa FDA approved na tonsure nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C. Pero kung hindi nyo malikawan sa ibang dirabla, hindi ka mo makalikaw sa nga hindi man magpangafe-cafe, although ako kung kaysa may magpamangkot sa akin, doon anong mayo man, doon ko natin gusto magpangafe, pero no, gusto ko gin, no, ginapangita-ngita ko gin ang pagkafe. Siguro kung daw kaya mo ah, ibni lang na tubig, o kung malabaab nga tubig, hindi ka na magpangafe, why pagasto? Pero ati, mangita ka ng ibang sinis na ginainom nga coffee. That's why ginasuggest na to, nga ito sa rin healthy yung mga coffee, premium D3 coffee mix, Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kagang isa sa coffee na ginarecommend man natin sa bilog ng pamilya nga bisan kabataan, mahimo makainom, Santhon Plus Coffee Mix. Ariya, tungod sa yasaring sangkap nga soya, tungod sa yasangkap sa rin nga banunggay, spirulina, pila lang sa yasaring mga sangkap, nagahatag sa aton sang nourishment. Pinagi sa pag-provide sa aton sang natural protein o kung plant source protein nga magabulig o makabulig pabakod sa aton lawas, pabakod man sa aton sa rin nga immune system, pabakod sa aton sa rin kaunuran for muscle repair, especially sa mga nag-edad-edad na. Tamo man notice nyo kung nag-edad-edad sa katao, nagahalog ng yasaring nga panit, nag-amat-amat gamay ang iyan sa nga kaunuran, gastropy, because ang isa kakublang sina is protein. Makabulig dira ang aton nga Santhon Plus Coffee Mix. Kaya manami sini, kay bisan kabataan, makainom sini kay waay iyasing caffeine. Ha? Sa aton sini mga tagparamati, ha? Try nyo, especially kaglabi na, or lakip na sa mga nag-experience sa symptoms sa pagmenopause bala, may isoflavones man na ni nga nagabulig balanse sa hormone. Kaya nagabulig man panami sa nga ton sa nga blood pressure, cholesterol levels, triglyceride levels, para nga hindi mabugatan na nga ton sa nga kurason. Available na ni sila sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga lugar. O kung hindi gani, magluwas niya, gusto niya magbakal sila sa kumpleto ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, pwede ka mo mga kadto dira sa Yes to Health Wellness Center kay magluwas nga available dira ang tanan niya mga products ng Yes to Health Incorporated. May libre pagidira nga konsultasyon adlaw. Ara dira nga aton sa ring alternative medicine consultant sa paghatag sa nga libre nga serbisyo. Libre sa ninyo konsultasyon sa kung ano man ang inyo sa nagidabatyag sa lawas. Mag-ahatag sa nisang giya, pinagay sa protokol nga nakalista sa mga dapat, kaya hindi dapat. Damo, nakamusta na natilawan niya mga bulong or even mga food supplement. Ayhan ang isa sa problema sa kung nga nagabalik-balik inyo sa nagidabatyag, ang isa kahaligi sa nisang healthy lifestyle o ay naton mahimo. Amo ni pag-abot sa nutrisyon. Hatagan ka mo sa mga makapayo nga mga kalan o mga pagkaon, yung mga ilimnon, kung mga hindi makapayo nga mga kalan o nag-ilimnon nga dapat naton kawan, lakip na ang mga food supplements nga makabulig nourish sa aton sa ninga lawas. Katulog ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, actually open na rin sila halin Domingo hasta Biyernes, nagasugod alas 9 takna sa aga. Sa mga taga Negros Island Region dira, no? Pwede mo kamo makabakal sa talaga ng mga products ng Yes to Health Incorporated. Kaya may store sila dira. Yes to Health Store, dira na hamtang sa Lizarre Street, barangay 39 Bacolod City. Mapos lang tultulon kasi tabok lang gita ni sila sa Marayo Bank. Pagkanto lang kamo dira sa inyo, sila makinahanglanon ng mga food supplements. Sa mga nakatilaw na, gusto kamo sinipadayo ng inyo sila supply, pwede kamo makabakal dira. Of course, sa mga butika, para masya marapit man sa inyo sila mga lugar. Kasi sa mga gusto mag-try, pwede kamo sina maka bakalman. In fact, magsulod ka mo sa mga butika sa ning ibang sini. Dira na mismo sa pagsulod o palang makita mo na sini mga products ang Yes to Health Incorporated coffee man o kung food supplement na nakakapsule like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Doon anong maayo man, kikadamo isang sapat-sapat kag nag-worry ako. Sa lamok bala ba si magka-dengue doc ay pa man kami naga mosquitero hindi man magbutang sang screen si mister sa bintana kay hina ko no ang wa sulod sang hangin ito rin makabulig yun ang pagbutang sa screen sa aton window sa aton sarinya doors may kung may obstruction man sa hangin gamay man lang ina no pero kung gusto kaya nga ti gwa sulod gid ang hangin open ang bintana mo ka jealousy ka bi kun sliding window man ina kun naka awning man bintana hagi man kun tani nga way sing harang pero binyo kung nano ari sa texture na to na sa ibang dira nga amo nang worry ninyo gamit kamo bala pa manyos sang Santhon Plus Herbal Oil. Santhol plus Herbal Oil makabulig para matabog ang mga sapat-sapat, mga lamok, sri. Hindi kita mapalapitan. Therefore, hindi ka man magka-dengue infection. Ang bintaha kay kung may palang alay, palang muhipoy, palang nakit sa kalawasan, madala pa iya sang Santhol plus Herbal Oil. Tungod nga gindesenyo, ginhimo ito ni para sa palang nakit sa kalawasan. Ang isa sinis ang iasangka para sa palang nakit sa kalawasan, peppermint oil. So, no, sa itong Department of Health, makabulig ito ni sa mga muscle pains, mga sakit sa lutalutahan. Pero syempre, as always, again, remind na ito, ha? Kung ang palanakit sa kalawasan, hindi na ganiya magwanta, like sa mga arthritis, dira, may mga rheumatism, pwede ka mo yung makatumaras ang cess the pain. Pero pinakamanamig, in lifestyle modification, para nga ang mga kontrabala, nagapadugang, nagapukaw sa palanakit sa kalawasan, pro-inflammatory food, like ang pagkaon sa mga makalamay, permi, likawan man naton para ni magpabalik-balik ang hubag-hubag inflammation ng palanakit sa kalawasan. Pero, kung hindi ganiya magwanta ang palanakit, busog sa kalawasan naton mga lutalutahan na pwede kita iya makatumaras ang cess the pain. Saranggin nato din ang mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo siringa lugar. Dok, ano gani oras imno ng Santhol Gold Herbal Tea para nga magnami ang tulog? Ginasuggest na ito, siri, 1 hour before bedtime. Kung nga ang naganami ang tulog, mukhang maginom ka sa Santhol Gold Herbal Tea, kaya nga iban sini, hindi makatulog maayo kay hindi kondisyon ng ilang siringa pamatsyag sa tiyan. Ang hambal ganas ang kilala ko siya, dok, lugi na gutoman ako nga, o ay man ako gana magkaon. Siya, dugang nagiganip buton sa kontyan, hindi ko makatulog. Tulog sini. Abi try niyo Santhol Gold Herbal Tea. Mayara sang cinnamon, mayara sang turmeric nga nagabulig pa nami sang pagfunction sang aton digestive system para mabuligan man nga magnami aton sa nga bowel movement pagkaaga. Kung tawhay aton diyan, ang isa sa resulta sana manami man ang aton sa nga tulog. 1 hour before bedtime, pero pwede kita ina siya or pwede kamo sana iya makainom agaman o kun udto kung gusto ninyo. Mabakal man yan sa mga butika, ha? Para mas malapit sa inyo sa nga lugar. Namigidok ang effects sa akon sang Visionex Plus. Kay permi ako dok nagapulaw, nagaatubang sa computer, nagaresearch sa akon sa nga pag-eskwela. 20 gali ang edad ko dok. Waay na nagapait ang mata, kagwaay na bado naga naka-experience ka pa imo sa nang dubling imo galit sa nga panulukan. Tipadayon na lang no paginom mo sa din sang Visionex Plus soft gel capsule suplemento iniginhungod nga ang paghimo sini para gid sa mata tungod sa lutein siya sang thin nga nagabulig direkta pang hikot gid sa mata gindugangan pagid sang beta carotene kag vitamin E for our eye health especially kung nagaedad ka na 30 pataas. Kinanglang karagid mag-suplemento sa imo sa nga mata gamit sa isang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang. Dr. PM, hindi lang pagbasaha ang ngalan ko, nag-inom ko dok sang turbo, primero ko nga inom, daw ay man sang efekto. After 3 days, nag-inom ko liwat, dito na dok, nakabatsyag na ko sang may nagpalanig. Gapamaol, magalilawas mo doon mamag-uwan. Hindi man pagpatami. Ay, kwan lang ah. Ah, gana-gana lang. Kulokontrola lang. Importante sa nasang kilala ko. Importante sa nga. Daw Boy Scout lang lang. Laging handa. Kung kinanglanon, tawgon sa panginahang lanon, may bala bala. Nga nakareserba o ko nakapreparar. Ini, tungod sa Turbo Dietary Food Supplement. Sa mga nagahina na, ang inyo sinadra nga, performance makabulig din eh para nga pambalanse sa aton sa nga libido. Kay kun naganubo imo sa nga libido, nagahina man imo sa nga sex drive, butong balon ang gana mo bala, gakadulaan ka sa ang gana man sini. Kapin pa kung daw medyo apektado man ang sirkulasyon kay nagahina man, pinagi sa kombinasyon sini no sang maca gaglavo huasca nga ara dira sa aton sa nga turbo dietary food supplement mabuligan nga maamat-amat pa nami ang blood circulation, amat-amat sini pukaw kag balik sini ang gana kag amat-amat madugangan sini ang nagahina bala nga puwersa. Tekon ara na gani no ang ina nga mga ginatawag pagpanami sang kondisyon sa aton sa nga lawas lakip na sa paminsaron at matik na Anti-present extern ato niya rin, no? Plamaol mo galing. Masiling mo lang kilala to, tindodlaan mo. Pero ari, ha, maayo ang nangin na resulta. Kaghambal man sang nabalaan ko sila. Maanad lang na. Kung sagisagihon mo. Pero sa aton sini mga texter gali, especially sa nagapin ng mangkot, ang turbo supplement ko na available man online. Actually, talan yung products ng Yes Health Incorporated available sa online. Kung may ara ka mo TikTok or Shopee account, sa inyo sa search box, itype nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Amo na ina sa official store, makabakal ka mo dira sa tanan ng produkto sa Yes to Health Incorporated, lakip na ang turbo dietary food supplement for men.
1: The secret of
0: sa health. Mga nag-text kalingway natin, maabtan sa pagbasa inyo sa mga text messages. Buti pala pasensya, git, kaya kinikulabos na kita sa aton oras sa aton sininga pag pangalagad. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live, tingbon talaga pag-acknowledge sa inyo, pag-shout out sa mga panamyaw nyo dira. Susunod natin sa mga edisyon, kaya lang alam na ganyan natin sa mga oras sa aton pagpangalagad. Pero kabay pa nga bisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa programa sa inyo sa mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa mga ikaing lawas, pagbunong sa baratian, kag kung paano natin na ni mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina, ang kinahanglan mayong gabi.
1: The secret of health.

0: Inyo na ba diyan ang Secrets of Health? Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Narilito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang pia ko nung asursyon, ang kisipok na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakak po yun ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilaw, balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling siya, galing ka siya.
6: May high blood ka man sa una?
5: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi nito iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
7: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa mga butika.
10: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2.
11: Sa gabi, 2. Sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
8: GTX 500.

0: a manual. Move it. It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sunfon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sunfon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusay. Sunfon Plus Gold. Sa mga butika.
3: Ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake, ang sobra nga pagkonsumo sa asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa balatuntunan
4: edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas,
3: programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen herbal capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Para sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayo lawas. Sorry lang nga to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kung asin sa atong diet, amo ni mga processed kay mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abitira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga masilong kung sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol, kung paano naton ligawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa badman nga
4: edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: O ari na ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa saton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabi asin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis sa produkto ni Doc Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol kag presyon, ang saluyot o kung tugabang gabulig kontrol sa presyon sa dugo, o ang ampalaya o kung ang amarguso nagabulig panubo sa bad kolesterol, na nagabulig agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo, ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiyas ang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga simpo gintawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass sunod sa pagtuon nga wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar, kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin emergency sa samang garanon ako sa kwarta. Pero nami, hindi ako damo ka kwarta, ino. Pero dali lagi, ang vitamin C, nagapanami inas ng presyon sa dugo, ang blood circulation, ginapanami inas ng vitamin C. Sunod sa pagtuon, ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
6: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sa Sanfon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sanfon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sanfon Plus Gold.
1: Sanfon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold.
7: Ako galing si Shirley.
8: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Sanfon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalot sa yaka yung badya doko, amo nang akon yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan and that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Super Fiber.
10: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Bakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
3: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit rin akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong ka namin isa kong paminsari.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa Biloga, Pilipinas. 17 minutos na nakaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sang Punungan.
1: Operator.
2: RFMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RFMN Patrol 774.
0: Mata kagdulungan sang kagabiwan.
2: RFMN Patrol 774.

0: yung gabi naman sa aton sa mga pinalangga nga tagpalamati. Maulanaw niya gabi ha. Aton sa nga mga kauturan, mga kabiyan na nagpangalagad na inyo palatuntunan ang magkahon, magarot, iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, salamat, ingrasyahan kita sa ulan sa makaako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, na mga gabihan na nagabobo ang mabunok ng ulan, bawal video daw lawig-lawig man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangon mga gabihanan sa mga pagbaha-baha man, nag-subside datanan, mas oppress time, medyo maripis na lang mga gabihan ng pagturto-tulutalite sa ang aton sinikalangitan. Rugadulong mga gabihanan ng langit to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Medyo na uli-uli lang kita, kaya na una ang iba ng mga LGUs or mga kabanuanan sa interior na nagtupa ba ng mabunog kaulan. Ngayon na sang hapon, dari sa may banwas ang pututan. So, ginatagaan kita feedback mga kabiyanan, Dingli. Tapos mga kabiyan San Enrique, Iloilo. Ang Pasay City. At ang Dueñas, Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ani majority posible mga kabiyanan sa aton sa mga kabanuanan ang gingrasyahan mga kabiyanan sa sining ulan. Mga kabiyanan ko dako na rin nga bulig para sa aton sining mga farmer. Sa iban mga kabiyanan nakatalaptap ng gitman sang pananom.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang bulig naman ni mga kabiyanan para sa mga ulo tanong tanga mga ginatanom sang aton sining mga mangunguma. Mayong gabi sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Gabi na sa aton sining mga suki. Nagapamati mga kabiyanan worldwide. Na naman nga oras sa dira sa inyong mga lugar. Kita mga kabiyanan na nag-abi-abi na sa inyo ka. Nagatamyaw na sang maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre sa mga naga-online na, nagalantaw na rin mabiyan sa aton palatuntunan sa RMN na, o kung sa Facebook page ang RMN Iloilo. At siyempre mga kabiyanan, oh, mag-morning chimpong, matulutog na, asos. Tuis na ng iba, tulog na alas 6 pa lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga umaumagin man kasamang tupi, sa lugar nyo to. Mo ni mga kabiyan na sa mga interior kag sa mga kabukiran. Jesus, 38 na kadamgo na ni mga kabiyan na ginadamgo ni sa mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabay pa mga kabiyan na sa siring maulanong kag mabugnaw nga panahon karong niya daw. Angin matawhay kag malinong ang aton palibot. Mga kabiyan kabay pa nga wala sang untoward incident. Along sa mga dalanon, sa aton nga mga driver sa taxi, tricycle, e-bike, tricycle, sa mga taxi, mga kabiyan ng kag, ano man yung klase sang salakyan, along sa pag dalagan sa aton mga mayor nga dalanon, ang mata sa karsada, kag hindi sabra.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan na inadiri sa 180 ka barangay sang siyudad. Mga kabiyanan, kumusta ka mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Wat naman eskandalo mga kabiyanan barangays. Nakuhaan naman barangay kagawad sa droga yung mga kabiyanan. Ano ini ng mga klase opisyal?
1: RRMN Patrol 774.
0: Naiskandalo naman ang ortis, oh. Kaya ang ihudi putin mga kabiyanan nga barangay kagawad nga nagkagawad ka pa. Nandiyan nag full plates ka na lang may plano man sa mga kabiyanan nga bangin
1: RRMN Patrol 774.
0: Drug lord man sa mabulo siguro sa mga nagakala nagapahuway na to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan daw hindi maayo inipila na ka mga barangay kagawad barangay official kung hindi barangay official mga iske kagawad mga kabiyanan kag iske chairman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi pa man na alarming. Kailan danay, hulatan nyo anay nga may mga shabu laboratory. Ang mga sinako, mga recovery, kaputot. Sina...
1: RRKMN Patrol 774.
0: According sa mga barangay, kapitan, mga kabayan ng sinapol nga naga, lalapok laway nila sa press conference. Ah! Manageable? Tingin ba'n alarming, ah?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Yeah, hulatan nyo na lang tanan yung mga barangay kagawad yung may mga balon ng mga tuter kaglighter.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Nga nagkagawad pa ka mo? Kaway na lang ka mo nagpulplig sa mga na drug dealer?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Plano man sila nga mangin Pablo Escobar man? Gadali. Nga mangin kalibel nyo si Bilyar kag mga rason?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Amo na lang yung mga label na nga mga billionaires club. Nga mga rich and the famous.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Wala na ka mo yung karapatan na inyo yung mga illegal. Eh, anong plano to siya ne? Pag kinapanginwala ng mga kabiyanan, madasig nga.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Nagpunso Pilato mga kabiyanan ng tatay-tatay sa nga bagay kapitan sa Bilong Siyudad.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Wala lang sila sakalag akong IBC Presidential Imi. Sulok-sulok may agyan sa
1: RRKMN Patrol 774.
0: Oh, suguan nyo to ang nagapanghampak sang pano sang pulo sang silhig.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ako sa mga opisyal dari sang syudad, dinudo ko na lang ning ihudi puti nyo ni
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ilang hindi pa man alarming ah. Ay, pasal siyudad.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Mababal ilang anay sila, Mayor. Wala ilang nasakalag sa mga riari sa mga kapitan din. Ay na, wala pa man na. Kamay nga recovery.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ito na, may panghiwitan ng mga klase sa mga opisyalis.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Mayong gabi man sa aton sa mga kauturan sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Comment kami da kung baskog ang mga ulan nyo da. Mga kaabyanan, pabala kami diri ko na anong sitwasyon nyo dira. Kung bala sige pang bubo sa mabunong kaulan. Diri sa amo nagkurukulpa na. Diri sa syudad.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Siyempre mga kaabyanan sa aton man yung mga kaiping na probinsya. Sa Itaclan ang probinsya sang Capiz sa Antique at sa buman mga kaabyanan ang Negros Island Region ka probinsya sang Guimaras.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Malayo magani mga kaabyanan ng low pressure at ini mga kaabyanan posible bangod sang local thunderstorm na pinangilat dili mga kaabyanan sa syudado.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ano mga mabasko nga kilat bala matamato na lang ang mga nagbaligya Siabo, nagadil sa druga, mga layod niya mga opisyalis ng syudad, mga kaabyanan kag ining barangay kagawa do namitani kun kilatan to sa sulod sang karsil.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Mabuhin-buhin na ng mga buisit ka mga palatyon sa kalibutan.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan, ano ang wajolan sa kalag ne? Muna siling kugan eh, ginapabayan lang ay gasalig silang sa kabuot sang mayor sang syudad kay babayi, kisyo babayi muna ganit sa kay Mayor Raisa Tatrinya kaysa pagwa man ang imo pagkasupla dita kay naandan ka lang sa mga ihudiputin ng mga barangay official mo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Isa habla mga kabiyan ng kanto sa barangay monitorada in idabla tapos mga pasaway ng mga barangay official parte papab ninyo parte ni sang labi kaglabaw sa taning barangay kagawad nga niyo ang mga SK kagawad nga nag-engage mga ano na sa mga druga patawag bla kag lapak-lapaka sa opisina bra mayor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nalang alangon pag itikwang na lang sa 7th floor daw sa penthouse. Di ma para mabuhin-buhinan man mga buisit ka mga dulo-duon sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga nanda nila na kay Tanawa, naglalabok ulo nila na sa 7th floor sa City Hall.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naanad sila kay Ti Grupo, sulod sako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano mo pa ni, ini kagawad pa lang, dugay-dugay kung na hindi ni matap na. Asus, mga kapitana nila yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani na siling ko sa amay-amay sa mga barangay kapitan. Ano kay busy man sa'yo. Hindi na nanapag-tagai attention. Kaya ang mga project sa mga city council, oh, imo naman na nag-hapon hapan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na napagbalik-balikan bidding da kay imo na natanan ng mga tao na sa 7th floor. Alin sa mga nag-bidding da. Ikaw man nagyapon na madaog na pabayid da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ilan dang kwanda dito katinder sa mga barangay official mo? Kay dugay-dugay ba si ko naga? Ay, wow, hi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-i-bot lang niya si Mayor dugay-dugay. Nag-a-patsisyon na to sila sa sulod sa mga barangay, holo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ulop danay na magkita sa sulod sa duha ka oras nga ratsada. Ang subuman mga kabiyanan sa mga
1: RRMN Patrol 774.
0: Sino ngayay naman dari mga kabiyanan sa inyo palatuntunan? Sa gihapon ini ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Nagkasiling sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nara kita mga kabiyanan dari sa aton pagpangalagad sa mga nagakululo na subo mga kabiyan sa presyos ang gatong. Hindi lang kaya nagdulog lang dira ang inyo problema.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi lang kita mga kabiyanan ang halos napiktuhan dere. Hindi lang kayang sektor sa mga driver. Kabilugan na ni nga Juan de la Cruz. Bilog na mga kabiyanan ng mga Pilipino apiktado na. Kayman, sunod-sunod sa report. Mga kabiyanan according sa mga Supermart Association.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi bangon mga kabiyan na ginapaabot nga magkahamahal na umpisa sa July 25 ang mga nagapanguna nga mga balaklon suno sa mga supermarket owners aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano nga mga rason? Inibangod mga kabiyanan. Oh, tuod, oh. Ay man mga kabiyanan, ginaprobahan na ang dagdag nga sweldo. Ang dugang nga sweldo para mga kabiyanan sa mga minimum wage earner. Ini sa Metro Manila pa lang, ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano pagid ang mga rason mga kabiyan kung sumaka nga sumaka ang mga presyo sa mga balaklon? Hindi mangod man mga kabiyan sa pagsipa sa presyo sa produktong petrolyo, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Why pagid nagdulog da? Mga kabiyan ni sa pagid sa mga nagsipa sa mga nagapanguna nga mga balaklon, mangod mga kabiyana ang paghulag man, pagsaka man sa piso batok sa dalar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, sumatotal suno mga kabiyanan sa mga supermarket owner at may mga kabiyanan nga may mga magagmay nga mga negosyo sa mga small entrepreneur bangon sa sining mga kabiyanang mapapasaka sa sining dugang sweldo sa mga minimum wage earners hindi sa Metro Manila pa lang ha mga kabiyanan.

nga paghugot sa inyong mga paha. RRQN Patrol 774. Amo na ni ang resulta mga kabiyana, no? RRQN Patrol 774. Daritood may benepisyo ini para sa mga nagapang-empleyo kay Manti. May dugang sweldo. May dugang asaka ang ilang sinang sweldo. But bawi on man. May mga kabiyanan bili? RRQN Patrol 774. Kay mga kabiyanan, sakto mo lang itabo ni sa mga nagasalalaka nga mga nagapanguna nga mga balaklon, partikular mga kabiyanan sa mga supermarket, kag subon man la sa mga driver eh. RRQN Patrol 774. Kag ila kontani nga take home para sa ilang mga pamilya, makadto na lang sa presyo sang pagsipa sang gatong. RRQN Patrol 774. Bila subong ang dollar, mga gabianan kapon 6174 nagsaka piso. RRQN Patrol 774. Ini diri palang tingha sa dollar sa pagsaka sa presyo sang langis sa mga supermarket. Ari pagido. RRQN Patrol 774. Kay may posibilidad mga kabiyanan magasaka man ko na probahan sang LTFRB ang ginaingos sang tanan niya mga driver para mga kabiyanan sa minimum fare. Mga kabiyan minimum fare ta subong kun sa estudyante ka sa regular mga kabiyanan na may discount na mga 11 pesos. RRQN Patrol 774. Ini mga gabi maximum is 13 pesos sa traditional jeepney. So mga kabiyanan ko matabo nga kon i-grant dugang naman niya burden para sa mga ginikanan nga may mga estudyante nga mga kabataan. Kay ang ginahinyo mga kabiyanan sa mga grupo para sa minimum fare pagasakaan na halin sa 13 pesos maga saka na sa minimum mga kabiyanan niya fare is 23 pesos aragay. RRQN Patrol 774. Yan isa mga kabiyanan ang transport sa sektor kag ang grupo sa piston kag ang land transportation franchises franchising and regulatory board nga aksyonan na ang ila sininga petisyon nga pending nga karon mga kabiyan sa LTFRB nang ila sininga ginapangayo nga pasakaon sa 23 pesos ang minimum fare sa mga provincial or sa mga public utility jeepney. RRQN Patrol 774. Pero mga kabiyanan sa piston, kinahanglan nga sa kaan ang minimum nga plate bangod sang makapanghalawhaw nga presyo mga kabiyan sang gasolina. Tuod. RRQN Patrol 774. Ito rin mga kabiyanan ang ipahayapagid sa mga jeepney driver nga mga kabiyanan ang ila sila gani nga kuwan ba lang ila boundary. Boom. Mga kabiyanan, amunin ko nga ang nagahinyo na kinagaingos na sila sa sining saka mga kabiyanan sa fair sa plitihan. Kay ang information, mapasaka man ang mga operator sa ilang mga boundary. RRQN Patrol 774. Ay, mga kabiyanan, kung hindi ni mahingagaw, dasun si mana ay abaw. Damo naman yung mga kabiyan na mamarcha sa mga dalanon kag sa mga karsada ni. RRQN Patrol 774. Ano na lang ni isang presidente para sa iya sining asuna? Ayan, matalakaya ini. Ang ining nagakululo na mga kabiyan na niya mga kabataan niya sa bilog Pilipina. RRQN Patrol 774. Ano yung mga kabiyan na ginaingo subong sang tanan? Kag ini ginapaabot na mga kabiyan na mga epekto ina ini. Sumugod mga kabiyanan sa masunod nga semana, first week of August, last week of July. Mga kabiyanan, kunol na kita sini.

0: man masalala ka na panti na gid lang ang manaog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot sa inyo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kamain mga kabyanan, nakatrespaser na kita sa sining mga rapo-rapo to sa isa ka. Negosyante nga ng haboy to bala sa mga basiyo sang soft drink. Kagwala na sa sanghabuyan, kundi mga kabyanan ang Iloilo River pa. Mga kabyanan, kung ano katarama ka klase sa negosyante, na may tunawon ini mga kabyanan yung mga inti nila nga mga battle, kapagkatapon pagkatapos namin ipatulon sa tag-iya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano po ni mga kabiyana, tuon na pasakana to sa kaso. Anong pinagalitis so sa ako sa kaso niya si Engineer Bina. Pero abin nyo nang dulog na din problema sa Citizen Row. Problema ni Engineer Rabina. Sus, hindi ka mahulag-hulag mga kabiyanan pobreo. Kaya di rin naman ang pugok naman sa sanga pasaway sa mga restaurant malapit sa Iloilo River o sa Mandurriao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ang mga owner ng mga ganghal ng mga kabiyanan restaurant dira mga kabiyan sa Mandurriao malapit sa Iloilo River. Kung ginatumo, dira mga kabiyanan kundi kita magsala, dira gin mismo ni sa Esplanada to.
1: RRMN Patrol 774.
0: No. Esplanada 1. Kaya daw tanan mga kabiyanan nga mga tamburong dira sa may boardwalk kag dito sa Atria. Dire mga kabiyanan nagalapos sa Esplanada 1 mga kabiyanan nga nagailig dire mga kabiyanan sa Iloilo River. Abin nyo ko na nung natabo na diskubrihan mga kabiyanan sang GSO, sang General Services Office, sa opisina mga kabiyanan ni Engineer Rabina. Sus mga kabiyanan na may ginitipunon kag ihaplak mga kabiyanan at nawong sang mga gago-gago ng mga restaurant owner. Kayman ang mga sibo sang ilang mga pagkaon halin sa ila restaurant. Sus naglalapta mga kabiyanan sa Iloilo River.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang muna kung ano ka mga taramahak sa mga ihudiputin yung mga duon yung mga owner.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinatagaan na sila mga kabiyanan sa tansa na makarigusyo dari mga biyan sa syudad. Ba't mga muning mabalik mga kabiyanan sa syudad? Ay, ihudiputin mga kabiyanan nami ka makadudo kag maka bol-boli ni sa mga tag-iya sa restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipangod sila mga kabiyanan ng information, magpatigayon sila sa GSO sa random inspection. Kaya nakita nila galulutaw ang mga sibo sa sini mga restaurant sa aton Iloilo River.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangod sa mga kami magatukod sa inspection team ang GSO. Agod mga patigang sa random inspection sa mga restaurant. Ha, ang madiskubrihan nyo da, tipo na gani engineer kag ipaligo sa mga gago na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag ihaplit sa mga nawong sa mga buisit ng mga damak ng klase sa mga owner sa restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isuno sa report mga kabiyanan, magapatigayon sang random inspection sa mga restaurant malapit sa Iloilo River sa Mandurriao. Agod may baluan kung na mga kabiyanan na diin ang ginhalinan sa sini mga sibo. Mga kabiyanan nga una na si Platana sa suba.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa damlaglang malapad nga sakop sang suba ang nakuhaan sa pila ka malitrato nga may nagalutaw nga mga sibo, mga buisit nga mga tag-iya sang restorando.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imagine na ano malang epekto sila sa aton nga Iloilo River kung mag-lapta ini. Ari ang mga observation ni Engineer Rabina. Ay una ginpabotsyag dari mga kabiyanan ni Engineer Rabina nga sila nag-suspetso nga pinagalin ang ining mga sibo sa mga barado ng mga drainage sa mga restaurant.
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Dum kita engineer may separado ining mga basta mga sibo gani. So may mga separado ini sila yung mga container nga gina tipon ini. Hindi po ni mabuslog sa mga lababo. So kung sa bagay daw hindi man ni malikawan, but may ara dapat nang may mga precaution dere. Kag may ara nga ano ni nga ginahimo mga kabiyanan ang city government para mga kabiyanan nga hindi maglapta ini mga sibo ka magkadto sa mga drainage ta nga magtuga sa mga pagkapon tapos basulo naman ang syudad bangod mga kabiyan sa pagbaha bangod sa nagakapol nga mga sibo sa mga ihudi putin mga kabiyanan nga mga tag-iya niyo
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Ang observation da rin ni engineer marabi na mga kabiyan tungod sa sining barado nga mga sibo posibleng naging gamitan sa mga chemicals o liquid nga susa agod mahapos ang pagpagwa alin sa mga drainage kag magwa magagwasa mga kabiyanan sa mga suba ang padulungan niya suba ano ang epekto sini
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Ang mga isda nga ginbuyan ta to anong pulos sa to mga kabiyanan nga tinutuyo sini mga kabiyanan nga mabuhi taman ang mga kauturan ta nga nagapulo pa munita kadaga nagagamit sa mga fishing reel mga kabiyanan nga dalagko nga mga bulgan kinilo mga kabiyanan mga malapit sa mga 8 ka kilo ang mga nakuha kag siyempre mga tilapia
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Kahit tungman ini kadelikado sa mga isda parihos ang tilapia kag mga kabiyan ng bulgan nga makaon ini sang sining nga mga isda kag iban pa nga mga nagakabuhi dara mga kabiyan sa Iloilo River nga in the future mangin na benefits ang aton mga kabiyanan nga mga kauturan nga makakuha sa sining nga mga mabuhi nga mga isda kasag ano pa na lukon mga kabiyanan kag iban pa bumumpidi pa lang balyina
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Kasi pila kadlaw mga kabiyanan ang butanding to sa antike kag sa ahoy diri ng pamulya e pamulya ka pa rin nga mo ni mga kabiyanan nga puro na mga sibo daw grasa na ang guwaya mga kabiyanan sang Iloilo River ginapanami tanika ginapatinlo kay mga kabiyanan kadamo sa mga nakita na observation sang Bureau of Fisheries mga kabiyanan nga kadasig magdalagko ang mga isda mga kabiyanan once nga ginabuyan ang mga fingerling kadasig halos mga kabiyanan hindi ka na gani mabulanan dalagko na dahil mga tilapia kag mga kabiyanan ang mga bulgan
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Sino makabenepisyo sa dito Iloilo City
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Alang-alang mamamamunit dere mga taga Quiapo.
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Iwan sa Macau nini mga kabiyanan ining nga sibo sa mga tilapia kag mga bulgan. Nagimbuyan ta dere mga kabiyanan sa aton sini nga Iloilo River. Makalamatay ini. Kanami mga kabiyanan sa mga makita mo. Sa mga naga-walking, dara ka naga-jogging, makita mo mga kabiyanan ang mga tilapia sus. Kung kaisa mga kabiyanan, ibabaw, naga-ginhawa, kanami lang taon, kagkadalag ko na, paano ni karon kung mga kabiyanan makaon ining mga sibo sang sining mga tilapia kag mga bulgan ni nagkalamatay ini kita ni una na lumapatay ni tag-iya sa mga restoran
1: RR Campaign Patrol 774.
0: No, na may gito sila pambungguon sa to nagbahaboy man sang basiyo sang soft drinks to may sintuon kag ibaliugon mga ulo sa mga ay mga buisit na klase mga napatahom ang syudad pinatinloan ang syudad inawa ka pa nami mga kabiyanan sa mga mangrove and yet mga kabiyanan damo mga palatyon kag duluduon nga kabay pakilatan sa makaako
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Ay gid dya mga kabiyan, ila pawarat lang a klase negosyo mga buisit nila o. Nakabayad ang sila sa ilang attack sa why not, thank you na dayon. May ni may ginapatigayan yung mga random inspection. Kaguna-una, hagi dayon na engineer ang mga violators bala. Kay gusto tagit tamyawon di sa aton na programa. Sungayon to kuno, pwede man ang sungayon, sungayon kagdo-doon ta na lang. RRKMN Patrol 774. Kailinit mga kabiyan ng tukante kay mga kabiyan medyo luga-luga ang ginahatag mga kabiyan nga leeway sa mga negosyante. Pero mga abusador, mga buisit. RRKMN Patrol 774. Naaway nilang yung pangkilat. Tani bangun siya nagpangilat man, no? RRKMN Patrol 774. Maria Kagusip, mga kabiyan, nando dali magsaka. Blood pressure mo sila, di ba? RRKMN Patrol 774. Nag-boys lesson naman kita dali. RRKMN Patrol 774. So, nagapangabay lang ta kay Engineer Rabina. Wagi na nga lang sa mga violators ni Leblanc Engineer kay gabi-gabi hon tadiyo. Kaya na nga mag-alalapok at tutulin nila sa halik pamati. Nagkakabay pa nga kung mag-iwat, mapangilat, kilatan na lang. RRKMN Patrol 774. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, mayari naman niya kaso ni nga up mi mga kabayangot sa skatero. RRKMN Patrol 774. Kasi parado ini mga kabayan nga insidente, nagwild ang ihudi putin niya klase sa matapos nga nagpulo-pulo sa hampang sa skater mga kabayanan sa kasino at pinalupok may naulamin yung mga kabayanan sa labat. RRKMN Patrol 774. Hindi natabo mga kabiyanan na dari sa aton daw mo tanaw na tong kaso sa security guard to nga in reportos Pasig City nga nag hold up mi to mga kabiyanan kay nakamiter man to sang scatter nga niyo o mo ni gini mga kabiyan gahalit sa mga kauturan ta mga kabiyanan ka tawhay sa pangabuhi niyo kun nagpananom na lang kamo dira gi kamo sa scatter ng ihuy di putin nga scatter. RRKMN Patrol 774. Lala, tagali na mga kabiyanan. Ang sa sining scatter, perdi sa bilyon. Polis, nag-suicide. RRKMN Patrol 774. Nariw na agahan sa ampang sa scatter, nagpinalupok ang ihudi putin yung mga kabiyan sa pusil, bangod kaya na perdi. So, managasakay ang mga kabiyanan sa e-bike, naigo sa sining pagpalupok niya. So, ginalagas mga kabiyan sa mga otoridad. Ining lalaki nga nagapanglutang matapos sa gitpasuni nga na perdi mga kabiyan sa scatter. Nagahan sang hampang ang buisit ya sa casino online niya scatter. Ito mga kabiyanan sa kwano? Sityo Malipayon, Buperte pangalan sang barangayo. Ang sityo nila o. RRKMN Patrol 774. Malipayon man tani, prote. Ano na pagkalipay mo, sinig ka nagawala sa kagag nag-wild na siya kay napirdi mga kabiyanan na sa scatter sa casino dito sa may barangay Inayawan sa Cebu City. RRKMN Patrol 774. Sa report mga kabiyanan sa Inayawan Police Station mga alas 6 ang aga sang Domingo. Ang Domingo lang niyo? July 19 na magpinalupok ang buisit yung mga kabiyanan, no? Kamay na igo nga isa ka sakay sa e-bike mga kabiyan wala sa iya sininawala nga abaga. So gilayon nga nagpangayo sang bulig ang biktima sa mga tanod sa barangay hall sang Inayawan kagindala siya sa hospital pero at large pa ang buisit nga nag-wild kay na perdi sa scatter buisit. RRKMN Patrol 774. Alam mo na ning mga kaso dari sa aton. Ang kabiyan na mo nagani sining ko tong mga sampol na lang security guard. Mga kabiyanan kay na perdi siya. pagwayan na lang gin-hold up siya. Sabi ang koron na mabalaan. Hindi maglayo ni sa mga modus, mga kabiyanan sa itong pakilala nga gin-snatch match ang yes, nga bago. Hindi nga mga modus, kumita na ni.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kailan na kung mga hold up me na nga buhi ka. Alain na mga kabiyanan, may nag- nagapangin matay bago gila mga kabiyanan sa scatter scatter kaga panahor sa casino.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Eh, leksyon na ni sa inyo mga kabiyan nga, halika na imo yung pulaw kaga halika ka mga imong scatter scatter da kung ipulaw mo to mga kabiyanan nga nagpangita ka obra na trabaho, kundi gani magpananom ka na sa mga kararuton na kapagkatapos mga kabiyanan. Tatlok bulan, may mga kwarta ka na. Huwag ka pa mga kabiyanan sa nga huol.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hindi pala manog, may mong kayo naka-igo kay mo yung mga kabiyanan sa tao. Leksyon na ni sa mga nagpanahor. Hindi lang kay scatter. May lang gani ko na nagaganaga na gani ang mga bulang-bulang mga kabiyanan sa mga uruin zero nga niyo. Kailan ka ba yung zero? Kaya daw gamay-gamay ng kapital mo di. Kung sino mga kabiyanan ng mga bulang kulisiyom ka na. Asus!
1: RRKMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan ni bayad mo gilang sa kurinte mga kabiyanan. Pasimpalan pa sa bana nila. Asus!
1: RRKMN Patrol 774.
0: Daw hiluan kag doon sa sangasawa yung mga kabiyanan. Kilala ko din sa una mga kabiyan, kanudla man siya.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hamtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ikaw ka damo sa Gyapo nag-comment. Ang ubrabla ni Robin Padilla.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kung kaysa mga kabiyan, nagka ba si Amo Manito nang napapopular si Aya naman nga nag number one sa kumapalaga naman si Naduro? Mga kabiyan, ang pananaw ko. Amo na ganyang kalidad sa mga tao nga nag-idolize mga kabiyanan sa inyo nga senador nga nag number one? Tanawan nyo balang performance sa mga kabiyanan? Dumaluoy ka man sa mga Pilipino nga nagalantaw man mga kabiyanan? Pero, may tamahin mo kaya muna yung si-acceptar nila?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ay man mga kabiyanan, kung amo niyang gina-idolize nila, eh, may tamahin mo, plakadlaw?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ipin sarabla kayo na mga kabiyanan sa iya sinang comment. Yung prosecution ko ng mga kabiyanan, one-sided, TAB.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hindi ko ginambalan niya man ang defense mga kabiyanan nga, teka mo, one-sided man.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Pananamo na mga naga-observe mga kabiyanan niya, ang makomment siya yung mga kabiyanan prosecution kagang sa defense. Ang balon, nakulang na lang ang balon niya side by side.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kundi nag-aani naman sa mga reaksyon mga Pilipino, mga kabiyan, labi na sa mga nagabantay sa sa impeachment kaina. Dari, sa mga nag-comment mga kabiyan na, no? Yan naman nga lang, no? Nga nag-comment sa itong one-sided ang prosecution. Yan ang pabi-expectaron mo. Alang-alang man sila mag-apin to yung mga kabiyanan sa defense. Natural ko ni sa side man nila yan sa prosecution. Kaya dito man yan sa part yan yung mga kabiyan sa defense. Sa ilaman to yung aside. Buti silingon mga kabiyan basi kung side by side.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ayan buti. Pagkatapos, number one pa siya. Tapos ang manugpadlagan man sa 2028. Number one man mga kabiyanan sa sa presidential race. Si Vice President nyo Sara Duterte. Ano nagkasiling ko nga nyo? Kaya huwag kayo nagboto ni bisan kay Bongbong Marcos. Kaya to, ang ending. Natutusaw, si Lula nyo nagalupad-lupa naman to sa Higo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hindi ka ni sa kabisita to mga kabiyanan sa kuno sa Linog to sa Mindanao. Ilang kanahot lang tan bisita lang sa nagpropakita man lang to. Kundi na mga popular dito man siya mga kabiyanan. Pakigunong man to sa basketball player to sa Mindanao. Kung lang to nakita to sa mga tao. Ito naman to, lupa-lupa naman sa iyo. Kaya mo performance ang inyo Vice President. Mani nga nag-number one. Manami galing kung matravel sa iyo. Kaya nanamian niya ang mga tao. Ang kulang ang performance mga kabiyanan. Nanamian sila iyo ka... halika lupad-lupad sang ila tong Vice President sa ibang mga lugar. Nanana ko mga kabiyanan ni si Vice President Duterte. May alo maniguros dapa-dapa. Kakatoli per mi nga kabiyan tiil niya kung hindi makalagaw. Bal, antala niya. Kung anong padulungan sa impeachment sa sini. Mga kabiyanan yung matagaan ustisya niya ang mga Pilipino ti maayo pero kung daw mag matuis di antos my love
1: RRKMN Patrol 774
0: ano patabi mabugsay takabagkad to sa Banwato
1: RRKMN Patrol 774
0: amat-amat na ta mga kabiyanan kung sa pagyapon niya ang presidente
1: RRKMN Patrol 774
0: asang president asang Pilipino mga kabiyanan ko ni mo presidente
1: RRKMN Patrol 774
0: tapungol ya gani mga kabiyanan nga daga trabaho lang ang sheriff tapos pahugol mo gani mga kabiyanan ang pinaka number one nga opisyal sa bilog nga Pilipinas mga kabiyanan ano pa yan ang ordinaryo nga si Juan de la Cruz nagabaligya ka lang isaw kag quick quick
1: RRKMN Patrol 774
0: pero mga kabiyanan naman niyo
1: RRKMN Patrol 774
0: gabilib di mga kabiyanan ang iba niya nga mga DDS na mapatay gid sila mga kabiyanan sa kainday nila Sara ay Diyos ko maluoy ka
1: RRKMN Patrol 774
0: ala nakamuda
1: RRKMN Patrol 774
0: pinabantayan taman mga kabiyanan ining ano ni ang dalagan subong sang Amerika kag ining sa Gyapon mga kabiyanan ang ano niyo ang away sang Iran kag Amerika
1: RRKMN Patrol 774
0: kaya mga kabiyanan daw hindi na pag-ulo at ni mga kabiyanan nga daw plano gi pudpudo na giniya sang Amerika ang Irano
1: RRKMN Patrol 774
0: ay ang information nga atong nabaton mga kabiyanan nag dugang naman nga nagahinyo sang budget mga kabiyanan ang Estados Unidos sa ila siding nga gobyerno para mga kabiyanan nagastohon naman mga kabiyanan sa hindi naman posibleng nag-gira sa tungas ang Iran kaga sining Amerika
1: RRKMN Patrol 774
0: okay, ano pang ginapaabot na sining kuni mga kabiyanan sa lalaka naman hindi na ni madisponiran gani mga kabiyanan ang bukabay patani nga ang ining pagsinaka ay mga pugok-pugok man gamayo. Naluluoy naman mga kabiyanan. Kila na ang diesel? Sa subong, 83 na mga kabiyanan, no?
1: RRKMN Patrol 774
0: okay. Kung magdugang pag ini sa masulod niya si Mana, ay abaw. Madalagan sa 100 per liter? Kuha nyo na lang 300.
1: RRKMN Patrol 774
0: ay ambot mga kabiyanan makalaluoy ng mga Pilipino sin-
1: RRKMN Patrol 774
0: inigapulso na mga kabiyanan ang ginadulong na sa inyo gamit na kita mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement mga kabiyanan kay isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista Epektibo ginataptan sa ditribayo ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa ditribayo food supplement. Kayman ang ditribayo manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sa mga resistensya sang atong sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Siyempre, naghatag man sa dugang enerhiya ang ditribayo sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa sa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect. Ang ditribayo nga nagabulig man pakupo sa mga nagahulubag ang ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa ditribayo. At siyempre, nagabulig man sa pagabuhin sang timbang paagi sa pagparasig sa metabolismo sa aton sinigalawas. Nagatap naman sa malaing nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas paagi sa pagprotekta sa aton atay kapag alerto sa aton sininga paminsaron. Tinitanan nga benepisyo sa ramaangkon paagi sa pag-suplemento sang ditribayo food supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat, kagubo, relax, i-ditribayo. At siyempre, gamit man kita, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagapabago, ka nagabalansi sa mga sistema sang aton sinigalawas. Na kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine o kun acid. Na kung kulang man kamo sang vitamins ka minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra karubo kag hindi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may organic nga sangkap katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Equality product ni Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ang balikta report sang patrol, check ta mga kabayan, sige pang tupa sang ulan diri sa syudad kag iban sa mga kauturan ta. Basi ko nagabukbo man ang ulan, comment kamo kung anong sitwasyon nyo dahil. Kung bala mga kabayan, sige pa ang pagtupa man sang ulan sa inyo sining abanwa. Sa aton nga pagpanumbalik, ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:06 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Pananagutan.
4: Kailangang may managot. May managot.
3: Maraming pangako. Maraming hamon.
4: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga Radyoman Live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Suna ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay,
6: DTX 500.
5: Masaligan,
6: epektibo,
5: DTX 500.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: TX 500.
10: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa TX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa TX 500. din na
9: Patrick. GTX 500.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Cellphone Plus Gold.
11: Uy, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan noong pawan ko.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
9: Pinahusan.
12: Cellphone Plus Gold.
9: Ilo sa mga butika. Sample Plus Gold.
13: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Basta kong pare ko, magkumar ko sa Cellphone Plus Gold, kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na duwat-law man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty
9: C. Mighty C, mabakal ang butika.
15: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Maayong adlaw, subong nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month nga may tema Naghahanda at Kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang matuod nga kabakod batok sa kalamidad nagasugod sa sulod sang aton panimalay kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot, kag madasig nga pagbinuligay, masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi kag palangabuhian. Ini si Retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
9: D3 Public Health News. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang panibisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka dalawan. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
18: Kung mainom ka ordinary nga drain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
19: probiotics.
18: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
19: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin.
18: So, ginapadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
19: Benefits sa probiotics. Ano bagay? Kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides.
18: Amo gina ang pinaka-superstar.
19: Anong superstar?
18: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
19: Monolaurin.
18: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
9: D3 Bio.
19: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
18: Grabe, no?
19: To say, no?
18: Guardia na siya, siniko pa siya.
19: Siniko pa siya.
18: Kung so, sa panay pa, guardia na siya, more power pa siya.
19: More power pa siya. Amo na ang D3.
18: Sana all. Ang imo nga printing 3 may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like mo nula rin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakuan.
19: Immune system.
18: Kamilo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3-bio. The question is, may lauric acid ba ang imong apling D3?
19: Ah, wala.
18: Wala. May monolaurin ba imong apling D3? Wala. D3-bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3-bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
19: Correct.
18: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kayo naka D3-bio ka.
9: D3-bio.
12: Kagina-enhance nga itong alpha-lipoic acid.
19: Ay, napagin.
12: Oh, sang, may kwansa, may capric acid sa imo. Kangas ang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
19: Ang nasuluyan talang may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caprylic.
9: D3-bio with physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3-bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3-bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3-bio.
18: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3-bio?
19: Wala.
18: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3-bio ka na lang.
19: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3-bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3-bio ang iyanatak, kayang-kaya ni D3-bio. Pag, ano pagid si D3-bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
18: Yes. Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imong brain. Especially wala na glucose.
19: Why na glucose?
18: Hindi pagot mi ang imong brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3-bio.
19: Okay.
18: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3-bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imong utok.
12: Food for the brain. No?
19: Food for the brain.
18: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3-bio na, may D3-bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
19: Correct.
18: High octane.
19: High octane, no?
18: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3-bio lang ang may ketones, D3-bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
19: In life, amo manggina.
9: D3-bio.
21: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
9: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makabuti ka. D3-bio. Health News.
22: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
23: Delivery! Maria Jose!
24: Is that box really mine?
23: Surprise!
24: Why are you inside the box?
23: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
24: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
25: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
9: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Salam. Bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Mas wakit sa akong panabor. Ito na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Pangodyara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Nuts Linen Oil.
0: Kas pa?
1: Wala problema.
0: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas, mga buti ka!
1: D3Bio!
3: With Vizio!
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
1: D3Bio!
3: Ang D3!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: D3Bio!
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. Sa ACS Hulika Promo.
27: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
6: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
27: Tatak RMN.
1: Nuns Liniment Oil.
0: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
0: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
0: Feel better, live better.
28: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
29: Ang oras sa mga biyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:20 na sang gabi.
30: RMN Patrol 774.
29: Maraming kabarang kapabati mga kabiyanan dari sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774.
30: RMN Patrol 774.
29: I-check na duga-dugay mga kabiyanan patrol. May ginapalawap sa mga gabihan ng ato sa patrol. May sunog sa isa kabanwa. Mga kabiyanan, may tigulang na trap na dalasa. Ang information nga itong rabaton, sus, napatay mga kabiyanan ng pobring malam.
30: RRMN Patrol 774.
29: Sinigilang gabi mga kabiyan, standby ka mo. Ginapalawap ini mga gabihan sa ato sa linga patrol. Kag samtang sa piya kamain ang ining LPA, o isa nagkabagyo, sulo sa pag-asa. Kag ara na mga kabiyanan sa Bicol region. Kag mga kabiyanan ang local name niya nga gitawag diri si Bagyong Quiapo. Hindi niya ma Quiapo nga batang Quiapo ni Coco Martin, ha?
30: RRMN Patrol 774.
29: Pangalan ng mga guro mga kabiyan na bantog na ginang teleserye ni Coco Martin nga Batang Quiapo. Oh. Yung pangalan nila mga kabiyan na sila Bagyo Quiapo man. Ang Quiapo, soruna lang sa Baclaran. Dugay-dugay sa pulupuntay niya to sa DB, ano na, Divisoria.
30: RRMN Patrol 774.
29: Naglain pa mga kabiyanan, so nakasulod na sa par kagyapo na mga kabiyanan, amuni ang ika-11 na nga bagyo sa sulod sa par mga kabiyanan sini nga tuig
30: 2026.
29: Kag confirm ta ni dugay-dugay, check ta kasama ang tupi ay gina-verify ta pa ni mga kabiyanan, no, ining sunog sini nga gila, sini gila nga gabi Mga kabiyanan sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo, tigula nga babayi nga tag-iya sang balay, sus na trap na sunog patay.
30: RRMN Patrol 774.
29: Kani mga kabiyanan, kumalabot tada ang kuang karon ng source ni Radyo Manmon. Natay kay kuang tada mga kabiyanan mga report pagid niya mga information sa aton patrol. Kagiling ang puso na ginadulong naman sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sa mga kalalakihan sang Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo niyang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimeras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pampulaw, kay siyempre nagpapagsik ka nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, ka safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maca, kag holy goat weed. Safe sa heart kay wala ini sang side effect. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Kay man mga kabiyan basta nag-Mega Man, indi ka gid mahuy an kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island kay Gimaras, equality products ni Tita Arlene kay sang Herbsmen Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ari naman mga kabiyanan ng aton patrol. Ekta mga kabiyan, kung confirm ining information na initial nga information nga nabato nato. So check ta kag iban pagin yung mga report. At subuman mga kabiyan, umusta ang taman na palibot sa syudad kung sige pa balang tupa sa ulan. Ari sa linya nato na aton patrol mga kabiyan upod sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
30: TYRI Radyo Man Report.
7: Kasi ba din na nag-amat-amat na taway nga ton sininga palibot matapos nga nagtupa kay na ang tuman kamunog na ulan no diri sa may palibot sang syudad nga nagbasa sa mga dalanon kag nagbaha pagani no sa portion sa sining flood prone area diri sa may area sa barangay Istimawa Mulo no so balik liwat sa pagbaba ining lugar ining porsyon balahin sa may Iloilo Doctor's Hospital madumduman mo ni diri nga gin hingaga ni kayo ang proyekto diri nga na delay hasta dira sa may halin sa may kanto di sa doctor sa stoplight adulong dito sa may kanto diri sa may barangay Istimawa no pagkaabot dira nga porsyon dira na nagsugod ang baha pagkadto sa may porsyon sang kasing-kasing mulo regiment na Rodel no so muna da kinang apektado gid nga porsyon may pila man ka mga porsyon diri sa may lapas sa kasubo diri sa aton sa may Luna kag sa may isat yu no sa guwas ang isat yu campus nga kon mag-ulan todo nag-aawas ini sa may upo nagatupong-tupong sa gutter ang tubig no pero diri nga porsyon niya tapos nga nagtaway ang ulan nadula man no ang ining nagawas nga tubig nagalapta sa may karsada regiment na Rodel no so para ti matrotawhay ang aton sini nga palibot sa sini nga mga tinion ti prano pakaina no wala na maka puro pabalas gidang mga kultura naton nga nagajaging sa mga plazas kag esplanade naton matapos nga pigin o kun nagbuo ining ulan sa palibot yasang syudad sang Iloilo. Sa piyagabahin, may lagit madugay na tigayo na ito nga malabot ang Anilaw Municipal Police Station again confirmar sa aton initial information na isa ka 84 anyos na tigulang ang patay gid matapos nga wala makagwa sa nasunog sininga puluyan dira sa may barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Alas 9 ni Jarge Mardel, no? Nagluntad ining sunog ang balay. Wala pa natin makuha ining pangalan sang tagbalay. Pero initially do bidri din abi ining tigulang ka patay.
29: Kasamang mo, doon ka ulan man? Sunog?
7: Ay sunog ya sa may Anilaw. Doon to lang kung
29: sa portion. Nagaulan to sa Anilaw?
7: sa Nganilaw, kung sa Dirisa na Sunugan, kung nagwaswas pa ng ulan, no? Kay sa pagkabalo natin, diri lang sa may siyudad sang Iloilo kay Inay, no? Ang tuman ka munog na
29: pututan na, pututan na dingli, tapos ang may feedback diri sa ato ng sa Pasig City, San Enrique, Cagduenas, gainulan?
7: Oo, gainulan, pero ti kung magluntad ang sunog, hindi taman mapunggan, ano, kasi huwag takabalos ang circumstansya. Kagi na ulat-ulat natin ang formal investigation sin isang investigador. Dito kayo sa sumong ginahulat ang SOCO team. Kaya after nga nag-fire, na-declare na fire out, alas 9:50 na Regiman Rodel, dito na kagnakitaan ang bagay sining Manam, no? Sining so, tigulang.
29: Sining Manam so, ni ano, PWD ni una, no?
7: Gabidri din ko na nani, ning tigulang, no? Muning wala na siya makaingagaw, makagwa siya sining puluyan. Muning initial information naging confirm sa aton sang Anilaw Municipal Police Station kay susubong ang ano ni ang SOCO team muning ginahulat para nga mag-investigar sa area no sa balay nga nasunugan.
29: Wala naman naglapta kasamang mon?
7: Wala na isa lang kabalay ang nasunog according sa Anilaw Municipal Police Station.
29: So, ano ni ba interior ng lugar? Ano ni medyo secluded or dira man mismo sa paper?
7: Lang ko kambal kay wala pa
29: ano, sa detalye. Ano nga lang niya gani? Barangay?
7: Danggulaan.
29: Danggulaan. Danggulaan. Barangay Danggulaan.
7: No, Anilaw, Iloilo. No, kay inisyal pa lang abin ning information, wala pa ang nato na interview ang investigador.
29: Ang tigula ni lalaki, babae?
7: Babae.
29: Babae.
7: Mm-hmm. 84 anyos, no? Ang edad niya, Regiman na Rodel, no? So, ginahulat ang SOCO subong, ginahulat-ulat naman ang investigador from the Anilaw po Municipal Police Station, nagkakontakt, basta sa may natinguan sa malabot pa, no? Ang taga-Bureau of Fire, galing kayo, nakakonsentrate sila subong abi, nakatutok pa sila sa may area dito, kay wala pa makuha, no? Ang bangkay, kay ginapaabot pa ang SOCO team, Regiman na Rodel, no?
29: Wala gitsang pamilya nga, wala gitsang pamilya nga nag-rescue ni sa Malam nga ni?
7: Wala pa tagkabalos ang circumstance kung paano binusunog.
29: Ang palibot siya, bala may mga kasilingan man nga nag-rescue, derganik, ba't yung malayo ang mga lugar man ang mga distansya sa balay nila kasama mo?
7: Namo nang ginahibalot na tulid sa pasubong halin sa may area para man nga makompleto ang detalye regiman na Rodel, no? Kasi kaluoy man isang tigulang nga ni, no? Kasi ano yan ang circumstansya ba lang, no? Nga nagparibot sa sining kamatayon, iyasang tigulang adara sa may barangay Danggulaan, Anilaw, Iloilo, Regiman Rodel, no? Nahulat-ulat natin ang dugang investigation from Manila Municipal Police Station kag sa Anilaw Fire Station with regard sa sining nasambit iya na informasyon, no? Natabo kasunog subong idamang iya nga gabi. Sa piyagabahin, gin aprobahan sang LTO Central Office ang rekomendasyon sang LTO Regional Office 6 pag iya sa kay Atty. Jose Guzman II ang Regional Director sang LTO 6 sa recommendation sa pag-revoke sang lisensya ni former Kalinog Mayor Badong de Binagracia. Nadumduman ng Jumadudel na interview tani si Atty. Jose Guzman that time. Kaya ang recommendation nila was 4 years na revocation, no? Sa iya sining driver's license. With regards ini sa road crash incident, naging kaulamiran niya kasi ang nagligad niya bulan sa Marso, no? Madumdumata ang WCB News tong biktima nga napatay nga taga Barangay Pasil, New Lucena, no? Then after sila, diretso sa may siyudad sang Iloilo.
29: Sa Ungka.
7: Bungguan niya naman sa may Ungka, ang isa paging ka-rider, no? Muning rason kung nga ang naging dagdagan inis sa isang
29: Shukos
7: order. At the same time, gin-investigar sang Intelligence and Investigation Unit sang LTO kandito nag-desisyon ng LTO nga i-recommend for revocation for years.
29: Revoke yung decision sa central office ng LTO?
7: Yes, akit yung revocation directly sa regional office. Pag-interview nato ni kay Attorney Duspan, 4 years yung gani, no? Pero ang gina-approve dito sa central office is 2 years regimen na rodel, no?
29: So 2 years, botsiling on 2 years ang hindi magkamaniho sa salakyan?
7: Oo, kung isurrender niya dapat ang iya sining driver's license regimen rodel, no?
29: Daw klasmitana na sila ni Attorney Rira, Lira, kasamang mon?
7: Mo ganito, tingin revoke man to. Galing kaya kay Attorney Lira, gin-revoke to permanently, no?
29: Pwede ito yung permanente. Gito kay ito. Dual ang iya yung ginagamit ng mga ngalan niya sa portals?
7: Oo, ti abansang LTO, hindi gin pwede, no? Sumung sila kay tilain ang ginagamit niya.
29: Pero daw information, do'y pwede pa niya ma-appeal to kuno sa central office?
7: Pwede niya ma-appeal, no? Pero depende na sa iya, no?
29: Damasapnot na guro kay number one. Ano ang grounds nga duwagid ang ala niya ginagamit? Anong rason?
7: Actually, may mga rason man si Attorney Lira.
29: Hindi ba lang

0: Castro, ba lang,
1: May
0: no?
1: Castro, may Castro.
0: Oo. Ugaling kay sang uli, ito pagsunod niya na to sa pagkaabogado, amuto ko nung agin question sang Supreme Court, no? Ang iyasining niya pangalan, dito gin-change niya ini. Galing kay ang iyasin nga record sa LTO na una ini nga naging applyan niya sa driver's license, wala na mabago para dumadudel, no? Sumusin ang explanation. Kay galing kay ang balsang LTO, sin nga di dapat i-update niya gid ang record, no?
1: Correct,
0: Hindi
1: correct.
0: pwede nga pabayaan bala para dumadudel, no?
1: So,
0: So muna silang ginatan-aw
1: do may
0: nga
1: probable cause
0: kason.
1: gid, may mga grounds gid jagali kung nga ang permanente na giniyang yayang pagka-revoke.
0: Permanent revocation
1: So
0: gid ang
1: kay
0: ambal niya.
1: Mayor Divine Gracia, 2 years.
0: 2 years.
1: So, but silingon nga hindi sila kagamit kag maka-drive kung ano may mga salakyan, pero lang sa recourse lang nila, pwede sila ka-drive sa kwan, bao-bao kag sa ano niyo, sa wheelbarrow.
0: Pwede ay. Kung anong baobao nga anong may
1: So,
0: makinaman?
1: naman sa umana ginagamit.
0: Ang beko ba na katulod, no?
1: O, ikaw yung nga kwam lang, ginawa may makinab lang ang gamay sa bridge sa
0: Oh.
1: strato, ni gano'n ko na naman.
0: Di ko
1: Naman
0: rin
1: na
0: katulad
1: gabi,
0: ng babao.
1: why naga kinanglan niya driver's license kung di magani,
0: Why na?
1: buwel baro?
0: Ng babao sa uma. Oh, may balar mo tin mislak yan man nga babao, do mo lang magpotisim ko nanong nga babao kay sing pasi ko ning babao sa slak yan.
1: Hindi ka maka-drive dyan isang angkar-angkar na ginakargahan sa mga baboy, bla?
0: Ati oy, tanan
1: Okay,
0: mo.
1: kinala mo na driver's license mo. Kaya mo na gila na ang remedyo nila nga duha to? Nga mag-drive na lang sila sa bao-bao kag wheelbarrow?
0: Yo, pwede siguro eh, no? Wala na na.
1: Eh, good.
0: Pero ang sakay attorney Lira, pwede pa man sila
1: Appeal.
0: ka-appeal, no? Sa central office, una, pwede. Tapos kung do hindi mag-cater or hindi pag pamatian sa central office o pag sa pakon, pwede sila sa court of appeals, no? Do mo sila ang proseso Rodman Rodel, no? Last recourse na kung hindi pagpamatian sa LTO or i-hear sa LTO sa Court of Appeals sa Regiman Rodel, no? Ang ilang last recourse ko lang. Tinatinguan actually si Tony Lira, sila nga malabot, galing kay Dola siya sa nagatag sang iyab lang official statement gid, no? With regard sini, but then tinguan pa lang, no? Kasi pa lang kung makahatag man sa explanation, the same time reaction niya sa sining pag-revoke sa niya sini, nga lesson siya. Sa kay Mayor Badong Gibinigrasya, epektibo naman eh, immediately, kay isang daw July 7, I think, no? Nag-epekto ining gitapanaog, ining desisyon, alin iya sa may LTO Central Office. Amo ni magdulo naton nga mga information sumong nga gabi sa pagpangalagad sang Armed Patrol 774. Opo, kay Rajuman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Mon Iales Kapalihan, Tatakarengan.
1: Salamat man, o kung salamat din sa report ni Rajuman Mon Kapalihan. Daw mapinot ini nga mga desisyon sa LTO sa kaya former Mayor Badong Dibenagracia. So, bumansa ka ito nila Lira sang Iloilo City Legal Office.
2: RRMN Patrol 774.
1: May alternative pag niya iban si Mayor Badong Dibenagracia alang-alang sa mga ka-driver sa bao-bao. May arado man da sir.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ira halad ang kaling sang arado ah. Way ginakinanglan, way hindi ka ginama disgrasya ya.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kagini ka po na ginadulo man sa inyo mga kami ang gamit kita sang life extension vitamin D3. Matasong tanga ato sining vitamin D3 level sa ato sining dugo para makabato kita sa anumang niya klase sa malatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3, mabakala sa tanan niya mga branches sang life extension clinic kag mga botika malapit sa inyo mga lugar. Pagbisita lang, kag magkadto lang sa Life Extension Clinic.

0: Nick, nga nahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagba Caro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo. Simnyo Aguilar Street sa Pasig City, SM City, Iloilo. Kaga pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Topo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyong libreng mga medical consultation. Topo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life. RRMN Patrol 774. Mga kabiyan, sa pagbalik ta, report sang aton na connection, mga kabiyanan, sa City Hall. Pero may importante lang kita, mga kabiyanan, nga panawagan. Pinapabaluan ay sa tanan yung mga pariente, mata kakilala ka kabiyanan ni Ernesto Magno Calisterio alias Erning, nga siya nagtaliwan sang June 27, 2026, sa edad niya 86 years old. Siya ang nahamyang sa may barangay 7 San Roque, South San Miguel, Iloilo. Kagangiya siya ng galubong na schedule na mga kabiyan sa July 25, 2026. Pagkatapos ng alas 2 ng misa sa San Miguel Parish Church, kagini sa igadul ang mga kabiyan sa iya sila katapusan ng palawayan sa San Miguel Catholic Cemetery. Ang nagapahibalo ang iya sila nga bata nga mo si Antonia Calisterio. RRMN Patrol 774. Pagbalik ta, report ni Radyo Man Joel Franco. Standby. Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nagaligad sa tak ng alas 11 sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Miss Lifetime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
3: Everybody is happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako galis si Val, mermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold, go

0: Antioxidant Properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mabot ka. TTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang gamit. Charm,
5: Fabricon, among tumakablo, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
6: Charm Fabricon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Ang oras diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:44 na sang gabi.
8: RRMN Patrol 774.
7: Mga mga kabiyan, mga detalye ko report sa atong sini correction sa City Hall. Kanti sang report mga kabiyanan Radyo Man Joel Franco. Ining kaposyo na ginaduluman sa inyo mga kabiyanan, gamit kita kabatumar sa DTX 500. Mataas ba lang imo sining blood sugar? May family history ka ba sa diabetes? Hindi na pagulat ang maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang galastuhon man sa mga hospital. Kani gamit ka mo sang DTX 500. Diba ang DTX 500 mga kabayan may powerful extract kalin sa amarguso kadi sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sang imo sining mataas nga blood sugar bangod sang imo diabetes. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na. Mga kabiyanan, updan mo na lang sa MyTC. Kaya amo ni mga partner yung mga kabiyanan MyTC. Ang alkalang yung vitamin C, magkabulig sa pagtapta sa tarang yung mga skin diseases kag mga allergy. MyTC kag DTX 500 para sa manaming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
8: RRMN Patrol 774.
7: Councilor Sarabia nanindugan nga dapat may convincing reason proponent sang merger sang TTMO kag PUSMO, medyo dugang pa di itlog mo, dapat agud nga makumbinser siya nga suportahan ini. Italia ga report upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
9: TYRI Radyo Man report.
10: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Blast Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong lawas. Kaini ang Santon Blast Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Blast Gold na kita.
11: Yakinang lansang tuman nga convincing ka pamatuod ako makonvinser si Councilor Rex Marcos Sarabia nga suportaran aliwat nga merger sang Traffic and Transportation Management Office kon TTMO kag Public Order and Safety Management Office kon PUSMO. Isulod kay Sarabia convincing ang rason sang gintunga ang duha ka opisina sang siya pa nag-sponsor sini sadto. Para ni Sarabia nga inyong rason kon nga nag-inhibit siya sa pagtuon sa liwat nga merger sang duha ka opisina. Pasali sa konser hindi siya bias kundi nagasod lamang siya sa parliamentary etiquette gani nag-inhibit siya sa pag-sponsor sa ordinansa.
12: I'll just merely inhibit na
0: I did not mention na objective ko. Hindi ako biased, hindi ako siling mayara sang prejudices. O galing, ano lang niya akon, parliamentary etiquette lang. But considering, it will be very hard to convince me to merge it again. Okay, considering, very convincing na to at the time, ang argument nga, i-divide. So, it would be, it's like scaling a mountain, trying to convince me nga i-merge na liwat. It has to be very, very, very, very convincing. I doubt gani na. So, human as I am, I try to set aside my biases. Ruti, I'm not manifesting my objection. Base pa man makonvince ako. Ruti, the fact nga mabudlayan ka mamakonvince ako, ginsoil ko na ang proceeding. So, pinakamayo, gidya, inhibit ko akong kahugalingan.
11: Ang patag ni Councilor Rex Marcos Sarabia kung nga nag-inhibit siya sa pagtuon sa proposed ordinance nga liwat emerge ang POSMOCAG TTMO. 2024 sa gintuga ang duwa ka opisina kag si Sarabia ang nag-sponsor diri. Sa tiyon sa separation sa duwa ka opisina, ginrason diri nga nagakinanglan sang tuhay nga mag-awit sa trapiko bangod nga tuman kadako ini nga trabaho. Sa karon ara ini sa ad hoc committee nga ginpamunuan ni Transportation Committee Chairman Councilor Sedfrey Cabaluna. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco Tatak RMN.
10: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
8: RRMN Patrol 774.
7: Salamat man sa report ni Rajman Joel Franco. Mga kabiyan na mo ni Kainang ginasiling ko parte sa mga scatter-scatter nga niyo. Diyari naman o, nag-hold up me naman o. Tadamo na rin sa mga kaso, mga kabiyan na involving sa mga panahor sa scatter. Kay isa ka 48 years old, nga konduktor sa isa ka bus, mga kabiyanan, gin-report niya nga gin-hold up siya kaging kuha ang koleksyon niya nga 17,000 pesos nga inog-remit. Remitan sa litani, mga kabiyanan, sa operator or sa kakumpanya nila bilang konduktor apang sa ginhimo nga investigation na bisto, mga kabiyanan, sa mga kapulisan nga nag-ako siya nga naperdi sa scatter ang ihudiputin niyo.
8: RRMN Patrol 774.
7: So, naging kaangay sang maya nga nasulot sa ula ang ining 48 anyos nga konduktor sang bus sang mabisto nga nagahimo-himo lamang sini ang ginhimo-himo lamang ini ang yan nga gin-report na gin-hold up siya. So, natukiban mga kabiyanan gali nga gin-pirdi sang iudiputin niya sa online nga game nga scatter ang koleksyon nga inog-remit yatani nga 17,000 pesos sa kumpanya sa Quezon City.
8: RRMN Patrol 774.
7: Isa report, mga kabiyanan, sa Laloma Police Station sa Quezon City, mga kabiyanan, sa tuong nagligad niya manginadlaw, nagdangop ang suspect sa nga si alias Arnel sa mga polis nga nagapatrolya sa EDSA. Balintawa kaginsiling nga ginhold up siya. Pero mga kabiyanan, sa ginhold up siya sa isa kalalaki nga nagapakilala nga kuno polis ni Api.
8: RRMN Patrol 774.
7: Wala, medya pa nga kabiyanan, way labot-labot yung mga kapulisan, no? So, kilayon nga nag-iwat sa nga verification ang mga otoridad apang wala sa nakita nga ebidensya nga nagapamatuod sa iya sining aligasyon nga ini siya ginhold up, mga kabiyanan. Kag suno sa iya, mga kabiyanan, ginaparugyanan sa nga i-report sa iya sining kompanya ang ining insidente. Sang nag-abot ang tiglawas, mga kabiyanan, sang kompanya, gilayon nga nag-ako, mga kabiyanan, tulisan palatyon nga konduktor nga wala siya gali ginhold up kundi gintaya niya sa online game nga scatter ang 17,000 nga remittance ang kumpanya. T.A.B.
8: RRMN Patrol 774.
7: Di, gapangulinta sa isang qualified theft, mga kabiyan, kag unjust vexation nga kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. Dikit sila maglayo ni isang gwardiya to sa Pasay City. Oh.
8: RRMN Patrol 774.
7: Ginulo ko na siyang klase sa mga tao. Budlay-budlay kuha pa nila, mga kabiyanan, yung mga abilidad, perte nga talent sa mga tao.
8: RRMN Patrol 774.
7: Mabudlay ka ni mga kabiyan na mag-ubra ka ni sa sirko sa mga pa-flying trapeze. Ano pa yan mga uryo propanahor kay mo scatter-scatter, oh?
8: RRMN Patrol 774.
7: Damo na ni sa mga kaso, mga kabiyan, sa mga hold-up me. Kumita na ni. Mga kabiyan, damo na ni nga mga racket ang naka-benepisyo siya ni.
8: RRMN Patrol 774.
7: Ay kung gani mga kabiyan, ano ginadilian na ni ang mga online game? Mga, ano ni panahon? Particular ni scatter, o?
8: RRMN Patrol 774.
7: Na mo naging mga matuod mga kabiyan nga na biktima sini. Amo na siling kugani, may kilala kita nga pulis. Bangod sa sining scatter, milyon ang perde. Ang ginimo iya mga kabiyanan, ginuta sa iya kaugalingon. Nag-commit sang suicide.
8: RRMN Patrol 774.
7: Ano yung klase isang panahor mga kabe nagbulo sa bulang?
8: RRMN Patrol 774.
7: Ay, ambot mga klase sa mga tao nga kung nagpaukoy pa ng mga kabe ng kakinalot nila, itlog nila ni way pa isang mga nalitan.
8: RRMN Patrol 774.
7: Bahala ka mo na dito mga kumparinte.
8: RRMN Patrol 774.
7: Saan mga kami ang ginatamyo, tanay, mga Suliba family, Salbanya family, kagsusi, gahi, kag May Jen Romero, papanamyo halin sa Cairo Del Masahista sa San Miguel, mga kami ang kagkonsino ko rung gusto mga pamasahida, kay lato-latoo niyang inyong mga lawas kapag tapos. Yeah, kung sino na interesado ng mapamasay, contact lang kuno nga kamo kay Cayo Cordel. Pwede nami magpamasay ni si Cayo Cordel sa 0917-0182-6678. No? Pagitaon nyo lang si Rodel Masahista sang San Miguel, Iloilo.
8: RRMN Patrol 774.
7: At siyempre sa mga nagalopod rin mga kabiyan sa aton, sini nga pala tuntunan. Present mga kabiyanan si Gispal. At siyempre nga kumparinti nga may dugong kurukukok, taga Dumalag Kapis, Gladys Istorki Orbi. Grabe nga mga vital statistic mo rin pakita mo nga mga sa beach resort. Pirte nga biyan. Daw ano-ano malang mga kabiyanan si Bia Alonso ang imong lawas parinti ba?
8: RRMN Patrol 774.
7: This pal, a present man, sa buman si Susan Siska, si Cas Margie Cubillas, si Tilly P. Farr, sa buman mga kabiyanan, si Cas Mary Ricabar, kag sa buman si Ma'am Alice Friedrich, kag Lia Salonga, Lia Sikosana, mga kabiyanan, present man, si Helen Mamon Conihar, kag subuman mga kabiyanan, si Nerio Aclaracion, present man, Nerio Aclaracion, Alan Panisal, kag Rodney Hagunob, mga kabiyanan, subuman si Vlog Tolitz, Taiko Chavez, present man, from Katiklan, Malay Aklan. Wow. Hindi pa nagpamulya mga kabiyanan ng vlogger tang amigo mano. Ah. Si Vlog Tulit sa Taiko Chavez, galantaw man diri sa aton palatuntunan. Si Peter Sales, present man siya, watching always. Ronald Bipinosa, si Apple Tabanda, sang Leon. Kagsubo man si Brad Pitt Madeira Bistower, present man siya. Eh, kumusta na dang inyong kwan, ang inyo dang poultry? Kumusta na dang langaw? Okay lang kamo da. Saldi Bantigi, present man, watching from Santo Tomas, Pasig City. Si Bernie Villaros, thank you gig, monitor man. Derisa Negroso, dina ang mandinang manok nga nagkakutak-kutak. Away na to, ginkwan na to, gingorgoriok, kagin kapayasan.
8: RRMN Patrol 774.
7: Si Tristan White Gulay, present man siya si Baxi Galotera. No, sang Alibon Gimara. So, yung mga taga-Alibon da. Ayaw lang pagpamati. Si Ribic Monreal. Baskog di ulan sa Uyungan, Miagaw, Iloilo. Ay, sus. Halong lang kamuda ha. So, may nang kinabalanta. So, baskog ulan to sa Uyungan na Miagaw. So, halong lang sa mga taga-barangay Uyungan. Dala sa Banuwas sa Miagaw. Si Ricky Toriprangka. Amundi sa Tigbawan, nakanay-kanay na ang ulan. Okay, salamat, Yed. So, may nag-responder ba rin mga kauturan ta mga kabiyang nga nag-alantaw dari sa atong palatuntunan. Si Vlog sa Tulit sa Taiko Chavez, maulan-ulan man ng Katiklan, Malay. Oh, pwerte man ulan gilito. Si Brad Pitt, Barangay Danao. Okay, Bistuer Madera, Armada Alihiro, Duerme, Borsilio Family. Kagsubuman si Romel Palmares, President Man. Jive Ministros! Okay. Radyo Man Rudel, drug is not alarming in Iloilo City. Hambal ni Inday kay ang Kagawad Team Uswag. Grupo Sulod Chaco. Correct.
12: RRMN Patrol 774.
7: Ano siling kugani, maanad naling mga barangay official ka, mga officialis ng iban. Sige lang pabot-buot ng dairisan eh. So, sulod ka ginilas bulsa nila. Kung kinalan, magtuon ka na da nga magsinuha supladita.
12: RRMN Patrol 774.
7: Kamonitor, unahong mo ginayo ng mga barangay official bla. Kani ko daw ay malas kakalag mga kabiyan ng amay-amay sa mga barangay kapitan. Unang una ha, sulok-sulok day.
12: RRMN Patrol 774.
7: Rosie Crisostomo Romero, present man. Casmery Ricabar. Si Odi Candelario. Si Gonzales Noki Galon. Isidro Britanico, present man siya. Nathaniel Mediana Marabilioso. First time ko nagkapamati sa nga rin. From Rome. Oy. Binuo Nathaniel Mediana Marabilioso. So nagalantaw mga gabihan kapamati sa aton. From Rome. Sa di ka sa Rome dahi? Rome Power 1 o Rome Poroto?
12: RRMN Patrol 774.
7: Ikas na Tanyel galing eh. Diyan ka na sa Rome. Sa Rome 1, Poro, Poro 1, Poro 2. Romero Argel. Mga kabiyanan watching, good luck. Sige. Kagsubuman si Isa Selbon. Mary Jean Portit Patiga. Ano yung para pag-isa ko man eh? Gang, mayong pag-lantaw lang ha. Ay, kumusta na si Kagawad? Ang pinalangga mga kabiyanan si Kagawad Patigaw.
12: RRMN Patrol 774.
7: Sa mga kabataan mo na gang, may lang pagpamati sa kay Mary Jane Portit Patiga. Mga kabiyanan sang ano ganing nga lugar, barangay nyo, Santa Cruz! Dumalag Kapis. May dugong kurukukuk man.
12: RRMN Patrol 774.
7: Si Gispal, si Jeremy Cueva. Present man siya. Dapat may grease trap na ang resto para hindi magdiritso sa mga drainage. Sa may grease trap pa na. Namin ang grease trap niya. Nag-ibaliog sila na yun. Nag-iyas ang restaurant na.
12: RRMN Patrol 774.
7: Si Chenny Hinugaling. Pag-uling ang mga listeners tao. Si Helen Mamon Kunihar. Kagsubuman mga kabin si Daimel. Daimel. Present man si Arena. Okay, si Amoroso Glenn, ari naman. At siyempre mga kabiyanan, si Cas Margie Cobillas. Oh, from Turkey.
12: RRMN Patrol 774.
7: Si Richie Magos, present man. Mga kabiyanan, kag si Miriam Sip. Mga kabiyanan, present Rosal Nanita. Rina si Jonas Camayudo, si bakalamuna muna sa inyo, Gonzales Noki Galon, si Kas Susan Siscar, ari naman, aga simpre mga kabiyan, si Pastor Adi Catalunya, mga kabiyan, present na naman, pula-pula naman, pero Miss Pastor, oh. Mga kabiyan, sige, pag-ayo-ayo lang na Pastor, ha. Ngayong gabigid ka kay Mrs. Muda. Mamay lang kapag pamati. Si Kurt John Ibaldoni, magahod 11 p.m. adlaw-adlaw, nagagahod Barangay Hobilyar Igbaras. Okay. Sige. Si Sukurupet, ari naman siya. Nani Binlero Bichayda, present naman. Si Florencio Sukaldito Kalimpay. Sige. Daw, kumplito naman ah. Sige. Karoon naman. May alas 12:03 na ho.
13: RRMN Patrol 774.
7: Salamat naman sa inyong pag-upo na rin sa inyo pala. Tuntunan kita na naman kita karoon sa gabi. Same time, same station. Upo na nga itong sining technical partner, Radyo Man Christopher Tope Mondihar. Ini naman ninyo Anchor Man, Radyo Man Rudel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tihoy.
2: Mayng aga mga karadyuman, Tatak RMN Time. Philippine Standard Time, alas 12:24.
0: Tatak RMN.
3: Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginabangatian kada kaagahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: Isugid kay Tihoy.
1: Mayaga mga karatsuman, hello mga kasama. Hinapo, makusasaot, matos, bailihan lang, no? Puwerte yung mga sulata. Abre pala sa programa, ginapamalasan ka na. Laban naman, pagtapos ng programa, losyang ka na. Good morning! Welcome to a brand new day! Welcome sa programa Isugid kay Tihoy, Webes nga daw! Fetch 23, birthday mo ba? Samahan ka sa ulog sa ilang mga birthdays, hello! Smile, smile naman! May problema? Smile, smile pag may time. Hindi pag-seryoso ha? Hindi pag-dalmingan, hindi nyo pagpadalmingan ang inyong problema. Wow, mamulot, naging na plastic na eh. Binayaan ka, gin-ghosting ka, gin-bailuhan ka, ang nanay, gin-tugangan ka. Nagabusong na naman siya, galing hindi ikaw ang amay. Or may mga tampuhan kayo ng best friend mo. Inyong aginikanan, why na ka mag-istoryahan ay? Dugay na sanga patay. Basta may problema, sugid lang kay Tio ay Pancho. Tri sa programang kinagigiliwan sa bilog ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Kinapamatian ka ginalantaw man sa mga taga iban nga pungsod. Alien lang ang wala galantaw. Welcome, welcome, welcome sa ato mga kapulisan nga nagatristaris sa Dalanon. Sa ato mga biyahero at biyahera. Sa mga rotero, trotera. Kailangan mo sa mga driver. Sakay ko, grab taxi driver, bye. Mga nagabiyahe sa mong, yara sa nakalainline yung mga pantalan, patabok, or going back to Iloilo, mga Roro terminals sa, bahay nga galingaw-lingaw, anay, medyo malamok, kaya puwerte, munog ang ulan kagapon. Ibalo naton, kainin LPA. Naging nabulubang tayan kagapon, nagsulod na. Yara na sa Philippine Area of Responsibility and isa na siyang bagyo. Si Quiapo, pero with a K, hindi Q. K, Quiapo. So, bantayan ang ating weather update. Iniban pagayad ng mga may init, ng mga balita. Ilaminigid ang balita sa paglilitis sa ating ikinawang Pangulo. Trending na naman si idol nyo. Kinapamatian, kinasundan sa bilog na kalibutan. Daw nahuya ko ah. Daw ako ang nahuya. May naman kutsakon, Pilipino ka. Niya, chisalo, fong chale.

0: Statement sa aton number one nga senador, ginapost na sumong trending na sa bilog na kalibutan.
1: Tatak, RMN.
0: I am very serious. I am serious when I say that. So trending na sa bilog na kalibutan sa labinigit sa X o sa Facebook, no, mas kilala natin nga Facebook. Trending na, ginahimuan na sa mga memes ang iyang statement tong aginbuyan. Sabi niya, tani, hindi maging istorya si Representative Prosecutor Luis Tro. Si Ma'am Gerbel Luis Tro, isa ka-judge. Sabi niya, tani, hindi maging one-sided ang prosecution. Anak, anakakak! Amo na gani, may prosecution kag may defense team, di ba? Ang prosecution is to prosecute. Do ini sila mabudot-dot para mapreso ining subject, which is our vice president. Ang responsibilidad sa depensa, it's as stated, no need for any explanation, defense. Depensahan. Kinapanawagan niya kay Senator Luis Tro. Senator Luis Tro. Nga hindi, dapat ko no, hindi maging one-sided ang prosecution. Kung gusto mo nga hindi one-sided, amo na ang tawag nato ng hindi one-sided. Ang tawag na Senator Judges, Senator Padilla. Araw lang daw, nag-iinit ang ulo, pati ang mga low graduates. Pati ang mga low graduates, no? Pati ang bilog na kalibutan, pati ang mga ex-politicians. I'm very sure, pati ka mo. I am flabbergasted. No, I'm very disappointed. Tungod niya, wala kuman sigin boto. Very disappointed, tungod niya. Nagtindog sa da bilang isa ka Pilipino, isa ka senator judge. Ay, dali, wala kakayahan. Pero sige lang, number one gapon sa survey ninyo. Si Senator Padilla, bilang pagka-senador, number one, ma-number one na naman. Sigihan nyo da. Alas 12:37, maya dahil gidgaga sa aton mga pinalanggang asuke. Hope yara ka mo sa mayong kakahimtangan, kay grabe ang ulan ginaw. Kagapon, rather it's Wednesday, muno ginang ulan, ginbaha ganing isang parts ang syudad. Amot sa inyo na sa probinsya, kung ginbaha man da. Sa aton mga suke, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, good morning. Naka-avail na ka mo sa yakap sa mga taga-syudad sa Iloilo, naka-avail na ka mo? Kung waay pa karon, paano ni ma-avail? Sa 42 naton yung mga kabanwahanan, ganyan ka pa mati subong, labinigid ang mga PWDs and senior citizens, and ang mga tanod da, mga security guards, mga nakapwesto na, no, ang ato niya BFP, AFP. Salamat sa inyo. Ang syudad sa Pasi, ang mga kauturan naton, nagap-tutok na sa Facebook, YouTube, and RMN application. Tabok, probinsya sang Guimaras, mayong aga. And ang Negros Island Region, good morning sa inyo. Ang ato mga OFWs working and living abroad, bayad-ayad gid nga adlaw. Ano man ang oras, sama kayo naroon at work, at home, or at nalaag-laag. May the good Lord bless you. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako po si Rajuman Michael Marquez Lumakad. You can call me Tioy Pancho for short. And ang mga mainit ng mga balita, pati mga updates, ang bantay, ang atong weather update, and ang paglilitis, and ang impeachment, ikasyam nga adlaw na ini, no? Pwede niyong babantayan, masundan sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Kapod naton sa news center, the birthday girl herself, Rajuman Lynette Fernandez Yulatris. Kita nyo, servisyon totoo. Biskan birthday in isang bata niyo. I sus duty first before anything. Responsibilidad na yan ang mga karadyoman. Galing sa harana, hindi siguro mapungkot. And ang aking technical partner, Rajuman Jason Renzi Cabatania. Kami po ang makaupo din nyo. Tumtum alas stress ang aga diri sa RMN. Isugid kay Tio ay palig na lang i-like, i-share, and i-follow ang ating Facebook page, ang live for program. Apalayok i-like, share, and i-follow ha. Makita nini sa Facebook, sa DYRI RMN Iloilo, pakitaan lang da. Isugid kay Tio ay. Masakita ka gwapo, isama na ni gwapo, sumunga ka gawin. I-like, i-share, and i-follow. Yoy, saan ako mapagunting, ha? Sa Sabado. Kaya bunyag sang apo ko sa Domingo. Amo mo na mapagunting. Tako, may okasyon. Kung may okasyon, bahala na.

0: Sa mga taxi drivers, Radyo Manibela drivers, hindi lang ako sa inyo. Ang atong mga Grab taxi drivers na nakatambay na, ng mga tricycle, mga jeep naton, pang interior, jeep na rin sa syudad, may fuel subsidy ka mugali, no? Kaya panawagan sa atong alkalde, ang LGU, sa Iloilo City Local Government Unit. Sa pagpangunan ni Mayor Riza Treñas, may announcement na karon para maka-avail ka mo sa fuel subsidy para sa mga driver diri sa syudad sang Iloilo. Sa mga nakalain-lain yung mga merkado publiko, kamusta at maton mga kauturan dira? Maninda na, may maninda sa bungo. Why na ulan? Pero karon check nato ng weather update sa dili lang madugay. Alas 12:40, 20 minutos antes mag-alauna sang aga. Update kita na, antes kita mag-weather update, ha? Ang Putotan Municipal Police Station na dumduman nyo ini ang suspect nga si Upaw ang nangawat. Naging tabunan niya sa CCTV ang naging tabunan niya sa iyang t-shirt para ton ang CCTV. Dumduman nyo ni kagapon nga balita si Upaw. Bao mayara na karon sa person of interest ang Putotan Municipal Police Station matapos ginsulod. Ginkawatan ng tiangge sa barangay Batuan na sa ton bulan sang Hunyo. Kay Police Major Dominic Canonato Pareño nga padayon ng ilang investigasyon agod nga madakpa ng suspect. Dugang pa ni Pareño nga ginsulod ang among atyangge sa nasambit ka barangay kag ginkuwaan. Wala sang cash nga nakuha pero 4,000 pesos nga canned goods. Gutom ti apo si baligya. Sa bugat pang pili yan, no? Sa bugat pagiging pili yan, medyo may pagkahunghanggin man eh. May pagkabopols. Bayag pa sa opisyal nga posible ulihi lang nakahibalo ang suspect nga may CCTV camera sa sulod sa tiangge. Gani iya ini ginatabunan sang puti nga tela. Sa madumduman, nakaagi na nadakpan sa Mina Municipal Police Station ang suspect bangod sa kaso na iyang igipaglab nga gana niya sa paglapas ng RA 10591 o kon Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Samtang sa Pavia, may municipal police station, may kaso man ini siya bangod sa pagpangawat. So ang nagsulod, hangkilan. Galing bopols. See, mga kasama, did you see? From this news, kita nyo ano ang kaimportansya, no? Ano ang kaimportansya sang CCTV? So barato na lang inisubong, hindi pareha sang nagliligad ng mga dekada. So, nauso pa lang ang closed circuit television o CCTV. Mabakal ka na ito, 10,000 o 10,000 siya. Apat ka camera. May infrared, may aras sa dome. So, kag may night vision, amo na 10,000. O 10,000 ini kang una, mga 12,000, 14,000 na pwede mo ma-access sa imong cellphone. O sinun, pwede mo ma-monitor ang imong panimalay kung mag-alahalin ka once naka-connect sa internet. Pero sumong kadamo na bisyan mga single, yung mga single-single, yung mga CCTV, nga mabakal ninyo ini sa mga online shops na to, ano? No, amo na kaimportante sang CCTV sa inyong mga panimalay. So kung may negosyo ka, dapat git. Dapat masatanan yung mga negosyo, ilabi na ba ng mga restaurants, dapat gina-implement ini na may CCTV sa inyong mga panimalay. No, kaya hindi natin mapaktan ini. Totoo din natin mapaktan ini. Dason simana, mataas na naman ang presyo sang gatong.
1: Tatak! RMM.
0: Ang mga wala ni maprodusan, papatawai ni mga awat na lang ni sila yan. So, kung pwede ka maka-order, I highly suggest, hindi makinalang nami ang balay mo, importante safe ka. Kung maprotektahan, may security ka. No? 24 hours, isaksak mo lang na, i-connect mo sa imong cellphone. At least, kung may matabo, may magsulod, may reference noong aton ng mga kapulisan. Pati ikaw daw, hapos matuntun. Hapos mahibaluan kung sino ang nagsulod. Kaya mga kawatan, kung hindi lang sa bopols, ang mga kawatan, kulbaan na sa CCTV. Isa pagid nga update. Ini naman ang natabo sa may Molo Boulevard. Dumduman nyo niyan 30 anyos nga lalaki nga. Nang Lingling. Hindi. hindi sa kapugong sa iyang mungenging. Hindi na siguro kapugong. Nagkasakit ang pusoon niya. Ang suspect sa paglingling. 30 anyos na galing girl Lulu, ng babae, sa distrito sa Molo. No? Imbulbado man sa kasong drugs, tag-murder ang suspect na naglingling sa isa ka babae sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Sandamlaglang, inanggin kumpirmar ni punong barangay Jing Villanueva sa interview sa RMN Iloilo. Hinago ang suspect sa kay alias Reynard, 30 anyos ang edad, kag pumuloy uman sang amo man nga lugar. Suno kay pupunong barangay Villanueva nga problema gid nila sa barangay si Reynard, kag nakaagi na ini nagbato sa tanod sa isa ka kinagamo. Sa madumduman nga natabo ang paglingling sa Domingo, matapos nagsaka ang suspect sa pulungkuan para makita ang nagapaligo na si alias Joy. Kasunod sang insidente, nabunan man sang suspect, nabunan man ang suspect sang utod sang biktima nga lalaki gamit ang barbecue stick, kag padayon nga ginabulong sa ospital. Plano naman sang himata ni Reynard nga pasakaan sang kaso ang nagbulo sa ila himata, samtang pasakaan man sang kaso ni alias Joy ang suspect anang lingling sa iya. Nang lingling ka, kutuod gid man nang lingling sa ginbuno sa. Pero no one is above the law, ika nga eh, di ba? So ilain nga kaso, eh pasakaan man naman yung problema. Kung hindi ka kakapugong, ipaligo noy. Ipaligo. Amo nang pinaka the best. Kaya karon may update kita sa ini nga balita, masubo-subo nga balita dira sa may anilaw. Kung sa din may nasunog, tupok sang kalayo ang balay. Kag may isa nga senior no ang napatay.
1: Tatak RMN.
0: Puwerte kuno ang ulan man dira sa may anilaw nga area, no Anilaw Banati nga area. Pero anuhon muni kung sunog? Ang sunog hindi man halin sa guwa sa balay, mahalin. Sibla, mahalin ang sunog sa sulod sa balay. Kung may atop ang imo nga balay, labinigid kong simentado, te hindi man ang masulod sang tubig. Hindi kita mag-assume, no? Nga, uy, munog ulan, nga wala sunog. Bawo, labinigid kong electrical, palayo lang sa sulod, mahalin. Kung hindi ka magsalig nga, ah, nagaulan man, ah, sige, ah, bala ka. Every day, gani sa ato niya BFP, every day is fire prevention day. Dapat natin panumdumon ina nga adlaw-adlaw. Fire prevention day. And sa ato mga kauturan, nila binigay diri sa may syudad. May mga update man kita. Parte diri sa konsultasyon. No, konsultasyon ini mga kasama. Ana to yan paagi sa Mayo, Maayo, Ilonggo program. 1,890 na ka mga Ilonggo ang naka-avail sang PhilHealth Yakap. Either sa syudad ka o probinsya ka, available ang PhilHealth Yakap. Importante ni. Kahit kami ni Mrs. Nakaparegister na kami. Kag naka-avail na kami sang libre, 1 year, 20,000 worth sang bulong.
1: Tatak! RMN
0: maintenance Naka-record ang Iloilo City Government paagi sa City Health Office ang 92,705 ka mga patient consultation halin Hulyo 1, 2025 tuptob Hunyo 30, 2026 paagi sa Maayo Ilonggo program nga nagahatag sang dekalidad kag accessible nga serbisyo panglawas sa aton nga mga Ilonggo. Ang programa nagapalig-on sang primary health care system sang syudad paagi sa paghatag sang dekalidad accessible kag preventive health care services sa mga district health centers. Ang pinakadamo nga konsultasyon ang na-record sang Hunyo no June 2026 kang may 13,369 ka mga pasyente ang naserbisyuhan. Samtang 1,819 ka mga Ilonggo ang naka-avail sang PhilHealth Yakap package nga amuman no ang bakit sa mamamayang panahon ang pinakadamo ang mga benepisyaryo na record sa October 2025 na may 681, gagin sundan sa Enero 2026 na may 613. Ini ang nagapakita sa panayon ng paninguha sa syudad nga mapalapad ang healthcare coverage kag mas madamo pa ang mga residente nga maka-avail sa ininga benepisyo sang PhilHealth. So just to correct, kaya may na istorya man komo tay nga way ka nagkuha sang yakap PhilHealth. Hamya ti wala man wala mako kaagi ubra, wala mako PhilHealth. Diba mo na ang rason eh. Ang ato mga kauturan niya mga mangingisda, kag aton mga mangunguma. Kaya ti paano kami kakuha sang PhilHealth kay wala man kami kaagi ubra? Kaysa una, basta nag-ubra ka, automatic na. May contribution ka sa PhilHealth, sa pag-ibig, kag sa SSS, no? Kung government ka, GSIS. Mga kasama, hindi na ka mamam problema. Kung wala ka sang PhilHealth, no? Tricycle driver, mangunguma, aara ka lang sa balay, huwag ka kaagi-ubra. Kag to sa PhilHealth, kag magpa-register, o sa inyong barangay, pwede ka mo kapangayo inasang bulig sa inyong barangay. Mga kasama, sa idalom sang Rising Health and Social Services niya pillar sang Rise to Action Framework, padayon na ginhatagan prioridad ni Mayor Riza Treñas ang accessible nga serbisyo panglawas paagi sa mga programa pareho sang Maayo Med, Maayong Ilonggo, kag PhilHealth yakap. Agud mas madamo pa ang mga Ilonggo ang makabaton sang libre nga bulong, medical consultation, kag financial protection para sa ilang mga panginahanglanon sa panglawas. Are, mati ah, agud maka-avail sang PhilHealth yakap. Kinahanglan nga may PhilHealth identification number or PIN ka ng beneficiaryo. Kung wala, siling ko na gani, kadto sa PhilHealth. Makuha ka para makakuha ka sang PIN number. Kung wala sang fail o PIN, kinahanglan anay magpariso sa PhilHealth. Kung may ara ka mo sang PIN, maayon na magpili sang isa kay yakap accredited district health center. Kag mag-download sang eGovPH app o kung mag-access sa PhilHealth portal. Kinahanglan ining district health center ang lapit sa inyo. Kaya ang pinakauna dira, ang una, no, baka makaparegister ka na sa yakap. Ano himuon mo? Kinahanglan mag-agi ka anay sa first patient encounter nga nalakip sa health risk assessment, no? Sini, kinahanglan mo sang first patient encounter or sa malipot, siguro na nun, magpa-check up ikaw. Pero dira ka na sa yakap center, no? Mapa-check up ikaw. Once magpa-check up ka, may mga laboratory, barato ang bayad. May bayad ni pero barato. Dawa 280 o 320 laboratory para mahibaluan, para makonfirm kay doktor ang marisita si mo. Hindi di pwede magsiling ka nga, Dok, may high blood ko. Dok, may diabetes ko. Dok, may asawa pag ikaw sa luwas. Kinanglan ini ang doktor, no, makita niya sa imong laboratory test kung ano kataas ang imong blood sugar, ano kataas ang imong kolesterol. No, amo ni ang ginabasihan nila. So dapat maka-encounter ka sang first patient encounter, no? Pagkatapos ini, magpalista paagi sa pagpirma sa yakap empanelment slip. Pagkatapos ni, mahimo ka na magpakonsulta sa doktor na mahimo magreseta sang bulong. Ini sila magarekomendar sang laboratory test o kung cancer screening kung kinahanglan. Barato ini, barato do, 300 plus lang ini compared sa iban. Kung magpa-laboratory ka do, kada test mo do 500. Ini ya, tanan-tanan na ini kay dira nila basihan kung pila ka milligram nga para sa high blood mo, sa kolesterol mo ang ihatag si mo. Pagkatapos ina, papacheck up mo, manaog ka na. Umamasaylo ka na to sa ilang accredited yakap pharmacy. Diba, dito sa may clinic, sa yakap pharmacy ka, mapacheck up. May yakap health center ka, mapacheck up. Tagaan ka sa reseta ni Doc. Pag-ahatag si mo reseta ni Doc, ipasa mo to sa ilang yakap accredited health na pharmacy. Kakihatag mo to. Ah, disburse sa imo ni. Pero hindi nga 20,000. No, hindi bilog nga 20,000 na bulong ang mabaton mo. Ang mabaton mo ini is ang first 3 months mo. No? Una nga 3 kabulan mo na maintenance sa high blood, sa cholesterol o kung ano pa. After 3 months, mabalik ka to kag same process, mapacheck up kaliwat kay base nagnubo o nagtaas ng imong cholesterol o blood sugar o ang asin mo sa lawas, na tapos resitahan ka ba. Pero 20,000 worth libre na 20,000 nga balor sa bulong maintenance kada tuig. Mangkot ka mo sa inyong health center sa probinsya. Pero sa syudad sang Iloilo, mate, no, labi na gid ang aton mga tricycle driver. No, tricycle driver ang aton mga kargador, ang aton mga kautunan nga bolantero at bolantera, no, ang aton mga senior, no. Sa Iloilo City, available ang PhilHealth Yakap sa 8 kay Yakap accredited district health centers. Una, Santo Rosario sa city proper, Molo, Tanza, Mandurriao, Haro 1, La Paz, Haro 2, kag Lapu's District Health Center. Kung may chimpo ka karon, bisita ka na sa Yakap, PhilHealth Yakap no accredited District Health Center.
1: Tatak RMN.
0: Para maka-avail ka sa bulong. Amo nang gina-request natin sa unang atong healthcare. Kayo may makita hambal nga HMO o card nga. Pero ini, through Yakap, mapuslan nyo gid ang inyo nga PhilHealth. Ang nagabayad kita dire. Wala, may tag 100. Ini, mapuslan. Hindi lang nga ba niya, ginapuslan yung SSS nyo kag pag-ibig nga ginulunan yung nga ginulunan. Iniya ang PhilHealth para ini sa atong ikaayong lawas.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 12:59, daliligid, tamiyota, basi madula na naman eh. Sir Jespal, good morning. Mama Margie Cobillas, kanami isang iyang nga gina banatan subong. Ang dinner ni Ma'am Margie, ano ni? Ang mais. Tristan Wyatt Gulay, mayong aga, Ma'am Telly P. Firm, Melinda Custodio, kay Nanay Flor Kahilig, si Mama Snooki Galon, John Mark Alumbro Pang, naunahidlaw na ko si mo, John Mark. Balbonico Bembang, si Ma'am Susan Pieces Car, Sir Jess Pal, may dayad gid nga aga si mo, Sir Jess. Nanay Lorna Vasquez, John Boards Abordahe, di nga nasubong. Paring John Boards Abordahe. Macau o nakabiyahe? Macau China pa ba o nakabiyahe ka na pang? Amoroso Glenn, thank you for joining us, sir. Si Romeo Subire. Kahambali Ma'am Telly P. Fur, kag number one senator man sa survey for Sara, kanami naging prosecutor pa siya. Kag sige question si Kong Wistro. Eh, siyempre, lapit ng eleksyon. Imbis nga, ambot nagtaas pa gurong iyang rating tungod rin. Madam Aliza Friedrich Guten Morgan. Hello kayo, Joanna Lee Caro Saavedra. Kaupod man natin subong si Nonoy Iraldo. Kaya pa shoutout kay Jimmy sa 7-Eleven. Dira sa may San Joaquin, tubang sang ospital. Mayong aga sa inyo da. Sa mga tagpalamati natin sa may San Joaquin. Jimmy, mayong aga sa imo. Daga ina, no kada Jim, bantay chicks na naman. Nanay Florencia, sukal dito kalimpay. Nami dinner mo, cherry kag mais. Sarap naman yan. Ma'am Mary Recabar, good morning. Si Nanay Rod Evangelista, salamat. Ma'am Rona Mahandukon, good morning, good morning. Ang Magdalena Ganizera, tamiyaw ko, tiyay pancho ang Tamonan family. Sa may uton, ka good morning man sa tanan. Salamat, Ma'am Magdalena Ganizera. Ang Ormiel de Pamalyo, mayong aga si mo, tiyay pancho, kapikapita. Tugnaw, gid subong, sabihin ka subong, Sir Ormiel. Daw AAA ang battery sa tiyo, ya. Alipungoy, alilanga, alinganga, kaga alampuan. damo nga ugtas, no? Galing ang tip ko sa inyo, hindi ka mo sagay ugtas. Kay kung maugtas ka maugtas, basi ka mo pa matumba, way pilas, kadlawa na ka mo. Amay nga nga, tiyo'y punch sa miyaw ko da sa konsepsyon ng JLN Hardware Store. Lorena kag-Inday Suzette from Inday, Sang Kuwait, sa ato mga OFWs. May nga ga dira sa may UAE, no, sa Arab countries. Assalamu alaikum. Sa inyo tanan. Ma'am Gladys Storky Orme, Ma'am Snooki Galon. Edna Mohal, Ann Lee, Melinda Custudio, kag Shane Ruado. Thank you. Si Mabel Cortez, Ronel Sonio, Leo Lubaton, Aureo Bartolome, kag Jezreel Arante. Nagaupod man sa aton si Jonalee Caro Saavedra. Belated happy birthday, gali, ha? Kaya Mama Delsa Hermano. And hi kay Ma'am Dina Hermano. Kay Mayora, good morning. Kay Ma'am Sisi. Kay Ma'am Lorena Rabe, Jodeth Aragon Chucade, Sir Noel Jimenea, good morning. John Clement Arellano Roncal, shout out yoy, ayos ha. Uy, si Ma'am Gemma Pendon. Tamiyaw niyo man, si Ma'am Jenny Halyurina. And tanan-tanan nato ng mga OFW. Oh sige, ma weather update ko anay, pero ano-ano, Palaway. Palaway! Sa aton mga kauturan nga nagkakaon na subong. O nagkaon na, ano naman ang inyong asudan, subong? Anong inyong ginakaon, subong? Kung inyo nakaon na, hindi lang ang mga mabuhok, ha? Palaway, Palaway, aton basaon ang inyong mga ginapangtimo. Sa pagbabalik lang ng programa, isugid kay Tiyo. Take a break para dali kita matunawan. Naming aton digestion, naming aton pangalawason. Santon plus coffee mix, mga kasama. Ang dekalidad nga kape sang Yes to Health Center ni Dr. Remelito Uy. Kag hindi mapagkalipatan, mga kasama, ang Santon plus Gold.
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: Mga kasama, Santona Plus Gold. Malikawan nato ng diabetes bagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Kay dakugid ang bulig sa pagpalubo sang sugar level sa aton lawas. Kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang Santon Plus Gold, mga kasama, makabulig ba nini panubo sang fats o kung cholesterol level sa aton lawas para malikawan nato ng stroke kay heart attack tungod nga may sangkap ini nga ampalaya. Bisitay ang Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: RMN News Panahon.
0: Kapo daton sa linya, update kita sa inang LPA nga naging bagyo. Kapo daton sa linya live from Pag-asa 6, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning.
3: Yes, sir, maayong aga. May aga sa kami nitagkalamatis ng RMN. Yari pinakaling at second quality na buwan. Karami at tao po dito 83 sa Resmila Baby size. Low pressure area ang sa silangan sa nabagatan ng silangan sa Luzon. Nag-develop na iniinto at tropical depression kaya ginatagaan sa lokal na inyong Quiapo. Alas 10 sa gabi, ulit sa Plata ng Sentro sa nga tropical depression sa Quiapo ng Blubanda base sa tanan niya Quiapo data. Yara sa 180 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind na sa 45 km per hour and then nagastiness naman na sa 55 km per hour. Ang iasining ang movement as of now ay nasa northwestward at 25 km per hour. Saan pangdali naman sa atin sa may western Visayas, particular na sa Sangilo, ayon kita maka-experience sa mga pag-alaman niya kalagitan, mga scattered, kung naklaptang mga pag-ulan, pagpangyata na ito sa southwest soon. mahina itong tumakasarangan naman yung hangin, magaling yung nasilangan pag amin na nakatunggan, magadalas ang makanay kung tumakasarangan yung pagbalot sa karagatan. Andan naman sa itong temperatura, nasa 24, tuktoba 30 degrees centigrado. Andan naman, magabuti na alas 5.37, wasaga. Ito ang pinag uling na kapsang panahon, dito na rin sa Hilo Pag-asa. Halika.
0: Engineer Charlie, may ngaga, sir?
3: Yes, sir.
0: So, ining si Bagyong Quiapo na kasulod, medyo mahina-hina pa yun siya, no, si Quiapo. E nasa dagan sini sang bagyo nga si Quiapo. At diin ini ang path niya on track niya, Engineer Charlie. Second question is, sa iyang track o pagpalapag-lapit pili sa landmass, ano mang epekto ini sa Western Visayas, Engineer Charlie?
3: Isa na ang pagkasundo ng isa nga forecast track, possible yung mag-cause approach sa may, o kung mag-landfall sa may Babuyan Island, sa may Friday evening, ano, ang ining bagyo. Drisaton sa may Western Visayas, expect naman natin mga maulan naman natin ang atsipo, bangod sa pag-enhance sini ang habagat o kung southwest mo sa natin, pag-awang naman ini magkatera sa mga kapulan.
0: May mga naka-raise na ba ng tropical wind signal, Engineer Charlie, as of today, July 23?
3: Yes, ano, ang tropical cyclone wind signal number 1, bahayin sa Luzon, sa may eastern portion of mainland Cagayan, and then the eastern portion of Isabela.
0: So sa aton diri sa Western Visayas, sa habagat ang makaapekto kay kagina gani. Amo nang munog nga ulan, Engineer Charlie, kagina kagabi, no, daw munog idang ulan ang nabatsagan diri sa syudad kag some parts of the province of Iloilo, Engineer Charlie, no?
3: Ay sir, no, gigan sa Iloilo, ano, any part of Panay Island din naka-experience sa mga pagulan tapos ng rains karon na sa Southwest.
0: Wala man kita may nakaalsa na gale warning as of today, Engineer Charlie?
3: As of now, wala pa man kita sa gale warning dito sa araw sa nagwasan dito tayo. Pero sa kihapa, no? Paghalo ka na ato. Lagi na ato mga atas na mga time na mag-end.
0: Sige, Engineer Charlie, salamat sa ining update. Tapatuloy kami ng mga ngayos sa imusang update dari sa RMN Iloilo. Thank you for updating us, Engineer Charlie. Have a good day. Good morning.
3: Welcome, sir. May nga sa diwa.
1: RMN News, panahon!
0: So, ang inabulubang tayo ng LPA, mga kasama, confirmed, isa ng bagyo. No, nga mga hina-hina man ini. Pero tungod sa ganin, hambal na ito, hindi mahina, basko gumahina, gina-enhance siya ng hanging habagat and ina ang makaapekto sa aton dire sa Western Visayas, Babuyan Island. So tip, no? Bababaw na ini sa extreme northern Luzon. Maigo, maklose approach, so mapalapit ini siya sa Babuyan Island by Friday. So maging alerto, maging handa. Tutok lang sa RMN Iloilo sa mga News and Public Affairs Program sang RMN Iloilo para sa pagbantay sang ininga bagyo na si Quiapo. Pwede nyo man po i-download ang aton nga RMN application sa inyong iTunes o Play Store para biskandiin ka mo na pwede nyo pamatian ang mga updates na binigay ng weather update. And i-download man ang Panahon application sang Pag-asa. 9 minutes after 1 o'clock, it's 1:09, it's a Thursday. Ang aton nga weather update, builog nga ginadulong sa inyo, sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramiloy.
2: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa Siyudad San Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMM.
0: Ang D3 Bio Food Supplement, mga kasama, isa ini kan natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Epektibo nga ginatapnas ang D3 Bio ang mga virus nga gapang trangkaso o mga mikrobyo nga gapahilanat. Pero madamo pag itinig yung mga benepisyo yung yara sa D3 Bio. Ang D3 Bio manggaranon sa MCT. Amanang superstar, medium chain like glycerides nga nagabulig pabakod sa aton resistensya sang lawas kontra sa pagkapoy o pagmasakit. Nagadugang maninis ang aton nga white blood cell sa lawas. Nga mo namang nagaserbi naton nga soldado batok sa makahalalit nga mga mikrobyo kang isang virus at kagbakterya. Nagahatag maninis ang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kagbagtipensa pero sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio sa mga bukol-bukol, inyong mga tumor, kaya ni pakupuson. Nagabulig man ni buhin sa timbang, nagapadasig sa aton metabolismo, nagapatanla sa aton paminsaron, nagabulig din sa aton yung mga may acid reflux. No, permi na nagakasunog ang inyong atutunlan. No, tungkol sa asido, ginasunog niya inyong atutunlan. Inom D3 Bio. Para sa aton mga senior citizens, makabulig din ang D3 Bio para ma-prevent ang Alzheimer's kag dementia. Adlaw-adlaw, inom kita sa Klinika D3 Bio. Kung may problema, bisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede magpa-check up sa mga doctors na of alternative medicine. Diyan nyo man mabakal ang mga produkto na kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasubos ang DTX 500 Pure C sa Klinika D3 Bio.
2: Isugid kay Tinoy.
1: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, update kita. Mga kasama, wala na makagwa ining sunog sa may bahin sang anilaw. Wala na makagwa sa sulod sang isa ka balay nga nasunog sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo ang 84 anyos nga babae. Rason nga napatay ini.
1: Tatak! RMN.
0: Sa interview kay SOS Senior Fire Officer 3 Roberto Bondad, Acting Municipal Fire Marshal sa Anilaw Fire Station, nabato nila ang tawag sa sunog alas 9:13 sang gabi kag natigayon nga madeklarar nga fire out alas 9:50 sang gabi Hulyo 22. Dumadasig-dasig ang pagresponde sa aton nga BFP, no? Ginkilala ang biktima nga si Lola Thelma Langreyo. So mga nakakilala, condolence again, our deepest and sincerest condolences sa inyo. Sa liwat, ang biktima ang ginkilala kay Thelma Langreyo kag nagaisahanon nga nagapuyo sa iya balay nga bungalow type. May haligi nga konkreto kag mga dingding nga human sa light materials. Wala naman sang iban pa nga balay nga nasunog bagod malayo ini sa iban nga mga pamalay sa nasambit nga lugar. Pahayag ni Senior Fire Officer Bondad nga natulupang da na lang sang kasilingan sang biktima nga nasunog ang iya balay sa nakitaan nga dako na ang kalayo. Sa subong ginahulat pa sa mga otoridad ang SOCO team nga mag-imbestigar sa lugar kagan nagapadayo naman ang imbestigasyon sa bumbero sa nagluntad nga sunog.
1: RMN.
0: O kasubo-subo nga balita ini para kay Nanay 84, siguro bedridden, ano? Aguro may isahanon at the age of 84, muhuk tulog kay mga amo niyang edad, alas 6 pa lang ni. Alas 6 pa lang, tulog na mo. Ba 84? Am I right? Tulog na ni alas 5, alas 6, tulog na ni. Pagtapos pa niya po, dugay-dugay, tulog na ni mo. Babugtaw ni sila, mga alas 11, alas 12. Nga mo na. Tapos mag-abot nga, mamati kay Tio Pancho. Pagtapos alas 3, makakulo kape. Alas 4, ara na, street sweeper na. Manilhig na ni sila yan. Sus, way git kaupod si nanay ba? Grabe nga. Grabe bang way kaupod si nanay ito sa balay. So, condolence gid. Ano kagapaghalong gid, ha? Sa aton mga kauturan. Fire Prevention Day is every day.
1: Tatak! RMN.
0: Kagapon, puwerte ang baha. Munog-munog itang baha. Damo naman ang ulan. Na-check na ini ang mga ginpangkayo ng mga kanal. Pero daw, wa-effect. Wa-effect. Paano mag-a-epekto? Kaya nga, disposal sa tubig sa baybay. Kaya kung tao ba, balik, managyapon mga kasama. So, natapos ng ika-syam nga adlaw sa impeachment trial sa atong vice presidente. Buluban tayo nato na next week yung mabalik ini. Kaya pagkatapos ng SONA, Preparado na po ang kamera para sa pag-host ng ikalimang State of the Nation Address or SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27.
4: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
1: Tatak! RMN.
0: Bantayan mga kasama ang SONA ng Pangulo. Diri sa RMN Iloilo sa ating special coverage. So kay D nga nahisugtan sa kamera kag Office of the President nga himuon nga simple but dignified ang SONA. Subong nga tuig, ginabanta 30 ka mga medical personnel na nagikan sa house. Ang medical and dental services nga i-augment sang teams nagikan sa pila ka mga ospital ang i-deploy sa palibot sang complex agud masiguro nga hilway kagyara sa mayo nga kahimtangan na ang mga magatambong sa okasyon mag-standby man ang dugang nga responders nagikan sa nakalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno agud madasig nga makaresponde sa tion sang emerhensya. Ari na ang ikalimang SONA ng ating presidente o tenta SONA. Mga kasama, kung sa State of the Nation, sa nagligad 2025, kung aton madumduman sa 2025, tinalakay, no? Pinpoint out ni President Bongbong Marcos Jr. Siyempre, ang pangunahing programa ng administrasyon ni administrasyon niya, parehas ang 20 pesos niya kada kilo sambigas. Last year ini ha, 20 pesos kada kilo sambigas. Sa 2025, digtugid naglupok, no, ang flood control. Anong amuning anomalya sa flood control sa nagligad nga tuig, dumduman nyo? Ya, mahiya naman kayo! Ang pag-imbestiga sa flood control anomaly, ang paglaban sa korupsyon ng pera ng taong bayan, binubulsa ninyo! Last year ini! Pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan, at internet access sa pampublikong paaralan. This was 2025. So ang SONA o State of the Nation Address is ang iyang mga promisa na kumpleto ba? Na address lang iyang mga ginapromisa. And syempre ang bantayan da sa SONA, ano naman ang next for his last term? Ano naman ang iyang atutukan sa administrasyon? Subong lapit na lang ang SONA, inaasahan mga kasama na ilalatag ng Pangulo ang kasalukuyang kalagayan ng bansa. Di inatani, gusto na itong mabatian ini ang West Philippine Sea. No, isa pa ni, ang himuon niya tikang sa aton nga administrasyon, no, sa ining patuloy na pagsaka sa presyo sang gatong. Kay wa-epek ning wa-epek, band-aid solution ini, ang paghatag-paghatag. Ang mga fuel subsidy, this is just a band-aid solution. Ano bala ang kason nga tikang sa aton mga presidente, ang mga naubra na himo sa iyang administrasyon, at syempre ang mga anumanging prioridad for next year, anong iyang mangin prioridad, dumduman naton last term na ini sa aton presidente before the 2028 election. So amo nang gunubulubantayan, akon nga ginabulubantayan man da, gabay lang malawag niya ang Iloilo Gimaras, no, Panay Bridge. Amo nang gusto naton mabatian. Iloilo Gimaras Bridge, pati ang Pakaton Negros. Gusto naton ginabantayan gid naton ina ang flood control projects dire. No, sa syudad, kahit probinsya sa Iloilo, ang mga classroom, gusto man natin mabatian ini, anong programa ini? Kaya syempre, hindi na ka magpaligoy-ligoy pa. Sino na ini mga makukulong? Mapamatudan nga nakasala, no, sa flood control projects.
1: Tatak! RMN!
0: So, bantayan mga kasama ang SONA ng ating presidente, Petsa 27 diri lamang sa RMN Special Coverage.
4: Pananagutan.
5: Kailangang may managot.
4: Maraming pangako. Maraming hamon.
5: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
4: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
0: RMN. Special Batchoy. Special Shomai. Nado ginagutom. Gusto ba tayo ang Sona? Nakasama Special Coverage sa RMN. Sa mga nagalantaw na sa Facebook, good morning. Kamusta ka na, Inday? Sa mga nag-view sa YouTube, aaral na kami sa YouTube, pangitalang at RMN Iloilo Official. Ano ang ginakaon mo? Palaway na kami dire. Mga palaway. Sige, palawayon tang iban, labi na git pareha sa amon nga naginagutom. Tayo hamba ni Ma'am Gemma Pendon. Kagapon ang luto ni Ma'am Gem. At Gemma Pendon sa may France is Lasua. Subong tinol, tiyoy nagatinola ako subong. Tinolang manok pero backbones ang binakal ko kay gusto ko ang bones. Dapat pag tinola, bones gid. No, amo na ang ginapabukalan gid na ya, dapat amo nang base. Tapos si kuha mo na ang hindi maubos, sina. I-rep mo, i-freezer mo. Para kung magluto ka, munggo. Tapos maluto ka, ginasang munggo. O ano maluto mo, amo nang himuon mo ang sabaw sang natnabilin sa tinula. Na amo nang isabaw mo, i-butang mo. Bow! At naka-ice-ice na, cubes. Sarap naman yan, tinolang manok. Labi na gin sa mga ginatrangkaso, ginahilanat, no, ginasipon. Chicken soup. Aton, tiyapa, namian kita, basta tinola ang native, no? Tapos ang inagaway sa atay. Agaway gina sa atay, may dugo pagani, di ba? May dugo na ginabutang sa bitangan bugas kagi... Ikaw napita maluto, amo na ibutang. Ang iba niya, nagpagluto, tinula. Ang target, gini, atay mo. Di nang atay, di. Op, di nang dugo, di. Tunga-tunga lang ta. Pero sa amon sang una, kita ko isa kapamilya, magluto, tinula si nanay nila. Amon nga, no, akon nga misis, no? I'm not talking about no other, kundi ang akon, amon na... A pamilya sang akon nga misis daw pito ini sila kabilog duwalo. Pito bla walo sina Tan, si Juna, si Toto, si Grace, si Inday, si Nini, si Totong. Pito. Si Nonoy kay man. Pito sila kabilog. Magluto na si nanay nila either fried chicken, tinulang manok. Wala agaway mo. Wala sang agaway. Ay, tanan-tanan sila, may parte ang isa. Kay tatay to nila, ang liog. Na liog. Liogid na yan. Kay misis ko da, kaga... Naging gutom ko. Si misis ko, being the agot sa babae, nagsinatan ang agot sa lalaki, ilan na ang paa? Ang paa, amo na. Ang thigh, no, amo ni kay ning Grace. Ambot kung anong parte kay Inday, tapos may arang mga pakpak. So kung bisika magbilin ka da, bisan ikaw una makaon, laban-laban may mabilin gina. Bala mo ka kay utol ko niya, amo ni. Wala agaway, ito ka namin, diba? Maanad gabla kung buy some fried chicken. Paghiwa some fried chicken, sagay kukuay. Agaway, hindi agaway. Agaway sila ako sino mauna, pero kuwao nila ang parte nga natalana sila.
1: Tatak! RMN!
0: Muna ang ginluto ko yung isang Monday night kabsa. Pa-prep atay ka gizzard. Naging sahaw ko namit. Ganyan mo kabsa pag ito. Tinulang manok. Daw kadamo man isang ginluto, Ma'am Gemma Pendon, nga tinulang manok. Sinong upod mo da sa balay? Balbonico Bembang, Samon dito yoy. Sumod yoy sa Sudan, subong. Amo niya kayo inulan ng Balnicer Balbonico Bembang. Sopas nga may gatas. Sa Kuwait pa, huka na miturn sopas nga may gatas, no? May damo ahos blang kapag isa mo sa kung anong manok mo da. Anong gimbutang mo nga? Anong gimbutang mo yung sopas, sir? Manok? A karne? Kanami na, no? Mayo pa kitang gatas, tani, breast milk. Si Ma'am Lolet Fundal. Ako, Jonard Goningo. Coffee lang, tiyoy. Aba, kapat kapatunaw-tunaw ka na gali. Irene Solano, happy Thursday. Ma'am Irene, anong sudan mo da? Apagutom, tako nung palaway ito sa buong nanay floor. Anong ginsudan nyo da? Rex Goku Verde. Yoy, mayong agasi mo. Akon sudan nyo, kinag-inulan. No, may baboy man sa rep, pero ginbutang ko na lang to. Akong ginsudan, tiyoy. Nagkiyad ko sibuyas. Dudubalan ko na niyo. Nagkiyad ko sibuyas. Mike Kamatis. Kag rabanos, tiyoy. Tapos ginbubuha ko sang gamay nga langgaw kag paminta. Kag may gamay nga katumbal. Tapos ginprito ko ang dilis. Dilis. Uga balingon, no? Kagaluto ko dilis, tiyoy. Amo lang sudan ko. Panghimagas, tiyoy. Kape nga black coffee, ah. Buka na miturn. Naglaway. Sa tanan-tanan nga ginapost nila, de. Sa imo ko nga luto, naglaway. Kamati sibuyas. Tapos may rabanos. Paborito ko ng rabanos, eh. Tapos may amluto ko sa uga, balingon. Ang dilis, ang crispy, no? Kasi isa-usaw mo to gamay. Kuha mo sa... Nagatulong laway ko. Kaginadudu. Nagalaway. Tulong laway ko. Kuhaon mo to, no? Pakliton mo. Tapos buta mo sa kanon mo nga medyo mainit-init pa. Agoy! Kaya natin mo ko, medyo ba lang sa isigupan mo sang black coffee? Ay, kanamiturn. Ida Adolfo Gan, Edgar Labarico, and Ronald Vipenosa. Salamat, Gid. Apang pa-good vibes, ha. Tama yoy, Gid, namit, Gid, ang black backbones, oo. Amo nang ginahimo, basta, amo nang ginahimo, basta pa-bukal ka, Gid, ano? Ang tawag da, eh. Akon tiyo, abaw sarap pagid ng luto mo. Akon yoy, ginisa nga amargoso nga may itlog. Katingala ko ni kay nanay ko, magluto sang una sang amargoso, dagudagko ang hiwa, oh. Tapos butangan itlog, pero why gapait? Why nagapait? Ginpasa yan kay misis ko. Amargoso na may, di ba naging scramble ito, ibutang da, may karne, bahala ka da. Why gapait? Pero damo-damo sikreto gali na, no, para hindi magpait. Kay una siling nila, kung magkiyad ka sang imong amargoso, butang mo sa tubig, dapat ice ko, no. Ang may cold ang tubig, ice, may ice o cold ang tubig. Dira mo ibabad ang imo nga amargoso, no? Ang isa naman to, butangan asin. Pero ang sikreto man ang nagali. Isa sa mga sikreto, ay mukhang bali nga alam ko sa mga. Ang isa gali da, kung magluto ka, hindi ka sag, hindi mo sagay luwag ang amargoso. Amo lang gali. Ay, kanamit ganyan amargoso, no? Ampalaya, kadamo na sa mga health benefits. Asato ng ampalaya. Isa sa mga rekado sina, ang isa sa mga rekado ina sang evergreen herbal capsule inang amargoso. FRMG Nono, hambal ni Ma'am Margie, bahala kamo dyan nyo, bout sa manok, dugay, naku, wala ka kaon meat. O kay puro protas, kag vegetable kay Ma'am Margie. Ma'am Florencia Sukalito Kalimpay, may nga ka Bernie Erpalua, may punch paborito ko ginang ulo, kag liog sang manok. Amo nang imo nga parte, Nanay Lorna, no? Abaw ka namit pagit. Kay Ma'am Christopher Morris, Arena, Palaway. Sinigang ulo sang salmon. May dagmay, may okra, may fresh beans. Halin sa hardin ko, yung sarap naman yan. Ulo ng salmon. Salmon. Salmon. Yung silent L mo. Salmon. What did you eat? Salmon. salmon. Nami ako salmon, no? Ang fry mo lang with the olive oil, no? May gamay nga butter, may gamay na capers or olives. O, sarap niyan. Akon tiyoy, hambal ni Ed Damuhal. Akon tiyoy, sudaan ko subong yoy. Asudan ko adobong baboy. Kagkilawin nga baboy. Ang sarap ng kilawin! Sampat din ang kilawin. Pero Ma'am Edna Mohal, kung ari ka sa Iloilo, para makasigurado ka kay balam nyo nga may mga dapat safe, di ba, ang baboy. Na binigit kung panit, di ba, panit. Para safe, kagbarato, preska, ang karning baboy, kagbakan nyo, kanto ka mo kay Sir Johnny Figuro. Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Sigurado, barato. Ang mabakilaw, kamusang panit, may mga birthday, amanan pa kamusang Sir Johnny. Amon di tiyoy, galuto pa lang tiyoy. Ah, galuto pa lang, FRMG Nuno. Ano tiyoy, paluto pa lang tiyoy, bago lang tapos ubra. Adobong manok lang tiyoy. Anong adobong manok lang? Adobong manok. Kadamos ang luto sang adobong manok. May adobong manok nga kapag luto nga may sarsa. May ara adobong manok na pinamalahan. Diba? May pinamalahan. May ara adobong manok na wala patis, di ba? May adobong manok na may gata. Ay, tani, sana mas nabi kong giti. Sarap niya adobong manok. Ah, kuya, adobong manok, ginahimo ko, Sir FRMG Nono. Pagkatapos ko kaon, siyempre, i-freezer mo na, di ba?
6: RMN.
0: Ang ginahimo ko, antes ko i-freezer, kuhaon ko na ang meat part sang manok. Kag ginasipad-sipad ko, labid na lapit sa may tulaan, ginasipad-sipad ko na sa, so, ginahimo mo daw, ala corn beef, blanga style. Ala corn beef, sipad-sipad doon ko na, sibutan ko na sa rep. Pagkabugtaw aga, amo na ang i-fry ko. Fry do medyo crispy, pero hindi crispy. Medyo crispy on other side, one side, sang gin-shred ko na, gin-sipad-sipad ko nga karne. I-fry mo na. Gamay mantika lang, gamay mantika. Kung may ara ka sang, ano na gana, smooth na pan, no? Ang non-stick nga pan, na i-fry mo siya. Kung buta mo, gamay nga mantika, fry mo, crispy na sa isa ka side. Kung may medyo crispy na siya, ikuao mo na. Itungtong mo to sa imo nga kalukalo, kanon, itungtong mo na siya. Tapos, ang sarsa sang adobo mo, ibubo mo, butangan mo itlog, abaw ka na miturn. Karon lang kami nabilin adobo, amo na himuon ko lang. Good idea. Aoy, ara na gali si Sir Figuro. Si Sir Johnny Figuro sa Figuro Meat Shop. Good morning kuno sa tanan. Basta mag-message lang si Sir Johnny Figuro nga good morning sa tanan. Abri na ang Iloilo Terminal Market. Abri na super, pwede na mga kadto. Loy, para hindi magpait ang amargoso, hindi mo paglabugayon, correct, hindi mo paglugay-lugayon, pabayi lang sa bala. Mua mo na, daw chef ka ba? Yes, Joy, tama kid, hindi nagay-lugay ang amargoso para hindi magpait. Adobo sa langgaw, tiyoy, pwede, adobo sa langgaw, adobo sa suha. Amo na! Dahil damo-damo klase adobo eh. Ako niyan, paborito ko ang adobong Tagalog. Paanong adobong Tagalog? Mapabukalan mo ang imo nga gamay lang nga tubig, pabukalan mo ang imo nga manok o baboy. Damo-damo sang ahos, damo importante, damo ahos. Tapos may may bay leaves, laurel, black pepper. Amo na langgaw kag gamay nga tubig. Para pabukalan, kung medyo mamalana sa, bubuan mo na sa sang gamay nga mantika. Palinupok-lupok na sa o, abaw. Adobong Tagalog. Alauna, 34, mga kasama, tamang oras, tama na yung palaway. Ari naman, pasakit kita sang ulo. Ang tapos na, ang dalingit, si Buds Jr. Ate oy, sinigang ulo sang salmon manluto ko. Eh, pero powder nga batuan. Nakatilaw na ko ni sang powder nga batuan. Okay man siya, ang powdered batuan. Lugayon mo lang ang margoso pag medyo luto na siya, correct. sarap naman sinigang na ulo kay Amon Dari Abi, may mga ginabaligid. Damo-damos ang ulo sang salmon. Salmon, pero mahambalambam na daw nakagin na freezer. No, nakagin na gin aysan ka bilang ng kasimana. Hindi na siya as fresh. Yung alain sa abroad ka, fresh as fresh and fresh as fresh. Dari daw nakaagin, ang laka pila ka bulan nga freezer. May ano sa may, medyo syoho na siya.

0: lawyer nga makabig nga improper statement. Abot sa inyo, no? You have your own opinion. No, ari ang aton nga Facebook page. Ari may comment section sa aton nga programa Isugid kay Tiyoy. Post your comments, mga kasama. Post your comments. You can defend or you can send your own opinion. Opinion, no? We're all, we have the right to our own opinion. So, wala lang nasuyaay, no? Nagapating isa ka Ilonggo lawyer nga makabig kuno nga improper statement ang pagtawag ni Senator Robin Senator Judge Robin Padilla nga one-sided sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Suno kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law. Natural lang para sa isa ka prosecution nga may ginadampingan bangod obligasyon nila nga i-prosecute ang kaso.
1: Tatak RMN.
0: Payag niya nga biskan ang depensa one-sided man kag wala man na nag-aapin sa mga witness ang prosecution, no? Ginabaydan ka da. Si Panlambla, kung prosecution ka, defense team nagapanig sa prosecution. Ano lang ihambal si mo sang kliyente mo, balimbing ka. Sa mga pelikula, sino nagbabayad sa iyo? Ako. Ako ang depensahan mo. Patag sa Ilonggo lawyer nga kung may dapat man maging neutral, amo na ang mga senator judges. Apang ginsining ni Moreno nga sa pihak sang improper ang pahayag ni Padilla, intindihon lang kung tani inisang publiko bangod hindi abogado ang senador. Biskan hindi ka man abogado, way kada ang mga amigo. Nga pre, amo na inihambal ko, okay lang. Ngayon, hindi mo pag-iambal na pre, daw lilang ka, nakaroon. Ngayon, may iba na, hindi mo sa iambal na pre, kikaroon, linang ka, nakaroon. Ambal na gani ni, amo ng trending subong na makita natin kay Senator Robin Padilla, Senator Judge Robin Padilla, daw seryoso. Amo niya, sana hindi one-sided ang ating prosecution. And on the other picture, makita natin si Congresswoman Gerville Luistro. Hambal niya, siguro mas nakapagtataka kung depensahan namin ang respondent. Ang respondent, si Vice President Sara Duterte. Daw amo nang gusto nga pagwaon ni Senator Robin Padilla sa malipot nga pulong nga hindi maging one-sided ng prosecution. Kag dapat man ko, no, na hindi sa paton pag-intindi, prosecution, pero kung kisa, dipinsahiman ang aton nga Vice Presidente kay 32 milyones ang nagboto siya. Ang kahangag mo eh! I just can't imagine. Hindi ko maisip. I just can't imagine kung ano ang pinagdadaanan. I'm sorry. Any opinion ko lang ini, ha? Opinion ko lang ini, eh. So I have the right to my own opinion. Hindi ko mapaminsar. Hindi ko mahangpan. Ano ay han? Ano ayan ang sitwasyon ni Mariel sa balay nila? Asawa, Mariel Padilla is the wife of Senator Robin Padilla. Kung may ginahambal sa daw, baliun? Hindi ko mahangpan. How can they converse na nung sila duwang mag-amuni si Senator Robin Padilla? Abot, ba't ba si sa balay? Hindi man. No, paano niya ginadepensahan niya man? No, kung paano niya gina... paano sila nag-istoryanay ni Mariel? Ginapamangkot, ayan sang iyang asawa ni siya. So, yung ginambal mo to. Kita, di ba, mga bana o asawa, kung may mahimong aton nga partner, uy, daw, sala man to ginambal mo. And we take it positive kay asawa, tana mo, bana, tana niya, wala sila may ginadampigan, kung hindi kita ang ginadampigan, kita ang ginaprotektahan. So, ako, si misis ko, uy, ano ginambal mo to? Kino, sala man to. Eh, may pagpasori ka to. Tikin Mariel? No, kaya ayan ni Mariel? Asawa ni Senator Padilla, kaya niya himuon ayan ini? Subong trending na daan, di ba? Nag-trending si Mariel, ang ginsolob niya itong pang doctorate. Ano nang ginambal ni Senator Padilla? Subong amo naman lang na dapat hindi maging one-sided ng prosecution. Ano ayan ang stand ni Mariel? Ang pinakamasubo dire.

0: ang bilog na pungsod Pilipinas. Truly, no, truly, ang bilog na pungsod Pilipinas is making fun of Senator Robin Padilla based sa mga social media feeds. Nakalantaw na kamuna sa social media ninyo? No, halos tanan-tanan dira. Amo na ang picture, ang conversation ni Senator Robin Padilla kag ni Gerby Luis Rodo. Amugid ini ang nagagwa. So hindi na ko mag-istorya pa sang ibanda sa impeachment. Kinabatean nyo naman. Pero kung gusto nyo i-review ang natabo sa 9th day, ang mga summary, at tutok lang sa tutukan ng ating Facebook page, DYRI-RMN Iloilo. Samtang sa good news kita, anay, ang Estados Unidos, ginanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga nakipagpulong kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Sunod kay U.S. Secretary of State Mark Rubio nga bukas sa gihapon ng Estados Unidos nga makapagnegosyar sa Iran agad matapos na kinagamo sa tungasan duha ka mga pungsod. Ini ang pahayag ni Rubio sa pagsinapulupod sang Southeast Asian Foreign Ministers. Sunod kay Secretary of State nga nagapabiling nga komitibo sa diplomasiya ang Washington apang nagaduda siya kung komitibo man ang Tehran sa negosasyon. Nahibaluan nga bangod wala pa sa mahatag na deal on sina kasunod-sunod nga gabi nga ginatake sang US military ang Iran.
1: Armin,
0: hay Diyos ko. Salbara nyo kami sa amoni nga mga ginahimo nila. Eh, nasa mga fire truck, mayo lang kay mayo tong fire truck kaginas ang anila o Mr. Undersecretary Mabilog. Mayo lang kay nakaresponde, minutes away lang to. Kita nyo kung mayo ang aton mga fire truck, dali-dali marespondihan. Alas 9.15 nagtawag, alas 9.50 narespondihan. Amo nakadasig sa aton BFP, no, basta mayo ang ilang mga fire truck. Nagapadulong sa syudad sang Iloilo si League of Municipalities of the Philippines or LMP National President Mayor Faustino Ino D. The 5th sa Echague Isabela agud sa Pulon ang LMP Iloilo kag gimaras para sa paghiwat sang 2026 Luzon Island Cluster Conference sa August 24 to 27 sa Iloilo Convention Center. Kapod ni Mayor D. Nagpadulong sa opisina ni Governor Toto Defensor sa LMP Iloilo Chapter President kagpadyangan Mayor Suzette Mamon kagpilapagid ka mga mayor sa probinsya. Isa sa man na istoryahan na sinapol ang kakulangan sa mga fire trucks nga madugay na nga ginaproblema sang tagsa ka mga banwa. Sa interview kay Gov Defensor, iyagid pahayag ang iya usisaon kag masarangan sang pondo halin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang pagbakal sang fire truck nga ihatag sa mga banwa.
1: Tatak RMN.
0: Ambal gani ni Gob Toto, mayo gani kay ang aton nga usik is Ilonggo. Amo gani problema kung isa gani Gob. Ilonggo gani daw ginapadugay-dugayan pa mga fire truck natin. Balaan niya man ang mga problema natin. Ba nga ginapadugay pa ni Sir Mabilog ha mga fire truck. Ano gidang unahon ni Sir Mabilog? Mayo nga ga kaya Bernie Irpaluwa tiyoy sudan ko linagpang na toyoy. Ano toyoy? Anong toyoy? Toyoy. Anong toyoy linagpang na alinagpang na tiyoy linagpang? Kagala naman magpanyapon nyo'y ba? Sudan ko subong nyo'y kabsa pero tanan nga ginalawag nyo sa patgit. Amo na kung kami diri sa Pilipinas, sa Iloilo, makabati kami sa kabsa daw ka na mit gidya. Kahit talagsa sa malaka mo. Pero batsagan ko gid ka mo. Dira Ma'am John Liz Abeda, mao kabsa na naman. Kung kisa to kalang sana blas ang kabsa. No? Pero sige lang. At sara nga tambo tiyoy. May hara ka pa da Ma'am Sluki galon. Di babakal ko bi. Babakli ko bi sang atsara mo nga tambo. Lechon paksiw ba sarap bigang. Adobong baboy sa atsweet, hindi sarap din yan, ma'am. Ang sarap, pero mas namian ko sa adobo nga may atsweetis sa native nga manok. Wow! Adobong baboy sa sweetie stayoy at sweetie yummy. Malamala with may kunting mantika. Baw ka na mi turn gid. Naminahon ko sa adobo yummy at sweeties ang native nga manok. Yak ang ulo salmon da yoy. Nagbakal ko the last time ara ko da. Oo, daw pasar. Pasar gid. Ang legal counsel na yoy wala man sa gurga pamat ga pamati o ga pati o naga pamangkot. Ambot gani ko naga inano ini si Senator Rubin Padilla. Daw sa aton man nga okay man may right man sa Senator Judge. Pani tani pero gina-qualify niya lang tani no. Gina-qualify niya tani ang iyang gina-qualify niya man ang mga question niya, gina-review niya man kung anong gwa sina sa mga pamangkot niya, no? Tutod ka huluya, subukan na marasbasa dyan, mo naging pamangkot. Kita mo si Senator Lito Lapid, why is he loved by the people? Kay balaan man sa tao ka, wala hindi man na-graduate si Senator Lito Lapid. Hindi man sa abogado. Hindi man lawmaker, pero hindi sa abogado. Mga amo niya, banyan nga, hipos-hipos na lang ta. Ihatag ta sa mga nakabalo. Correct, di ba may punto? May punto. Amo na plangga sa pero butuhay, di kinatunaan man ni Senator Lito Lapid magbuto. Mabuto siya sa insakto. Pero banyan nga mamangkot-mangkot ka da. Banyan nga ibilin talang pamangkot sa mga nakahibalo. Tani, maintindihan man, no, ni Senator Robin Padilla. Kung gusto mo magdugay sa Senado, mangkota, istoryha si Senator Lito Lapid. Sir Stephen Fanega, mayong aga. Dinner na tatiyo, ibaw ka na mito. Okay, mama, happy eating na da. Ma'am Gemma Pendona. Tiyoy, daw nahuya akon nga may senador katulad niya daw kulang sa pag-intindi. Kulang na kulang, gitiyoy. Gusto lang maghambal para masapakan. Pinahimong stage ang Senado. Kaya mo na ina, amo na ang mga styles ang iban kay bilog na pungsod Pilipinas na pamati. Tanugon pa, awat pa na sa buto. Pero imbis nga boto, daw matambal ng tao na takaan ako si mo. Alauna 48, pagbalik ta, mga updates sa kag mga balita, ilabinigay din yung panawagan ng grupong manibela nga nakabinbin ang petisyon na 10 kapisos ang idugang sa presyo sa nga pliti. Mga kasama, kag ang impeachment trial Vice President Duterte, storyan tabisan kagamay, kaga ang mga update ininga liwat sa pagsakas ang presyo sa produktong petrolyo, ang Iloilo City government maghahatag sang fuel subsidy. Paano nyo ni ma-avail? Mga kasama, pagbalik lang yan ng programa Isugid kay Tiyo.
2: Pagbali si Yamrel Katuyano, Gabalusa, Kapas. Ang sabit ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule since December, ang nagami na ako lumatsyag kay dako ko sa muna mo. So, nagamatamat ba nung nagulang buyon ko. Nagwain ako din na hapo. Nanika mo mga utod, ina-ano ko yun, ina-duso ko yun sa inyong Evergreen Herbal Capsule na malami, kinisato yung kayong laba.
3: Pero sa una, sa kaya ka pakainom sa Evergreen Herbal Capsule, anong pamatsyag mo?
2: Do, damo nga, ano sa akin, ano, nagdugay, dugay yung ulo ko, do, lumatumba ako lang ngayon, do, hindi mong pilihan. Pero pag sugod sa nag-check na ako sa Evergreen, do, nagsulhay ng tanan-tanan sa akin.
4: Ang inihibahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikaing lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0 910-126-4595.
1: The Talk RMN.
0: Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw naton ini ibnon. Kay man, adlaw-adlaw kaon ta. Ang makasasala niya, bata mo. Biskan may taas, may diabetes, may high blood, taas cholesterol, ah, bahambal ta kita. Nakainom ang maintenance. Okay na niya. Daw kung kisaway, kita gahalong. Pinambalan nga ako mag-inom kong maintenance, maghalong man sa inyo ginakaon. Hindi porket nakainom kami sa inyong maintenance, daw si Superman ka na nga, hindi ka na matablan sa balatian. Pero mas mayo pag yun ang pag-inom mo sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nag-iinom ka maintenance, para mabuhinan, mabulig na mabuhinan ang sobra tanga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid. Kaya syempre ang constipation namin ang adlaw-adlaw natin niya pagpamuhin. Ginadugangan man sa Evergreen ang kulang natin niya vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. So dapat adlaw-adlaw inom kita sa Evergreen Herbal Capsule para malikawan nato ng mga balatian kag magdugay ang aton nga kabuhi.
1: Tatak RMN.
0: Mabakal nyo man ini sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado.
1: Tatak RMN.
0: Tandaan, 2 to 3 capsules Evergreen Herbal Capsule.
4: Isugid kay Tihoy.
0: Alaw na 52. Kamusta nga aton mga kababayan? Ang peso dollar exchange kagapon nagsarado ang peso dollar exchange sa 61.75 to a dollar, 61 pesos and 75 centavos, 61.75, and ginalantaw ini nga mas man nataas pagid ang dollar by next week kung sila ginalauman na naman ang panibago nga oil price increase.
1: Tatak RMN.
0: Samtang tunan kuno sang LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nararapat na adjustment sa pamasahe sa mga public utility jeep. So may posibilidad na magsaka na naman ang presyo sang plitihay na binigid sa mga jeep. Subong nakaambang na, subong at 13 pesos minimum, no, minimum fare, 13 pesos. Ito sa gitna ng panawagan ng grupong Manibela, ang nakabinbin nga petisyon ng piston para sa 10 kapisos nga dugang sa minimum na pasahe sa jeep. So from 13 pesos, luyag nila, mahimo 23 pesos ang minimum. Damo niya mauntat sa pag-eskwela ni. Kumag-amo ni ang guwa ni. Ang mga estudyante, hindi na ni masarangan. Ang plitihay, kung taga ilagani, 13, pulo lang ginabayad, din nakintindi ni mga driver. Pero sa subong, ay sus. Kung mag 23, butang lang 20 pesos, hindi na ni masarangan. Diri naman makaproblema kita sa mga estudyante nga mauntat ng mga ginikanan nga hindi kasarang sa pambalon kag pamplete sa ila kabataan. Diri na masugod niya mauntat, malaun, malamaga o magauntat na ini ang mga estudyante sa pag-eskwela. Piliyon mo plete sa eskwela, kwarta sa eskwela. Ang iban piliyon nila ah, kung kwartahon ko na lang. Amo na yan, masubo-subo. Kumaga pa na yun ini. Sa ibang pagid nato ng mga balita, mga kasama, bulubantayan ang SONA sa aton nga presidente. Natalana ini no sa PETSA 27 and mayara kita sang special coverage. Sa mga driver tay labinigid sa syudad. No, sa syudad. Halin kay Mayor Raiza Treñas. Sa liwat nga pagsaka sang presyo sang petroleum products, ilabinagid sa mga sa diesel, ginaproseso na sang Iloilo City Government ang dason nga hugnat sang fuel subsidy para sa mga public utility jeepney drivers and mga operators. Magpakigangot man ang makipag-angot man ang syudad sa nakalain-lain ng mga transport cooperative. Agod mapadasig ang proseso kag masiguro nga ma-release ini sa labing madaling tion. Kabalo, kamo na na very active subong ang aton nga malkalde si Mayor Ariza Treñas. So sa aton mga kauturan, preparar nyo na, i-file nyo na, labinigid ka mas dako ini nga bulig. Sa aton mga driver, labinigid rin sa syudad sang Iloilo, ining fuel subsidy. No, kay ginatabunan na lang ni ang gabi nga huol ini sa aton mga driver. Imbis nga magdako ang ginansa nila, nag-porsige na sa nag-antos na lang ini sila sa ilang kapagbiyahe. Imbis kan mahibaluan nila, no, hibaluan nila nga gamay lang ila ginansa. Luoy kita sa aton mga driver. Ang iba nag-uluntot na gani biyahe. Ang iban, wala, nagapang chicks na. Mahal na. And yan, mga kasama, mga natipo natin, mga balita, kag mga impormasyon.
1: Tatak! RMN!
0: Lugay-lugay, ang aton nga update sa... update ta sa may... sa brownout. No? May mga power updates kita. Sa yes, sports and entertainment, ambot, why pa kita balita ini? Tani, may mga kauturan man kita. Subong nagapamati, kung nga diin na mahampang si LeBron James. Kaya suno sa report kagapon, subong mahibaluan mo.
1: Tatak! RMN!
0: Kung diin nga team na mahampang si LeBron James. Sa mga taga Estados Unidos, abe palihog be. Base may update na kabuda kung diin ano nga team ang napili na ni LeBron James. Alauna 57 pagkatapos ng FIFA World Cup sa Estados Unidos. Alam niyo ba, nakabinbin na nakaschedule na ang FIFA World Cup Women.
1: Tatak! RMN.
0: Tapos na mga lalaki, babae na naman ang FIFA World Cup o Women FIFA World Cup. Naka-schedule ini next summer and ang venue is Brazil. Namin sa Brazil mga babae, ambot ka naka-qualify. Naka-qualify ba ang ano? Naka-qualify ba ang Pilipinas? Wala pa mga balita. Sa ibang pagitan natin nga balitang sports mga kar

0: na wow mali di kay ginabasa ko nin kay LeBron James na wow mali ang Miami Heat video link ng LeBron James introductory press con. Are dali lang git, are.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama, nawaw mali ang Miami Heat na i-post sa YouTube channel ng Miami Heat ang link na nakaschedule na sa live stream na may head na LeBron James introductory press conference na may petsa July 27. Lumalabas no, nagwain nga aksidente ang nga na-i-post ng kanilang social media department. Kinumpirma ng isang spokesperson ng club kay Shams Charania, amo niyang kilala sa ESPN eh, na mali ang pagkakapost ng link. Inihahanda lang daw ng Miami Heat ang material sa posibilidad na pumirma si James sa Miami Heat. Siling mistakenly made public ang pahayag na hindi pinangalanan ni Heat spokesperson na hiwalay na ulat ni Anthony Chang ng Miami Herald. Tinanggal gin kakasman diapon ang post. Siyempre daw nabulabog ang social media. Tatlo ka Domingo na nga nasa free agency si James matapos bumitaw sa Los Angeles Lakers. Lalo pa raw ang 41-year-old na kanyang record 24th season sa 2026-2027. Pero ang tanong, no, pamangkot subong, kung sa diin ay han masailo si LeBron James, homecoming ba niya ang Cleveland? Babalik ba sa Miami? Or matesting siya sa Philadelphia? Or mapapasagot ni Steph Curry o ni Damon Green sa Golden State Warriors? Pero kung ako dire, kay ginalagas ni LeBron James ang gusto niya makaupod ang may potential nga mag-champion. Cross mo na da ang i-cross mo na da ang Golden State Warriors.
1: Tatak!
0: Kahit biskan ano pahimuon sa Golden State Warriors, wala ko ga-kontra sa Golden State. Biskan anuhin mo pa sa Golden State, mambal kita nga age is already catching up with Damon Green and Steph Curry.
1: Tatak! RMN.
0: Kung sa Philadelphia, maupod ka to kay Embiid. Dugay-dugay injured? I don't think so. So duha na lang ini ang ginalantaw naton nga pwede na may potential nga mag-champion Cleveland Cavaliers kag syempre ang Miami Heat. Both teams, no, napakampyon niya, o both teams may ara sila sang titulo with the Cleveland and Miami Heat, pero much sweeter ang Cleveland. Pero panong, how robust is the lineup ng Cleveland? Kita ano subong sa Miami Heat, kadamo sila sa mga gina-recruit na player nga magasuporta around Bam Adebayo. Yara na si Giannis Antetokounmpo, may LeBron James ka po. Para sa inyo, hula scope. Para sa inyo, sa diin nga team, masaylo si Popongi LeBron James. Even though you're not a fan of LeBron James, pero at his age, at the age of 41, puwerte man gyapon pahampangon. Wala injury, wala sang anomalya, mga kasama. So, one of the greatest player. Kung hindi ka mag-ako nga LeBron James is the greatest player of all time, maybe we can include him as one of the greatest players of all time. Ay sa edad niya subong, nalapawan niya na ang tanan nga mga record sang all-time greats.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ibang pagit natong balita sa showbiz, mga kasama, sa mga fans ang Beanie, hindi na talaga magpapaawat ang Beanie sa pagpakakilala ng kanilang musika sa buong mundo. Kaya man, mapamatian na rin ang A Parallel World sa mga fans ang Beanie, no? Ang nang bago nila, A Parallel World, na kanta nila para sa Hollywood animated movie na Forgotten Island. Sila ni ang Beanie, ang ating mga Beanie. Binibini, sila ang nagkanta sa Hollywood animated movie na Forgotten Island. Mapamatian ini subong adlaw, no? Subong adlaw, July 23, no? Ang A Parallel World by Benny. Proud to be Pinoy! Yes! Si Coco Martin, magpo-produce ko, no, ng stage play. After sa mga teleserye, mga drama, mga action movies, gusto naman, next challenge naman ni Coco Martin, he's a director now, no? Mag-produce ng stage play. Sa iban pagid niya mga balita, SB19, pagbibidahan ng K-Pop World Festival sa Houston, Texas. And si Joshua Garcia, nakahanap sa kakampi kaya Pokwang kagkay Meryl Soriano. Ini nahanungod sa iyang statement kagapon na ginapagwa nga siya ay isang DDS. Ambal ni Pokwang, opinion niya yun. Correct. Hiling ko na gani kagapon. Kung amo nang iya ginapatian, just like religion, wala kita right nga mag-contradict sa iya nga ginapatian. Pero si Meryl Soriano, no, amo nang hambal ni Meryl Soriano sa pagkaperdi ni Willie Rebillame, bayaw niya, no? Bayaw niya sa si Meryl Soriano, hambal niya. Kaya hambal niya sa pagkatalo ni Willie Rebillame sa eleksyon, hambal niya ang bait-bait talaga ni Lord. Just imagine kung si Willie Rebillame ang naging isa sa senator judge. Ano ayan ang ihambal niya? And sa ulihin naton nga showbiz balita, si Coco Martin magpo-produce ng isang stage play, no? Amo ng stage play ang gusto i-produce sa aktor ng Pilipinas na si Ding Dong Dantes.
1: Tatak! RMN!
0: So, bala naton sa ang sigabo ni Coco Martin, ang katapat niya na ang the master cutter ni Ding Dong Dantes. And yan mga kasamang natipo nating showbiz and sports sa balita. Morning pare ko, pa-shoutout lang ko na. Kita ay kami din ni Miguta Boy Dionyo.
1: Tatak! RMN!
0: Si Sir Gilfred Dionyo? Upod ka muna ni Sir Gilfred Dionyo, sumong sa Canada. Ayos, sa Engineer Bebot Edro Solano. Ang nag-iya sa nga Bebot and Milas na laban. Ikaw po siyempre si Ma'am Mila. Ano? Mila Edro Solano. Engineer Bebot Edro Solano and Ma'am Mila Edro Solano. Enjoy your staycation dira sa may Canada. Regards, ha? Kaya Boy Dionyo, kay Sir Gilfred Dionyo ng Dumangas. May nga gama kay Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sudusa, Bads Jr., Raymar, Reynard Aljo, Sir Romeo Manaay Jr., Sir Kim, and Ma'am Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, Sir Roque Binias Salute, Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, good morning Ma'am Cindy Popo, Ma'am Telepifer, mayong agaman kay Mama Moni Hoffner dala sa may Australia. Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sudusta, kamusta ma'am? Papang Miling, Kaberting, and Tatay Enchong. Ayo, pod kami diri pre ni pre Gilfred Dionyo sang Dumangas. Enjoy ka mo da. Upod ya gani kuno Sir Bebot ang imo nga bata nasa baa sa basketball, no, diri na sa may Canada. Thank you sa aton nga mga kauturan. Sa mga wala pa maka-like and maka-share sa programa, may chance pa kamo. Wala man raffle, pero mas nami kung nag-like ka mo anay sa programa. Wala man kita pa raffle, pero okay lang. Mayora Bugtao na. Good morning, Mayora, dira sa may Taiwan. Kay Mama Anna Lee, Melinda Custodio, kay Shane Ruado. Ma'am Avec Paez Esmeralda, mayong aga. Stella May Canoy, Chris Singpo, Josie Magdalena Ganizera, Mabel Cortez, Leo Lubaton, kag Aureo Bartolome. Salamat gid sa atong mga classmates nga pamati. Pagbalik ni Tiyoy Pancho, abaw, sugod na kita, Papa G.
2: Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang life extension vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong atong pamatian si Sir Conrado. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3, iyan na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
3: Ano gani imong ngalan kag pila imong edad?
4: Conrado kag inyo siyad. 69 ko, Dok. Are ko din siya lakunan niyo, no? Bakulo siya.
3: Sir, pwede mo, sir, maistorya, sir, kung ano to ang imong nga balatian before, ang imong ginabatsyag bala?
4: Nga ako nga ginabatsyag sa lung. Why, kumuguna-una nga may cancer ko sa lung to.
3: So, cancer gida to?
4: Oo, sikap ko sa pagsire ko. May findings nga may cancer ko.
3: So, may cancer. Sino nag-diagnose nga may cancer ka sa lung, sir?
4: Ang pagsire ko. Kaya kasi mga ko nagpake, kaya gala ko po dito sa Riverside. Paliwas naman niya dito pa sire, pwede sa mga paking doktor ko mo. Pag sire ito, nakita niya ako na may arako cancer.
3: Ang ulihing ng ospital nga ginkatuan mo to reconfirm kung tuon maging may cancer ka was Riverside.
4: I-confirm mo nila sa doktor eh. Kaya may ko nagpamating sa inyong programa na.
3: Tapos nagkato ka sa Life Extension Clinic?
4: Nagdangok po na sa inyo. Pinagaya ko sa gusita na muna eh. Life Extension vitamin D3.
3: Oo, tapos?
4: Matama tumayo, pamasyag ko.
3: Ilaka soft gel imong inainom, sir, kada adlaw sang Life Extension Vitamin D3?
4: Kada tatlo sa gabi.
3: So, siyang tanan ka soft gel sang Life Extension D3?
4: Oo.
3: So, gin-maintain mo yun siya for how many months, sir?
4: Sa katuloy ko,
3: sang ika-third x-ray mo?
4: Natumaw.
3: So, nakapag-check? Makita sa x-ray. Sang una, bala, sir, nga wala ka pa kagamit sang Life Extension, anong nabatsagan mo before? Sang may bukol ka pa sa baga?
4: Well, ako gani, paglaong na mabuhay ko kay cancer yung niya mo.
3: Oo.
4: Akong to yung pagkanto sa Life Extension niya, kasi magayo pa ko. So, pagka matamat ko, pag-inom ko sang Life Extension, hindi kami betray, bawa ka ron, salamat niya, tao kayo na kayong pamatya. Ang ako mambal sa Life Extension, salamat niya, nitagaan ang Life Extension sang alam nga mabulidan ng akong cancer, magayo. Di ko nga ito, nawire ko pag ako makukito. Salamat nga pagi sa Life Extension Vitamin D3. May extension pag ito kong gabuhi. Dapat magpatid yun lang gamo kaya ako ni Stinger ko gini mo. Ilawan man nyo eh kay para marabalaan lang nyo kung ano ka epektibo ang buong sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Tata! RMM!
0: Sa itong mga kauturan, isa ka testimonya, may lung cancer, nag-ayo, no? Sa adlaw-adlaw, inom kita Life Extension Vitamin D3, may balatian man o walang bata, tigulang, pwede-pwede, nagbusong, pwede! Kung gusto niyo magpa-check up, mga kasama, pwede ka mo kabisita sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Mayara sila branch sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakaro, Barangay Poblasyon, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, sa SM City, lower ground floor. Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade sa Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo sa JC Zulueta Uton. Sa Kabangkalan, may branch sa may tubang Macdo. Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, and Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Hindi ka makalipat sa Guimaras, may ara branch ng Life Extension dira sa may San Miguel, Jordan, Guimaras, lapit sa Rotonda.
5: Tatak! RMN.
0: May nga ganay kay Kagawad Rico Dongguines, Sambalod Uno Saraga, Renante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela, ng Vic Vic nong Marsing sang Siwalo Maasin sa Tagunesa Tubola Torreña family sa Tigbawan Panamiao halin kay George Torreña. And happy birthday kay Erica Besna. Happy birthday kag sa mga kauturan naton nga nagasaulog nagaselebrar sang ilang kaadlawan sa buong. Happy birthday kay Salvador Bayoneta Velez, Ruel Palma, kay Aldrin Laguerta Galak. Happy birthday man kay Sir Dominador Gabriel, Ronalyn Poras, kay Van Joy Lee and si Sir Leo Medel.
5: Tatak RMN.
0: And kay Dret Arias dira sa may General Trias. Brother, happy birthday. Pero antes mag-celebrar ay Ariana yung ating power update. Antes kita magpapa-J, may mga brownout, mas maayo nga preparado. Subong sa Quinto Distrito ini, ha? Apektado sa brownout, Hulyo 23, subong ini. Alas 8, tub-tub alas 2, anum ka oras. 8 a.m. to 2 p.m. Anum ka oras ang De La Paz, Juanico, Bubon, Manugupaya, Magdalo, kag Bariga. Subong man nga Webes, may araman sang siyam ka oras nga brownout. Siyam ka oras ang kalawigon sang brownout. Alas 8, tubtob alas 5 sang hapon. Sa sitio Albina de la Paz, sa Quinto Distrito ni. Sa Lemery, subong nga Webes, alas 8, tubtob alas 5, Lemery. Siyam ka oras ang Kapinyahan and Sitio Talaytay, Poblacion SE Zone. Manang brownout sa Kabatuan. O damo kita mga classmate di sa Kabatuan. Si Mama Nelia Cordoba, palihog pahibalo. Sa iyong mga kauturan da, parinte. May pito ka oras nga brownout, alas 8, tubtob alas 3. Ang sa Kabatuan na porsyon sang Manguna Zone 5. O si Jerry Andico yo. Si Ryan, si Ayan, Manguna Zone 5. Sa Kabatuan, Ito Sur kag Ito Norte. Sa liwat, alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon ina. Mayara pagit sa Santa Barbara, apektado sang 8 ka oras nga brownout subong Webes. Alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Apektado porsyon sang Santa Barbara, ang barangay Zone 4, Little Baguio. Sa Pavia, alas 8, tubtob alas 3. Isang hapon, 8 ka, 7 ka oras ini. Ang apektado porsyon sang Balabag, Pavia. Ang Sitio Banglid, Pilipinas Water Pumping Station. Amon ang apektado sang power interruption subong nga Webes. Mga kasama, power update dulong sa aton sang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Marymark Mall Activity Center. Kapi mo, kapihin nyo.
6: Ang kondisyon na gusto iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang
7: health dysfunction
6: ay
7: itong kasi. Ito ang libhan na pakaaraklan. Wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsag pa. Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Dirisa, numero uno nga programa kada kagahon. RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Troy sang Iloilo, 25 years old Papa G. High school ako sa tusang napatay ang mga ginikanan ko tungod sa aksidente sa salakyan. Gani ang mga suod nga abya ni Mama kag si Tita Mabel ang nagsapupo sa akon kay ti Laon Manini. Ginpatapos niya ako sa pag-eskwela kag ginkuwaan pa niya ako sang apartment nga matiniran. Kag nagapang-arkilaman lang kami sadto nila ni Mama sa balay nga ginaistara namon. Dako gid ang utang kabalas lang ko kay Tita Mabel, gani nagsiling ako sa akon kaugalingon nga ang tanan nga luyag niya kung may ara na ko ihatag kuman. Pero wala gid ako makahibalo nga ang utang nga kabalas lang gali nga ina ang nagbutang sa akon salang-alang.
1: Tita Mabel, may luyag ko kung taning ilisensya sa imo eh.
2: Oh, ano ina, Troy?
1: Tani, hindi ka lang maakig sa akong ta.
2: Hmm? Ay, nga ano bala ina? Abi, sugid na?
1: May nobya na ako ta. Upod ko sa obra.
2: Ha? May nobya ka na? Sang-san ulang?
1: Bago pa man lang kami ta. Manog, isa pa lang gani kami kabulan.
2: Amo bala?
1: Ang ilisensya ko kung tani sa imo ta, kung pwede ko siya nga patiniron sa apartment ko. Naluoy abi ako sa iya ta, kay ti taga-uma siya. Nag-board man lang siya kag kadakos ang balera niya sa boarding house niya. Hindi ka magabalaka ta, mabulig-bulig man siya kuno sa akong balairan.
2: Gali ka? Kung hindi ako magsugot, anong himuon mo?
1: Sige na bala tita kung gwapa. Magpasugot ka na, please.
2: Kahugot sang hakos mo sa kontra.
1: Please.
2: Ay, nako. Oo na lang gani. Sige na. Salig ka lang kay Palangga, taka.
1: Thank you, Tita Mabel. Thank you, Gita. You're the best, tita.
2: Troy?
0: Naglisensya ako formal kay Tita Mabel Papa J tungod bilang respeto man sa iya kay ti siya nga daan ang nagbayad sang apartment ko. Kagtungod kay balo ako kung paano mapahuo si tita, gamay lang ang gao sa iya, nagabigay na siya dayon sa akon. Gani malipayong gid ako nga ginhambalan ang nobya ko party 3.
1: Cheska, babe. Nagsugot na si tita nga sa apartment ko na ikaw matinir.
3: Matuod ka, babe! Yes! Yay! Kabuot man gali sa iya. Kaya ko siya makilala agad nga personal nga makapasalamat sa iya.
1: At sige, babe. Hagaron ta si Tita Mabel nga maupod sa aton karon panyapon.
3: Sige, babe!
0: Ginagad ko nga manyapon si Tita Mabel sa apartment papagikag dayon man niya pasugot. Gani sa nagkakaon kami nga tatlong Cheska kag Tita Mabel.
3: Thank you, gidliwa, Tita Mabel, sa pagpasugot mo diri nga. Nga diri ako, maestar, upod ni Troy.
2: Ginpilit abi ako ni Troy. Hindi makukuntani.
4: Si Tita bala mo?
2: Ay, ho, gali. Pwede ko nari ka diri sa apartment ni Troy. Tadlongon mong pameste mo? Oh, kalipot sang shorts mo, kag wala ka nagabra? Bastos.
3: Tita, ikukuha na... Sorry, tita.
4: Si tita? Te, ano ginatahaw? Maglubyanay man kami yata, tapos diri man lang siya sa apartment ko. Kami man lang duha ang ari diri.
3: Oo man, tita.
2: Bisan pa. Wala ako na namian. Kagoo gali. Diri ako matulog sa mga gabi. Kagtupad kita, Cheska.
3: Tita?
0: Nahuya man kami ni Cheska nga hindi pagpasugtan si Tita Mabel Papa G. Ginhangop na lang siya namon. Kagsa nagakatulog na siya, hinay-hinay nga nagwa si Cheska sa ilakwato agud magkadto sa akon. Siyempre, agud nga maghampang kami kalayo.
3: Babe, sige na. Ipasulod ang uraro mo sa lampirong ko. Sige na.
1: Oh, babe. Ay na, babe.
4: Pasload ko na.
3: Shit!
4: Ah, shit! Ah, shit! Oh, shit!
3: Ah,
4: shit! Ah, shit!
3: Ah, shit!
4: Ah, shit! Ah, shit! Ah, shit! Ah, shit! Ah,
2: Mamuhanin niyo ina ko, wala ako dali, pwede?
3: Tita Mabel!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Wala gyud kami sang nahimo ni Cheska kundi untaton ang amon hampang nga duwa papaji. Nabad trip eh. Gani nagpautwas ako sa akon mga abyan.
1: Ano siling mumig? Ginpauntat kamo ni tita mo mabil.
2: Umig. Kabad trip gani. Duluyag ko nga makikitita pero hindi ko mahimo kay te. Dako ang utang nga kabalaslan ko siya.
3: Ay te, pero bisan pa. May kabuhi kaya nga imo. Do pariyo, pariyo lang na yung wala ka sang kinamatarong nga buhaton. Ang mga gusto mo. Lo, dako ka niya bala. May kabuhi kaya nga imo.
2: Kabalo man ko ah. Pero siyempre, nanguya ko kay tita. Kay akoon ko man ang ukon sa indi. Ang tanan nga may ara ko subong. Tungod ini siya.
0: Meg, ote, ano subong ang plano mo?
3: Oo man, Meg.
2: Bahala na da. Himuon ko na lang ko ng luyag niya. Para wala na sa damo gamo.
3: Ba? Meg! Meg, Troy!
0: Nangayo ako pasensya sa kay Tita Mabel sa nabuhat ko nga sala, Papa J. Kag nakibot ako tungod may ginhambal man siya sa akon, nga wala ko gid nag-expectar nga buhaton niya. Kag ini amo ang
2: pasensya ako liwat, tita. Hindi na masulit.
4: Oh. Sige. Ginapatawad ko na ikaw. Pero try.
2: Ano yun na ta?
4: Kwan. Luyag ko man nga makatilaw sa imo.
2: Ha? Anong bot mo silingin, tita?
4: Sadto pa. Luyag ko naman ikaw nga makuha. Ganit, Troy, pasugti ako sa luyag ko kay pangako. Hindi ko na kamo paghilabdan sa nobya mo. Isa lang ka bes ang luyag ko nga mabulong ining kauhaw ko.
2: Ano, tita? Ay, hindi. Hindi ko yata. Do ikaduha ko na ikaw nga iloy ta. Hindi ko.
4: Hindi ka? Oh, sige. Kay kuhaon kong apartment mo. Kagbasi ko nalipat ka. Ako ang nagpasulod sa imo sa obra. Kung gustohon ko, pwede ko ikaw ipakakas dito. Sige, magpili ka, Troy!
2: Tita!
0: Hindi magkuntani ako, Papa J, pero wala gid ako sang nahimo, kundi magpasugot sa luyag niya. Ginpasulod ko lang sa ulo ko nga isa mo lang inika, bes. Gani gin timing namon nga wala si Cheska sa apartment sang ginbuhat namon ini.
2: Inaya lang ta ang imo nga postiso ta. Pargi. Karamit pro.
3: Kagyang bala. Sakit.
2: Grabe.
3: Troy!
4: Hama. Ba.
3: Cheska!
4: Cheska!
2: Cheska!
0: Daw wala lang yalabot si Tita Mabel nga nadakpan kami ni Cheska. Daw luyag pa ganit ni Yaya nga samtang aras si Cheska, masigi kami. Pero ako yung papadyo samtang ako, grabe ang pagkitluoy ko kay Cheska nga hindi niya ako pagbulagan. May lang gani kay ginatagan niya ako sa second chance. Kag inaasubong ang nagbalik-balik sa ako ni Pensar papadyo kung paano ko ini sulbaron ang tanan. Mientras san o bala tungod utang nga kabalaslan ang ara sa akong pensar para makabayad sa kay Tita Mabel. Palihuglay gayi mo ninyo ako, Papa Chi. Ako gali si Troy sang Iloilo. Madamong ding salamat and more power to your program, Papa Chi.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga conditioning agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mga...
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing lawas labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choi Pancho sa programa Isugid kay Choi.
4: Mahingaga mga karadyuman, alas 2.33 na, it's 2.33, alas ang Webes, problema ni Troy, ang ato nalaygayan. Pero antes na, manyo sana isang non-slenement oil, epektibo na insect repellent. Pero may naton ginliwat-liwat pero para mahibaluan nyo. So you have to test it and prove it. Tutud ni insect repellent, walang kagat ng sapat-sapat sa mga malamok. Damo insekto. Ama nyo sang non-slenement oil. Available yan sa mga botika malapit sa inyong lugar. Kaga anta, kaga pampadula, panakit sang kalawasan niya ng nangunguna. So the leading sa pain reliever, ang NANS Liniment Oil para malikawan ang cancer. NANS Super Plus, inom kita adlaw-adlaw, labinigid kung mga nagaulo edad-edad na kita. Panyo, halos na lang kita may cancer cell. Pero once magnubo, gani ang aton nga immune system, dira na nagatuhaw-tuhaw, nagkalain-lain yung mga balatiyan, labinigid cancer. Pero adlaw-adlaw ka nagainom, sang NANS Super Plus, ay sus, goodbye, cancer! Dugay ka naway katuslok? Saan mo ka hulihin nga nakatuslok, tatay? Ah, hindi sa iban. Nakatuslok kay nanay. Dugay na ay. Ano mo on? Mega Man. Wag na. Hindi na panag-iisipan yan. Mega Man mo na. Duwa ka kapsula, pwede man isa. Testingan mo na epekto sang isa. Kaya duway, hindi ka na makapoy mo. Nakapagsik ka na eh. Dugakan mo sang isa pa. Abaw! Mahakayang naging niya. Mega Man Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika, biskan wala ka reseta. Because it is FDA approved, hindi ka magpalpitate. Sige, mayang aga na kay Sir Romeo Manaay Jr. Welcome, sir. Broad Pet, Madera, Bestower, Epi, Onyate, Niembra. Kay Rowena Besana. Shoutout sa Pangilihan Haniway. Ang Besena family sa Pangilihan Haniway. Si Ma'am Susan Misahon Sika, do? Sa may South Baluarte Molo, Bugtaw naman. morning, Teoy, at patliw patamyaw. Happy birthday kay

0: So karon na nadakpan na ini si Troy kagang iyang amiga nadakpan sa amiga ni Troy nga naga sing along si tita. Inako man guro ni Troy nagpati ang babae nga amo ning gusto. Iti ang hassle di subong. Ang hassle di subong kay Troy is tanan-tanan ini nga tanan ini nga apartment, like apartment ang pera. So, tanan ini, apartment, kwarta, dawalin kay tita niya. Amunisa, si tita niya ang nag-provide, nag-bayad fully sa apartment. Mga kinahanglan niya, pati na gano'y yung pagpatigayon siya sa ubra. So, subong, daw na-blackmail si Troy. Kung hindi niya pagpasugtan, kagunga, daw maliwat gini. Kung hindi niya pasugtan si tita niya, may posibilidad nga pahalinon sa apartment niya. Kaga, i-recommend guro sa nag-maninoy sa nagpatigayon siya sa ubra, nga kakson siya sa ubra. So now, Troy is in this pickle. So sa mga gusto maglaigay, abrigid ang aton yung linya. Pwede na ka mo katawag 0933-879-0931. Pwede man sa Messenger. Pagitaan lang ang Facebook ni Tiyoy, Tiyoy Punch. Or pwede diri sa aton niya Facebook page sa DYRI-RMN Iloilo. Ang ngayoy, mayong aga. Ang problema man kay Troy is dependent siya. No, nagasalig lang siya nga nagasalig kay tita ya. Biskan may obra na sa hamtong ng edad ya, salig sa kay tita ya, gusto niya lang makalibre. Teko may may libre lang nga, abi. Sino mo maglaom tiya mo? Either pagkabal ka tiya, utod ni nanay mo o utod ni tatay mo, eh, dibla mo ng tiya. Kasi nung mag-umahuna-una nga tiya mo to, may ano pag-insi mo, may pagnanasa pa si mo si tita mo. Siling ganit, Tiyoy, pare sa politiko. No, pare sa politics ang Tiyoy. Nothing comes for free. No, ini mga pabor-pabor. Na pare sa politiko, nga ginahatag nila pabor. May kabaylo ina, Tiyoy. Wala man natin ginasiling, no? Ginapaminsan, ginapangunahan si Troy. Pero base amo na eh. Nga halos tanan, ginahatag siya ni tita niya. May pagnanasa, tisubong. Nagasalig ka lang, nagasalig kay tita mo. Nagkulbaan ka, Troy. Nga madula, no? Madula ang apartment mo, kagsuporta ni tita mo. Ano ka nagatiti ka kay tita mo? May caller nita. Hello, good morning.
1: Hello, Tiyoy. Good morning.
0: Oh, si Nanay Rod. Yes, Nanay Rod. Mahingag ka.
1: Malaga ito na kay Troy. Doon pa eskwela, susun niya na kaya para makatapos siya.
0: Oo.
1: Tapos, yung pahog sa nga, kung hindi pagi yata yung napangayo, amo nang matabo sa iya. Subong kay nakatapos na siya, may ubra na sa hindi siya magkahadlok kahit kung kaya ano, bulig yung balas yung sakto sa ino, nablos mo na siya. Kung may kabalaklan sa ti tagaan niya man ka na kung ano sa tagaan niya man eh, kung may nagatag siya sa lumatan niya. Kaya ang punto ko kay Troy, kaya may ubra na sa hindi ka magkahadlok. Nakakason ka to sa ubrang lipatigayon niya. Kag na bayaran ng apartment mo. Ang siling nga hindi ka kabalo magtindog sa mga ugalingon. Nang naantindogan mo ngayon mga ugalingon na maka maninguwa kasi mo pakita mo sa iya. Kahit kung hindi mo na sa pagipalayuan, sige-sigihon niya na ang lubya mo na, dayaan ka man sa lubya mo. Imuo niya ka na nga kala naglaon sa iya, yawa sinunito sa yung laki niya na para sa iya man yung mga bumi. May upod man siya sa kabuhi sa pulakadlaw, hindi na ikaw yung ganyan mo yung kalimabulong ang kauhaw ya. siyang muon
0: mo na to, palayuan mo. Amo na ginasiling, amo na nga ginatagaan ka daw, ginabaydan ni, ginabaydan sa titay ang apartment.

0: pagtigayan sa obra. Daw ano bla, kung kisa subong amo na nga aton nga daw napako te sa utang kabalaslan. Daw nakulbaan kita nga mag move on, daw nakulbaan kita nga pakahuyan, daw nakulbaan kita mang hindi sa mga tao nga amo na may utang ta kabalaslan. Magambal nga utang kabalaslan, why gid na kabayaran?
1: Mga siya, yan mo. Kung ako siya, mahalin. Kada ako kusan una, nag-espila ako, ipadayon ko to si nanay ko sa lola ko. Kasi nagpayaman kami niya laon, lato sa kapamana. Eh, kisaan, ka magpati, bakulon ka. Ah, ngunit ko layas, kung puli sa amon, may pati sa amon ni balay, kay hindi kanan ko po yan, wala pa ko siyang, ano, ako siya na tindo ko sa galingan ko yung kabuhi, parang sa ulihi, mayara ko nga, akong din nga nakundar mo bala, pakita mo siya, mga kabalo ka na tindo sa mga ano, nga kaugalingan, daso mga ubrak ka sa umo, pabayae, dasa, bala, dasa, ilaon sa, kasi nga sa pupos yan, naminimu, sapat-sapato na lang batasan. Kaya ang ginhimu, yung manubulong sa uhaw ya. Ang mabuli ko si mo, alin ka na lang da siya palayuan nga sa upot sa musang nubya mo, kung itaubra, apply ka sa iba nga mga ano da ito, yung nakatapos na naman. Kaya ilang kabutang, nakabalas lang, hindi naman namin. Yan,
0: yung amo na ako, ginatudlo ko gina sa mga bata ko, biskan ako, nga damo-damo ko na sudlan ubra, no? Damo-damo ko halin sang 21, 22, may ubra na ko mo. Halin sa nagsugod ko ubra bala, tutod, damo yung prinsipyo nga ginatanaw man sa akon sa akon ni amay. Damo-damo ko sa sudlan ubra, pero why ko nagapangita padrino? Hindi ko makita nga pa padrino ha ko, patigayon ko, dabi, hindi ko na yan. Basta na din sa Arimel, sinabaton ko diya, why ko padrino yan?
1: Okay, ano din na ito yung kung gapangita ko, bro, ikaw yung mag-ano, hindi ka na magpaano sa iba na kaya magpatigayo na siya. Pagod ka na maralaglag siya mo, higubo niya, pagod ka na i-amuni, amun to si Kwan ko, amuni, nasimula ka na ano,
0: nahihigo ko
1: sa labala, hindi maglaglag na.
0: Kulbaan ko na magpadrino, padrino, kayo mas magpadrino, padrino ka. May maubra ka nga sala sa iyong mga kumpanya, mahuyaan ang padrino mo.
1: Ano ba ito eh? May pag-itaw na lang ang ano, ang kamaran ko magpatigay ang mga patigay-tigayan. So, hindi man ito abi, halimbawa, hindi mo patigayan, hindi naman namin. Ah, ikaw, mahuyaan ka man, bali, parehas ka mahuyaan pa man.
0: Sige, patigayon ko man yung pagpamiling to sa bata, ya.
1: Wala na kayo patigayon siya, ya.
0: Hambal niya sa pagdili. Patigayon ko to kay ano to, sa bilya.
1: Wala sila yung nag-ano sa akong siya, nag-kuha. Wala ko ya, siya yung nag-ano na siya. Wala sila yung nag-ano sa akong.
0: Sige.
1: Ako ya, kung malang yung maubra, hindi ka na yung maghalay. At paano-ano siya.
0: Sige.
1: Amo na hindi mabuli ko siya tiya yan mula na. Amo na tiya,
0: salamat. Nanay Rod. Manang mga patigayon, nagkag natakaan, hindi ko na mabatian mo. Ining, grawe, kautang ka balaslan. Ito, sambo ko pa, makot, saan ako mabayad ng utang ko kabalasan? Why gid na kabayaran? Sa mapatay ka, aray gid na utang kabalasan? Pag dapat ka mo, hindi nyo na ginausar-usar. Siling gani na ton, liwat-liwaton ta. Basta nagabulig ka gani sa isik, sa isang isik katao. Basta naghahatag ka gani, bulig sa isik katao. Hindi ka na maghulat nga may balik na sa imo. Galing, amo na, mga politiko. Amo na, kung magbaligya, drug ka. Una-una na, sige. Oare, usar ka na eh. Oare, imo na ka na, ihatag sa mo na eh. Tapos, usaron ka na, hindi ka nakapanghindi. Mahambal ang mga adiktos, imo nga, sa una, gakinanglan, katagaan, tanang katagaan. So, mong yan, papabaligyaon ka lang, biskan pilalang baligya mo na, hindi ka magbaligya. Nan, tungkol sa utang kabalaslan, sang lukulukuya man, baligya man sa druga. Mahoy mo sa tinunto. Kung madakpan sa kadawan, to sa sang nagpatigayon siya.
2: Tatak, RMM.
0: Gawin nga, makulbaan sa nga, mapahalin nun sa apartment. Hindi ka man, Dal Troy, mapahalin sa apartment. Mapahalin ka lang sa apartment kung hindi ka kabayad. Pero kung ako say mo, Tod, likawan mo lang inang apartment kay ara lapit ang tiya mo. Paninguha ka, Troy. Tindog sa duha mo katiil. Pakita man sa miga mo. Doon ang makasarang ka magtindog sa kaugalingon mo. Hindi nga nagasalig-salig ka lang, nagapahapos ka lang. Kay tiyaon mo.
2: Tatak RMN.
0: Eh, si tita, tita ni Troy, tita family is forever mo. Palapit, guro, tiyo. Pero, why gid na yaka pulos-pulos dugo mo? Obis ka na kumanaguro, tiya ko, dugo ko na, uto di nanay ko, uto di tatay ko. Hindi, gig ko, hindi gig ko kabatas. Biskan, ano pa ang ihambal siguro tatiyoy sa akon, kung ako si Troy, kung biskan, ano pa ang ihambal sa akon sang tiya ko. No, may prinsipyo ko, may panindugan, kuya yoy. Hindi ko magpasugot ka magpadala, dala mo na. Imbis nga ikaw, ay imbis nga sa tiya mo malaygay sa imo, tani sa amo na ang mga tiniun, Troy. Ikaw ang naglaygay, ikaw ang naghatag kasanag kay tita mo. Para wala nyo mahimo, ina. Bagay, lutgot man lang to gali. Bis ka na. Huwag ka pala ng boss, malaibo ko. Abroad Pet Madera Bestware, Tiyoy present, always good, nga pamati. Sa barangay Danao, Haniway, ang Bestware, Madera, Armado, Armada, Alejero, Duerme, Borsillo Family, pamati kami 24/7. Salamat, Sir Broad Pet Madera Bestware. Si Sir Nonoy Silubrico, si Kagsi Candido Conado. May nga gaman kay Mama Maria Ruby Canonicato. Thank you, Sir Stephen Fanega. Salamat. Buds Junior pang mayong agasimo. Si Kagawad Robert De Vera. Salamat. Good morning kay Ma'am Marilu Villalobos na sa Luben Store, tiyoy. Sa Lapas Public Market, digto kami nagbakal kagapon sa manok. Kag mga frozen foods. Oo, oh, may mga frozen sa may parlor pa ganina. Si Ma'am Marilu Villalobos. Good morning kay sino ni? Ay, Coach Guy Fuentes. Thank you, Coach Guy. Thank you. Salamat sa pag-upod kay Marie Junela Servando ng Servando's Dress Chicken. Si Sir Dicoy, Catalan Lampreya. Kagamayong agaman kay Ma'am Edna Lampreya. Ang mga taga dira sa may Tabukan, Mandurayaw. San Rafael na, no? San Rafael. Thank you! May lahago ko'y gunshot yun, may aga panyapon. Tapos naulihi ka sa amon nga palaway. Anong imo nga sudan? Good morning, ma'am. May lahago ko'y gunshot. Salamat man, ha. Kay Boss Totong Montejo and kay Ma'am Rosie Montejo sa nga City Furniture Appliances Store. Sila ng mga tag-iya kung nagapangita ka mo sa mga furnitures, appliances, second hand o brand new. Kung nagatipid-tipid ka mo, pwede second hand. Pag-on ini, mga second hand, no? Pwede ka mo kabisita da. Malalang nga klasmitanay ka mo sa programa, isugid kay Tiyo. Sigurado may discount. Sir Odi Ryle, kamusta? Gracia, kamusta? Sir Rocky Binya Salute, kay Tita Sor Haresco, kay Tita Arlene, dala sa may Chicago. Thank you. May pagkapiolo daw, hidlaw ta si Muhaw. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman. Good morning, Ma'am Donna. Sister Alden Sueta, dala naman sa may Israel. Halonggid ang aton ng mga OFWs, ha? Puwerte na ginang bumbahanay dala sa may Middle East. Kagapon ang Riyadh, binumba ng Iran ang Riyadh. May mga na-intercept ng mga missiles dito sa may Riyadh. Hope all is good, hope all is safe. Maya panawagan ng aton embahada ng Pilipinas sa Riyadh na magkanto sa mga safe zones, mga kasama. Safe zones, sila binigid kung maghuni ang alarm. Amay nga ga kay, okay na, tamyaw ko na ni. Sige daw, mahina ang aton nga, mahina aton internet subong. Yoy daw, kalamutan gid ang dapat kuno hindi maging one-sided ang prosecution. Ang prosecution is always one-sided. Yung isa mga kadlaw, kung law graduate ka ni, wabugado ka, makayuhom ka man, doon namin intermission number. Amo na ganyan purpose siguro ni, why not, why di katakabalo, base ginahungod-hungod lang ni Senator Robin Hood da Padilla, o ni Senator Judge da Padilla, para paugtason, o para mahamot ang piyak ng bahin. Dapat hindi magiging one-sided eh, kay sino ma-side ang prosecution di siyempre sa ilang kliyente, which is the people of the Philippines. Ang taningan ba niya nga dapat kamo depensa, hindi makamo one-sided. Kung kisa dapat i-gina-admit nyo man nga sala ang inyong kliyente. Grabe nga pag-lecture ni ano no ni Senator Robin Hood Padilla sa isa kabugado. Kabagay, dito sa may Senado, pantay-pantay. At bisan hindi ka abogado, pantay-pantay. Mga, hindi pa po ako tapos. Huwag mo kayong ano, ganoon, ganito. Hindi pa ako tapos, kaibigan. Nga ba niya kay Senator, lead House Prosecutor Gervel Luistro na isaman kay hindi lang abogado kung hindi hukom judge. Gakadlaw na lang si Gervel. Ano, ayan ang ginahistoryahan na subong. Daw, sa meeting, mambal nga ahay, kung amo to ang kontra. No, kung ikaw abogado, mga set of mga abogado. Kagbalaman natin kung di nagapanig si Senator Robin Hood Padilla. Kung kamo ang prosecution, mahambal kamo ba? O kung amo itong dlagan, gina, pibi, patay na. Convicted ng ilang kliyente. May isa man to nga Senator Judge, pabalo-balo man sa kuno nga may tinapusan man sa pag-abot sa national security. Sige pa, ito daw ginahimo na media platform na lang ini ang impeachment sa mga senator judges. Ilabinigay na mapadalagan sa dasun nga eleksyon, diba si amo na ni? Nagkadlaw man ko sa kalambal ni Senator Padilla, kagina niya, ambal niya nga, wala kayong karapatang magtanong sa Senator Judge. Wala karapatan magtanong sa Senator Judge, pero sa ginsabat sa English ni Lead Counsel Gervel Luistro, naghipo siya, alam niya nga, Senate President. Nami si Senator Robin Hood. Sigihan nyo, padamuon nyo pa ang klase na senador ta. Sama-asaman mag-abot ng eleksyon. Aura sa inyong mga kamot man gapon. Grabe ang rating subong ang mga nangungunang mga senador. Noon, mga leading na mga senador. Napipili subong number one gapon si Senator Robin Padilla. Sino nag-survey ni? Is this a true? Is this a legit survey? So, mahambal ko daw kauluya man kung amo ning aton nga mga napipinapilian sa mga kauturan naton nga gin-survey. Nga kung tuod-tuod, amo gid man ni ang agwa sang survey? Sila ni gituod ang nagapanguna? Basi man, ano? Kay lainan-lain-lain na panghangop. Nangunguna din si Senator Robin Padilla sa top 12 senatorial bets para sa 2028 election. Ang nangunguna, Robin Padilla. Ikaduwa, Vico Soto. Una pa, si Robin Padilla kay Vico Soto. Oh my goodness. Vico Soto ng Pasig, bata ni Vic Soto. Hindi Vic Soto ha, Vico ang mayor sa Pasig. Una pa si Senator Padilla kay Vico. Ikatatlo, Rafi Tulfo. Ikaapat, Alan Peter Cayetano. Ikalima, o mga taga-antike, Loren Ligarda. Ikaanom, Sos Maria Manny Pacquiao. Ikaanom, Nancy Binay. Ikapito, Sunny Angara. Ikawalo, naku po, Mark Villar. Ten to 12, Ben Tulpo. Ara pagani, Jinggoy Estrada.
3: Aragoy, Choy.
0: Mga ganun pahilig kita sa mga napriso na mga senador. Na-place, napriso na ini sa pamdarambong, plunder, butuhon tapane. Willy Rebillame, ay di wawawi. Mainano aton senado. Cheese Escudero. O ari pang isa, Mike Defensor. Sinanay niya ganin, di magbuto siya. Nagbabalik, Mar Rojas, Benhur Abalos, kag Mark Lapid. Mabulusa kay Senator Lito. Tutut amo niya nga aton nga top 12 senatorial bets ang base sa survey. Sino nag-survey sini? Number 1, Senator Padilla. Kung mapadalagan, guro, Senador, chill joke mo, guro. Number 1, Senator ko, chill joke mo. Ang mga lagting lang, mga abogado, kay kung mababuto lang kasikatan. Amo ni pareha subong, impeachment. Lantawa, guwasang impeachment naton. Lantawa, ginimo ta King Koy. Ang aton mga senator judges do mga King Koy. Hindi tanan ang iban do mga King Koy. Amo ni pananaw sa aton sa bilog ng kalibutan ay abaw kanto tay hindi ta mag-invest dira kay lang tawab lang ilang mga governing bodies. Ang ilang mga senador abaw hapos-hapos ko repolpol. Ay nako tani magbag-o man kita sa aton nga pagpili. Sa mga aton mga politiko, sa aton mga iluklok sa pwesto, mga dapat may karangalan, may utok eh. Nibla? Arayoy sa miga ni Madam Margin Yapon, Laswa, Amon, Sudan. Tugabang, ukra, kinutkot, ano? Kinukot nga sitaw, kinutkot nga sitaw, balunggay, kag may subak nga, pinakas kag kalkag. Abaw! Nagdala ka guro dahi kalkagay. Ma'am Nelia Cordoba, salamat ma'am. Apaldo mga vlogger, gamay lang video reels na yun. Maling nga, umanta mati tiyo sa mga reels nila. John Lee Saavedra, tamiyaw na ko gali sa hinablos ko. Hinablos ang akon bata, nga si To Michael Tormon. Congratulations, graduate Michael Tormon. BS Marine Engineering sa St. Therese MTC College. Kagang kagsaiya ni Jenelyn Diaz nga nagbaka-baka sa Hong Kong para makagraduate iya bata. Sa tanan nga Diaz family, Michael Tormon, congratulations. Kagsa nanay, syempre, congratulations. False Asia survey na guro, tiyoy, ang nag-survey ang Manisar Jespa. Damo na bayutan kay Cayetano. Base sa kasagingan sila nag-survey. Hindi ko mabana mo nang guwasang survey araw-araw. Istorya lang na yun, wala pa sigurado. Kaling kululbaan bla. Kung amuni ang guwasang survey, no, nakulbaan kita. Kulbaan, give kita. Dako nga kasalanan, pero daw mahikog ako tiyoy sa survey. Number 1, Senator Padilla. Iya Mama Jeneline Diaz. Congratulations Mama Jeneline Diaz. Embong Siloberes, may ngaga si mo. Nakaya sino ni? Ay okay, natamiya ako ng gali. Salamat. Sa ato mga classmates, tamang oras, alas 3 na. Arvin. Kanilang git may isa mahinagaw. Hello, good morning.
3: Miling Pang.
0: Oh, Papang Miling, manuka.
3: Sige na, kaya munta kay Troy ba?
0: Sige, banat!
3: Troy? Hmm. Ita ka, panak, kaya ka na yung ubra si Iban, di ka na yung maritime. Ita ka na yung ubra, kasi yun, mangita ka man siyang building house, parang kawa mo siya, tiyay mo na. So, kung may, kasi may bulig ka mo siya, buligan mo siya. Kung di siya ka, pangilawa ka niya, batok sa imo kwang kinsinsyang.
0: Ah, daw imo yan. Hindi ka magtanong sa lain nga buot sa imo nga tiya daw mo na. No?
3: Ngayon siya, muli-muli mo. Ipasugar imo. Puti pa kaya tanong mo siya nga sa laan ng ginahimo niya. Kita na siya yung banyo raki nga makibulong siya ka. Wow!
0: Pati gayon mo man siya, no? Pati gayon mo. Aray, kahitad mo ganda, tita. Aray, oh, manuglot-got ganda niya. Si Papang, si Papang Miling, patiayo mo si Kotita, si Papang Miling.
3: Ay, arita. Siguro pang sa kumatuan na ay kamuti.
0: Makibag iya, tingsi.
3: Ngayon nga nga nga nga. Eh, itasaw ba? Samtang mga sa raya ka, itaw ba? Isa na may rasangin, magladaan mga ikaw ba? Sino mo sa kunci mo? Para nga bagay nakablaslan. Nga, kung ano, unano na ito, eh, bumiga mo siya, tiyay mo na. Itaan mo na sa'yo, unano sa mga itasang nubyo nga, iya. Ipa nga. Itaan na siya, unano.
0: Di ka sa bungaw?
3: Uda, tumulog na naman ikaw. Ulaw nga.
0: Di ka sa bungaw?
3: Sabang. Kabatuan, ngayon ka muti.
0: Ah, kabatuan ka naman sa bungaw. Kaya anong mensahe mo kay Nanay Rod? May mensahe sa siya.
3: Di, tumulog na siya. Tumulog na siya, pulaw.
0: Sabi niya, ikaw gani ka pulaw. Tumulog
3: na siya. Iya, saya membuka kami menanu rasa ubai ya, saya jadi kamu setiap belai dana.
0: Ah, sih.
3: Mengganti. Ima, selamat.
0: Sige pang, Papang Miling, kamu gigambal nih ha. May manlay gay ni Papang Miling no dito kay Troy. Halin ka da pero hindi kagid magtanom. Sang kalain sang buot sa imo atiya no dala lang sa tentasyon eh. No, hindi ka magtanom sa malain sang buot sa imo atita kay may mga nabuhat man sang mayo sa imo kag napuslan mo man. Morning to you, Punch, sa Madrid, Spain, kay Odi Candelario. Tayo akong sudan sinabawan nga salmon. Puro salmon, ano? Amon din eh? Salmon? Salmonete. Hasta din lang ako yung pagpakalagad. Alas 3-4 na. Hope nag-enjoy. And boss, tulo tempranuhan ta pa ang Papa J. Kag may isa na naman kita na i-share nga problema. Diri sa programa, isugid kay Tiyoy. Salamat yan mga classmates. Have a good Thursday. Webes, pecha 23 para sa bulan sang Hulyo. Was kita ay kita 12 to 3 diri sa programang kinagigiliwan kada kagahon ang programa ay sugid kay Tiyoy sa ngalan sa aking technical partner na si Nachoman Jason Renzi Cabatania ini si Tiyoy ninyo Pancho. Have a great Thursday. Ciao.

0: kaayong adlaw sa tanan naton nga mga tagbalamati all over Western Visayas, ang aton nga mga frontliner sa sektor sang agrikultura, ang aton mga kinalangga nga mga makapod ng pag-isda sa malapit nga mga coastal communities din sa aton nga rehiyon, subong man ang aton nga mga local farmer technicians kag aton nga mga agricultural extension workers nga padayon nga nagasakdag sa sektor sang agrikultura, pagod nga masiguro nga ang tagsa ka mga Ilonggo, ang tagsa ka mga residente o kung pumuluyo sa Western Visayas, may hara sigurado nga pagkaon sa tagsa kalamesa. Subong man, ginatamyaw nato ng aton nga panatapan ng official sa mga PDA, Western Visayas, sa pagpamuna sa aton nga Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagang aton duha ka mga aktibo ng Regional Technical Director for Research and Regulations, Director Zerline Coelho, and for Operation Extensions, Director Maria Teresa Solis, and the rest of the Division Chiefs, Center, Unit, and Section Chiefs and Departments of Agriculture, Western Visayas. Ini ang aton programa, Kadalagan sa Agrikultura, in behalf sa aton nga Hepe, sa Regional Agri-Fisheries Information Section, Sir James Earl Agatis, maayong aga, maayong adlaw sa aton nga tanan. And sa nagigad ng mga episode, kinistoryahan nato ng pila ka mga specific agricultural topics, sentro ang pila ka mga commodities, sentro ang pila ka mga banner and special programs sa DA Western Visayas. Kung sa diin ang ina, sentro man ang pag-istoryahan nato nalungod sa pag-tukod sa scalable hybrid rice model farms. And sa subong episode, pag-istoryahan naman nato liwat, tungkol sa nagigad ng mga episode, it's just an overview o a general overview sa mga sininga programa o kung sininga proyekto ang aton nga ginpatpat. And subong dugangan aton sa mas komprehensibo pagi ng diskusyon sa kung nga o kung may-ari kita sa scalable hybrid rice model farms. Kaupod naton sa liwat ang aton suki nga resource speaker from the Field Operations Division sa Rice Program. We have Ma'am Joey Kimaray, ang agriculture student. Ma'am, ang aton nga pagpanamyaw.
1: Sir John Gulino, and sa aton nga mga municipal agriculture offices, mga viewers naton, sa aton nga mga farmer cooperators, ang aton model farm, and likewise ang aton partner ng mga agricultural extension workers, maayong adlaw sa kanila.
0: Yes, ginatamyaw man ato ng ating mga farmer leaders, especially ang mga ating mga operators dito sa Western Visayas, maayong agagin sa ating tanan. And sa nagigid, ma'am, ginistoryahan nato ng overview kung ang kabugusan nga background sa nga rice model farms kung pagtukod sa high-breed rice model farms. So far sa ating data, ma'am, pila ka probinsya sa Region 6 ang kumpirmado natin nga target size.
1: Okay, so Sir John, subong nga 2026, may two pilot provinces kita diri sa Region 6, which is ang probinsya sa Antique at sa Iloilo.
0: And maybe confirm if anong program o kung office ang nag-issue sa sininga programa mo?
1: So, ini nga programa is ipapanaog na siya sa aton secretary, si Secretary Gikul Chu Laurel, and paagi ini siya sa National Rice Program.
0: Okay. Klaro sa aton yung mga tagpalamati nga ang ini nga mandato ginpapanaog sa aton ni secretary, si Secretary Francisco Chu Laurel, with the help man ko na sa pagbulig man pag-amlik sa aton nga rice program, especially diri man sa aton sa regional office. Sa data natin, ma'am, ano ang kumpirmado nga target hectares sa kada probinsya sa Region 6 base sa aton nga community?
1: So, subong 2026, may dapat kita target nga 1,000 hectares establishment for the whole season. So, sa wet season, may ara kita 500 hectares to be established, and sa dry season is another 500 hectares. So, sa kapilugan, may ara kita 1,000 hectares nga target. So, sa kada probinsya, may ara kita 250 hectares na pag-establish kada season.
0: And so far, ma'am, sa ating accomplishment, do you have an idea kung ano yung kabulan o kung saan ang kabulan?
1: So, ang ating pag-umpisa sa ating programa sa groundworking activities na ito, nag-started kita February. Pero as to establishment, subong siya nag-peak na July, kay subong na July, ng sigi-sigi ang ulan. So, hopefully, that is katapusan sa July.
0: And for the information sa aton nga mga viewers, ma'am, this is the first time no nga nagtupad kita sa scalable hybrid rice model farms. And do you think, ma'am, ano ang maging advantage o kung ang mga benefits ng sininga programa kay TOA? We didn't have this before and nagtukol kita sinusupong. Ano sa iyong opinion ang maging advantage sa ating mga farmers?
1: So, very sure sa ating model farm, mapakita din nato ang kapasidad sa ating hybrid model, hybrid rice naton, given nga sa hybrid model farm naton is nag-provide kita sa seeds nila, hybrid seeds na 21 kilograms per hectare ang seeding rate, as well as ang ating mga fertilizer. So, may ara kita fertilizer sa ating mga operators, no? May ara kita ginhatag nga 8 bags sa buong season, kag ipagahatag nga 10 bags sa dry season per hectare na crop. So, binambulig sa ang nakapag-pang-abon, no? So, estimate din nato nga malabot dito ang potential sa ating nga hybrid paglabot sa yield.
0: And yes, speaking of yield, ma'am, pila ang gina-target ng yield kada hectare sa dry season?
1: So, sa dry season, ang target nato nga maka yield kita sa 8 to 10 tons, metric tons per hectare kada area natin or kada farmer natin na may isa ka hectare yan.
0: And base man sa ating data, ma'am, pila ka hectares kada cropping season ang gina-target

0: nagpameste as to sa pag-harvest, ginatuloy na sa palay check system. So, ang palay check system is ginadiscuss na siya sa atong nga mga agricultural extension workers sa ila farmer field school.
1: And base sa atong document, mamayari kita dito na tawag nga Pest Risk Identification and Management System Prime, and nakaupon kita no personally last week sa may probinsya sa Antique, sa specifically sa municipality of Patnomon. We personally observe kung paano nag-work ang ininya nga bisan malipot na session. Ano naman ang rolyo sa prime sa pagpatupot sa scalable hybrid rice model farms?
0: So ang ating nga prime isa ina siya ka digital application kung sa diin ginatudlo sa ating mga farmer cooperators kung paano nila i-assess ang pameste sa ilang talamnan. So once ma-assess nila using prime, mabalaan nila ang mga interventions at management if pwede pa siya makontrol through biocone agents or kinananagin sa atong mga pesticides gamit ang mga chemicals natin.
1: And may araw ba kita mga capacity building o kung mga field support na natugyan sa mga farmers sa idalang sa sining program?
0: So, sa ato naman yung mga capacity building, so araw na daang ato na farmer field school na ginatudlo, pagka-discuss no, ang ato na mga agricultural extension workers, kada simana na siya nga klase, no, para itudlo ang palay check system as well as ang pag-identify sa mga pameste para mabuligan natin ang ato mga farmer cooperators sa management nila sa field.
1: And finally, ma'am, ang imabing naman yung mensahe sa aton yung mga farmers may gantanan sa paghatag man sa ilang suporta. I know that it's gonna be collaborative effort between the agency and sa aton yung mga farmers. Ano ang imong mga mensahe sa ila?
0: So, ang ginapaliwat-paliwat ko ganyan ang mensahe sa ila na since sila ang magiging modelo, kinanagin nila tutukan, no? Kag ipakita ang kapasidad nila sa pagpangalaga nila sa ilang matalangan. I know, hindi man lang sila ni baguhanon ng mga farmers. So, dapat ipakita nila sa ilang mga neighbor, clusters nila, ang wala na include sa ato ng model farm sites, kung ano give ang kapasidad at potential sa ating hybrid seeds. And likewise, kung matutupan at mahatagan ng isang sub-tugid na pagpangabog ng pagpagtataw.
1: Very habit na makaagree ang additional o pandugang informasyon may kaptanan sa pagtupot sa siling scalable hybrid rice model farms here sa Western Visayas. Sa masunod natin ng episode, dugangan pag inaton sa dugang pagid nga ihibalo kag mga impormasyon ang aton nga naging topiko. This is gonna be series of topics sa aton programa sa radio at sa aton nga pag-live stream sa Facebook natin. Gani hindi magkalipat nga i-follow kag i-like ang official Facebook page sa Department of Agriculture Western Visayas para sa dugang mga updates kag balita nga amon man gina-publish sa aton official Facebook page. And once again, madamo nga salamat sa tanan nga nagupod kag nagpamati sa aton mga programa subong naman yung episode. Once again, ang aton yung resource speaker si Ma'am Jolie Dimaray, ang agriculture student sa Rice Program sa Field Operations Division. Sa ngalan, sa HEPE, sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James Earl Agatis. Ako si John Candelario. Madamo nga salamat.

0: Agud mapataas ang panubason sang mga mangunguma, ang Department of Agriculture Western Visayas nagpatigayon sa mobile soil laboratory deployment, lakip na ang technical briefing kag advisory services sa Banwas ang maayon kapis halin Marso 3 tugtog Marso 6.
1: Naglabot sa 300 ka mga soil samples ang nabaton sang DA Western Visayas Regional Soils Laboratory sa unang adlaw sang deployment. Ang mga soil samples ang ginpadala sa mga mangunguma halin sa mga rice and corn clusters area sa maayon. Ang mga mangunguma ang kinahanglan magdala sing tumatugtog isa ka kilo ng pulverized ready to analyze soil samples. Ginarekomendang ang mga soil samples ang ginkuha sa mga talamnan nga wala sang standing crops o kung tanom. Apang kung may ara na sang tanom, ang talamnan ang dapat wala nabutangan sang abono sa sulod sang duha ka bulan agun makuha ang insaktong resulta sang soil analysis.

0: Is. Sa pagguha sang soil samples, dapat mahibaluan ang farm coordinates gamit ang DA GeoCamera Advanced application nga sarang ma-download sa Google Play Store. Iniagod mo siguro ang nagakaigo nga location-specific recommendations. Suno kay Dr. Larissa Balupenos, Hepe sang DA Integrated Laboratories Divisions, ang pagpaanalisa sang lupa ang isa ka importante nga pamaagi agud mahatagan ang mga mangunguma sang science-based recommendations nga manggabulig sa pagpanubo sang gasto sa produksyon kag mapataas sang ani sa mga mangunguma.
1: So, ina-encourage ko kit ang tanan na sundon ta ang ako recommendation or kung hindi kitaya sa budget, malapit na pinigyan. So, kita mas tagi ang kita na natin sa pagbalik namo sa nasunod na tuig, yearly na rin ang ako collection sa samples. So, mabalik na ko, mapalaan na ko na ang nag-iwas in man or sakoking man or nag-interest in man ng ako production.
0: Ginpaatag man sa mga manguma nga nagtambong sa unang adlaw sang MSL deployment ang pila ka mga importante nga mga teknolohiya kag pamaagi sa pagpanguma. Lakip na diri ang climate resilient farming practices, nagakaigo nga pagpatigayon sang soil samplings, pagdumala sa mga peste kag pamalatian, adaptive balance fertilization strategy, paggamit sang trichoderma kag organiko nga pagpanguma. Suportado man ni Municipal Mayor Raymond Malapaho ang pagdala sang serbisyo sa Mobile Soil Laboratory agud napasanyog ang produksyon sa mga mangunguma sang palay, mais kag mga ulatanon. Ang Mobile Soil Laboratory deployment ang kabahin sang implementasyon sang National Soil Health Program sang DA Bureau of Soils and Water Management. Parehong helikoton ang natalana nga ipatigayon sa Marso 10 sa munisipyo sang Dao, Capiz.
2: Ini si Chris Medical Dina, nagabalita.

0: isda sa aton komunidad.
1: Bilang kabahin sa Agri-Services Caravan, isa ka inisyatibo sa ahensya nga nagadala sa mga programa direkta sa mga manguma sa Tagsaka Probinsya. Nakabenepisyo ang mga manguma sa Megaw Iloilo sa nagkalain-lain nga serbisyo pareho sa soil testing, teknikal na konsultasyon pati sa pagdumala sa mga peste kag bulatihan sa tanom, pagproseso sa mga lisensya para sa regulasyon sa feeds, kag pagpanghatag sa mga information, education and communication materials o kon IEC materials.
2: Nakabigaling friendly speakers ng ating pangarapan din sa Tanwa sa Mindanao. So, so, in-upgrade, in-upskill naman ang ating information caravan to bulig sa mamumuma ang inasangkan ng ating services caravan. So, since nga ang ating mga...
1: Ang Agri-Services Caravan naghatag sa mga mangungumas ang maapos na pag-angkon sa mga serbisyo sa ahensya. Dugang pa sa mga serbisyo ang ginhatag, nagpatigayan man sang lecture ang Regional Crop Protection Center sa ahensya para sa mga partisipante. Iniparte sa nagkalain-lain na peste nga makita sa ilang humayan. Paagi sini, nadugangan ang ilang kahibalo kapag hangop sa nagakaigo nga pagdumala sa ilang mga pananom. Agod malabot ang mas maayo kag di kalidad nga ani.
0: Ini si JP Panganonong, alin sa West Visayas State University College of Communication, nagabalita para sa Department of Agriculture, Western Visayas.
3: Mabuti ang pagsasaka at antas ng kabuhayan ng mga taga-Ibahay Aklan, isa na katuparan ng Department of Agriculture Western Visayas ang bulig sa mga mangungumag din pasangkad ng Agri-Services Caravan ngayong Mayo 14.
4: Sinulong ng ahensya ang pagpapaulad sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Ibahay. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang kaalaman at maihatid ang iba't ibang serbisyong pang-agrikultura sa mga lokal na magsasaka. Humigit kumulang 150 magsasaka ang nakinabang sa aktibidad kung saan sila ay naturuan sa tamang pagkuha ng soil samples para sa mas eksaktong pagsusuri ng lupa, gayon din sa kahalagahan ng FEDES registration at PhilGAP certification. Kasabay nito, isinagawa rin ang soil testing upang makabuo ng angkop na rekomendasyon sa nutrisyon ng lupa, partikular na sa wastong paggamit ng pataba para sa mas mataas na ani. Naging bahagi rin ng caravan ang Animal Health Services mula sa Office of the Provincial Veterinarian kung saan nabakunahan ang mga alagang hayop ng mga residente. Tinutukan rin ng mga eksperto ang mga umiiral na suliranin sa peste sa mga pananim at agad na nagbigay ng angkop na solusyon at rekomendasyon para rito. Bilang dagdag suporta na mahagi rin ng iba't ibang kagamitang pansakahan, IEC materials, dekalidad na binhi at mga punla ng punong prutas upang higit pang palakasin ang produksyon ng mga magsasaka sa lugar.

0: Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas, nagbabalita.
1: Sa katuyuan ng mangin madinalagoon ang pagprodukto sang palay, kan mangin mataas ang kita sa mga manguma, ginsiguran sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang Integrated Pest Management Centered Hybrid Rice Technodemophon, sumunga Hunyo 11 sa Banwa sang Balasan, Iloilo. Yari sa Shane Kaiktarya nga talamnan ang gapaidalong sa sini nga proyekto sa sini nga wet cropping season.
2: Ginkalipay sa mga manguma sa Balasan ang kahigayunan ng mangin kabahin sang pinaka unang Integrated Pest Management Center Hybrid Rice Technodemo Farm Project sa probinsya sang Iloilo. Yara sa 89 ka mga mangunguma ang nagpasakop sa Technoclinic nga nagsugod sininga Hunyo kag magapadayon tubtob Setyembre kadungan sang pagpatigayon sa nagkalain-lain nga aktibidad para sa sininga cropping season. Suno kay Ryan Rasgo, Hepe sang Field Operations Division sang DA Western Visayas, ginapapag-un sang ahensya ang isa sa mga tinutuyo sang proyekto amo ang epektibo nga pagtapna kag pagdumala sa mga peste kag balatian nga nagadugang sang kahalitan sang matalamnan kag nagaapekto sa kadumuon kag kalidad sang ani sang palay.
3: Pag-usunan mo na isingal ang mga sistema na insakto sa pagtapna sa mga peste, dirigit sa ito sa Balasan. Dirigit at least 100 hectares sa akong naging palita din ng area. Gusto na ang akong na tanan niya natunan sa akong mga pest management experts at Regional Crop Protection Centers at Regionalized Programs sa PA. I-apply din ang tanan. No? Ito man yung mga mihara kung sa insakto ang mga piste. Magataas ang ating mga production. Nag-assess na magtaas ang ating mga production, gusto ba natin ipagkita kayo na hindi lang ang pataas ng production, hindi pataas ang pagitan kalilang sa ating mga
2: samtang ginpahayag man ni Cherry Tyson, Hepe sa Regional Crop Protection Center, ang kinahanglan sundon sa mga manguma ang mga IPM strategies, lakip na ang paggamit sa biological control agents pareho sa trichogramma kag trichoderma agud madumala sa husto ang mga nagapanguna nga peste sa hybrid nga palay. Ini si J.R.L. Shane Esmao, nagabalita.
1: Ari kita subong sa Barangay Kalamisan, Oton, Iloilo, agud saksihan ang ginahiwat nga Sibuyas Rising Field Day sang Oton Bulb Onion Growers Association ukon Ubuga.
4: Gintambungan ang aktibidad sa mga miyembro sang Ubuga kaupod ang mga onion growers halin sa haniway, tubungan kag igbaras, agud makaangkon sang dugang nga ibalo kag mga teknolohiya sa pagpananom sang sibuyas.
5: Ang Sibuyas Rising Field Day isa ina ka promosyon sang Ubuga. Kagang mga farmers kung ano ang nabalaan nila dire, dalon nila sa ilang area, sa ilang lugar, kag i-share nila to sa ilang kaupod.
4: Sa nasambit nga field day, ginpaambit ang nagkalain-lain nga pamaagi sa pagtanom kag pag-atipan sang sibuyas, ginpresentar man ang mga bago nga research na hanungod sa sibuyas, kag ang mga oportunidad sa merkado nga mahimo ma-explore sa mga manguma.
6: Iman has given this grant na ma-preserve naton ang aton produkto waiting for the right time to market. Kung magkarinan ka muliwan sa inyo talamang sa union, hindi na kamo masubuan. We could look forward nga makwartahan naton ini in the right amount, in the right time by some intervention. And that is the cold storage facility which nga kinahanglan gid ina sang isa ka community engage in onion production.
4: Ginpahayag man ang padayon nga suporta halin sa Department of Agriculture paghatag sang technical nga bulig kag mga programa para sa mga onion growers.
7: So, unang gusto naton nga malapot, no, nga mapatag mapa-expand, mapadako, no, ang aton nga sibuyas diri sa Oton. Kay isa sa mga nakita naton nga potential, no, nga area. And of course, wala naga ang atong Department of Agriculture every year ara ang atong support, no, may mga seeds kita ginahatag processing facility, no, nga ato support man sa ato niya onion. And of course, no, ang ato niya patigayo nato, napasilon nato, 2026, no, ang ato cold storage nga worth 15 million.
5: Ang mensahe ko sa mga nagtagto diri, no, nga willing sila magitanom sang Bombay. Basta pa masunod nila ang ara sa planting guide, makaasagin sila nga may maharvest sila. Kay sa base ako niya almost over 10 years na nga pagtanom namon sa Bombay. So hanggang subong sige.
4: Ini si Christine Lauresta, nagabalita.

para sa nagapangunang balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Opisyal na nga gininagurahan ang mga bagong mga pasilidad sa Iloilo Research Outreach Station na hampang sa Santa Barbara, Iloilo. Tinutuyo amo ang pasangkaron ang pagtuon pinaagi sa moderno nga mga teknolohiya sa patag sang agrikultura. Padayon ginapasangkad sa Department of Agriculture Western Visayas, Iloilo Research Outreach Station ang rolyo sinibilang sentro sa regional research, production, kag extension services sa agrikultura paagi sa pagpauswag sa iyang mga nagapanguna nga pasilidad. Sang damlaglang, gininagurahan sa istasyon ang 4 million pesos na upgrading sa vermicomposting facility kag planting materials production laboratory na ginpondohan sa DA Bureau of Agriculture Cultural Research, na nagatuyo mapalaparon ang kapasidad sa infrastruktura, mapaayo ang mga operasyon kag mapataas ang produksyon sa dekalidad ng tissue cultured planting materials kag mga organiko na input. Kabahin, inisang padayon na pagsulong sa maayo na pagdumalas ang duta at pagpaligon sa supply sa planting materials para sa mga mangunguma sa rehiyon. Dugang pa diri, ginsuportahan sa National Livestock Program ang pagtukod sa 2.3 million pesos na liquid nitrogen facility na mga importante na bahin sa preservasyon kag pag-maintenance sa kalidad sa genetic materials sa small and large ruminants. Sa pihak ng bahin, ginpondohan naman sa High Valley Crops Development Program ang 2.9 million pesos na fruit and vegetable dehydration facility agud mapauswag ang value adding, mapaayo ang post-harvest handling, kag makabukas sa mas madamang oportunidad sa merkado para sa mga produktong agrikultural. Sa kabugusan, ginapaabot nga maghatag ini sang epekyente nga operasyon sa estasyon, mas mataas nga produksyon kag mas malapad nga serbisyo hindi lamang para sa mga napilian nga benepisyaryo kundi pati man sa mga mangunguma, estudyante kag iban pa nga stakeholders sa bugos nga Western Visayas. Sa kapamatuod nga pinaagi sa pagbinaligay kag nagkataigo nga teknolohiya, malapot ang progresibo na pagpanguma. Ini si John Candelario, Nagabalita.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sagot ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pagkakal, sumagmuti ka.
5: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin lara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
1: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Wait, guys, I'm out.
9: Oras sa RMN Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
10: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
9: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman, kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan, nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
12: Adlaw na kita sang Webes, pizza 23 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
9: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
12: Kag ako naman, si Radyo Man Benroy Bernal.
9: Sa kinaanda, nagatamyaw kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
12: Subugman sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
9: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
12: Kaga nga to naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
9: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
13: Panginoong Diyos na ang Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad, kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, July 23, 2018, isa ka wildfire sa East Attica ang nagluntad sa diin, nagpisa 102 ka mga tawo. Inina ang ginakabig nga deadliest wildfire sa history sa pungsod Greece.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Natapos kahapon ang ikasyam nga daw sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagkahapon nga daw ang presentasyon sa mga ebidensya sa impeachment trial para sa aligasyon sa nga death threats ni Vice President Sara Duterte sa pamilya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., saya sini nga asawa kag sa iya pa kaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez ang nga gintapos na sa nga prosekusyon. Si Attorney Melvin Matibag, NBI Director, amo ang pinakakatapusan last nila nga witness sa Radyuman Binroy nga ginapresentar sa impeachment court. Natapos kahapon ang pag-cross-examine sa defense team sa kay Attorney Melvin Matibag.
2: So do wala na gimana, no? Sang himus-himuson pa sa Article 4, malumpat kita by next week, I think Miyerkules, no, kay Lunes, State of the Nation address
1: sa 29.
2: Oo, ang sa 29 ang next nga kwan, and at that time basi masugod na sa next article kita, basi may mga preliminaries na da. Hmm. And by July, August, amo na da ang kwan na ang presentation na sa nga mga ebidensya sa second article.
1: Ang kwan gani sa 29 ni nasumo na eh ang mga top officials tumala sa nga Landbank. No, sila ni ang unang iga presentar sa paraboton nga Miyerkules sa July 19. Kaysa 27, ikalima ini nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa 28, tagaan kay gayunan kay first session ini sang House of Representatives sumuman sang Senate at Radyuman Binroy. Formal nga mag-umpisa sila sang ila sini nga session. Muni nga gibutang nila sa July 29 ang pag-resume sang impeachment court. Kinatun-an nila ini Radyuman Binroy nga ibutang alas 10 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. Then alas 3 onwards amo na iya ang ilang pagpatigayon sa nga sesyon. Kaysa nang ligad ang plano nga alas 2 hasta magabi ang impeachment trial kag sa aga sila ma sesyon. Pero gina-consider na subong ang pagbago sa nga schedule. At 10 to 2 amo ang impeachment trial, kag alas 3 naman sa hapon onwards amo naman iya ang official sini nga sesyon sa aton sini nga sina.
2: So ang next diri nga article amo ang L. Gatten Wolf sa nga VP Vice President, no, kag sa nga sini nga pamilya. Radyuman Eric, no, amo na ang sa next article nga iga takol. Bantaga ni very exciting ini kay ukayon ang mga bank accounts, no, ni Vice President Sara Duterte in pang sabina na ini dirita ni mabalaan kung ano ang manggad nga ginatago sa nga vice presidente. Pero kahapon sa conclusion si Matibag ang nangin highlight sini and again panindugan ni Matibag nga may bastante sila sang investigation bastante sila sang ebidensya base sila sining investigation sa sining threat nga ginahimo ni Vice President Sara Duterte both siya sining utterances and sa gin commission nga mga tawo or ginakontrata nga mga tawo nga amo ang magpatay no sa kay Vice President Sara abay kay President Marcos sa First Lady kag sa former House Speaker na dalasdasan diri nga pati ang miyembro sa dosang security group ni Vice President Sara Duterte may ara mandira no napasiplata ni kuani ni Attorney Matibag nga may ara sila dira sons of interest among sa mga security personnel ni Sara Duterte
1: mga 18 kabilog ang ilang mga persons of interest Rajuban Bedroy although hindi nila ini ma-divulge kasi pwede ka makamper ini kay ti ongoing subong continuous no ang ila sila nga pagpagayon sa investigation pero kung magambal ka pero sa interest hindi ba na siya ang ginistorya ni Vice President Sara Duterte na posible nga ti may
2: nabaluan
1: siya or may mga ideya siya or siya mismo ang ginistorya no para nga amo na may himuon si Vice President Sara Duterte but to as to specifics Rajuban Bedroy hindi pwede ma-divulge ini no sa National Bureau of Investigation ang depensa ang ila sining kwandre ang ila sining ego kay Attorney Melvin Matibag nga wala siya sang personal knowledge kasi during the time sa pagbuo sang investigating team sang National Bureau of Investigation si former NBI director Jaime Santiago ang director pa no kag siya sini actually ang nagpagwa sang memo na magbuo sang team ang cybercrime division nila agunto nga magtutok no sa investigasyon nga ini mula dira sila nagatutok nga wala yasang personal knowledge si Attorney Matibag sa investigasyon sang siring nga sabit iya nga mga utterances kag public statement sang busy
2: kay nagsalo kasang obligasyon na obligasyon mo man gyapon kag ikaw ang NBI director nga nagataloos dira subot ang balon may labot kag gyapon radyo man na Eric asto sa kun anong ginahimo may direct supervision kasi mo sini nga mga tao
1: kwani kumbaga imo niya nga duty and responsibility as NBI director so you are representing the NBI hindi man niya imo kong galingon yung na-representar mo na-representar mo ang National Bureau of Investigation ang NBI ni former NBI director Santiago
2: saloon mo na
1: saloon mo kayo ang mga continue sina Rajuban
2: na pero sabalan na sa isa ka unit sa police di karoon kung ginrelieve ang isa ka police dira ang trabaho sa inyong mga tao hindi ka magpasilabot kung ikaw ang nagbulos dira nga bagong hipi hindi mo pagpasilabtan butang balon ipadayon mo kung ano ang ilang ginaubra dira i-supervise mo kaya mo man eh
1: kaya ko bagang supervision sa iya kung ano ang nangin na kwan nila ang naging pagpadayon sa investigasyon amo na lang ginasalo subong ni Attorney Melvin na Matibag dira ba lang si Rajuban Bedroy diba sining mga outside iya sang iya sining duty and responsibility as NBI director why naman siya labot dira naman lang siya sa ginsalo niya nga trabaho kakamo na ang gina kwan niya gina witnessan niya sa impeachment
2: tapos. Kaya nga lay down niya malang ang ila sining investigation. Investigation sa nga grupo nga gintask niya, gintask sa NBI para nga mag-investigate kay Sara. Kagin panindugan niya nga ang ining investigation nila constitutes betrayal of public trust kaysa nga bali matibaga ang utterances, the mere utterances constitutes a betrayal of public trust the moment nga gin-violate mo ang kasuguan nagapamatuod ina nga nga nakakommit ka sang betrayal of public trust wala na gani nila buhay na ni dapat hindi na gani dapat ang nga mag-dig deeper diri sa kung nagkontrata o kung wala galing kay nadalasdasan na lang ini Rajuman Eric nga kung sino ini mga tao out of curiosity kay bisan sino man di ba bisan kita gusto to mambalan sino atong tao gin kontrata ni VP Sara Duterte magpatay kay President Marcos may kapasidad blas na magpatay kay President Marcos pero rumble gani sa NBA, hindi na tata, hindi na kinanglan gani na nga magdigya mag-duel kita sa amo sina kay ti ang ginpanghambal ya alone. Nag-constitute ni sa betrayal of public trust nga pwede siya ma-impeach.
1: Pero kahapon, mas grabe ang mga sidelights, Radyo Man Binroy. Sa unod mismo, no, sa impeachment trial.
2: Ang commercial ya, daw mo piya na istorya, no?
1: Puti, natawa bala ang ibang mga senador, like for example, sa Senator Randy Tulfo kahapon, may question sila, kasi nila nga ang kami yang sa majority, 2 to 5 minutes lang, sa minority, ibang tag 10 minutes, iba nag-overtime pagani. Kung naging klaro sa impeachment court ni Senator Cici Escudero, kasi nga, man isang minority, why man din isang majority sa impeachment court? Para riyas sila din dapat, no? Radyo Man Binroy bilang mga senator at judges. Galing ti, Senator Robin Padilla, tumindog naman kahapon, kaya may mga punto siya nga gusto nga i-manifesta Radyo Man Binroy. Una niya nga manifestation, kahapon nga daw, siling niya, nga ang ginagamit nyo si Arturo Las Cañas bilang witness kay siling niya pabago-bago kuno niyang iyang mga statement Radyo Man Binroy. Di siya ano para wag mo kon ga bago-bago ang statement. Di ba lang sinungaling? Butigon. Amo nang hambal ni Senator Robin Hood Padilla. Ugaling ginaexplikaran siya ni Congresswoman Jervil Luestro, ang lead prosecutor Radyo Man Binroy, galing hindi niya pagpa-explikaron si Congresswoman Jervil Luestro kay Hamalia, why kasang kinamatarong nga mag-question sa Senator Judge. Sakto man siya, galing kaya ti gusto tayo i-explicar ni Atty. Jervil Luestro, gina-qualify ang sabat niya Radyo Man Binroy, kung nga nga ginimo nila witness si Arturo Las Cañas. Kaya hambal ni Congressman Jervil Luestro, na-mention abi ang ngalan niya, Radyo Man Binroy. No? Na-mention abi ang ngalan niya. So parang madig-deeper mo, ginkwa nila ni, kumbaga ang sasang House Committee on Justice, bala sang una, kaya ginakuha niya din ang background abi Radyo Man Binroy mo. Ginestablisar nila bala. At may mga tendencies. No, si Vice President Sara Duterte. Kita pa tito ang si Ref Tani, witness man, di ba? Kay
2: Sinapungol naman
1: ito. Sinaputi ito, di ba? Gusto nila i-establish ang may
2: pattern.
1: May mga pattern. May mga president na ngadaan.
2: May kapasidad siya.
1: May mga tendencies siya.
2: May tendencies siya. May kapasidad siya nga mag-imo sa violenting acto. Kaya mga previous, amuning nagkanatabo sa previous, may tinapungol sa nga sheriff. May natabo sa una sa mga Davao Death Squad. Through sa kay Las Cañas nga may mga mando to siya nga i-abduct tong mga drugista to sila sininga lugar.
1: Wala ni siya iya nga gamit gid nga witness. Galing kay ti, na-mention siya.
2: The background, there lang.
1: Na-mention siya. That is why nga ara man siya Radyo Man Binroy. If necessary gani, pwede siyang ipatawag iya sa impeachment court. Ti, why naman ang naging presentar?
2: Ti, kaya nila to
1: sang House Prosecution Panel.
2: Ting kaya ng ambal sa defense nga ang ilas ang affidavit ni Las Cañas to ti an ano gani to wala man notarize. Wala iya gin
1: kagkapila bi sa magi balibaylo
2: sa nagretract ni sabi mo.
1: May gidretract sa pero binalikan niya man.
2: Una naga pabor siya sa mga Duterte nga ti hindi panidugan niya hindi siya death squad. Sa uli nag-retract siya. Completely nag-baliskad siya ngati hindi na inamatuod. Ang matuod sina nga manugpatay siya sang tao.
1: So ako na gina-point out ni Senator Robin Hood Padilla kasi niya pabago-bago ang statement niya nga ginagamit niyo ni siya. Amo na ang hambal niya. Hindi ka nubala ang bot silingon kung pabago-bago ang statement mo.
2: Sinungaling
1: ka. Igaling kay ginimo man kay ibang mga netizen. Kinumparar naman nila itong pabago-bago man ng statement sa mga Marines to. Itong mga bagman to. Hindi ko din naman naresibuhan naman si Senator Robin Hood Padilla.
2: Tingin pa palimpaya, Binilo Istro. Nga silingi ati sinong gina-refer mo diri. Kumbaga, you're speaking in general or may ara kayo nga specified? Amo tong yung sabat niya nga si Las Cañas?
1: Hindi masabat ni Congressman Jelver Luestro ang iya sinang pamangkot.
2: Gusto niya i-qualify, anay?
1: Hindi, bali, hindi man yung pamangkot. Manifestation niya nga ako. Number two, ang party pagid sa kay Attorney Jeremy Lutok kag kay John Mark Kalilong. Kaya ambal niya, ang mga witness niyo nga ni May mga kaso ini nga mga ginapangatubang. So ginapagwaya ko may kun may mga kaso ginapangatubang. Kumbaga hindi masaligan bla radyo man Benroy. Amo nang bot silingon
2: diyan. Kay perjury ang kaso.
1: Okay, perjury ang kaso. So kumbaga ang ila bala nang credibility, wala. So hindi dapat ka mangin na witness. Di gusto man tani qualify ni kuan ni kung gusto man Jervel Luistro ang sabat niya kani niya pagpa-explicaron kay gusto tani i-explicar ni Attorney Jervel Luistro kung gusto man Jervel Luistro kasi niya based sa mon nga pagkuan nga pag check Radyo Man Benroy
2: wala naman tiya
1: why man niya sila sa mga pending cases subong kung may mga gin-file man to kung why man to do kumbaga why man lang ma-file
2: kay kumayara sila niya gina-explicar niya to gina-try niya explicar nga siya ti kumayara magig kag wala pa niya sa conviction it doesn't follow kumbaga do amo na blast ko tiya nga hindi na sila pwede ka
1: yes witness. Pero so, pero gin kwan gin nila Radyo Man Benroy mo gin verify gin nila kuno
2: wala na
1: wala sang kaso wala sang sa duwa ka mga NBI officials
2: oh wala sang pending wala sang pending nga kaso balis ka di abot din nagkuha yung information si Robin base kon kuno-kuno pa lang ang file ang kaso abiya gin file ang kaso
1: so amo na ang rason kun nga ang sang ulihi ginhambalan niya ang House Prosecution Panel ngambal niya kaya man nakanami ka mga sabat mo pero tani sila niya hindi ka lang mag one-sided tino ang sa first row to bala ang mga
2: de
1: private prosecutor
2: de to ni Kapunan
1: de to ni Kapunan doon na shucks doon na kibot sila sa hambal ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya yung hambal niya balangat, isili niya, ginantayaw niya bala kuno kay kanami, kuno sang sabat ni Congressman Jervel Luistro. Pero isili niya tani, hindi ka mo mangin one-sided. Hindi ko yung nagyamho ang kwan. Doon ka mo na ba sila, kaya tinulukay sila sa first row. Amo to nga nagsinggit siya nga ginakigan niya lang sa first row. Kaya sila niya, I am interrupted.
2: I was interrupted. I was interrupted. Amo ting ngambal
1: niya. Gin-interrupt sa kuno.
2: Oo, gin-interrupt sa.
1: Hindi karon, sino malabi di magyamho, Radyo Man Benroy, kay, amo bilang senator dyan, sabi niya, saan pa pala, basa-basa ka man sa panit kay Ibos. Kaya kumbaga mo na bala, the defense is for defense, the House Prosecution is for the prosecution.
2: So
1: kumbaga, hindi pwede na iya, nga ang House Prosecution, hindi maging one-sided, hindi maging bias, kasi siyempre, dipinsa nila na iya sa defense, mapresentar ba niya ang House Prosecution sa ilang mga complaints nila, kapag magplastar sa ilang mga ebidensya. Sinigani ni Attorney Laura Kapunan sa press con nila kagabi, sinila na doga kwabarag doga bounce back bala, no? Ano pa naman, doga dribble, ang mga utterances or ang mga manifestation ni Senator Robin Hood Padilla doon kabalik sa iya ga bounce back na Radyo Man Benroy no kay simpre ang dapat gani maging bias dire kag dapat hindi one-sided among nga itong mga senator judges kaya ang prosecution iya is for prosecution ang defense iya is for defense amo na ila iya nga trabaho hindi pwede na karon nga kung may ara to sang cross-examination, Radyo Man Benroy, ang naga-cross-examine, paburan man sa House Prosecution na...
2: Buligan mo man cross-examine in their favor.
1: Tapos mag-redirect karon to ang House Prosecution,
2: buligan
1: ang defense, mapabor man to sa House Prosecution, tinanong sistema na kung nagkinasuhay pa mo.
2: Tiyan mo na ganyan, everybody happy na lang. Magamo na mag-cross-examine sa... mahambal tong prosecution at yung tsakto na tiya mo na tsakto na hapinan mo to ang kwan ang defense kay ti para hindi ka mangin bias or masugot ka sila punto kay para hindi ka mangin bias kay kinanglan patas ni ang tanan tinyambal ni Luistro ti sila niya alangan man niya depensa namon to nga buligan namon to ang depensa sila niya bias gimana kay ti simpre prosecution kami depensa na namon yang amon yang ang prosecution
1: sige ni common sense o magduligay man lang mo
2: amo na gani nga duha ka bahin may defense kag may ara sa nga prosecution kay ang ila tiya sang prosecution depensahan man to nila ang ila teritoryo ang nga depensa depensahan man to nila ang ila sininga teritoryo kamo sa tunga tani kamo neutral kamo hurado clarifications na tani nga rada hindi nga mag bulig kamo iya sa isa ka side no kay ti galing kay ti amo nang politika mo
1: amo din kagabi in fairness kay Attorney Lorna Kapunan ini kwan Manila gin ni ako Manila nga na ma do na kwan gi masilabla do na kaya do nang tinulukay sila abi ko nang nagi do nang jamho bla
2: sang law man sila duro eh
1: di sini nga kwan man ni tay man nga ako baga chance man nga maka kayo kami sang apology kay Senator Robin Hood Padilla kay hindi matumbot sila nga gina disrespect siya no kay galing sila nga ako baga sa korte radyo man Pinroy may mga mugid man mo nga ako baga daw kumakapunto ka daw ga
2: isipon mo mga
1: may mga instinct ka bala
2: hindi mo mapunggan hindi mo mapunggan nga inabalang do bago sa bago sa imo sining pamatinan nga may imagine mo kumbaga out of nowhere bala nga do wala mo ginexpectar ang amo sina nga bagay ti di bala kung isa chance may home kagin may kung isa kung do
1: instinct gani ti amo nang ambal nato ni Laura Kapunan sini nga after to bala nga daw ni naakigan sila ni Senator Robin Hood Padilla ang ginahimo niya kuno gina kwan niya na lang ginagina cross siya ning duwaya ka mga pala di butang sa ulo niya kasi sinaga pangamuyo na lang ko
2: kwan kamo preparar kamo panyo kabungi yung itsura nyo kay
1: galing hindi man na pwede nga do mayamho kang manabon ka bla
2: hindi di ano mo abi kaptan mo kakamot mo
1: amo na galing
2: hindi bro galing kay
1: amo na galing ang bani ato ni Lorna Kapunan sili nga ginapiyong ko na lang ako ng mga mata kagina kwan ko ginahugot ko na lang ang ako pagkapot sa ako kumbaga kamot kag magpangamuyo na lang pero kaysa hindi mo makuan mo hindi mo malikawan ma-react ka bala especially kon si Senator Robin Hood Padilla ya mambal nga dapat ang House Prosecution Panel dapat hindi maging bias bala hindi din kay mo kakita sa debate nga ang negative kag positive side mabuligay man
2: paros na ang atubang moderabi would you think sa defense wala to nakalamho ang taga defense galgit po duro na pong kanan nilang gila sini nga mga kogalingon
1: te kagapon si Attorney Bill Luan ganin nagreact man to kay si Attorney Bill Matibag yan naga kwan siya mo naga siya do siya do siya nag role presiding officer
2: siya nang role ask and answer tiya mo ning ngambalta wala lang galing tumapunggan sang kampo day Kapunan kay ti out of nowhere nga klase ka pamangkot bala wala bang respektar tapos ti sila naka-incindi sining tanan mo si galing kay ang sa press con todo medyo sarkastiko man tong sabat ni Kapunan nga siya Senator Robin sabi mo kaibigan tayo forgive na lang kay bala mong tinaga ni Robin niya sa prosecution kaibigan kong sa prosecution mahal kong mga amo na bala
1: hindi pa ako tapos sa kaibigan.
2: Kaibigan, hindi pa ako tapos. Sandali lang, kaibigan. Gamatsaga niya, nag-istorya sila nga duwa sa puno kaduldol, bala.
1: Amo na yung style.
2: Pero style to, pero hindi appropriate. Wala nga mga...
1: Juman Benroy, amo na kanyang bal ko sa post ko gabi. Every day, after sa impeachment trial, may kwaliya, may viral ya si Senator Robin Hood Padilla.
2: Newsmaker siya gani.
1: Newsmaker gin siya. Ginahimo lang gin siya mga memes ya.
2: Ang ginapantayan.
1: Ang ginahimo ng mga memes siya tungod sa iyang kamanguan.
2: Ginapantay actually. Ang isa iya sa ginabantayan ko ya. Si Robin Padilla pagambal to kapon nga ginambal ni Senator Chess Escudero sa presiding officer nga siya amo ning ma-manifest. Amo na yung mga senador, so uli ara pagkali si Rubin. Sa una uli-ulihi sa mo, ate silip ko, pwede pa. Pamatian ko gini.
1: Ang iba nila natakaan.
2: Walagi ko yan na ginulsol.
1: Waste of time.
2: O walagi ko yan na ginulsol, nga hulaton niya, si Rubin Padilla, nga mag... hambal sa floor.
1: Kaya ginayin mo, yan na imo, yan ni
2: Siling ko.
1: Siyang entertainer.
2: O siling ko, damo ni ang gulo ni. Ang gulo-gulo. Kita mo, gin. Walagi ko yan nagsalaya. Huwag ko yan na ginulsol kay sil ko. Doon na buringan ko bala kay sa kadraging na ginmanabi pero ara si Ruben sa uli gin-schedule gali nga mahambal siya sa floor tisiling ko ayos okay ni pamatian ta ni kay balita ni kag ma-entertain ta
1: amo na nga para mo na nga ang ibang mga senador like kada si Ruben Tulfo nagambal sila nga ti waste of time ni nagligad nga kwan nagligad nga Martes ang insaway man sa iya kay ti nagkuan siya mo, nag-manifest naman siya, parte to sa Lunes galito, no? Ang nag-manifest naman sa regarding tong Malasambal nga wala siya sang napasa nga counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Di mga 29 minutos man to ang chimpo nga nauyang na Radyo Banbinroy. Tapos ang pagkatapos ang impeachment trial, in-interview sa pagkatapos sa media ang Office of the Ombudsman, sa to Nick Labano nagambal,
2: based on wala. Records,
1: wala gin siya sa may na-submit ni. Di way naman sa kahit nag-counter manifesto sa Senado. Way naman kayo sa nagpa-interview. Hindi, may aragin ko di. Way ito ginpakita kung may receive copy ko, wala. But siningon ba si way man siya ka pa-receive sa iyang counter affidavit? Kung may pa-receive man nila, masigin pa-receive nila, basi sa puno, paho.
2: Ano na gani, uy, sabla, dohi mo, o nakita tarso, sa katon yung official sa gobyerno, patihan man naton, i-praise man naton siya. Kag, as if bala nga, manami ang ginahimo niya, kay suportado pa yas ang iban.
1: Kaya niya consistent, giniya si Sir Robinod Padilla sa pagka-inconsistent. Nung naman mo ni parte ito sa mga kwanto ginambalan niyang mga millennials sa mga Gen Z nga mga matapok, mga bingit. Pero sa mga previous interview niya ginambal niya nga nakaagiman siya depressed Radyo Banbinroy. Ti inconsistency na. Tapos ang hambal niya nga tama siya ka patriotic nga sa ICC ni. Pero nga nga ganipinsa sa China. Pagkatapos na resibuhan pag hindi, tawag ko na sa tao nga paiba-iba ang ginahambal, di pala sinungaling. Di ang mga 18 bagmen to nga mga ex-marines to. Di ba ka,
2: ginikol
1: man dito si Ligarda, pero ginibawi man nila. Ginikol nila si Keiko Pangilinan, pero ginibawi man nila. Di nga nga ginapamuran mo to. Di ba? Tapos ang pinakaulihin, yung hambal niya ba nga, kung hindi siya magpadagan senador sang una, kay kung magdaog siya, istorbo lang siya to sa Senado, kay way masat naman an, just na tinagdaog. Ti amo nang hambal sa iban, ti istorbo nga ni.
2: Amo na gani, ang hambal ni Dolpe, di ba? Amo gina yung hambal ni Dolpe.
1: Ang pagdaog, way problema.
2: Way problema.
1: Pero problema kung pagdaog
2: mo. Tikita mo, nag-number one pa siya.
1: Amo na subong, ang istorya, ang mga tao yung nagka-high blood, pero si Robin niya, ti istorbo nga ni.
2: Tingambal niya sa iban. Sili niya, at least si Robin niya, makarelate ang tao. At least si Robin, hindi corrupt. Hindi pareho sa iban, abogado man tuod. Pero ti, hindi man masaligan. Pero hindi ka karelate. Oo, tiyan mo na bala.
1: Ay, pwede man na yung Radyo Banbinroy nga. Pwede man na yung, kuwan niya, pwede ka man na yung, kapadalagan ka lang, balaan mo nga kung magdaog ka, may namanaan ka. Namin ginayang hindi.
2: Tingali kay kadamo man da ton. Kadamo man da sang
1: so, do amo man
2: mas ma
1: do amo man abi ang kwan man do man ang istorya abi kung pamatian mo ning
2: dira
1: ang mga nag-idolize kay Sir Robinod Padilla.
2: Dira sila nagabank.
1: Ang narrative nga mayo na lang nang mango. Mayo na lang nang pinusupo. Nga himuon mo sila dor at least way gapangawat.
2: At least ka-relate ang tao na insindihan niyang tao. Ti kadamo man sang hindi amo sina nga ti nangin option man naton sang election.
1: Like for example, ni Attorney Chel Jokno nga hindi man himo kawatan. Nagabuli gani ni sa mga biktima sang human rights. Kay insindi pagpanag-a.
2: Kay insindi pa sa iya sa mga trabaho.
1: Wala pa naga pangawat.
2: Wala man sang issue sang corruption kay insindi may balatyagon sa tao.
1: Dapat dibutang ta sa insakto nga konteksto bala. Kung magpili kita, sa nga ton siya nga mga panag-on.
2: Amo ni
1: Mario Joseph Santisima.
2: Amo ni nga balila nga kita man mismo nagaguba sa aton sini nga pungsod. Kay giti sa aton man kamot ang direksyon sa aton nga pungsod. Ti subong sa survey number one si Rupin.
1: Amo na gani ang balko. So iton ko ning gamiton ko ning ambal blan ni Congressman na ni Lores Defensor. Nga every election amo ning opportunity ta nga abaguhon ang dalagan sang aton sa iyang pungsod pag sa pagpili sang mga husto nga mga kandidato nga aton paragon. Kani ka pira naka-eleksyon na nag-agi sa aton, why man kita nag-learn? Ang napili, tamang alam tawan nyo bala, mga popular pero why it na longong?
2: Yung tanong ayo subong ang mga set of senators na aton, ano ang ginahimo nila? Nagatugda sila da? Wala! Tanong ayo ang Villar siblings, nakabati ka mo da? Ti dapat tugda sila da kay trabaho nila na. Bila mga hurado, wala ka ginimo ya may ihambal da.
1: Nakatugda na smart.
2: Kay isa ma lang to. Ti si Cynthia, si Juan Pia, si Camille.
1: Camille,
2: ti amo lang nang matugda nyo. Amo na gani si Ruben na lang nag-represent sa inyo.
1: No,
2: bisan ka pa lang.

0: to ko na malang gali. Imagina mo malang ne, tanit mo tuhan ta na lang ne.
1: Diba? Sa survey ganis ang Pulse Asia, oh. ang mga respondents nila. Si Vice President Sara Duterte ang nagapanguna. Porte kataas sa iyang kwani sa iyang number bilaning iyan
2: 46 bala
1: 49
2: ah 49
1: 49% nagapangadua sa iya si Robredo nagapangtatlo si Tulfo kaya nagapangapat si Dizon pero di ang mga significant lang dire si Sara Duterte si Lini Robredo kan si Rafi Tulfo may mga significant numbers. Sa vice president naman na nagapanguna si Bongo kaya nagapangadua si Senator Robin Hood Padilla kag sa senatorial aspirants naman o sa mga senador naman nagapanguna si Senator Robin Hood Padilla kaya nagapangadua sa iya si Vico Soto nagapangtatlo si Rafi Tulfo nagapangapat si Cayetano. So muna bla amo na subong ang kwan, amo na subong ang gusto ya sa mga Pilipino.
2: Ara man siya pon sa top ya no.
1: Ay maro, kita mo na pasalamatan niya to si Attorney Matibag, ni background niya sini, kay nasaway siya ni
2: Congresswoman
1: man sa First District sa Laguna.
2: Siya nag-endorse ang
1: kaga sang times ang kampanya, isa inisa sa mga bala mo kung ano si Secretary General ni sa una sang PDP laban.
2: Do baltogan
1: split to sang una lang faction ni Cruz.
2: O do political operator
1: kag ni sa? Kag ni Coco Pimentel ila nag faction ini. Nagpabilin ini siya sa grupo ni Cruz. Nga mo ni sila ang gin ni recognize ang Commission on Election. Kag siya sing ang nag convince kay si Sir Robin Hood Padilla nga mag-silo sa PDP laban. Kag si Robin Padilla, number one sa Laguna, Radyoman Binroy.
2: Sa lugar.
1: Sa nakaligad ng eleksyon, sa lugar sa mga matibag.
2: Grabe, political operator.
1: Political operator ni, kay halin pa ni sang chimpo ni former President.
2: Butang balon, taktisyan, galing ni si...
1: 2010 pa ni Radyoman Binroy. Pero nakapresidente ang naserbihan ni Kwani, ni Matibag. Actually, si Matibag ni, Kwani siya, supporter ini siya ni... former President Rodrigo Duterte, unto nga tipag-eleksyon sa ito, kay Marrojas siya.
2: Nagkampanya.
1: Pero, pagpungko ni Duterte, na-appoint man siya. Kapag tapos sa iya asawa, nag-congressman. Tapos ang 2025 election, dito na siya nga nag-bulig man sa mga Marcos. Amo ni nga nakapungko man siya. Pagbulagay ni Marcos kay ni Duterte, actually kay Sara pa ni siya. Ulihin na lang ni nga daw nag-shift siya sa mga Marcos, kay Inigo, yan ang si Sara Duterte.
2: Hindi lang galing nga simple nga NBI director na niya.
1: Amo siya nag-file kaso kay Harry Roque.
2: Hindi lang simple nga abogado siya, hindi lang simple nga dean siya, hindi lang simple nga kwan siya. May dako galit siya nga papel sa politika sang mga dlagko nga mga politiko.
1: Since time ni Gloria makapagal-aruyo ka ni Radyoman Benoit.
2: Grabe.
1: Operator ini siya. Kung managuro nga nati, although nga ti,
2: kinahambal
1: niya nga, hindi ko in-reward ang NBI director nga posisyon sa iya, nag-apply niya siya sa pagka-ombudsman, o galing kay Tiway sa napilian, ang naging pili, kundi si Buyeng Rimulya. Galing, after to nga way sa mapilian, sa nag-resign si former NBI director Jimmy Santiago bilang NBI director, after pila ka bulan, siya sini ang gin-appoint no ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo na kun nga ang defense ang ginaguba nino ning kredibilidad ni Attorney Matibag nga kumbaga daw reward para sa iya bla
2: daw malisyoso ang iya sini nga pag testify kay asawa ya endorser sa impeachment. May inistoryahan sila ni Luis Tro. Mga amo na bilang ang pagkabagay. Galing is not about sa kung sino na testify, it's about the evidence.
1: Galing kati ekwan niya eh. Witnessan niya, ang kati siyempre siya ang NBI director, siya nagapirma sina sa ano man yung mga investigations sa Radyoman Binroy. Siya muna ang gintestifyan niya da bilang NBI director. Ay ka na mito.
2: Okay ka na kay Ruben.
1: Mabantay naman ko sa 29 ko na naman ang iksina sang tarso niya. So parang pamatsaga niya bala ka impeachment. Pero pili ko love lang nga siya ang pita.
2: Dugay istoryan. Kauluya, bala yung mga respetado, mga abogado, mga lagting, mga bartap na tiyara nga rada sa tubang.
1: Why, manatani?
2: Amo na yung imong line of questioning?
1: Ma-manifest ka da, ma-bunggo ka da

0: sa mga kwanda, sa mga lagting ang mga abogado. Pero tani, hindi man bala kaharap o Tan Rajiban Binroy, ngang ordinaryong first year student sang political science, naman angid na iya, Rajiban Binroy, Pulsay 101. Ngayon kung sa dipinsa ka, kung sa prosecution ka, kaya dapat nga mangin na neutral dira amo iya ang
1: kung sa
0: judge kung impeachment court
1: kung sa basketball bla may pangayaw may tumandok mga kontranay kamo may referee may pangayaw may tumandok ikaw iya mo ya dito kay maapin niya sa pangayaw dito kay mabuligan o sila shoot sa bula ya ano ano karon siya ng buwa ya
0: kung ano siya
1: kasimple
0: Pulsay 101 sa Radyo Man Binroy kaya araw-araw pa nga sakitid mo nga pinsar, malam ka na. Pwede pa ibuya kabalong ako sa prosecution. Ang prosecution, kwan sila, tukod sila sang
1: hindi man
0: kaso.
1: Pa.
0: Tapos na ang defense mo ang madipinsa sa kung sino man ang ginpasakaan sang kaso nga respondent.
1: Ang layan niya kay Murado kay mo, ikaw nagambal, korte ni, korte, karon kay korte, ikaw ang Murado da.
0: Dere, kay obvious, nga sila ni Cayetano, upod sa iya, sila actually ang bias. Nga supposedly, dapat sila ang neutral. Timutang-tang mga nagpabor nga ni sa impeachment trial, ti mga bias pa ni pabor. Para riyas
1: pa niya. Para iyo, sila. Muna gani nga.
0: Kahit di kaya muna gani, tawag ini nga ang kwan ni, ang impeachment trial, is a political exercise ini. No? Quasi-judicial ini. Half black.
1: Half politika, half judicial, half politika. Ang kadala sini.
0: Amo niya kulang pasugtan sini. Ining mga re-impeachment kini. Uyang sa chimpo kaya sa kwarta ni.
1: Inibutuhan
0: na lang. Imagine nyo bala kung pila ang ginagastos ang Senado. Imagine mo yung Rajiman Binroy ang
1: 26 office million
0: of Office of the Vice President gani. Nag-request pa sila iyang exclusive iya ang
1: kitering.
0: Ilang kitering.
1: Ari
0: sila yang mapili kung anong gusto nila kanon.
1: Ari ang kwanti 26 million eh.
0: Nagsulat si Vice President Sara Duterte sa Office of the Senate President kay Senator Wynne Gatzaliano. Nga nag-request sila iyang exclusive ang ila iyang kiterer. Kung sinong accredited yung kiterer iya sa Office of the Vice President. Dito din i-serve ang separate niya pagkaon sa ilalang iyang holding area sa defense.
1: Hindi ka muna pagpanghiluan sa Senado.
0: Kaya masikulo kung panghiluan siya.
1: Sino mahilo? Sino
0: imagine na? Mo, nag-request sila. Tama ako mong ginagastos sila. Although, again, deny ini sa Office of the Senate President o iniging grant Rajiman Binroy ang request nila. Pero imagine mo na nga ako mga gastuhan mo sang pinaka-million ni ang kada investment trial.
1: Ang hold duration, gani, 26 to 27 million ang budget. Di ba kaya mo naging prepare last year, tani, kung nagayon ko.
0: Amakon mo ng mga pagkaon nila ni Sos Mario Joseph Santisima.
1: Iyan nga, ta, pagkatapos, ang buto nila, amo man gyapon.
0: Ang buto nila.
1: Balaan man gyapon
0: pag anong buto. Balaan ta naman muni.
1: Butuhan ta na lang ni.
0: Ay, nako.
1: Galing kiti mo lang. Kinanglan ta mga usisa pa ng kada mga ebidensya.
0: Sa pangkabilugan, perdede ang mga pumuloyong Pilipino. Check ta na mga observations ng aton sining patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Galantaw man isa kwano impeachment trial. So, Flo, mayong aga?
3: Mayong aga, Radyo Man Irek, Radyo Man Binroy. Galantaw, natural. Isa man ta sa mga Pilipino nga nag-standby sa sining impeachment trial.
1: Yung ito, sabong nga daan, FP Chief of Staff ka na. Ti, kinanglan mo gin magyap.
0: Ang pawan mo ko kasakit sang ulo ko sa istoryahan yung kapon na luwa ba?
1: F kag di lang ganin ni Trincia.
0: Ano, ipacheck mo ang apelido mo sa PSA. Iba sa kung nagsala lang spelling. Ang kwagin man, ang mga history ka mga apelido, posible gin man na Radyo Man Flo ka nagsala lang mo. Kasi either si General Navarrete ang nagsala,
1: or ikaw. Kasi
0: ikaw man ang nagsala.
1: Ipaliwat.
0: Iba mo sang chimpo hapon, kuno bala. Ano pang isla nila mga ang ilang ng mga apelido kay ti basi bla kun lagson sila ka mga hapon bla
1: facelay aplo ay mo aya if
3: hindi lang anay okay na kun eh si ang palibot sa siyudad no nagbili ni isang pagbasa-basa no matapos na nagbuong ulan kagabi at isubog na daw ay naman sang ulan no pero hindi tayo masiguro ni kung basi mag Gulpinabla magtupa ang ulan subong kaagahon, Radyoman Eric and Radyoman Dinroy, no? Sa presyo subong sanuga, tapon na paninakot na puha, no? Kay ti aring mga presyo, bala, ang bunli sapsap subong, tag 800 pesos ang kada kilo. Ang banggit, 300 pesos ang kada kilo. Puset nga medium, 1,300 pesos ang kada kilo. Gapas, 120 pesos ang kada kilo, or 1/4. Ang sapsap, taga 110 or 110 pesos ang 1/4, no? Ang tabagap, 155 pesos ang 1/4. Lobo-lobo, 150 pesos ang 1/4. Kag ang balingon, 150 pesos or 110 pesos ang kada 1/4, no? Amoning presyo sa mga ugasubong kaiti, amoning mabakal subong kaiti nag-tigurulan na mo, kaiti nagtupang ulan kagabi, Radyo Man Eric. Samtang sa balita natin subong kapunyaga o subong aga, na may arada sa person of interest ang Pututan Municipal Police Station matapos naging sulod sa kawatan ang Changli sa Barangay Batuan sa itong bulan pasang Hunyo, no? Ang sulod kay Police Major Dominic Canonato Pariño nakadayo ng ilang investigasyon na kung ibadakpan ang sospek at nakuha dito ang 4,000 pesos nga balor sang mga kangod sa sulod sang Changli. Payag pasang opisyal nati posible uli lang na kay balo ang suspect na may CCTV camera sa sulod sang Changi gani iya gintabunan, no, sang puti nga tila ang CCTV camera, Radyo Man Eric Piruti, na ano na Radyo Man Midroy na nakita na siya, no, sa nana kwan bala do na sa pole gid sang CCTV camera, no, ang ining suspect Radyo Man Eric Radyo Man Midroy pero ti ini siya. May mga previous cases ini, no, sa Mina, na-prison siya bangod sa kaso sininga R18591, samtang sa Pavia, may kaso manining pag-pangawat Radyo Man Eric, no, and Radyo Man Binroy. Samtang patay din ang isa ka senior citizen, no, matapos nga nasunog ang balay, isa ka balay dito sa may kwan sa may dangulaan dingli Iloilo kagabi, no? Pero tingin base sa investigation sang Bureau of Fire Protection sang Anilaw, no, hindi sa dirima tumod kung ini na nasunog gid bala o kung pungod niya ginsunog ang ining balay sa din ginbawian gid sang kabuhi ining tigulang nga si Tilma Langrio, no, nga nagaisanon lang nga nagapuyo
0: sa Langrio
3: Langrio, no? Tilma Langrio. Ng isa ano lang nga nag lang ano no?
0: Langrio.
1: Langrio.
3: Langrio.
1: Na.
3: No, ti isa lang isa nag-star, no, sa ila sini nga balay sa kanti may ari giman nga konkreto kag mga dingding nga human sa light materials. So, kaya tawagan natin karon ng Anilaw Municipal Police Station ako ng Anilaw Municipal Fire Station ang otasining sunog, Radyo Man Eric, no? Amaling madulong natin niya balita, subong aga, kasama mo oran hindi nga bahingi na dulong sinis ang kalawan.
0: Pati naman da.
3: Non-Slenement Oil, ariwa. Ah. Non-Slenement Oil, kung pala nakit niyo kalawasan, no? Non-Slenement Oil, ba niyo sinyo bala? Ay, manyo ni. Ang Non-Slenement Oil, ang mayroon sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, na itiking na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangapla sa mga ubo, palanakit sa liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo kapilas, iyan ipatugunon, pauntaton, bubo ilang, siyang Non-Slenement Oil. Ang Non-Slenement Oil ang produkto ni Tita Arlene sa Arbsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag sa bilog ng isla sa Panay, kag probinsya sang Guimaras. Lance Liniment Oil, kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingom nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompletong beneficyo aprobado ni sang FDA. Kag mabakal sa mga butika malapit man sa inyong lugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Produkto ba ni Doc Crispin Hico, kag Tatoy's Manukarin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Itria Park sa San Rafael, sa Distrito sang Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kabitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Smanukan, and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Labarete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Agini nga bayan sa atong pagpakalagad dulo na sa inyo sang naan sa corn coffee. Isahan ta nang aton aga pag isa pag inom sang naan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kay nagamaintainar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kay nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Nagapanubo sang risgo sang pagbutod sang aton sini nga chan inang kisara indi kita bala matunawa nagabutod nang aton chan. Ininyo sang non-scorn coffee. Galitoxify niyang aton nga lawas sa nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na sakit sang uno. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogesla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Gimaras. Pagkabalik na mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Aras 4:55 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary.
4: 3cm na gali.
5: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
6: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatutason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
4: Sample Plus Cold.
7: Oh, si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Hindi sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako sa Reddit, amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Sample Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa.
6: Hindi sa mga butika.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Marakas mga butika!
10: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing!
11: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
10: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Alas 5.04 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man, Eric John Pamplona.
14: Eric John Pamplona.
13: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
14: Benroy Bernal.
13: Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang inigabahin dulong sa inyo sa DTX sa 500. Pagkabulig sa pagtinlo sa imong atay, pagi sa pagkuha sa mga tuksin, sa rin sa aton ginakaon kag ginainom kada adlaw. DTX sa 500 ang may pinakamataas nga ora ka value, gani ini ang power antioxidant. Yamo naman ang nagasilig sang free radicals sa aton nga dugo, nga mo ang kabangdanan sa pagkadamid sang aton nga atay. Sa DTX sa 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabaydan, ako mapabayan, pwede ni nga may kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. DTX sa 500, babakal nyo sa mga butika kag produkto ni Doc Ramil Oy. Kag simpre, kung nagka-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ganito, kung ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubosip on trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, maginom sa Mighty C, kag DTX sa 500. Babakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita, rekomendasyon sang LTO 6 sa pag-revoke sang driver's license ni Kalinog ex-mayor Badong Divina Gracia, ginaprobahan sang LTO Central Office. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
13: TYRI Radyuman Report.
15: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
16: Ginaprobahan ni Land Transportation Office o kon LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang rekomendasyon ni LTO 6 Director Attorney Gaudioso Hidus Pandesecan sa pag-revoke sang driver's license ni Kalinog ex-mayor Salvador Badong de Benagracia sa duwa ka tuig matapos nga na-involve ini sa road crash incident na nagpatay sa isa ka rider kag nagpila sa isa pa sa nagligad nga bulan sang Marso. Ang desisyon ginpagwa sa Central Office ang Hulyo 7 paagi sa duwa ka panid nga mando ni Assistant Secretary Lacanilao nga nagadoptar sang findings sang LTO 6 Intelligence and Investigation Unit matapos makitaan ang anay alkalde sang administrative liability sa reckless driving sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 o kunang Land Transportation and Traffic Code sa idalom sang nasambit nga mando. Ginadumilian ang anay alkalde sa pagkuha sang lisensya sa sulod sang duwa ka tuig o umpisa sa petsa nga gin-surrender sini ang iya lisensya. Nauna nga gin-rekomendar ni LTO 6 Director Attorney Hiduspan ang apat ka tuig nga revocation sa lisensya sang anay alkalde apang duwa ka tuig ang ginaprubahan ni Assistant Secretary Lacanilao. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon, Yales Kapalian Tatak RMN.
15: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
13: Tatak RMN.
12: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang tagsaka sa sage ni may unod bagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarket sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
17: GTX 500, mataas bilang presyon sa imudugoy, ikaw wala may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagwala ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagmadamo ng komplikasyon, kangay nagidamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang imo sininga kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantin, alin sa marguso, nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang panginom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na isang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo, pangaiban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo inisang may TC. Dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline yung vitamin C. Magkabulig ini sa pagtap na sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, mayara na karon sang person of interest ang pututan ng municipal police station matapos ginsulod sa kaga ginkawatan ang Changi sa barangay Batuan sa tung bulan sang Hunyo. Sunod sa kay police major Dominic Canonato Parenyo nga padayon ang ila investigasyon agud madakpan ang suspect. Dugang pani Parenyo nga ginsulod ang among nga Changi sa sambit ng barangay kay ginkuha ang balor 4,000 nga canned goods. Payag pa sang opisyal nga posible uli lang nakibalo ang suspect kay may CCTV camera sa sulod sang Changi gani iya nga gintabunan sang puti nga tela. Madumduman nga nakagiman dakpan sang Mina Municipal Police Station ang suspect bangod sa kaso niya sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samtang sa pabiya MPS naman maya kaso man ini nga pagpangabat. Kagining nga bayin, dala na sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagahatag ini resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbaling ingrediente, may tongkat ali, ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kagimaras. Quality product ni Tarlin kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
12: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, meron man kita sa nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki na nagamlig sa atong prostate para hindi magdako kung magubak ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para ni kamuhian kay partner o kung kay misis at yun sa inyong paglabing-labing. Pinapatindog niyang inyong mga ikog tawo kung naghatag sang dugang resistensya. O din sa mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag din nga nag-aamlig man sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor niya, si misis, si mister, pwede makainom. Wala man lang nagpatindog lang sang ikog tawo kung naghatag man idugang resistensya. Labi na gin, kung nagapulaw ikaw sa imong obra, inapuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon sa imong trabaho. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangaraga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya gud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pamakal na ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, ka probinsya sang Guimaras. Kagtaran nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Dugang pagid nga balita, balita naman sa City Hall. GSO ipausisa ang restaurants kag hotels malapit sa Diversion Road kasunod sa paglutaw sang Cebu sa Iloilo River. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
18: City Hall Reports.
19: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalabas sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
20: Ipausisa ni General Services Office kon GSO Head Engineer Neil Rabi na ang mga restaurant kag hotel sa Diversion Road Mandurriao matapos makita ang paglutaw sang Cebu sa suba. Sunod kay Rabi na siya papungsisa sa lugar halos 300-500 kilometros ng kalaparon sa naglutaw nga Cebu nga posible nagbilog nga mantika. Posible sa kay Rabi na nga may nag-declog o kung nag-dispose sang grease o kung mantika sa drainage. Sa karon, hindi na makita ang Cebu. Bangod posible nga nalo din iukong gingkaon sa mga tilapia. Bangod sila makapagwas ang office order sa Rabi na para sa investigation sa mga hotels at restaurants sa Diversion Road.
21: We will have an investigation na mapagwakid kita office order to check all the hotel and restaurant no, na malapit sa Diversion Road. No. So, para ma-check nato ng ilang sewage treatment facility kag makita nato. Ang problema ko lang kay wala kami kakuha samples kay ginanod na and usually balaan kinakaon man isang isda eh. So ang gina-worry lang naton kay laban-laban pag declog ni nagamit ni sila chemicals no like liquid sosa no. That is our worry kay ma-contaminate niya no ang ato ni Iloilo River. Two office order will be issued. One is for the investigation kung diin yung source and second office order will be for the pollution control team nga mag-conduct sang random inspection sa tanan nga sewage treatment facility sa mga commercial establishment along Diversion Road.
20: Ang kabahin sang pahayag ni Engineer Neil Ravina Head sang GSO. Nibilawan nga ginamando nga mayara sang grease traps ang restaurants agad na pasiguro nga hindi magkado sa drainage sa mantika kagrasa bangod nga tiga ini kung magnumo ang temperatura. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
19: Ang kabahin ginala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal mas mabuti ka malapit sa inyong lugar.
0: Tatak RMN.
12: Arin ang new and improved NAN sa Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
17: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manining balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kini safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May name 3 extract ka pareng performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed nga panit. Nans Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kang isang arikis, alap-ap, alipunga, an-an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitulyo Provincial. Tama 28 kabanwa sa Iloilo apektado sang African Swine Fever. Siyamdri ang yara sa Red Zone Category. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
22: Kasubong sa balatian sa manok nga aratay amuman ini ang kahimtangan sa probinsya sa Iloilo sa paglaptas ng African Swine Fever ukon ASF. Suno kay Governor Defensor naglabot na sa 28 ka mga banwang apektado sang ASF sa diinsyam ka banwang gin paidalom sa red zone category kag 19 naman ang yara sa red to pink zone. Ang banwa nga gipaidalom sa red zone ukon mayara sa confirmed cases sa balatian amo mga masunod: Banwa sang Putotan, San Dionisio, Mina, Balasan, Carles, Duenas, Badyangan, Barotac Nuevo, kag Maasin. Pahayag sang gobernador, padayon nga nagahimo sang lihok ang provincial government agad nga hindi na maglapta kag matapna na ang balatian. Sa pinakauli nga total swine inventory sa provincial veterinary office, bastante ang supply sang baboy sa Iloilo nga naglabot sa 127,336. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
0: Tatak RMN.
17: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
12: Kag siyempre ari ang omega 3 nga importante para sa health sang aton nga korason. Kung may heart problem ka, dapat ka man nga mag-inom sang omega 3. Mayara suplemento nga kaya sang bulsa kag makabuligid sa imo ari ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ini ang may ara sa 99.9% nga squalin content nga nakuhaan o kung makuhaan sa omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nag-amlig batok sa heart disease kag ini ang nagakontrol sa nga bad cholesterol. Ang omega-3 ngayara sa Dr. Pinoy squalin capsule isa maini ka anti-inflammatory nga nagapaiban sang pag-ngut-ngut sang kaluta-lutaan. Kung wala ka pa joint pain kag ang pag-take sang omega-3 makapugong sa pagkaguba sang joints para kay hindi ka man malitan sang arthritis. Ang omega-3 sa Dr. Pinoy squalin may importante man nga role sa aton nga brain function. Sa bulig sang Dr. Pinoy squalin, mabuligan ang pag-ubra sang aton brain cells. Ang resulta, makakonsentrate kita kag ma-improve pa ang aton nga memorya. Mabakalsaran nga mga branches ang EVC Pharmacy, DD Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS sa Medicine Corner. Dr. Pinoy squalin capsule.
2: RMN News Panahon.
12: Check ta pinakauli nga rakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sa tanan nga tagpalamati isang RMN. Yari pinakauli nga rakat sang panahon karon nga adlaw Hulyo 23, 2026. Alas 4 kay nisang aga uli na si Plata ng Central sang Tropical Depression nga si Quiapo ginabulabanta base sa tanan nga available data. Yara sa 950 kilometro na silangan sa Central Zone. May kabasugon nga hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 55 km per hora. Magahulag pa nakatungdan sa 20 km per hora. Southwest monsoon naman nag-apekto sa may bayan sa Mindanao kag western section sa Southern Luzon kag Visayas. Makusining nga sistema ang bilog ng western Visayas, particular na siya ng Iloilo karon nga adlaw, padayon maka-experience sa magalumon nga kalangitan. Expect nato may mga scattered o kung lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagpangilat panagob, dala sining southwest monsoon. May natutong makasarangan naman niya hangin, magali na nabagat na nakatungdan pa nabagat na, magadalas na nga makanay tutong makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansatong temperatura na sa 24-32 sa degrees sentigrado, ang adlaw nag magabot na kalasingko 37 karon niya aga, magatuno dala 6-16 karon sa hapon. Kaya po na yung pinakauli ka nakatsang panahon, hindi ka nari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Dipra.
2: RMN News Panahon.
12: Marabugin nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Pamati na kita user sang o kon balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Titan Ultra daog kontra sa TNT 10387 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa Balita Radyoman Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sa new and improved non-super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural na proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog na kurason. Bulig kontra sa tapoy kagpalang luya sang lawas. Ginluto sang Titan Ultra Giant Risers ang 20 trupang 5G sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Hulyo 22. Wala naliwat makabawi ang 20 bangod sa mga opinsa sang reinforcement sang Titan nga si Terrell Brown matapos nagkamada sang 29 points kag 10 rebounds. Naguling man si Brian Saunya sang 13 points kag si Alex Junicio nga may 13 points man. Samtang 21 points ang ginbalhag sang import nga si Darius Days para sa nalutos nga TNT. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang non-super plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
12: Alas 25 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pumatid na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
23: Sa tusang wala po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
24: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo?
23: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog.
12: Dapat yan yung user ta, Evergreen. Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ganagabalanse sa mga sistema sang aton sininggal lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kag dapat likawan tang constipation. O kung ang ginahambali, Dr. Spinhico nga, mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sini nga lawas. Dapat ang lawas ta bastante tigid pirmi sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioman binrod.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule gin tingubini nga pwersa sang pito para sa ikaayong lawas kompleto. Ang benepisyo mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa luyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass A, pH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw katimbang nato ini sa kayong lawas. Sa dugang nga kasiran, kontak lang kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Sa ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala, pwede pa nga ma-review ang ginaaligar nga irregularidad sa proyekto sang gobyerno bisan pila ka tuig na ang nakaligad. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylene Paraon.
4: Capital Reports.
6: Ang mga may risgo sang acid reflux amo ang mga matambok, nagapanigarilyo, palainom sang kape kag alcoholic drinks, palakaon sang maasin kag manubo sa fiber nga pagkaon, palainom sang soft drinks kag acidic juices. Gani para malikawan ang acid reflux, mag-inuman sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural nga ingrediente sang vitamin A, E, D, K kag alkyl glycerols kag omega-3 fatty acids nga makabulig pugong sa GERD o kon acid reflux kag mga komplikasyon kag ginatugas sini. Nagaproteksyon pagid ang Dr. Pinoy sang aton lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection. Gani indi gid makalipat sa pagmaintenar sang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kon bala pwede pa nga ma-review ang ginaaligar nga irregularidad sa proyekto sang gobyerno bisan pila ka tuig na ang nagligad. Attorney,
7: it should deserve scrutiny as well and review. Hindi ambot siling yun na this was more than 5 years ago nga exempted na. Well, they, it should be, especially if na siling natin may mga, it's an open-ended pa or an open case pa, so to speak. No? So, with all reason, no? Especially what was involved is, syempre may mga government funds, no? It's a government project. Kasi it involves not only the national pride natin, but it also involves other countries, bala, no? So, may mga guests kita, may mga delegates kita na nag-kadto for the sporting competition, no? So, medyo nahuy, well, say siguro, if hindi insakto ang pagpadalagan sa dito, medyo may liability ang mga nasambit ng mga personnel na directly involved sa nasambit na pag-organize.
6: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
0: Tatak, RMN.
17: Mga kasama, aring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panid. Singa pag nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo sa nga matamat, nagakaunot naton nga mga buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nga pelayo ini sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. Nagapalo gid isang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista manging kutis bata ka pa. Ang rosemary oil nagaparelax kag nagapamuok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani mag soft touch wonder oil balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, plus na mula sa puso, available sa mga butika, makakbakal ka man sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ng ilang sining activity center. Kaga kung gusto mong bakal online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kagmayong aga na sa aton sining nga mga mangunguma, sa aton nga mga kasaka, ang Ililo nyo agri kagubutan nagapasalamat sa inyong nga dedikasyon kag pagpakabudlay. Gani makigbayin sila raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. At may tsansa ka din nga magdaog sa mga brand new kag kalidad nga mga kubuta products. Ang imuon mo lang bakal ka sang mga genuine spare parts kung kinanglanon mo kubuta equipment no dira sa ila. Para nga matagan ka sang coupon. Sa kada 3,000 mo nga ginbakal, may isa ka raffle coupon. Pero kung madamo, binaklan mo, siyempre damo mana nga raffle coupon. Kag dako man chance mo nga magdaog. Ang coupon mo, sulatan mo na dayon sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sining nga mga drop boxes. Ang raffle draw pag-iwato na ini sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa may barangay Kuyawan Kalsada, Barutak, Nuevo, Iloilo. Kag nagaulat na sa inyo ang premyo, brand new ini bag-o nga traktura. Ang grand prize naton, ang second prize kubuta rice transplanter, ang third prize naman kubuta special power tiller kag madamo pa sa mga consolation prizes nga sarang mo makuha. Ang check mo man ang FB page ha, sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
12: Kagaya na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nance Liniment Oil. Mayo gid diri sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka sempre madugo na, buboy diretso Nance Liniment Oil. Ibubo diretso sa pilas para ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kaya sa may mga cases na sa dengue ha, sila nga mga lugar, di yun ay pagulat na nga makagat pa kamo sa lamok na posibleng may dala nga virus sang dengue. Agwa sa balay panghaplas gidnans Liniment Oil. Kaya may sangkap yun nga name 3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Ang itanaw, amuning ginagamit nila to, ganiliwat para hindi ka pagkanton ka lamok, magwa sa balay panghaplas gidnans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag-adlaw-adlaw na ang Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag sa Pasay City. Kag sa mga gusto nga maka-avail sang 10% nga discount, ihambal nyo nga sa RMN nyo Iloilo na Batian or naibaluan ang promo. Automatic kamayara ka mo 10% nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, Subuman sa Pasay City. Sa mga gusto nga mag-reserve, magtawag lang kamo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Brand. Kag sa Paluto Pasay City, ari ang ilang numero 0968-1464-675. Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag Pasay City sa ilang Ani Paluto and Sugba promo nga adlaw-adlaw na. Good morning mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad kag siyempre sa mga nagapamati sil tagsa ka mga radio. Good morning gid sa inyo ha. Good morning sa inyo tarantaran. Sa kay Stephen Faniga, sa kay Kakawad Ernedesa dira sa Balunos sa Anilaw, James Carpe Sabuman, sa kay Brad Pitt Madera Bistuer, Jan Pirotso Sumagaysay, sa buman sa kay Sir Joey Aino Estiva, sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa buman sa kay Jojo Malio Lito Binias. No, good morning gid sa inyo tarantaran. Kag sa buman sa magkatapos ang RMN Fans Club Main Chapter ginapamunuan sila Presidente Lalain Kabuday. Subuan sa kanyang alin Disin Parayko sa Disin Parayko family dara sa Divina Grasa La Paz sa Good Morning Kid. Sa RMN Fans Club Hong Kong chapter kag RMN Fans Club Singapore chapter. Ginapamunuan sila Presidente sa kay Mami Rose si Mario na Vice President Parayko'y Juan Habatan. Dara sa Singapore, Good Morning Kid sa inyo dira tanan-tanan. No? Sa kay Jesly Lauro, Susalita Armada, Bijin Gonzalez, Marivic Cercado, Ninya Pinyalber, sumuman sa kay Anla Brillaso, good morning gid sa inyo. Sumuman sa kay Magdalene Siguente, sa kay Tisaya Portadera, Vel Arnaez, kay taga kay Belhart. Sa iyo tanda sa Singapore, good morning gid sa inyo. Sa Barrio Obrero, sa kay Jomel Moreno, sa kay JK Adrias, good morning gid. Sa buman sa kay good morning man sa kay Mel Gargaran, Lisel Kapada, Mary Ricabar, May Ann Moreno. Kaya sa buman sa kay Alma Ahenga, Joel Sikugal, Bongbong Apura, Bong Sobretudo, sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, Kagawad Bunikala, dira sa Leon, sa kay Richard Dacarigaba, Ronti Bobosilogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay. Sa kay Irol Derikito, suman sa kay Maning Justice dira sa Barotacan Nuevo, iasawa si Melinda, good morning gid sa inyo. John Mark Alumbro, good morning gid. Kay Toto Ryan, John Tabladillo dira sa Adgao, Tubungan. Toto Ryan, good morning gid. Kag suman sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga tinion. Good morning gid sa inyo ha. Halong-halong sa pagbiyahe mga parekoy.
17: Nagapamati man si Pari El Ted Ferrari, si Arlan Mulin nga nagapamati man kuno Arlan na Mulindo, Mulinido, no? Joven Nonato, Leo Ferrares kag Sergeant Technical Sergeant William Binyas, no? Good morning kay Major Nairoy Minisman, nagapamati sa Philippine Army, si Kagawad ukon si Guard Ayot Arbolonyo, Guard Andy Saba, kay Brother Efren Xiao nga nagapamati man, Brother Bong Cathedral, kay Nung Bentablate, kay Nung Klaseng Escobio dira sa Maya Magaw, Kalampitaw Magaw, kag subungman si Ma'am Gemma, kag Nung Julie Navarro. Good morning, thank you sa inyo tanan.
12: Sa kay Benito Aranuez, kagawad Romar Martinez dira sa Maya San Pedro Mulo, kagawad Romar kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilaw. Good morning kid. Sa kay Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilaw, kag suman sa kay Antilinda Siason dira sa Sitio Ilawod San Carlos Anilaw. Good morning kid sa inyo. Sumuman sa kay good morning madara sa kay okay napang lawag na doon eh Nerio Aklarasyon, sumuman sa kay Conihar Helen Conihar, kag sumuman sa kay Maika Campano, kag sa kay Flor Kahilig. Good morning madara sa kay Virgo Ugab, no, kay Ma'am Belen Gabo, good morning gid ma'am Zaldi Bitoonas, Joel Jose Val Pastera, kagasubuman sa kay Margie Cubillas, no, kagasubuman sa kay Candido Incaonado Jr., kagasubuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, no, Kondulay. Good morning gid sa

0: sa Banwasang Kabatuan. Good morning man sa kay pare ko Jake Bilina. Good morning gid sa inyo tarantaran. Kay pare ko Roland Borla dira sa may Kabalikat Civicom Pavia. Good morning gid sa iyo. Salamat sa pag-upod dire sa aton nga palatuntunan. Kag sumuman sa kay Kagawad Emily Diamante dira sa Santo Rosario Anilao sa kay Manong Butol dira. Good morning. Pagbalik tanong kayo dugay, madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:40 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may mask.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs. Cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks. Kaupod ang Pride detergent. Kag Charm fabric conditioner. Sa ACS Hulika promo.
2: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN. Magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent. Kag Charm fabric conditioner. E pwede kagid makadaug sa ACS Hulika promo.
1: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network. Kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
2: Tatak RMN.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kani may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard. Yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day okay na. Kung hindi ka pa kumpirmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule okay na ko.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Lakas!
14: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
12: Nance Herbal Capsule!
14: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Maya.
16: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
15: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipay-lipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Dietrich Bayo.
1: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Dietrich Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: Dietrich Bayo. Ang Dietrich. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietrich. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Nagapalantulong bala ang imo panulukan. Magandingin bala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Ako, Glisikala, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpera na ko noon ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat ni Close Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Nakikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawa, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
15: Alas 5:47 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
16: Radyo Man, Eric John Pamplona.
17: Eric John Pamplona.
16: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
17: Benroy Bernal.
16: Back to back sa unang radyo, unang balita.
18: Life extension, vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin in miracle vitamin life extension vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches ng life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa life extension clinic. Indi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital kadto ka sa life extension clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street sa sang Iloilo, Tagbak distrito sa Ngaro poblasyon sa may istansya Simiano Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag JC Solweta Street sa May Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
19: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
15: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Sa Lunes na July 27 ay kalibang State of the Nation Address sa konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa 27, wala man sang impeachment trial na Rajiman Binroy tungod sa suna sang presidente. Kag sa pagka dasun nga daw, July 28, wala gyapon sang impeachment trial bangod sang nakaschedule nga kontrasuna sang minority. May kontrasuna man.
20: May mga kontrasuna na dali, no?
15: Sang una do ay mali.
20: Si Manuel may... sila mawakal-wakal man guro. Eh, kontraho nilang sunay, no?
15: Oo, oh, tiyan mo na guro, kontra mo. kontrasuna bla. Oh, pagka 29, adire na kag ma-resume ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abida naman ni si Mr. One-Sided.
20: Hindi kagidya kagit over kay Mr. One-Sided, you know.
15: Justify radyo man Bedoy ni Senator Robin Hood Padilla ang iyang term nga tani ang prosecution ang hindi dapat nga maging one-sided. Pero laban-laban ang nagipagwasang clarification kag statement di, hindi na siya. Kundi ang iyan ng legal team siguro Radyo Man Binroy. Wow, ginawa nila ka justify, kaya ginawa nila ka bali para nga hindi man mahimuan memes si Senator Robin Hood Padilla.
20: Kada mo dinabi kada humble yun na lang niya, talk of the town dayon niya. Kag naga-viral dayon niya. Siya ang balita sa impeachment. Tiyan mo ni galing kay kabudlay naging manabi ni guro balio ng utok ni Robin Padilla guro. Bisan ano guro ka lecture guro singya sini nga mga staff nga mga abogado. Kalaway abi pamatian sa isa ka senador nga amo na bala. Kalaway gidya pamatian ang nakasawo lang siniya ang sirado ulo kag siladong ulo nga mga rabid supporters sa kag mga DDS. Hindi bala kaya do pero sa mga kilala ta. Nga hindi iya bala regardless kung ano man yang ginahambal ya dira makapamalain man kun hindi basta ya Robin Padilla lang sila. Hindi amo na ginabuligan patani nato ni niya nga matadlong pa niya mga paminsaro niya para nga ti makabulig man sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas sa Radyo Manirik mo. Galing kay ti amo na bala amo man Japon ang nangin aktuasyon kay attitude ni Robin Padilla.
15: Damo-damo sa mga reaksyon sa Radyo Man Bidroy kabi resource person ni Radyo Man Henry sa Palabra de Honor si Attorney Jeremy Moreno practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law. Sila niya, natural lang ang prosecution, ang may nilalampigan, Radyo Man Bidroy, kagbayas sila. Ang mamanang dipinsa. Siyempre, bayas man sila sa pagdipinsa sa ilaman nga kliyente. Kaya pagbantay dira sa prosecution, sa mga ipresentar nila nga mga ebidensya, kagbalion ina para butangan sa natawag nga reasonable doubt. Para nga ti, siyempre, malipinsahan nila ang ilang ginadipinsahan nga kliyente o kung ang respondent sa nga kaso.
20: Di wala giniagin tunan, abi, ni Robin Padilla.
15: Tempo lang ganing ambal ko.
20: Araw-araw kayo mong gapalibot abogado ang, sa iya.
15: Ang logic ni Radyo Man Bidroy, kwani, education 101 ni. Kumbaga, siyempre nag-i-quark
20: very basic ka
15: na eh. Basic yun ay, senator judge ka na eh. Nagpa ni, ambal ko, mahambal sa ibang tinsindihon lang si Robin kaya di man sa abogado. Hindi ah.
20: Yeah.
15: Senador ka.
20: Hindi mo
15: dapat senador ka, bisan pa paano, nagtuon ka na.
20: Oo, oh, tiwag ka kabalo kung anong batalya.
15: Hindi man lang mangin rason nga ti, hindi kaya abogado.
20: Oo.
15: Amo na lang na yang imo. Tinanay way ka sagatindog da.
20: Medyo
15: kayo na kung nagipamati ka anay da.
20: Nugay ka pa presko kung balaan mo nga lang alang na balaan mo. Nugay ka pa presko da pas if ka nga. Tina balaan mo ang tanan.
15: Kay ka budlay balaan ng Radyo Man Bidroy nga senator judge ka. Pero imo yang asa daw abogadong Bisaya.
20: Daw sa kanyang
15: nga sa hambalan ka, kagunduan ka.
20: Hindi kayo mamati.
15: Hindi kayo mamati. Kaya hindi kayo pa magpati.
20: Nga
15: sala ang imo ginahimo.
20: Hindi kayo wala kaya sa tambayan, wala kaya sa bulan. Wala kaya sa tumbuan, wala kaya kundi na ara ka sa Senado, hurado ka. Ang mga lagting abogado nagapalibot sa imo da. Tunaan mo man kay tinamo man sa mga mayo
15: da mga non-lawyers nga kabalo mo na kakaintindi. Dibla.
20: Di mo na ganin kada mo sa abogado sa palibot ya hindi sa kapatudlo sa mga basic sa procedure ngini.
15: Lang tawa bala kay imbestan ni ang ginistoryahan tadi unod sa impeachment trial.
20: Ang
15: balita ya subong
20: ang
15: magbaba sa social media. Bisan gani ang front page sang mga kwano sa mga newspaper. Ang mga headlines nila iya kasi si Senator Robin Hood Padilla naghambal nga dapat ang prosecution ang dapat hindi mangin one-sided.
20: Amo na bala wala guro niya si Robin, wala niya guro gapamati sa advice niya ang mga lawyers.
15: Amo na gani nga
20: bisan sa mga maalam nga ara sa palibot ya bisan mga colleagues ya kay damo man sa close ka mga senador da nga mga maalam. Kung tuduan mo guro niya, ang iyalan niyang masunod. Wala siya gapanumdum.
15: Ang terms yun sang iban, tiga ulo.
20: Bertuldo.
15: Amo na ba ang
20: senador kay mo, amo ni.
15: Defense ano man, should be one-sided. Ang defense sa Radyo Man Bidroy, ang absolute duty nila, amo ang paghatag sang ako lang pagprotekta sa nila sining na kliyente o kung sa akusado. Dapat 100% sila nga nakatutok sa pagbantay sa kinamatarong sang ila sining kliyente. Pag-question sa mga ebidensya sa prosecution kung kinanglanon. Kag pagpakita nga may ara sang reasonable doubt. No? Tagaan mo na
20: simple da. Simple malang ni ganing
15: sang pagpangduwa-duwa para nga ang mga senator judges ang mang duwa-duwa man kag maminsar man.
20: Simple malang
15: ang prosecution ni Radyo Bidroy dapat one-sided man. Kaya ang duty sang prosecution amo ang kumbaga patunayan blak pamatunayan
20: i-prosecute mo ang
15: nga may sala ang ginareklamo kag kinanglan naka-focus sila sa ilang pagpakita sa mga ebidensya kontra sa akusado. So kumbaga kun ang depensa nagatinguha nga maproteksyonan nila ang kliyente pagi sa pag-question sa mga ebidensya nga ginapresentar sa prosecution, ang prosecution man niya naga-focus sa pagpresentar sa ebidensya. Kag ang mga senator judges ni Radyo Man Binroy, sila dapat ang hindi one-sided. Dapat sila ang neutral. Kaya ilang trabaho, dapat sila nga mag-alantaw kung may ara sang rason o kung wala, kay impeach ang presidente. Kasi ang mga certain judges ni ginaswilduhan tani, ginabayaran tani, para nila dapat sa mga pumulyong Pilipinon, hindi dapat may ginapaboran.
20: Oh, no, pareho bala na sa basketball, duwa ka team, ang sa piyak, amo to ang defense, ang piyak prosecution, ang sa tunga referee, amo ang hurado. Alangan man nga, buligan mo to shoot yung piyak, yung bala mo naging nga ikaw, gani, kontrahanay, gani ka mo. Oh, alangan buligan mo to shoot, simple logic, ah. Galing kay ti, amo na, budlay kita, bis to kihon ang tao,
15: amo na gani sa argumentation, ang debate, Radyo Bang Pedroy, nga kung mapa, ako mo, ang imos nga kasumpong, sang imos nga argumento, ang kontra, perde na dayon. Diba? Kung mapasunod mo ang kontra mo sa imo siling argumento, bot siling ho, nagsugot siya, ka nagpabor sa argumento mo, matik na, perde na sila sa debate. Diba? Timo man eh, ang kay Sito Robinod Padilla, ano na lang nagkaroon ko na niya, prosecution, mapabor sa depensa, hindi nagkikinasuhay pakumuda.
20: Basta, unod sa perde niya kabalita.
15: Tamo, siya nga to niya na istoryante.
20: Epektibo sa pagpangirita si Ruben, oh.
15: Shit, Ruben.
20: Sa piyak nga bahin, si Governor Defensor na gambal sa LMP League of Municipalities of the Philippines nga i-consolidate nila ang mga request sa fair tracks. Kay diretso na lang to sa DILJ, the Secretary John, kay John Beck Remulla.
15: Hindi na maghapit kay Undersecretary John Patrick Mabilog.
20: Oo, ang palya mayo mantani nga may Ilunggo nga Yusek kaya may mga palapitan ka. Tigalin kay kung wala ka sa si Gobernador Tamarana mala naguro magsagad kasi
15: si Pabala Mayo pag ini-appoint si Undersecretary Jed Patrick Mabilog, huwag kita na gani ka tawag.
20: Oo. Oh, pinakabal ka lang.
15: Ang kikinalan nga magkantugin siya, pero tanin, nag-message or nagtawag.
20: Tiyan mo na nga nagahalambal na mga mayors na, nga ti, amuning status ang fire trucks nila, mapakabal ka lang imuya, hindi kaya imuya mag-communicate sa mga mayors. Ang gobernur nagahambal gani, niya mas mayo tani kay Mayusek tani, pero ti, Yusek to, non-functioning man.
15: Ang Yusek, kini Abi, political accommodation, malani sa Radyo Man Binroy. Tautaos, doldol.
20: Ibisan pa, tani. Kumbaga, gamito nato ng oportunidad. Kaya pwede man gali. Buligan, gani to, na patigayon, gani si Bianca Requinto, to sang istansya, galing ka, wala pa man nagtupa. Kaya ano ni, hindi ka lang niya Yusek, kaya sang kwa na, ano ka Yusek for city, Iloilo City, and Yusek for istansya. Hindi ah, Yusek for all, kaya Yusek ka mabilog. Galing kayo mag-amo na malang ni Gov. Sige, okay na lang na. Bayin na lang na si Jed Mabilog.
15: Yan eh. Kung nagkaroon si Governor Totuar Defensor Jr. Kung nagkaroon niya ang ilimpe. Yung dire sa Iloilo Province, sinapamunuan ni Mayor Rosette Mamon sa Madyangan. Sige niya, pabayin na lang niya si Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Although natin gina-acknowledge na lang, manami man tanay may Iloilo.
20: Nami, tanay eh.
15: Pero tingin, sige lang ah. Mandiritso, kita iya kay Secretary John Vic Remulla.
20: Kung sa bagay.
15: Nakapun gali, by the way. Nagpatulong madesisyonan sa Iloilo si LMP
20: National President,
15: National President Mayor Faustino D.
20: The Fifth na,
15: si Ino D. The Fifth sang Banwa sang Itiage sa probinsya sang Isabel. No, bata ni siya ni House Speaker Faustino Dino.
20: Amo gining hometown nila mo,
15: ni Chani. Oo. Ti, kwani, LMP National President, kagahapon, ara sila diri sa, arin sa diri sa Iloilo na courtesy call siya kay Governor Toto Art Defensor Jr. Kay ginopdan siya ng Mayor Susit Mamon, Mayor Matit Tibuke, mga officers, no, sang LMP, Iloilo chapter. Kag na isa sa mga istoryahan pagi small talk nila.
20: Fire truck.
15: Fire truck. Tinaman-laman, hindi na istoryahan naman si Undersecretary Jed Patrick
20: Mabita. Oo, ti, sige na lang ah, pabayin na lang na, kay total, hindi man siya magpadlagan, abi sa probinsya mo, dari man siya magpadlagan niya sa syudad, ti wala man siya labot sa...
15: Kaya mo na, guro, ang pirmiya ginakontak,
20: oo.
15: Si Congressman Jam Jam Barong.
20: Oo, kaya mo na gani, Undersecretary for Iloilo City and Eastern siya, no? Amo na lang na yan ang function ni Jed Mabilog. Kay total, wala man siya interest sa probinsya. Ang guwa sinaguro, ate, babala na lang kamuda. Kay dream ako yun sa syudad. Doon mo malang naiguro sa pinsar niya. Tikita mo, kung sensitive ka bala, nagligad pa rin nga hinambal nga. Tinda mo damo sa hangga kinanglan sa fire trucks. Wala di mo nag-initiate.
15: Nagsaga. Hindi sa ganyan mag-initiate ko, no? Kay ma-encroachment sa iyang duties and responsibilities.
20: Oh, nagpagpahimunong.
15: Galing ang ginaistoryahan di amin, di man iyang party sa... 2,000 pesos.
20: No.
15: Hindi man sa...
20: Hindi man niya sa rice program ang ginaistoryahan. Kung allergic ka sa rice program, hindi niya uway na istoryahan. Hindi niya pag-istoryahan.
15: Fire truck. Oh. Under sa... iya, binaandar secretary sa public safety.
20: No, allergic niya. Si Jed Mabilog niya sa... Rice program. Ganun doon na. No,
15: true. Hindi mo man niya kontrang mga mayor. In fact, dapat mga abyan mo na kay former mayor.
20: Ano man yung labot niya sa... taga-probinsya diri sa syudad ang ila malang yung concern kay Kumu Yusek ka amo mala na niya
15: nakuha niya lang daw na daw di na kagindi ko ano klase ni nga nga mo niya undersecretary Mabilog ang naging impresyon si mo man
20: imbis tanik pala nga i-rebuild mo
15: kaya ang naghatag impresyon sa imo hindi ordinaryo nga mga leader diri sa syudad kag probinsya gobernador mga mayor ay nako. Nga muning naging impresyon sa imo man. Wala ka makwansin eh. Wala ka matingala. Wala ka mabalaka o nanong sistema.
20: Mayabi ko
15: na. Hindi nga taga-probinsya ini sila. Hindi po taga-probinsya ini sila. Wala sang impact sa syudad di sa Iloilo. Kung dumalagan ka sa ulihi. Kay kalabanan sa mga taga-probinsya, may mga parinti man di sa syudad.
20: Hindi mo gani, kinamo sa mga probinsya, no? Nga rin di sa syudad, sa nga Iloilo, basito nga, guro di sa Iloilo, taga-probinsya.
15: Kung amun yung mangin, may aktuasyon mo, sa treatment mo sa mga mayor sa probinsya, nga may mga pumuluyo sila, nga may mga parinti man di sa syudad, hindi ko magpati nga wala mangin impact ini, kung dumalagan ka di sa syudad, kung may plano ka gina mabalik politika. Di ba?
20: Oo eh.
15: Si Mistro man sa taga-syudad, nga may mga parinti man sa probinsya. Di ba? Hindi ko kahangop. Radyo Man Binroy. Kung nga nag-amuni.
20: Ay na. Ay, direkta na ito kay Remulya.
15: Paano ni siya kapasiguli, man?
20: Imbis tani nga i-rebuild yung karakter. Ang iya tani nga imahe di. Na lugmok pagi gani. Iti amuni ginahimo niya.
15: Do, kwan, do sa muna to hindi man amuni or do hindi pa man gin-amuni ka grabe.
20: Muna ganing ang balta, budlay.
15: Asang una nag mayor asang una vice mayor so duway masati amon nga mga impresor coming from mayor
20: kapatasan galing katawo Radyo Man Eric budlay gid ya baguhon
15: nga subong ya daw hindi ko kahangop
20: budlay gid ya baguhon tuod hindi mo na ya mabag-o ya overnight hindi mo na ya madali-dali bag-o ti way amo man Japon amo mangod
15: ay nako daw si Ruben man tig-aulo
20: May extend ka pa.
15: Mati kita, user, sa life extension na vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Leonora Llamas. Paagi sa paggamit sa life extension vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
21: Si Ma'am Leonora Llamas, di siya?
22: Yes,
21: based din sa imong record, may aray ko before nga problem sa imong heart. May chest pain ikaw, body pains, kagdalik ka lang makapuyan.
22: Sa December, gin-atake ako sa akon nga sakit bala, nga nalupog ako.
21: Nalupog?
1: nalupog ka tapos?
2: Tapos kinurog pagid ako. Ang ito nga nakabangdanan nga nalupog ako bala. Hindi na ako makatindog. Kaya nang siki ko na nagtigang hindi maintindihan. Tapos nagpa-check up agad ako dira sa life extension sa Pati. Pwede ko ay gani matunga-tunga sa January. Naka-full recover na ako. Nakalakat na ako. Huwain na ako ginaupdan. Magpa-check up dira.
15: So, nabatian si Manang Lulura Liamas, no? May heart problem ini sa Radyo Manbin Roy. Nagpa-check up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy after pila ka luwagan ni mabulanan, no? Na atagad alibyo ang iya siling ginabatsag. Pwede sa ganang ginaupdan, magkanto sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy labi na gindira sa sunod sang Pase. Tang ulihinga naka-recover na ini siya. Ani ka mo dira, inuman Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sunod kaga provinsya sang Iloilo. Kaga patihan nyo kung sundan nyo si Manang Leonora Liamas nga magkanto man sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Libre di ang medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Nadira ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products naghalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita chimpo diri sa itong pagpangaragad kasama mo sa DYRI RMN
20: Iloilo. Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
15: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
22: Tatak RMN.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
26: Char, Fab, Car, pamungkong makablu, tanggal amoy kulo sa pangon ng Char.
27: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangkong kumakablog sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.
28: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Radyo Man Bon. Stay tuned for more news and good vibes.
24: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Oras alas 6:08 sang aga.
30: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
22: Straight to the Point. Headliners.
29: Top stories of the day, NBI Director Ginbuyagyag nga may aktibo sa serbisyo nga miyembro sa VP Security Group nga nalakip sa 20 ka person of interest sa ginapahayag grave threat ni VP Duterte kay Presidente Marcos.
0: Senador Robin Padilla gintawag ang prosecution nga one-sided. Congressman o kun Congresswoman Luestro ginpatag nga normal sa prosecution nga magpabor sa pagpresentar sa ebidensya sa impeachment bato kay VP Sara.
29: Balita lokal, kabugaton sang Article 4 sang impeachment complaint bato kay VP Sara. Makabing 50-50, suno sa isa ka abogado. Pagtawag ni Senador Padilla sa prosecution nga one-sided, improper statement.
0: Palyado nga fire truck sa probinsya sa isang Iloilo, isa sa mga ginistoryahan. Sa meeting ni Governor Defensor kaupod kay Mayor D, ang LMP National President.
29: Office of the Civil Defense nakanda na sa pagresponder sa mahimo mangin epekto sang kinapaabot nga Super El Nino.
0: 28 kabanwa sa Iloilo apektado sa African Swine Fever, 9 diri ang yara sa Red Zone category.
29: Balay nasunog sa Anilao, senior citizen patay matapos wala makagwa sa kaugalingon nga puluyan. Balita nasyonal, kamara handa na sa pag-hosay kalimang sona suno kay Speaker D.
0: Sa international news, bukas sa gihapon or US bukas sa gihapon nga makignegosyar sa Iran suno kay Rubio.
29: Kag sa extra wow balita, lalaki nga nagpangayo sang parte daog sang iya abyan sa online game gintiro sang buga sa Cebu.
30: Tatak RMN.
29: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
0: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Webes sa July 23, 2026.
29: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
0: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
30: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
29: Sa aton nga top stories of the day.
0: Magaradyo man, natumod na sang National Bureau of Investigation o NBI ang inimaglubo sa 20 ka mga tao nga ginaligar mahimo ging kontrata ni Vice President Sara Duterte agud pat yon si President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay NBI Director Melvin Matibag nga ginaimbestigara na sang ahensya ang mga nasambit nga individual.
1: Without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
0: Bayag ni Matibag na mayara sa person of interest sa Vice Presidential Security Group.
3: Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo?
1: Well,
3: kung pwede niyong sabihin, ha? I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
1: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
3: VP Security Group is also members of the government.
1: Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually, dun po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
0: Gintumod niya nga sa scale sang 1 to 10, may 6 to 7 ka probability nga ma-identify nila ang tao nga ginkontrata ni VP Sara agud pat yon ang presidente.
1: From the scale of 1 to 10, dadudod po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
3: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
1: Tama po.
0: Ang kabahin sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag, una na ginsiling-siling ang posibleng matumod na nila ang ginaligar contracted killer sa sulod sa 3 to 6 kabulan.
29: Nakompleto na sang House Prosecution Panel ang ilang presentasyon sa mga testigo para sa Article 4 o kung grave threat sang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte, suno kay Presiding Officer Chis Escudero, nga naunahan nila ang ginhatag na timetable. Siyamlang kadlaw ang ila na konsumo sa 11 kontane kadlaw nga ginpain para sa Article 4 kasunod sa pag-withdraw sang prosecution sang pila ka mga testigo.
4: Sir, would like to inform the Senator Judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. They actually consumed only 6 days given the withdrawal of certain witnesses. We consumed 3 days for oral arguments on the subpoena, on the interjections and debates with senators, and on the opening statements of the parties. A total of 9 days have been spent, therefore, since we started. So we are still ahead of 2 days based on the timetable given.
29: Nag-issue naman ang Senate Impeachment Court sang subpoena para sa former land bank managers kasanday Violeta Constantino kag Ninita Camposano agud mag-testify sa masunod nga semana. Sila magaserbi nga una nga duha ka testigo para sa Article 3 sang impeachment complaint ni Duterte. Samtang gisuwesyon ni Escudero ang prosecution kag defense sa panel nga mag-appoint sang spokesperson nga wala nalakip sa ilang legal teams agud hindi mabudlayan ang mga abogado nga si Parahon ang ilang nga pahayag angot sa merit sang kaso kag paghimo sang procedural observations.
4: You might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson, that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties.
29: Magapadayon ang impeachment trial ni BP Duterte sa July 29, alas 10 na sang aga.
0: Ginsaway ni Senator Judge sa Rubin Padilla ang one-sided nga panindugan sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno sa senador, nagpresentar ang prosecution sang duha ka testigo nga may kaso nga perjury kag question ang pag-ami sa nagabago-bago nga pahayag sang self-confessed hitman nga si Arturo Lascanias sa trial.
5: Pwede po ba na sana ay iwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Lascanias. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano?
0: Ginatag naman ni Lead Prosecutor Gerville Luestro nga na-verify nila nga wala sang kaso batok sa duha ka NBI officials. Pagpatag ni Luestro, kung may neutral man sa hearing, iniamo ang Senator Judges.
6: With all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case, presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no?
0: Namiko naman si Padilla matapos madisturbo ang ipagpamangkot kay Luestro sa trial bangod sang gahod sa sulod sang impeachment court.
5: Alam niyo ba, bawal po ang
4: kindly,
5: ginagawa.
4: Kindly maintain order
5: officer, bawal
4: the court.
5: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
4: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
5: hindi po, order. Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
4: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
5: Ako po.
4: You may proceed, Senator Judge.
5: I was interrupted.
4: With your apologies.
0: Kasunod sini nagreklamo si Senator Judge Rafi Tulfo sa sunga-suno sa iya hindi patas nga paghatag sang oras sa mga Senator Judges para nga maghambal sa impeachment trial.
8: Bakit pag sa kada pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why?
0: Ginatag naman ni Presiding Officer Chief Escudero, wala sa majority o kon minority block sa Senate Impeachment Court bangod nag-function sila bilang single body.
7: Sir, would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
30: Tatak RMN.
29: Oras alas 6:18 sang aga. Kaya sa mga fans ni Senador Ruben Padilla, timano kita sini? No? Hamakay mo yung mga demand sa iya nga dapat ang prosecution
9: hindi one-sided.
29: Hindi one-sided. Meaning nga hindi dapat bias. Abot ko naka-insindi ginman niya sang ginawakal niya. Kapin pangadaan maghambal daw puno sang angas. Wala nga pumatsag niya. Daw alam-alam gitsa.
9: Matsag ko,
29: Radyo Manong. Hindi wala nagkaso gani ang prosecution nga ipa-impeach kag ipa-convict ang vice president.
9: Natural bias.
29: So natural na nga sila ang may gusto nga ipa-convict ang vice president.
0: Ang tanan nga mga ebidensya kag ang tanan nga daw hindi pagani ebidensya.
29: Saron gina
0: nila. Saron gina nila ya Radyo Manovri para mapamatudaan nila nga ang vice presidente ang may tuyo kag ipapatay gid ang presidente.
29: Hindi lang kay may tuyo ipapatay kay damon ni articles, no? Kundi nga may sala gid.
0: May sala it, kwan gina niya.
29: In the same way, ang mga abogado naman sang vice president, hindi mo man na pwede hambalon nga dapat, hindi ka mo mag one-sided.
9: Yeah.
29: Kaya hindi man na nila pwede dipinsahan ang kausa sa prosecution, kundi dapat dipinsahan nila ang vice president nga hindi man dapat siya makonvict. Hindi siya dapat mapahalin sa pwesto. Kung may dapat dira nga hindi one-sided, ang mga judge, kay sila ang ma-judge mo.
9: Yes.
29: Do contest ini mo. Halimbawa, biga contest ka mo, bisan beauty pageant na lang, di may judges ang beauty pageant. Ang contestant number 1 kag number 2, ga-contest na, hindi mo pwede i-ambalo ng contestant number 1 nga dapat, hindi ka one-sided. Kay tinguaan niya ganyan nga madaog siya. Amo man to ang contestant number 2, tinguaan niya man na iya nga hindi ka magdaog, kag siya man niyang madaog. So ang judge siya, amo dapat ang mahukom kung sino na sa contestant number 1 kag 2 ang pinakapatihan niya.
0: Muna kon kay isa bala Radyo Manovi
29: nga. So, kagus,
0: ang tao naglabot na sa bulan.
29: Oo.
0: Kapila na magtao maglabot sa bulan. Matiner na tugani sa ibang planeta mo.
29: Amo gining ipikto kung nag-elect ka mo sa mga tao paras ni kay Ruben Padilla. No? Nga gapati gid blas lawas niya nga abi niya ipangaluyag panigyapon sa babaye bala ang ginapangwakal niya. Kita mo nang pangamba, alam mo kasi, ano, sobra ba lang confidence? Sinado na ining ginaistoryahan ta, senator judge ka na.
0: Very confident gid sa Radyo Manovi. Kay siguro, why mani ginatudloan maniguro sa mga staff niya nga mga abogado. Pero,
29: gapati gid siya.
0: Gapati gid siya, nga tsaktus siya.
29: Sa muna budlay sa mga medyo lang alang bala, ang alam.
0: Tapos,
29: gapati, nga maalam sila. Kaya kung magambal sila, sobra-sobra gid na yung pagpapatis lawas nila. Ngayon, sakto gid sila. Di, mangita naman na sa isang ilusot mag-interview sa ha. Dayon, nala, ara naman yung
0: Tito may ginkuha na nga gin-justify niya na ganito.
29: Oo, ti, justify niya naman. Pres man to sa nagligad. Ha? Nga kumunista sa kuno. Tapos ang uli niyo, hindi mo na munang namin ko ah.
10: Ito. Dokrad lawas.
29: Oras alas 6:21 sang aga, break anay sa balita, mga pikita, mag-Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw, sa makurinot kagkurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Ganay para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Musta ang tanay dalagan sa aton nga panahon, subong adlaw.
30: RMN News, panahon.
11: Ang agamang karadyuman ini ang lakad sang panahon, subong adlaw. Nagapabilin nga mahina ang bagyo Quiapo samtang padayon ini nga nagahulag pagkatundan na minhan nakatundan sa ibabaw sang nasidlangan nga baybayon sa Central Luzon. Sa pinagaulihi nga update sang pag-asa, ang sentro sang bagyo nahamtang sa kalayoan nga 950 km nasidlangan sang Central Luzon. Dala sa niyang hangin nga may kabaskugon nga 45 km per hour kag pagmadlustob to 55 km per hour samtang nagahulag ini panagkatundan sa kadasigon nga 20 km per hour. Nakaapekto sa gihapon ang habagat sa Mindanao kag pila ka bahin sa Visayas. Bungod sini diri sa aton sa Western Visayas, particular sa Iliila, mangin magalumon tungtong maayong panahon. Apang may posibilidad sa gihapon sa lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang habagat. Mahina tugtog kasarangan ng uyop sang hangin sa rehiyon nga magdala sa makanay tugtog makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Temperatura sa Iloilo sa mga adlaw yara sa 24 to 32. degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak plus 5.37 sa ninyo aga, kag magatunod la 6.16 karan sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa, Iloilo, Radyo Manfia, Panas, Otero, Tatak, RMN.
30: Tatak, RMN.
29: Oras alas 6.23 ang aga. Sa detalye sa aton mga balita lokal.
0: Magkabig nga 50-50 ang kabugaton sa Article 4 sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte base sa paglantaw sa isa ka Ilonggong abogado. Sa interview sa Armin Iloilo kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer ka professor sa University of San Agustin, College of Law, ginpahayag sininga base sa iya personal analysis matapos ang mapresentar sa prosecution panel sa ila tatlo ka testigo para sa Article 4, napamatunan nga inihusto ang naging pagpamahog ni VP Sara sa kabuin ni Presidente Ferdinand Mumu Marcos Jr. apang wala sila sampat o ebidensya nga magkapamatuon nga gintuman niya ini. Sunog kay Moreno, nga sa iya paglantaw sa naging presentasyon sa prosecution, duha ka aspeto ang ilan na plastar. Una dire ang pag-establisar nga may existence sa grave threat kag inciting to sedition. Sa naging panghambal ni VP Sara, ang iya pamahog batok sa Presidente kay ibanik pa nga matagas nga opisyal. Kay ikaduha, amo nga napamatunan tudan nga mayara sa existing kag active threat sa kabuhi ni Marcos.
2: Kung tawo nimo ang kabilugan nga theory diri sang prosecution ma-divide aton sa duha ka aspeto. Una, sang first part sang investigation that was conducted by the first two witnesses, they established nga may existence and grave threats kag inciting to sedition at the time again attorney ni Vice President ang threats against President Marcos, and on the part naman ni Director Matibag, they established that there is an active and continuing threat to the life of the president. So, duha ka aspeto ang ilaging prove sa tatlo ka witnesses.
0: Apang sa piyak sini, ginsiling sang abogado nga hindi ini bastante agud ma-convict si VP Sara ilabina nga wala man sa makapamatuor ganatuman niya ang iya mga ginpangbuyan nga tinaga kag wala sang ginpresentar nga assassin o kon killer nga ginaligal ginkontrata niya agud patyon ang presidente.
2: So basically ko ako maglantaw, medyo 50-50 ko ako maglantaw. Mm-hmm. Ang take diri sa strength sang article nga ini kay pwede iyang magpati ang senator judges nga syempre ko matian lang ang utterances ni Vice President. This is improper, no, inappropriate for the Vice President, but because there are no evidence to support really that she did what she threatened, pwede man nga mangambal ang Senator Judges, hindi man is sufficient para nga palinon gitya sa pwesto. So, inappropriate but not enough to amount to betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution.
0: Ang gabahin sa pahayag ni Attorney Jeremy Moreno, bangus sini nagapati ang Ilonggo lawyer nga hindi inim ang makabig nga pinakamabaskog nga article of impeachment sa kaso sang Vice Presidente.
30: Tatak, RMN.
29: After sang trial, nagapati ako nga sa muning article, though hindi pa enough nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi i-convict siya.
0: Kung ako ang judge, Radyo Manuvi, daw hindi.
29: Daw alang-alang
0: i-convict ko si VP Sara.
29: Yes, no? Te, wala tonta ang tatlo pa ka nabilin ng mga articles. Kay apat ni tanan. Base kun sa tatlo, bisan isa lang da ang bugat, di may gugid siya.
0: Disgrasya ka na.
29: So, wala na tonta. Kay ti daw mo ni gurong plano giman sa prosecution. Maybe, save the best for last.
0: Kuwa.
29: No? Darating pa lang tayo sa exciting na part. Di, ang sunod nga article, manami ni kag medyo
0: daw amo ni guro balantayan
29: why pa ni iya na batian gid
0: why ta ni sila ya makita ining mga
29: yes,
0: witnesses
29: sa tanan nga article
0: wala ni
29: amo ni ang wala ang duha sa tatlo ka nabilin nga article. Ang una da confidential funds, partly na batian ta na. Magasadya lang na kung ma-present kung sa day sinodi day Mary Grace Piatos.
0: Yes,
29: ang isa ang bribery sa mga DepEd officials. May mga nag-appear na nagligad sa hearing sa Kongreso, so partly nabatian ta na. Pero tiko na, no, ang story gid kung nga nga ginbribe sila, amo nang way tapa nabalaan. Pero ining sunod nga diskusyonan sa masunod nga simana, ining parte sa unexplained wealth, ang unod sa mga bangko kag mga negosyo sa mag-asawa nga Mans Carpio kag Sara Duterte Carpio, amo nang balantayan. Kaya hindi mo na ma refute this early, kay why ginamabalan? So dira mong balan sa nay sino ang gapadala sa iya kwarta?
0: Dira ginadaya, dokumento
29: sino ang mga partner niya sa negosyo? Di nagalin ang kwarta kay ni kun may ara.
0: Madamo ini sa may ara, kung may ara ha.
29: Pero kun wala, ati eh, tapos ng istorya. No?
0: Wala na.
29: Wala sang makonvict nga Sara Duterte. So muna ang burden sa prosecution. So at kinanglan tuduhan ginila ang pagka one-sided nila. Di ba Senador Rubinon? Te, pati na ka mo, no? Si Attorney Moreno sa iya impresyon niya, 50-50. So hindi giman mahina gidang Article 4 agin tapos na kahapon. Pero hindi man gid kusog gid.
0: Hindi siya kusog kay TY gani kita. Wala wala ma ang sa testigo bla radyo Manuvi. Kun kuna present abi ang gin kontrata
29: na like, kag nagako
0: disgrasya.
29: Kag tuod ah nga siya gid man
0: disgrasya.
29: Ara guro medyo bugat-bugat gid. Pero hindi pa takapakot ah. Lan taon ta. May tatlo pa kana bilin nga articles. Nagapati sa kay Longo lawyer nga makabig nga improper statement ang pagtawag ni Senator Judge sa Ruben Padilla nga one-sided sa prosecution panel sa impeachment trial sa nga Vice Presidente suno kay Attorney Jeremy Moreno. Natural lang para sa prosecution nga may ginadampigan bangon obligasyon gi Manila nga i-prosecute ang kaso. Payag niya nga bisan ang depensa, one-sided man kag wala nag-aapin sa mga testigo sa prosecution.
2: Kung ikaw sa prosecution, natural lang nga one-sided. Kaya kiti ikaw nag-prosecute, hindi ka pwede mag-go against sa imo interest. Ang purpose mo is silly to prosecute the case. So, it's a given na you will be one-sided. No? Ang defense, one-sided. Ang hindi lang pwede mag-one-sided, amo ang mga senator judges na ito. Kaya ng duwa ka kampo, expected na one-sided yun na sila. Hindi bang pwede nga tabangan man sa prosecution ang respondem. O parang defense, tabangan yun man ang mga witnesses ang prosecution. So, improper ang statement, but we should just understand that Senator Robin is not a lawyer. So, understandable.
29: Ang kabayan sa payag ni Attorney Jeremy Moreno. Diri naman, gandisagree ko sa last statement ni Attorney Moreno. Hangpon ta lang.
0: Pareho kita.
29: Kay si Robin, hindi abogado.
0: Sinato kayo.
29: Attorney, kami, hindi man kami abogado. Ang galalantaw ka po,
0: hindi man
29: abogado.
0: Lawyer. Okay lang to.
29: Pero doon ilampos nila ang cellphone nila mo.
0: Attorney, sa sininga punto mo, hindi ako yung mapating hangpon natin siya. Kay, bisan hindi ka man lawyer, ginapalibutan ka sa mga maalam.
29: Hindi ka common sense eh.
0: Common
29: sense mo na lang. Ara dang prosecution kag defense to prove each other's point.
0: Kag radyo manugi.
29: How can you prove your point if mangin neutral ka?
0: Kag isa pa.
29: Oh.
0: Balan man na ni Senator Rubin Padilla kay kaagi ka man ginkaso. Ginkasuhan ka sa korte. Di ka kakita sang prosecution radyo manugi nga mapaburi sa defense. Or manin neutral sa isa defense. Balaan niya na kay ginkasuhan sa na priso siya. Amo nang ginambal namon nga attorney, hindi ako iya mag agree sa imo nga ginhambal nga batunon ta lang. Kuanon ta lang inang tawag sini inang insindihon ta lang si idol.
29: Nakad senator timo tapos judge ka pagid subong. Tawag sa imo hindi lang senator, senator judge pa.
0: Senator judge.
29: Pero applicable gid sa imo madugay na nga lambalon sa kasuguan, ignorance of the law, excuses no one.
0: Kita mo ang banat ni Ping Lacson. Sila niya daw something daw na kulbaan ako nga kung mag-interject ako di kag i-interpellate siya ni Lito Lapid.
29: Kag si Lito Lapid ya.
0: Pasimple lang, pasimple.
29: Pero si Lito Lapid ya, baton niya na niya. No? Nga kulang siya sa ibalo. Sila niya muna nga may hipos lang kuya kang mamati.
0: Di abi mo
29: pero si Ruben Padilla ya, galawas gyapon ang guts niya.
0: No? Amo tong punto ni Ping Lacson. Nga daw si Ruben tong ginapabatid sa kaso. Sila niya na, daw nakulbaan ako di.
29: Oo.
0: Nga mag-interject. Kay base ko rin i-interpellate sa kuno ni Lito Lapid. Nakadlaw masa.
29: Kadlaw masa. Lalaman ang ginambal ni Erwin Tulfo kay Alan Keita, no? Sa interview sa iyan ni Christian Isguero.
0: Bawo!
29: Sila niya daw nagburanguson siya.
0: Burang-uson
29: niya daw nagkubkub.
0: Sila niya
29: daw nagniwang. Sila niya ba si magbuang ini?
0: Dahil yung pasimple lang na wala nga. Lumanay lang na
29: bala. Sila niya daw nagburanguson si Senador Keita, no? Nagniwang, niya daw nagkubkub siya. Siya ba si gamay na lang ina, lumugbuang ini.
0: Sino niya nag-umpisa man lang misang nag-Senate President siya. Nga siya ang pinaka short leave bala, 2 weeks lang. Sabi ang kabahin mga karadyo man, nagpadulong sa sunod sa Iloilo si League of Municipalities of the Philippines, LMP, National President Mayor Faustino Ino D. the Fifth, sang Ichagi Isabela, agud sa pulon ang LMP Iloilo Kagimaras para sila paghiwaton nga 2026 Luzon Island Cluster Conference Agosto 24-27 sa Iloilo Convention Center. Kaupod ni Mayor D. nga nagpadulong sa opisina ni Governor Tuto Defensor, sanday LMP Iloilo Chapter President Kabadyangan Mayor Mayor Suset Mamon, kapilang ka mga mayor sa probinsya, isaman sa naistoryahan sa Sinapol ang kakulang sang mga fire trucks nga madugay na nga ginaproblema sa tagsa ka mga banwa. Sa interview kay Governor Defensor, yaging pahayag ay usisaon kung masarangan sang pundo halin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRRMO ang pagbakal sang fire trucks kagihatag sa mga banwa.
12: But here, I don't know, kung tanong ko, ano ko nung kapasitan ito, we are positioning to help using our PDRRMO funds and our recent order fund. I don't know if we have enough, but we will try kung pwede ito makabuli.
0: Ang gabahin sa pahayag ni Governor Toto Defensor.
30: Tatak RMN.
29: Ang balita ngayon na batian, dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, Makabulig, sa High Blood Diabetes, kag sa may kong dugo, nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Wala na makagwa sa sulod sang isa ka balay nga nasunog sa barangay Danggulaan, Anilaw, Iloilo. Ang 84 anyos nga babae rason nga napatay ini. Ginkilalang biktima nga si Thelma Langreo kag nagaisahanon nga nagapuyo sa iya balay nga bungalow type. May haligi nga konkreto kag mga dingding nga human sa light materials. Sa interview sang RMN Iloilo kay SFO3 Roberto Bundad, acting municipal fire marshal sang Anilaw Fire Station, nabato nilang tawag sa sunog alas 9.13 sang gabi, kag natigayon nga ma-declare nga fire out alas 9.50. Wala naman sang iban pa nga balay nga nasunog bangod malayo ini sa iban. Pahayag pa ni SFO Tribundad nga natalupang da na lang sang kasilingan sang biktima nga nasunog ang iya balay sa nakitan nga dako na ang kalayo.
30: Tatak RMN.
29: Oras 6:35 sang aga.
0: Sabi ang kabahin, mas matinlo nga palibot, mas luwas nga mga dalan, kag mas mabasko nga proteksyon, batok sa pagbaha ang pila lamang sa mga benepisyo nga naangkon sa Iloilo City sa unang tuig sang administrasyon ni Mayor Rice Atrenias pagi sa Kalimpyo kag Hapsay Kuryente. Duha ka mga programa sa idalom sang Rising Livability Pillar sang Rise to Action Framework. Ginapatuman sang Office of the Facility Conservation Officer o kung OFCO. Sugod July 2025, ang Kalimpyo nga nagapabaskog sa mga inisiyatibo sang Sudan kontra pagbaha paagi sa responsable nga solid waste management kag regular nga maintenance ang drainage system. Sa unang tuig sang programa, nagkakumpleto ang OFCO sa 421 ka declogging kag drainage maintenance operation sa nagkalain-lain nga barangay. Paagi sini, nagtinlo ang mga kanal kag daluyan sang tubig kag naglubo ang risgo sang pagbaha ilabi na sa tion sa mabaskog nga ulan. Kalakip man sang Kalimpyo ang pag-repair kag pagpintura sa ang nagkalain-lain nga pasilidad sa Iloilo City Government. Lakip ang mga footbridge, pedestrian lanes, ka mga government buildings. Agud ba siguro, nga ini ang nagapabilin nga luwas kag maayo ang kondisyon para sa publiko. Paagi sa Kalimpyo kag Hapsay Kuryente, padayon nga nag-invest ang Iloilo City Government sa praktikal kag preventive nga mga programa nga nagapaayo sang adlaw-adlaw nga kabuhi sa mga Ilonggo. Samtang nagaginapaligo naman ang resiliency sang sudad batok sa mga challenge nga dalasang rapid urbanization kag climate change.
30: Tatak RMN.
29: Oras 6:37 sang aga. Opisyal sang barangay nga nagadula sang financial document nga makasablag sa pagdihon sang annual budget sang barangay, posible mapreso sang isa ka tuig. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
13: Posibleng mabilanggo sa isa ka tuwig ang sinuman ng opisyal sa barangay nga magadula sa financial records sa ilang barangay. Ining kabahin sa penal provisions sa proposed Barangay SK Budgetary Reform Ordinance ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Suno kay Sarabia, chairman sa Committee on Appropriations ang author sa proposed ordinance, sama-sami ni gaka-delay ang preparasyon sa budget bago nadula sa atungdan ng opisyal sa barangay ang dokumento. Bangos ni hindi makaliquidate ang nagapungo nga barangay official sa hindi man sila makapasar sa annual budget. Nagadako man ang problema suno kay Sarabia kung private citizen na ang anay barangay official bangod silent na kasuguan para diri. Santos ordinance ang gireduson ni Sarabia ang mapatudan nga nagdula sa papeles may penalty nga pagkapreso sa isa ka tuig matapos ng kaigo nga hearing sa korte. Gindihon ining ordinance matapos ng issue ang madamo nga barangay kag sangunyang kabataan nga wala nakapasar sa ilang annual budget. Rin nag-operate sila nga rin ang kitang ilang budget sulod sa pila ka tuig. Kinatudlo nga rason sa ila kapasalawan nga magpasar sa budget amo ang kakulang sa liquidation sa ilang barangay officials.
14: One year penal sanction imprisonment. Kaya may ara sa provision kita di. Nga, for example, may mga incompet na mga officials. For example, nga naperde sila sa election or tapos na ilang term. May ara sila obligation na mag-turn over sa mga financial documents kag mga public records sa magasunod nga magapungko nga mga public officials. Kung hindi nila na ma-turnover,